0: nga ating sakanginan, Ati Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neta.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arang

0: activity dito sa Happyland sa Tondo, Manila, mga ka-vibes. Ngayon, umuna ni Christmas party. Ha? Unya, gawas dito, now po ay Christmas activity and exploration meeting of Extension Office Barangay 101 in Tondo, Manila, mga ka-vibes. Unsa may labot in town sa Christmas party, mga ka-vibes, lagi town sa ha? Kanang intelligence gathering information, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Bugutan.
0: Ha? Kanabang ambot lang sa o ninyo pagkwinta na. Ha? Unya, doon ay matupa consultation with barangay chairman ito sa Manila gihapon. Unya, doon ay pagpahigayon o pasasalamat and update meeting TODA in Barangay Batasan Hills, Quezon City. Dito ginimismo sa kining dool ang kininiang House of Representatives, mga ka-vibes, kay ang nahimutangan good sa House of Representatives nga tuwang mga congressman, tuwa man sila sa Barangay Batasan Hills sa Quezon City, mga ka-vibes. Derived from the name itself nga Batasang Pambansa, magod kaniadto ang tawag sa kininiang House of Representatives. Kung kainumdum mo sa kanhi sistema ang katong giingon nga mga assemblyman, member of parliament kaniadto mga MP. So dito tungod kay maumay katuyuan, nahimutang sila sa Barangay Batasan Hills dito sa Quezon City, mga ka-vibes. Unya, lain pa nga gigastuhan sa maong kwarta alang sa confidential o intelligence funds. Pasasalamat and consultation meeting with TNBS, ha? Angkas and food delivery in Quezon City. Again, unsa may labot sa nganang intelligence gathering ni ining maong mga aktibidades, mga ka-vibes town, oy.
1: Arangkada sa Bugutan.
0: Unya, dilis pag-unsa na apoy gilakip ang pasasalamat and update meeting with PWD sector in Quezon City. While kini sila mga importanteng sektor, ha, di po dato ni sila kanabang isalikway rabitaw. Pero mga ka-vibes, ang issue manggod, ang kwarta alang sa kanang intelligence gathering, confidential funds kini, nga sigon palagay ni State Auditor Shailene Del Campo, wa ni matukma sa katuyuan kung ano nga girelease ang kwarta pinaagi sa Land Bank of the Philippines, kay kalapasan ni sa Joint Memorandum Circular 2015-01. Unya, kanang mupalitag mga kitahay mga office supplies. Samahan ining ilang giingon nga namalit sila lamisa o mga bangko. Nga may gani, wag ibutyag kung pilagyod ang presyo kay dito. Ang ninumdom ko ang usos mga informasyon nga na atong nahibawaan, mga ka-vibes, nga nagani timailan nga overpricing kay ultimo lagi bangko, tsaka ng bangkoa nga ang kantidad nga 11,000 pesos, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Bugutan.
0: And remember, bangko ra na nga ako mainundom lagi ko sa gibutyag ni kineng Prosecution Counsel Attorney Amando Virgil Igutan nga nganong kanadang bang nasibot kit siya ni ining impeachment trial karon kay iyag yung ipanag-ing katong nahitabo lagi taon sa usa ka school principal dito sa Catanduanes, mga ka-vibes, sa Birak, Catanduanes, nga napriso, nabilanggo, nahukman nga sadaan sa korte tungod lang sa nga ang diferensya, ka-vibes, tungod lang sa kantidad nga 5,000 pesos. Pero kani ang office of the vice president di palit og bangko, bangko lang, ha, ang kantidad sa usa ka bangko 11,000 pesos, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Bugutan.
0: So si did kana bang the discrepancy there, ha? Usa lang ka bangko 11,000, ang napresuhan ni atong principal 5,000. Dili ba ha makaingon ka nga ha krimen magitong nahitabo sa maong principal mga kababs nga dili na lang galit nato din ning hanlan. Pero ha unfair alang niya oy. Kay siya tao na priso sa pila ka tuig. Nya di ay atong official gobyerno nga nipalit og bangko ha ang giingon 11,000 ang kantidad mga kabayab sa naasoy nga open supply. O may ngontang open supply kay gamiton man kuno silang opsina unsa ka to bagkuasa. Ay noon doon na may tinuod man doon na yung mga mahalon nga bangko pero what kind of chair was that? Was that a swivel chair? O di ba ka simba ko electric chair? Kidding aside mga kabayes ba, kung ikaw, ha, pamilya ka ni atong maong principal aglabihan, no? Ha, akong mama na priso, 5,000 rin ni prinsya. O niya, kaya ba mga kabayes, kung sa gitong itabua? Ha? Ang iyasang gibuhat man God kay dunay donasyon gikan sa provincial government nga 70,000 pesos. Alang pagpamalit untag mga hollow blocks sa ilang classroom ang gibuhat sa maong principal na kay wa man gigaston ta ng 70,000 pesos kayang nadawat. Ha? Nga siya mo ay recipient. Ang gibuhat ni palit rag balik 2,000 nga mga siminto o hollow block. Ha? Nga gihimong hollow block. Ha? Sa ato pag iyang gibulsa ang 5,000 pesos guy kay namatud-an man sa prosecution nga iyaranggi ha kana banggi maniobra ang resibo mga kabibes gi superimpose ang 2,000 pesos nga napalit niya nga semento gihimong 70,000 pesos mga kabibes sakpan man na kay ang gipalitan niya nga tindahan ni ingon man sa nga dili oy ang gipalit anak diri 2,000 raman priso gitao ng maong principal mga kababs oy. So tanawa ninyo ang kanabang comparison nga gihimo ni Attorney Armando Virgilio Gutan sakto gid siya. Ha? Kay kaluoy principal. Ha? 5,000 rin di prinsya pero di ay usa bangko 11,000. Ha? Dili ka malain na yan. Muna mga kabayos ba nga kining maong pangitabo karon? Angay gini natong tutukan kay ang pangutana ni ini sunod og ingon ni ini ni siya nga opisyal ba angay ba nato ning saligan kay ni deklara na ra ba ni nga magpapili pagka presidente sa umaabot nga May 2028 elections. Ha? Karon tanaw na to kay dunay kasong kriminal nga grave threats nga gipasaka bato kaniya diha sa kanang dito sa Quezon City Regional Trial Court mga kabayos 3 counts to kay kung mahinumdo mo niadto laging controversial kayo nga presko niya niingon lagi siya nga kung o galing siya kuno mamatay ni contact na siya og kanang mamumuno nga posilon patay si PBBM ang iyang kapikas kasi First Lady Lisa Araneta Marcos og si kani House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. So ang gibuhat sa kananaang Department of Justice ilang gipasaka ang kasong kriminal pero matod pas abogado sa Vice Presidente aw silang pasaligon nga ma-dismiss na sa kanang korte ang maong kaso. Well, tanaw na to. Pero para na ko ba, gaan ra kay na ang kanang grave threats. Ha? Ang bukat kanig yung pagpangawat sa kwartas gobyerno. Ha? Kay, iyang kwarta, unya, dili man nila lim nga kantidad. Oy. Ha? Sa pagkakaroon lang, ang atong nahibawan, ha? Imposible ka kayo ang pag-distribute nila sa kwarta. Kay laliman ka, ingon palagi si Atty. Kapunan, murag si Superman, oy. Because Superman can fly anywhere he likes. Muna yung nahitabo sa katutuang ginganlan nga Special Disbursing Officer SDO kay ubos gud sa lagda sa Commission on Audit kining paghatag og gitawag og confidential and intelligence funds. Sigun sa lagda nga dunay kananaang gi-assign nga Special Disbursing Officer nga siya ra gid unta. Ha? Apan kay sa tinuod lang sa gipahigayon nga hearing dito sa Kongreso kani adto niingon na nidaan si Edward Pajarda nga wa jud koy kalibutan giunsa na, ha? Kay gisugo ko ni Vice President Duterte, in that case gisugo siya ni Secretary Sara Duterte nga mao pa kani adto ang kinini ang Secretary of Education kutob ni adtong Hunyo 2024, ha? Iyang gipatugyan, iyang gipaturn over ngadto ni ining gingalan og Colonel Dennis Nolasco, ang Security Officer sa Office of the Vice President. So makaingon ka mga kabayes ba nga motong nahitabo, ha? Nga kanana ang figure of speech ra ng Superman mga kabayes, but then again, klaro kayo ang tinuntog binuang ba? Kaya sa ang guna ni mo, gikan dito sa gikan dito sa Lubok sa Bohol, ato na pug ato na pug Luzon, ato na pug Mindanao. Uni so sa kadlaw, disuutso ka kahigayon, magtoyok sa Pilipinas, susamang ka gamhanan ka, ha? Muna niingon lagi sa Atty. Kapunan nga, si Superman ka. And even Superman is kanang fiction lagi na mga kabayb. Lagi natin sa tinod ka kinabuhi, di man ginamay tabo. Ha? They are just superheroes. Ha? But that is just as far as the movies is concerned. In real life, mga kabayb, suway ingon niya na ang tao, eh. Ha? Kisag ang tao na. Ha? Unya, kanabang, kinatumian sa Pilipinas, mato ka Abra, unya, mato na po kang tunga-tunga sa Pilipinas, mato ka sa Ulongga po. Unya, kalit la po, mato na po ka sa Mindanao. Mapahita ng istorya, ha? Kana lagi klaro kayo ba nga nila pa sa binugoy nga pagka-istorya mo na igingon nga tulis at hubang mga kabay? So if that is the case mga kabay, paita kita ray kaingon ko gigisalba sa atong kaugalingong mantika mga kabay. Ha? Kaya nga naman mga kabay, ang ato bang kayang suunan, tuo maghihapon. Nga wagi sa lagi si Vice President Sara Duterte, kaklaro, ano nga kalapasan? Ha? Kada lang, nga namang yun nga, imo mang igasto alang sa Christmas party. Ibotang tatuod nga mga importante to nga sektor. Ha? Kaya ako, in fairness, dili na to angay kalimutan ang mga PWDs, ang mga tricycle drivers, ha? Ang uban pang mga mahinungdanon kaing sektor, pero mga kabibes, there is a separate budget for that nining mga grupuha. Unya ang gipangayo gud ang girelease alang sa buhatan sa Vice Presidente mga kabibes, ha? Confidential and intelligence fund kini. In other words, dunay nahitabo niini somehow nga technical malversation. Ang kwarta nga gihatag kanimo, gitugyan kanimo gikan sa gobyerno, wa nimo gamita sakto. Ha? Munay nahitabo mga kabibes. Asa naman to? Di man mangano man ni, ha? Jelma, mga ikog assistant ko, Jelma, dili ko ka kanana ang mudagan man sa jail. di ko kabasa kaning kang 8312 o kana siya unsa man na o mudagan siya ngano man na mo balik ato sa draft ngano man na siya jail sige ha, ato ko nung tanahon bi. So ganiha pa ko kay daghan nag atong mga kabibes ang nipasupot but naka draft to no o ngano man na jail. Sige lang ha, kadiyot lang mga kabayab sa kananang ato ning subayon. But then again lagi mga kabayabs, ang purpose, confidential and intelligence gathering, Pero gigasto ni mo Christmas party. Gigasto ni mo para tree planting. Diba, tinunto og binu ang klase sa paggasto?
2: Ayaw!
0: Unya, alikas mga pangan, mga tinunto sa kayo. Ha? Ningon ni noon, in fairness sa kanang state auditor, ningon siya nga, di ko makakonclude og alias ba na sila o di ba? O tinuod ba ginang apangaan? Pero, nganlan og, ha? I-appeal pa ni mong apelido sa mga senador. Ha? Nga raba, usas mga nireact mga kabayib. Salamat kayo, Kabayib Virgil. Ha? Matod pa ni Kabayib sa 8312. Mayang buntag, kung para na ko, mas may ibalik ang little injection para sa mga corruption sa gobyerno. Walay asinso ang Pilipinas kung way bitay. Matod pa na ni Kabayib 8312. Dindot ta nga sugyot ni mo ka vibes mayon ta pero sugot ka ana ang mga politiko ka vibes
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Di ay kanana abang interesante sa kayo nga kanang panahon ba ningon nga actually mga ka vibes in fairness ni Vice President Sara Duterte dili ra siya mo responsable ni ini ang iyang mga hinanib. O niya usas mga nilutaw nga pangaan kagahapon, ang pangaan lagi ni Atty. Zulayka Lopez, ang iyang chief of staff. Nga nakapirma sa og mga dokumento mga kababs. And you know who is Zulayka Lopez? Si Zulayka Lopez was the same woman mga kababs nga diha nagsugod ang problema ni Vice President Sara Duterte even when she was still the mayor of Davao City. Lalimang kader was an instance, mga kababs, nga nagkalalis sila. Nagkatinubagay sila sa iyong amahan nga si kani Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ha? Kaya nga, no, panaliptan, gidepinsaan yun ni kining Vice President Sara Duterte when she was still the mayor of Davao City. Ang iyang appointment ni Attorney Zulayka Lopez, and what happened to Zulayka Lopez? Ha? Siya mo'y, sigun sa testigo, siya mo'y gipabuot unsaon ang pagpadagan sa Office of the Vice President. Ingon man sa DepEd, kay dual man ni siya. Siya may Chief of Staff sa Office of the Vice President, mga kabayos. Mo'y ingon na ining nahitabo. So, somehow somebody is running the show. Not only Vice President Sara Duterte, but in the... in the process of running the show, mga kabibes, ha? Na may gitawag kong command responsibility. So, nining tanan, dili gyud makapanghunaw ang head of office nga mao si Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: So, abot lang, sakto kay tong punto kaganiha sa atong usa ka kabibes, ha? Nga niingon siya ang saong kanika pag-cross-examine si Sailin Del Campo, mga kabibes. Kay igo naman siya dibasa sa mga dokumento. Ha? Basig moingon ang grupo sa depensa nga di na lang sila mag-cross-examine kaya bas samod sila ka labots o mga kabibes. Sumone ang atong atangan pa karon kay magpadayon pa man eh kay kagahapon DepEd pa man to ang karong adlaw mga kabibes ang gikatakta ang paghiskot kung giunsa pagpadagan ang Office of the Vice President ha may baon ni nato ron kay magpadayon pa man ang testimonya ni kinini ang kanana ang ni State Auditor Sailin Del Campo mga kabibes. Ha? Gika ni kabibes Ted Barito okay. Dahil na maubay-ubay naman dahil ni gika ni kabibes Benjamin Haldori kon PWD ang mohandol ana ang DSWD man. Sakto kagyod kabibes sa Benji. Gika ni kabibes Ace Junaldo. Good morning Sir Ton. Sir Mutuo mutuo ka nga mabalik pa sila Garda in San I doubt kabayib sa Ace kay ngano nangay na pag extension si Kwan si kining Senator Lorin Legarda. Doon nalagay usa ka kauban na ito sa buhat, kauban na mo sa buhat, ganiingon nga ang sakit ko no ni Lorin Legarda, supina pubia. Hadlock sa supina. Unya, balik si Kabayos Brando Santisas, mayang pagpamina o kang Randy Santisas. O, kumusta man mo? Agi ka ni Kabayos Ted Barito, di ko talaga mapigil ang tumawa ng binasa ni Atty. Kapuna na gagawa siguro ng fruit salad. Kasi ang pangalan may bacon at may prutas. Ahaha, grabe talaga ang pagnanakaw ni Sara, pero ang mga DDS, tiwalang tiwala pa rin na walang kasalanan. Yun na nga ang problema sa kanila, Kabayos Ted Barito. Talagang nakapag-ano ba? In English, it is really revolting to the senses. Kanamang, klaro na bitaw nga, binuangan ka, gitinuntuhan ka. Unya mo tuo ka lang gihapon. Kaingon lagi ko, ato na lang na, silang iampo mga Kabayos. Ningon si Kabibes 4541. Good morning Kabibes Sir Tonton. Grabe ang mga pasabo gahapon sa impeachment trial. Nagyagyag yun kong giyon sa pagwalda sang kwarta natong katawan sa OBP. Kapalmoks yun nila. With angry emoji ang suko sa day ka, Kabibes 4541. Kamusta man ka Kabibes 4541 diha sa liluan? Moni mga Kabibes, bang makapanglingo-lingo na lang yun ka ba? Laliwan kag Superman kay Nabsak Asas Pilipinas, o ituwa si Edward Paharda. Kabibes, alas 8:30 naman, mapos lang kung makadiyot niya. Humanini, musipta o laing isgutanan, Kabibes, kay doon ay interesting kayong development ang kaso ni kinini ang Attorney Jing Paras o ni Batangas Congressman Leandro Leveste. Paliog, standby mga Kabayes, maminaw sa tag mga may nungtanon kaayo.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Mga init ka pang hitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na issue. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Maunani! Maunani!
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
2: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada.
5: Buntag nga arangkada.
2: Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada.
5: Walay preno sa pag-arangkada.
2: Aniha si ka-vibes tonton.
4: Arangkada sa buntag.
6: Salamat kayo. Salamat kayo, alas 8.33 na mga kabayes. Mga kabayes, badayon ta, ko lang din tibawason kay ang atong mga kabayes, agdo na to ang ilang opinion. Ningon diri si kabayes 0792, na ako'y kailang ako sa kapamilya sir nga engineers nga DDS, educated man unta o ngayon negosyo. It turns out, nanika sila sa pagbayad o tax o gimultahan sa BIR. Maodi ay panatik sila sa mga Duterte kay pareho sila tikasan na mauron with angry emoji gikan ni ka vibes 0792 kinsa ka ng pamilya ha. Ako ka vibes no moingo na lang ko nga ay ampo talaga na sila. Ah. Kaya no kun lagi og imo kun tarongon og analisar tanan. Tinuntog wino ang nagid niyo. Di na gini. You can never deny this. Ha? Nga no, ka-vibes ha? Kana lang, mukha, muingon sila nga ang paghatag og kwarta sa nagkadayang dapit sa Pilipinas. O bitaw nang ako nang gi-emphasize yung ganyan sa pagsugod ako. Because para na ako, og ako'y paanalisahon, the biggest segment yesterday sa gibutyag ni Shailene Del Campo, ang state auditor, was kadto nga panghitabo. Wala liman kag diadiris Danao sa Cebu, presumably Danao diri Cebu. Niya ito na pugluso, niya ito na pugmindanao in just one day. So sa ato pa mga ka-vibes, kay physically impossible man itong gibuhat ni kining state rather special disbursing officer Edward Paharta. Gewald na siguro nilang kwarta. Di man mao ang justification. Kanang nalang daan bang yung saka na nila pag una-una, no? Ha? Saan man nila pag... Be, saan man nila pag depensa? Nga, ang sigon sa balaod, usar raman ang gitugtan nga maka-distribute sa kwarta. Ang disbursing officer raman. Mabito na gitawag og special disbursing officer. Not even the head of agency. Ha? Ano man eh? Sa ato pa, klaro kayo ang kanabang ang agi sa pagwalda sa kwarta mga ka-vibes.
4: Arangkada sa buntag.
6: Og sa tuno pa ni klaro kayo ang footprint. Ha? Klaro kayo. Nagitinuntuhan ta. Ha? Og sa kananaang kawat pa ni kana bitang mangawat kag butang mga ka-vibes. Unya do naman ay mga pagpahigayon sa processing sa crime scene ang kana na ang mga tinugyanan sa PNP Soko. Mukha man na sila mulip man na sila fingerprints. Do na sila ay special nga kahimanan mga ka-vibes o chemical nga gamiton. Na dito mahibawan gyud ang fingerprint sa kung kinsa nga tao ang responsable sa pagpangawat og fingerprinting pa ning nahitabo. Klaro kayang fingerprints oy, klaro kayang timailhan oy, og tunog sa klaro kayang footprints oy. Ah, nga gitinuntuhan ta ba Because how could you possibly do that? Nga usar ka katao o nga tua ka sa nagkalain-laing dapit sa Pilipinas sa usa ka adlaw mga kababs. Be, ha? Kamu, nga naminaw ron, saan mo na nimo pagpasabot sa katawang Pilipino? Di imong gi, ha? Giwaldas ang kwarta mga kababs. Ha? Kuwang na lang kumingon nga lagi gidangilag tingali ni Vice President Sara Duterte o ni Sulay Ka Lopez basta mga pi sila ka vibes. Ayaw! Yeah, by the way, since obviously kanana ang visible magigkayo ang pangitawo kagahapon dito Senado mga ka vibes, wa gihapon mapatimaw si Senator Loren Legarda. Kay matod pa ni kininiang Senate Secretary General si Attorney kining Attorney Renato Bantog. Naingon siya nga si Senator Loren Legarda may pahibaw nga iyang extend iyang leave. Nangayo og extension from August 11 to 12 sa ato pa today expected nga dili na sad mapakita. No show na sad si Senator Loren Legarda sa pagpadayon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaya nangayo sa extension August 11 to 12, so kagahapon o karon. So kana kay impeachment trial man na. So kutubra man karong adlaw mga ka-vibes kay ang gipahibaw sa kanang Senate Impeachment Court sa usa ka semana katulo ra sila mag paigayon sa Senate Impeachment Trial kay Huwebes ug Biyernes ilang i-focus po ang ilang mga legislative duties, legislative functions. So in other words, mga ka-vibes, posible nga

0: Sports mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Bubutan.
0: Ang katarungan medical leave at sa magginaiyang sakita nga dili maayo sa ubang nasod nga kasagaran sa akong nahibawaan katong mga kananaabang mga mayingon ta tubig-tubigan katong mga liquid kayo og dili madas Pilipinas ang ilag yung tumong og di gani Singapore adto sa Amerika ngano sa France magid ngadto sa Europe ang ani gawas ang pagduda mga kababs nga posible nga naghikay siya sayang political asylum and to my mind mga kababs posible kayo kay it's only in Europe nga daghag mga kanaabang kahimuan dito nga mangayo kag political asylum and exactly karon mao sa nay tumong dito ni Saldico ha nga ang gusto sa ni Saldico nga tagaan siya political asylum kay lagi gigukod siya gobyerno sa Pilipinas ha and probably ha and possibly mao sa nay gilakaw karon ni Senator Loren Legarda dito sa Europa mga ka-vibes ito sa Europe. So, mao na. Ambot lang, you know, klaro masigug kaayo ang gibuhat ba ni Senator Loren Legarda. Ha? Spoko na nimo nga ilang gisulo ang gimonopolya lagi ang kining solar industry unta. Unya gitagaan na silag prangkisa sa gobyerno, gigamit pa ganya ang iyang impluwensya isip chairperson kaniadto sa Senate Committee on Finance. Ha? Nga matod pa ni Ombudsman Rimulya mga ka-vibes nga labing menos 10 bilyones pesos ang naalkanse sa Pilipinas pinaagi sa prangkisa 10 billion is 10 billion kadakuan na kortaha mga ka-vibes pila na ka mga classrooms pila na ka mga infrastructure projects kung tinarong lang buhaton pila na ka mga kabos na itong kaigsuunan ang matabangan ni Ana niya inana lang kasayon nga giidlom sa mga sa mga Libesti o Legarda ha ano bang gisaligan sila mga ka-vibes pero ambot lang daw ila mang gibulsa laliman ka nga human mahatagag prangkisa ila paging gibaligya ng atos laing kumpanya ang kumpanya ni Manny Pangilinan sa Meralco mga ka-vibes ha so ingon ni Ana so napasakaan siya og kon ana sa preliminary investigation atong klarohon preliminary investigation sa ombudsman ang kasong plunder batok niya og uban pa aniya og sayang anak nga si Batangas Congressman Leandro Legarda Libeste mga ka-vibes onya talking of Congressman Leandro Libeste grabe sa ning kaso aning bata ay bata pa man ni wa pa man ni 30 anyo si Leandro ha nito mao na sa niroon kaning iya laging kasong kalambigitan kalabot sa giingon nga honey trap kadto laging giingon nga mo panan nila og mga commercial sex workers nga mga high class ha si executive secretary Ralph Recto ang bagong development mga ka-vibes kay dunay CCTV footage nga nahipos ang National Bureau of Investigation unya naagi dito sa CCTV footage ang gitumbok nga middleman nga si kani congressman sa Negros Oriental nga si Jacinto Jing Paras mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Bubutan.
0: Ako lang yung tibawason ng reaksyon ni ka-vibes 0792 ingon siya ang ako po ikasulti aning mga rich country sir nga nagpuyo aning mga korap sa Pilipinas nga nagpapuyo aning mga korap sa Pilipinas. Shame on you. Are you proud that your country is a safe haven of thieves? With angry emoji. Doon nasa kay punto ka-vibes. But, you know, kining seeking political asylum is a matter of right, manggod. Unya, depende na nila dito. Ang sakaw na nila. Kay, of course, og maingon ka, og doon na ba'y kwarta si Loren Legarda to process everything, naagyod. Laliman kag binilyon ko ng kita sa ilang negosyo sa solar mga ka-vibes. Matod pa ni ka-vibes 5118, pattern

0: magyuda sa mga DDS senators, masakit dayon basta makasuha na. Hehe. Una yung giingon nga, sa tayo giingon ni Senator Ping Lacson adto. Bawal mabilanggo. Baka ikaw ay magkasakit. Maubuto yung pagkasulti niya. mo ni mga kabaisbangan, hoga ng umidya na lang tadi niya. But, you know, para na ako ba nag-self-destruct ni Loren Legarda? Taas biya kayo ni siya o trust rating ka niya to? Ha? Kung mga hinumdong yun mo? Usan ni sa mga gisunod ginako nga news and public affairs personality si Loren Legarda. Maayo kayo og command of English language, intelligente kayo mangutana. But you know, nag-self-destruct yun si Loren. Sa sinultian pa sa in English pag atong i-describe in English ba. Kay ambot lang ka say, well, people change nila pa. So karon ang iyang anak, in fairness to kininiang Leandro Leveste, wa noon siya sa maong CCTV footage, pero naa dito na establisher nga naa gyud diha dito gyud sa maong meeting. Mga kabibes, si Jing Paras, ha, nga nahitabo ni mga kabibes sa usa ka dapit dito nga giganlan og Bistro Primo dito sa Project 4 sa Quezon City, mga kabibes. Nahitabo ang ilang meeting ni atong Hulyo 26, 2026. Kibaw kagkinsa dito si Congressman Jing Paras. Kanina, buong kay kong anong appeal ni si Attorney Roy Rondain. Kung kinumdum mo, Roy Rondain was the lawyer also who represented kining former Congressman Saldico. Unya asta pagyod ang associate ni Attorney Rondain nga si senior associate niya nga si Attorney Orlando Mindiola. Unya dito sa ni kaning talent manager nga si Lito D. Guzman. Unya appeal pagyod tong high class nga kanang commercial sex worker, mga kabayabs, kini si alias Jen. So grabiha aning maong panghitabo. So karon pwede kayong makalihay si Lian, mamay pangani Congressman Leandro Leveste. Kanang pwede kayo siya makalihay nga wa ko labot ano oi. Gidamay ra ko anang Jing Paras, ha, magtinudlo ay nan ni sila mga kabibes. gikan ni kabibes 0792 ang picture ni Loren sir gitangtang sa iyang alma mater pagbali niya sa minority. Karon nga naana ning iyang corruption issue basin gilabay na sa basurahan kadtong iyang picture. Hehe. Dako gyud kay posibilidad da kabayb 0792. Karabang makaingon ta ba nga naunsa naman taon si Loren Legarda oi. May nalang gani kawa siya mga Vice President sa Pilipinas. Did you remember nga nilansar ni siya pagka Vice President twice and she was defeated? Inana sa gidayan taras pa. Mga kabayabs lagi nato dito sa antike nga akong istorya because somehow naka-travel man po kong antike na sa Tekaila dito. Ilan nining halos gikuli pa dito sa Loren oi. Ang hitabo dito sa iyang dapit nga diin dito siya murabag mo park lang ba basta mahuman na iyang termino pagka senador adto dayon siya sa Antique, daog man siya dito Lone District of Antique. Ang iyang igsuon dito nga si Congressman AA Legarda Antonio Agapito Legarda, mga kabibes, nihangyo lagi nga iyang po ang nadangata ni Senator Loren Legarda, pero may ngon mga Antiqueño nga uy maher ka magkag nanginangla na mo. O kami nang inhangla ni mo, lisod kay kang pangitaon. O niya, to top of it all, mga kabibes, these are the people associated with DDS. Mga supporters ni Vice President Sara Duterte. Kung atong i-roll call, kinsa man ni sila. Ha? Ay na lang na si Ruben Padilla ay kapakapin lagi na. Post bitaw ko ang ngayon bagtaga intelligence fan si Ruben Padilla. Ningong uban nga intelligence lang, ayaw lang ng intelligence fans. Actually, mga ka-vibes, it's a sarcasm ba? Kay og imo gong aninawon si Robin Padilla, sus kuwang kita og pinsada oy, paita lagi. Pakapinan pa siyang asawa nga si Maria Rodriguez kay matud pa niya, ngano gutang inyong dauton si Robin nga bisag na priso pa lang siya, nakahimo mga siyang balaon. How could that be? Otro po taon nga kinabasi, kinahanglan pong intelligence fan si Mariel Padilla, Mariel Rodriguez Padilla, mga ka-vibes. So itong role kulo na Ruben Padilla, katong mga senador, ngayon tigpaloyo. O niya, sunod, Rodante Marcoleta. Sumaasa man doon, napriso. Kay ang kaso plunder sad, tungod kay doon na siya ay nadawat nga kaning campaign contribution sa dihang nilansar siya pagka-senador. Awa man niya gideklara. Atwa na priso. Jingo Estrada, mausad, plunder gihapon. May kalambigitan sa flood control projects controversy. And di mahurot atong listahan. Gapuros mga dispalingado ng mga tao. Si kani Congressman Mike Tipinsur to na priso sad. Plunder sa ng kaso. Naamong ni Rodante Marcoleta kay usa siya sa mga donor, mga ka-vibes. Gikan ni ka-vibes 4541. Ka-vibes, before I thought Senator Legarda is the epitome of a woman, but now she's the total opposite. Such a disappointment. Matod pa ni ka-vibes 4541. I absolutely agree with you, ka-vibes 4541. Kay that is also my reaction. Sa una lagi, idol kay Nakotos Loren, pero karon paitaw. Klaro kayo nga, kana bang dunagid siya ay anomalya nga nabuhat ka vibes.
1: Arangkada sa butang.
0: So, real ko lang ko niya, Mike Tipinsur. O niya, lain nilang, grabe sa kayo ka vocal in supporting Vice President Sara Duterte sa Atty. Jing Paras, former congressman sa Negros Oriental. O niya, nahimong presidential adviser sa termino sa iyang amahan. Unsa man ron? Si Jing Paras ang usa sa mga natumbok nga middleman niining Operation Honey Trap nga pagdaot ni kininiang Executive Secretary Ralph Recto. Ha? Unya, kinsa pa uban nilang mga maingontang mga lumalaban. Ha? Ay na lang to si former Governor Chavez Singson kay naam sa to iyang kaugaliong kaso. And you know, kay bawa mong tingali mo sa record ni Chavez Singson, di na lang ito elaborate din. So tell me of kada bang tarong bitaw ng mga tao nga nagpaluyo ni Vice President Sara Duterte. Ha? Wag yun. Ha? Puros yun mga dispalinghado ng mga tao. Mga kani opisyal sa gobyerno nga napulit sa anomaly. So these are the kind of people nga itong gituhuan, mga ka-vibes. Atong ni Ferdinand Topacio labaw po. Hugaw pagkikaigba-ba si Atty. Ferdy Topacio, mga ka-vibes. Maayo ginimusubay si ka-vibes 518. O matod pa niya ay, Sir Tonton, pag 2004, tandem si Loren ni Fernando Po. Napildi siya ni Noli Di Castro. Then pag 2010, tandem siya ni Manny Villar. Napildi siya ni Hihumar Binay, ni Vice President Jojo Binay. Yes, as I was saying, ka-vibes, twice yan ni Lancer pagka Vice President. May nalang gani taon kawa ni Daug. Kaya karon tanawa ni, nilutaw na ginoon sa itinood kapag katao ni Loren Legarda. Sayang yung kainis Loren ba? Tanaw lagi na ko, ka-vibes, kanang when greed, kanang musod, agis utok, kanang pagka-greedist tao, wag yun. Makahimo gikag sa laod. Laliman ka og ang pasultion si kanhi Manila Mayor og Congressman Lito Atienza, sa mingon gid siya nga ako gisuwayan kog suborno ng Loren Legarda. So dili ko masurpresa, mga ka-vibes, one of these days ipatawag yun formalmente sa ombudsman si kanhi Manila Mayor Lito Atienza. I hope the former congressman and Manila mayor could do it. Kay aron ba matumbok kini og maklaro gining tanan kay si Loren Legarda is the number one supporter right now of Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Kaning mga ilang mga local supporters di na lang ato ning alan taon kay para nako namasir na mo po taon ni sila. ang pait kayo ang kanabatang mga yano nato nga mga kaigsoonan nga despite all of these things ba nga itong nahibaw anron padayon lang yapon nga muna sa silang kamot nga musuporta ni Vice President Sara Duterte. Then mahingon ko demokrasya mo din ato pero in taon po doy una-una sa ninyo pag-ayo eh. Karon kining confidential ng intelligence funds is a revelation, is a manifestation nga giunsa ta pag pag kanabang ha mura magituli sa tubang ka ba kaklaro ana ha nga dili man mao ang katuyuan sa kwarta ang ila ato compliance sa gitong mga gipang gipasupot ng mga dokumento mao bitaw na nga nag kanang nag ha matud pa nagkatuiris lang ilang justification ha. So na ni mo nga apil ang Christmas party, apil ang tree planting, dili man tao na wa man tao na kalabutan sa intelligence gathering ang maong aktibidades. So, ha? wa gyapon mahuwas si mga kabayob si Kakpur Silo, ha? Kana na ang matud pa ni Kabayob si Ace Jonaldo, Sirton taga Negros Oriental man kugyod. Sus bisag mga DDS na taga District 1 sa Negros wa ni mutuo na ni Jing Paras maskin tanod paguro dili na ma-nominate dito sa amo hihihi matod pa ni Kabibes Ace Jonaldo gikan ni Kabibes Binomindore Kabibes dili ka makaingon ang mga supporters ni Sara gilisod lisod gyud si Sara kay nasad kaso sa DOJ. Well, depende na kung saan nila pag-appreciate ta pero sa untaman nga matud pas DOJ grave threats mong itong gibuhat ni Vice President Sara Duterte gikan ni Kabibes Fred Gilmore. Good morning Kabibes Tonton. Plunderer syndrome ang sakit ni Loren, sa abroad lang ang medication. Hehe, lahi sa nang imong termino Kabibes Fred. Nindot sa na da plunderer syndrome ang uban dahil niingon nga kanana ang supina pubia na pubia sa supina mo nang magpatambal dito sa France pero kaning imo plunderer syndrome bitaw no di matambalan dito sa Singapore, di matambalan dito sa Amerika, basig sa France rani matambalan kanini ang Kabibes Fred. Nice koan, nice idea Kabibes Fred Hilmore D. You know mga Kabibes, makaingon lagi ko ba nga mao ni klase sa mga nagpaluyo ni Vice President Sara Duterte. Ang presidential sister nga si kinini ang Aimee Marcos kay bao mangin mo. Daghan mo pog mga questionable kay binuhatan. Di na lang ko mo elaborate. Ang managsuon nga Cayetano, Senator Alan Peter Cayetano, grabe po naportos pog kontrobersiya. Ha? Unya niingon gyud dibahad gyud si Senator Ping Langson nga di siya busugot og di mapriso. Nya just lately mga kabab, shocking kay ni ang revelation about Pia Cayetano nga 4.7 billion ang iyang budget insertion for 2025 unya tuag gigasto sa mga questionable nga mga proyekto sa tagig and so on and so forth. Ha? Ingon ini ba ang klase sa mga tao nga nagpaluyo ni Vice President Sara Duterte. And ako moingon nga iampo na lang nato ning mga DDS. Because wag yun, blind following, blind loyalty. Ha? Name it mga kababs, ingon ni ana sila. Kanis kakak por siya, sagde lang ni kay nang nabuhay rin po tao na sa kababs. No! Muna mga kababs kay one-sided ko no. Iningon lagi ko, the president can take care of himself. The former speaker, lisod na nato isgutan ng kaso kay naanana pending sa ombudsman. It will be subjudice o gato pa ng isgutan din sa itong programa, kababs. Mga kababs, misang ko nasag ko sa itong oras sa panag-uwan din sa atong arangkada sa buntag. Hantol, ugma na lang po na. Salamat kayo kayo sa inyong pagkuyo ka na kukigikan sa alas 6 kagit ang buntag. Hantol, karong oras sa mag-alas 9 na mga kababs. Sangan, kanunay sa among station manager nga si Langga Nida Abinyantes Guerra. Og sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Kung gihapon ninyong kababs, si Tonton Alcos ang tugup nga magaingon. Hinaot pa unta nga ang Diyos nga labaw nga makagagahom sa tanan, magagiyag magabuli ka nato sa matag-adlaw natong ginbuhaton. Dagang salamat mga kababs, hangtod ugma. Kababs, mauna ni!
1: Arang!

0: kanyang paborito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: Una.
1: Daghang pangutana. Daghang kabalaka. Wala ka paminawa.
2: Dili maguol kay ani ana ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na.

0: oras sa buong Pilipinas. It is now exactly 9:31 in the morning and you're listening to your favorite radio station in Cebu.
1: 93.1 FMR, your favorite music radio.
0: Ka-vibes!
1: Maunani!
0: Ingutong ilong! Good morning, mga vibes. Good morning, Ate May.
1: Good morning, DJ Kim Yats.
0: Yes, good morning. Yung kimo, bumay, magmata na ako. Ito, mga
1: masarap
0: vibes. Isang magandang araw po sa inyo lahat. Today is a beautiful Wednesday morning.
1: Ahoy!
0: Wednesday wash day.
1: Wednesday wash day. Kaya nakapakalang
0: Wednesday hump day, no?
1: Yes.
0: Tunga-tunga sa simana and we all hope to get over this hump.
1: Yes.
0: My humps, my humps, my humps.
1: My lovely lady. Check it out.
0: Bitaw, Ate May, what is a hump that you want to get over?
1: Karong mga panahon na. If karon nga month specifically DJ Kim, siguro ako ang health problems
0: yun.
1: Oh, I wanna go through it and finances for sure.
0: Oh, yan, syempre.
1: Oh, oh. How about you?
0: Ako kay ganahan ko pamasahe.
1: Bito ay. Oh, katry ba yan ever?
0: Pumagay ka pamasahe
1: ever. Oh, kanang ka hilot sa balay kanang adto sa silingan, ana yang bayad ra ka pero kanang adto jud kag massage na mga pahard.
0: Ngano ba maka try?
1: Mahadlok ko.
0: Ngano man?
1: Wala ko kabalo.
0: Gilkanon ka?
1: Dili man po noon, pero murag, wala pa mo ka try, so wala mo ka baon sa'y, ako magod kay, nga ni, ang ako kay mahalo ko mo try og new things. Kaya ba sa'yo failed siya? Kas kwarta.
0: So you don't want to take the risk?
1: Sometimes, yeah. I'm not really 100% risk taker.
0: Nganong
1: sa... Nga, ako yung mga inhibitions.
0: Nganong sayan man ang kwarta, huwag ganun kasayangi atong imong igasos imong laki.
1: Hoy! Nagamit mo sa itong time.
0: Onya ka na, kanang masahe, Ate Bay. Hindi mo masahe. Kung medyo bati ang masahe, ay, nagbalik atong nga massage parlor.
1: Wala
0: man, asim taman, pila na kalibo nga, 250 ra, 200 ra.
1: Abi naman mga tag 600, no?
0: Sure di ho, eh.
1: Ay, dili di ay ba?
0: Ang 300 na mga mahalo na.
1: Akala mga 200, 250, good for an hour na siya.
0: Oh, right, 250 for one hour. And, kung ganahan ka ka ng sabuta,
1: o ka na pong sa buta mo. Pero gusto ko ka na mo hapla. Yung kung ka nang...
0: O, pwede ka magpa-home service.
1: Pa-home service. Oh. Ah, mahal pa ng dayaban. Oh.
0: Home service. Ang mas mahal ko nung extra service. Bitaw,
1: have
0: oy,
1: you tried?
0: Uy, wala siya ba ko eh. Bad. Bad kay ka. Ito, Ate May, no? Tinood, health yun. Ako sad, no?
1: Yes.
0: But ang weather masagot na itong karon is very prone.
1: Yeah, okay. Challenging kayo ang weather nowadays.
0: Labi na katuwa mong review center karon mga kabayb sa USJR. Grabe yun kayo mo rin yung rep.
1: Ano man?
0: Ate May, walo ka aircon ang gandar.
1: Sabi na ka, dako ay yung room.
0: Dako may yun siyang room. It can occupy almost mga 500 reviews.
1: Ay, very big.
0: Pero namin sa mga 200 ra.
1: Oo.
0: Pero tanang aircon
1: yun. Adjust unta, no? Hindi sila mahadlok sa kamahal sa kuan.
0: Tungon pa yun na ako ang aircon. Eh, unhanay man. Maabot ko nito, mga 5:30 na.
1: Oo, so nagkala ng mga
0: kuhaan. Front, nakuha na, di ba? So, rin natin sa may likod na pit, natungod na si aircon.
1: Mura yun kung gano'n.
0: Kumating ka ng atong freezer sa ice cream.
1: Oo, inga na.
0: Abre mo, yun na.
1: Okay ka, hindi nila ako kaya ang ingon na. Ano, dapat magdobli-dobli kang jacket.
0: Yes, that's why, no. Kung inali ko ron, jacketan pa rin ako.
1: Dapat lang.
0: So, kamo mga kamibs, kung sa'yo mga hump din yun. Kung yung sa'yo hump mo na sa'yo, kinahang na niyong tabukon, kinahang kang mahuman na kaani.
1: Kung sa Bisaya, gali, ana. Kaya naman na sa kanang kuan, agianan ba? Sa kalsada?
0: Libaong.
1: Kana, libaong! Through the fire, di ba? Dagan kay libaong diri. Ang ogos na ko, dagan kay libaong.
0: Bumay mo,
1: ogos. Untol na kay ko sa tanan diri, Megs.
0: Napoy laing daghang libaong.
1: Ang sama na ang naong. Uy, ayaw ano, uy.
0: Sige lang, bahalag daghang libaong ang na ang ogos. Mas daghan maglibaong imong naong.
1: Kaya ragyo na ni mo, Megs, na kaya galing ni mo ang naong.
0: Anyway, so karong adlaw na yung Ate May, no? Today is Wednesday.
1: Yes.
0: Tulok adlaw na lang sa dili pa ang sweldo.
1: Oh, yes!
0: Siyempre naman, you know na, after 3 days sa di pa ang sweldo,
1: hurot
0: na ang sweldo. Tingbayan na po sa kuryente. Bitaw, Ate May, what are your plans for this week?
1: For this week? Wala.
0: Especially
1: wala.
0: Nga work from home ka, di ba?
1: Yes, thank you kayo sa akong manager. Miss Hazelan, Mausi, thank you so much for allowing me to do work from home. Pero this week, DJ Kim, wala. Di kayo productive. I think, muna ako ang ipromise ako ang self this month. Nga, mag-rest gid ko when I can. Ano niya, mag-switch me ni DJ Rico Mambo sa amo ang sad-sad. So, karon yung weekend, mag-Sunday ko, mag-discoral ko.
0: This weekend yes. lang.
1: And on the 30th.
0: Ah, okay.
1: Yes.
0: Rest yung kimo, larga para bakag Egypt.
1: Lagi pun may lawas. Oh, first release din. Ay, naman lagi ko nag-abash galik eh, para di masuhong.
0: Oh, hindi na yung pwedeng i-abas.
1: Ayaw sa mga abash din.
0: Hindi na siya matong i-jeep. Ano to siya e-bike?
1: Puhon.
0: Tiga, i-jeep, e-bike na lang ka.
1: Oo. Kaya doon kayo maabot. Oo. Ikaw, how about you?
0: Oh, wala lang. A klase.
1: And then?
0: Full blast na. Ito na. And murang nag-disunog adjust akong lawas for now. But I believe maka-adjust na yun ko.
1: Definitely, for sure.
0: Nag-disunog yung adjust mga ka-vibes. Kay, imagine pala kabulan ka nga may trabaho niya. After board work, after duty, muli na ka, matulog, mapahuway, rest. Pero hindi na.
1: Diba? Okay, after ni Muderikay, nanapong kailaing trabaho
0: on, nanapong klase. Yes, that's
1: true. Yes. Pero kaba mo mga kabayo, si DJ Kim Yato, sa isa mga grabe kaayo, maayo mo time management.
0: Mau ba?
1: Yes.
0: Di ka sure.
1: Pickleball pickle ball pa ni.
0: Oh, syempre.
1: Pickle ball pa ni.
0: Abay, syempre.
1: Oo, sa
0: sabi
1: Thursday.
0: Sabi nga ni si Judge Divaluco sa mong professor na ay 5 P's, di ba?
1: Oo,
0: 5 P's to passing law school.
1: O, sama na ang 5 P's.
0: Ay, first, perseverance.
1: Perseverance.
0: Positive mindset.
1: Uh-huh.
0: Ito mo, line niya nga P, prayer. Masa inaana ako. Judge, ikaw nung pickle ball.
1: Dapat yun. Na may outlet para makaginhawa gamay.
0: Oo, dili kay grabe mo kabisi nga kanang ano yun may kanang time para sa inyo.
1: Yeah, to have fun kana yun. Appeal po na sa rest DJ Kim Yat.
0: Yes.
1: Maglingaw-lingaw when you can.
0: That's true. Anyway, Ate May, no, karong adlawa,
1: mm-hmm,
0: we are celebrating International Youth Day.
1: Wow! Hello. Oh, shout out sa tanang mga kabatanunan dira. Hinawat ang tanang tinarong mo.
0: Yes, no. Hinaut nga sa tanang mga kabataan una nato, lagi yung tatanda ng sinabi ni Gato Serizal.
1: Oo, ang hindi magmahal.
0: Ang hindi marunong magmahal sa sariling wika
1: ay higit pa sa
0: ay konyo.
1: Ay!
0: Ito, ang hindi marunong mahal sa sariling wika ay higit pa ang amoy sa
1: malansang
0: isda.
1: Yes.
0: Oo, diba? So, and syempre ang sinabi ni Gato Serizal na ang kabataan ay
1: problema ng bayan. Oh, diba?
0: Ang pag-asa ng bayan. Yes.
1: Oh.
0: The youth is a potent force in achieving national development.
1: Wow! Grabe ang pa-English today.
0: Would you agree, Ate Bay, that the youth is a potent force?
1: Kasi potent? Sorry, di kay kumayo.
0: Opposite sa impotent.
1: Puto na wala ko na ibawaan. Huwag atong A.
0: Potent. That means potential. Pabagi. From the word potent. Magpasabot. Usa ni siya ka... pwedeng tinubdan.
1: Tinubdan.
0: Sa kusog, no? Kinaba na ido ka energy, di ba?
1: Positive ang negative energy.
0: Dili, ahala na unsa. Kalimutan ko sa mo science.
1: O, sa muna, nasa science.
0: Na ido ka energy.
1: Sa man.
0: Kinetic energy o potential energy.
1: Oh my
0: when
1: God,
0: you say kinetic energy, that is kinetic energy, the energy that's already existing.
1: Okay.
0: For example, pagtuyok sa ligid, muna yung kinetic energy. When you say potential energy, energy that is possible to exist.
1: Oo, potential.
0: Example, for example, kanang bato nga naa sa slope, di pa nung mahulog, there's potential energy.
1: Ooh.
0: Alay po itong energy pyramid.
1: Nasyonal, ikaw
0: kayo. Ah, diba? So, muna, the youth is a potent force in achieving national development. Kumbaga,
1: they are, of course.
0: Oo, ako I will really agree. No? Sabi nga nila, kabataan ang pag-asa ng man because from these young people, posibleng dihagi ka ng atong sunod nga senador,
1: mm-hmm,
0: sunod nga presidente,
1: true,
0: sunod nga Abu Sayyaf. Sorry.

0: sa utang sa pamilya. No, sad kaayo, pero it's kuan nga aware sila ba no sa kalisod sa ilang pamilya.
1: Yes.
0: Pero mo gina ang gingon DJ Kimet. And shout out no sa tanang mga ginikanan nga ning kamot para makahatag og nindot nga kaugmaon sa ilang mga anak.
1: Oh.
0: And sa tanang mga kabataon nga naminaw karon, labi na nga daghan kaayo gyud ta og mga kabataonan nga ganahan mag-explore, ganahan mo try og new things, ato gyud i-consider ang ato ang mga decisions na agyo consequences regardless if it's good or bad.
1: Tinuod yun na labi nang sa imuha ma, sa imuha ma, matutok ang ba, ang butilya. Na yun na yung consequence. Pwede
0: oh,
1: kong truthful.
0: Or there.
1: Diba tut or consequence?
0: Oh, should or there.
1: Kung ano Ate May, the state or our country, that's true. We want to protect the family, the children, no?
0: Mm-mm.
1: That's part of our declaration of state policies.
0: Mm-mm.
1: But, syempre, dili man na sa tanang panahon ang dakbayan, ang state, ang pulis magtutok sa inyong mga anak. Kamong mga ginikanan, kamoy na responsibilidad ana.
0: Yes.
1: You know what, Ate Meme, kung sila nga ang drogas mo'y nidaot sa kamatanunan.
0: Mm-mm.
1: That's true.
0: Mm-mm.
1: Pero kung tarong ang mga ginikanan, dili na mapunta sa sayop nga dalan ang ilang mga anak. No? So again, naman ay gitawag Ate Meme nga tunubagon ang mga ginikanan.
0: Through the fire.
1: So to all of our parents out there, kung di mo ganahan nga ma-lay astray ang inyong mga anak, di ba? Pwede kamutin ninyo nga, bahalag, ayaw kayo na nga ang kapubre mo'y hinom nga mo'y rason nga nung magdrugas mo. Dili, because pwede rin yung tang maningkamot.
0: Yes.
1: No, daghan kayong mga pobre nga naningkamot na nakahaahon man lagi sa hirap.
0: Oo, diba? Daghan tag mga na-invite diri po DJ Kimi sa Talandracas nga, wala na ka manog skwela, wala na kasuway og trabaho, nga ka nang nasa corporate or dagdag field do. Pero nang naningkamot ang trabaho tinarong.
1: That's it.
0: Limpyo.
1: You know, diba? It may be harsh, no? Pero kanyang magong drugas man good. Isi money man good. Tinapulan
0: yes,
1: ba?
0: Yes, tinuod.
1: O, niya ang magtinapulan. Niya, kiti sila, anay kwarta. Priso na yun, no?
0: Ako mo to, okay, ako ang kwarta nga, dali makuha, dali mawala.
1: Yeah, tinuod yun na, no? Mm-hmm. Oo, di ba? Na ano yung panultiho natin, May?
0: Ang sabay? Sa
1: to?
0: Ang kwarta sa hangin? Sa
1: dili, kanang imong gingon, no? Kanang, ang basta basta dali lang makuha, dali lang pong mawala. Proverb.
0: Uh-oh.
1: Nanay panultihon. For example, ha? Ako lang yung example.
0: Mm-hmm.
1: Ayaw yun mong ingon nga kanang wako yung eskwela, wako yung nahibawaan.
0: Ingon, anira ko. Wako
1: yung anira ko munang magdrugas ko. Tanawa na good, ang among gigest din nga si Warren de Malucos.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Grade 3 na siya kutob.
0: Yes.
1: Diba? Pero unsa yung kibuhat niya? Naningkamot, nagpractice ng welding.
0: Mm-hmm.
1: Karon, nabasol,
0: mm-hmm.
1: naisda. Nag-video-video siya. Karon, sikat na nga vlogger.
0: Yes.
1: Because naningkamot.
0: Oo.
1: No, dili ako, I beg to disagree. Maroon siya nga, kahirapan ang dahilan kaya natudroga kami.
0: Hindi.
1: You know, it is really within the parents.
0: Pobre po, baya mi.
1: Ako di ay pobre man sa
0: dito. No, pero kana, mo agree ko DJ Kimiat, ang karag yung mindset ba nga, tarong.
1: Yes.
0: Tarong akong buhaton.
1: Oo.
0: Kaya huwag magpadala ka sa problema. Ako, mutuod yung ko DJ Kim. Kaya mugin ako ang mindset. Ang problema, mulabay ragyod.
1: Yes.
0: No? Naragyod na
1: pero
0: sa
1: for now, ni Stacia ni Rita Pita.
0: Ah, ni Stacia. For a while, no? It's been a while.
1: Oh, no, I'm not saying ka nang wala na mo, gidiscount na mo yung problema, ha? Nga, pobre mo, mag-reason mo, invalidate na to. No? Pero naghan kaayong parehas ninyo, nangita ragsakto ang pamaagi. Bahalag ginagmay, basta kanunay.
0: Mm-mm.
1: No, bahalag kinilang sa akong income karon basta kanunayon ako ni makatig kung maningkamot ang tarong.
0: Tinuod.
1: Dili kayo musunod mo mga illegal nga buluhaton, easy money, isipon mo madakpan.
0: Yes, mag-expect mo nga, maninot yung kinabuhi mo, nagdili.
1: Oo, niya, inyong basulon ang gobyerno, nga nagdaghang drogas. No,
0: diba?
1: You know, it's, though the state has the responsibility, di ba, to safeguard its citizens. Pero, and as far as the growth of the young people,
0: yes.
1: Makatabang ang state, no, ang nasod, pero naamay yun as responsibilidad sa ginikanan.
0: Tinuod.
1: Di nga naman di ay, mapabadlong ang inyong anak, bunalan sa taga-pulis, ganahan mo?
0: Diba? Oh, kamu diba? Ba reklamo?
1: Ganahan mo nga inyong anak makasala, ang pulis may mabunal?
0: Yeah, diba? O yung makasala ang anak, madakpan, masuko pa sa pulis.
1: Diba?
0: Diba?
1: So, sa mga ginikanan niya, no? Para at least naman hayag ang kaugmaon sa Pilipinas.
0: Yes. Okay. Daghan ang kabatanunan karon nga mapariwara because walay tarong nga parental guidance.
1: Yes. Oh. Sa mga kabatanunan, paminawasan mo?
0: Oo. Ayaw pa dala sa iyong barkada.
1: Mo
0: na peer pressure.
1: Oh. Actually, gidiscuss na sa amo kuan. Last night.
0: What's that about?
1: Kanang parental authority.
0: Mm-mm.
1: Diba? For example, if what if ang ginikanan mo ingon mo magpa-hospital ka niya, ang anak di yun siya magpa-hospital, kinsa man diyon matuman.
0: Oh, diba? Kana DJ Kimiat.
1: The parental authority.
0: Mo, ano?
1: Up until the age of legality.
0: Oh.
1: Parental authority.
0: Kino
1: up until lay man gud ang legal personality and legal

0: age.
1: Okay. Diba, oh. Oh, so legal personality. Ang legal age is 18.
0: Oh, 18, di ba? Oh. Legal personality, pwede na siya nga in terms of sa contracts, pwede 18 na yan above. Pero if ever ang minor mo sulod ng contract, that is valid until void. But pasabot voidable.
1: Ooh.
0: Oh, ito sa mga invalid na yun kay minor.
1: Oo.
0: Oh, not unless it is voidable and not unless ma-invalid siya or ma-annulled, it is valid.
1: Ooh.
0: Oh, pero ang kung yun sa legal age, 18. 18. Diba? Oo. Oh. Pero, gana, parental authority will always be there up until you reach your age of majority. Diba? So, mamili na ito mga ginikanan.
1: Truth.
0: Ito magahig ulo.
1: Nauban din na, mutong-tong laog high school, feel nila kay kabaong-kamaon na sila sa ilang kinabuhi.
0: Oo, okay, yung mag-goods Google ma. So, nga,
1: at the age of God, I should know now.
0: Ay, nako. 9:46 itong oras, mga ka-vibes. Ate May, wala sa tayo debate karon because or wala sa tayo kakulang because I want to discuss a very important development.
1: Oh.
0: No? Labi na sa cases of divorce.
1: Mm-mm.
0: Here in the Philippines. Ganaan ako na i-share. No? Nindot kayo ni siya, mga ka-vibes. Paratis na mo yung idea ba?
1: Yes.
0: Diba, siyempre, mga, DJ Kim Yat, kanang, hindi na ko ganaan sa akong asawa.
1: Oo. Mag-divorce na mi.
0: Wala yung mga kasinabot, mapadivorce na mi.
1: Mapadivorce.
0: Ato ning Tokyo, mga ka-vibes. Oh. Kaya naguman pa yung nagbalik sa
1: Kalandrakas.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: 93.1. Maanan ni.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: Panguna-huna. Daghang pangutana. Daghang kabalaka. Walang kapaminawa. Dili mag-uol kay ania na ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na!
1: Kalandrakas na!
0: Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na!

0: Welcome back mga ka-vibes, kinigi hapon ang Kalandrakas. Alas 7.48 na itong oras mga ka-vibes. Karoon natin ba, isama sa akong giingon ni Moga. Ito na itong gilakbita na itong commercial break para tama award, no? So, sama sa akong giingon ni mo Ate Bay, no, kagaina, doon ay dako kayong kalambuan, Ate Bay, in terms of the ruling on divorce. Mm-hmm. So, again, akong balikon lang sa aha. Wala yun gihapon tayo divorce law in the Philippines.
1: Okay, so di siya legal gihapon.
0: That's atong maroho na ha. So, but kining a development is a good development because at least we're slowly getting there.
1: Okay.
0: No? Because siguro kinahanan itong dawato ng kamaturan, Ate Bay, nga morag, bisan pagmaminyo na mo, even if you're bound by the church and by law, eh, mabot sa punto ko, di nyo magkasinabot.
1: Thank you.
0: Diba? If you cannot be compelled to stay in a relationship just because ikaw ng balaod o ikaw ng simbahan kaysa mata sa ginoog sa mga sa mata sa balaod.
1: Minyo mo.
0: Minyo mo. Sa mata na mo, di naman yun maagwanta.
1: Yes.
0: Be.
1: Hago ka na magigayo.
0: Diba? But then again, still, because of that constitutional hindrance, no? It might be unconstitutional because, diba, nakabutang mga sa constitution na to, the state shall protect marriage and the institution of a family at all time. So that is in the constitution. Pero again, the daghan mga umusupak sa divorce.
1: Case basis magyuda.
0: Yes. Ano? But again, kini constitution mago. That is the supreme law.
1: Yes.
0: That's the supremacy of the constitution. Pero wala magkuningon ng constitution na to nga. There will never be a divorce. Wala.
1: Oh, wala.
0: Ang ningon na will protect the family. We will protect marriage. The marriage and the institution of a family. Okay? Pero syempre, knowing that we're a Catholic country, we're a Christian country, dagan kayong musupak sa divorce.
1: True.
0: Sabi nga nila, ang pinag-isa ng Panginoon hindi na pwedeng paghiwalayin pa. Nga.
1: No comment ko.
0: Maton pa nila, no?
1: Okay.
0: So, karon mga ka-vibes, again, we don't have divorce. What we have here in the Philippines is annulment of marriage.
1: Yes.
0: And we also have legal separation.
1: Legal separation.
0: Oh, so, kanang annulment, but pasabot ni Ana, mangita mo mga rason para ma-declare nga yung marriage is void ab initio, void from the start. Kayo, na-ay missing nga usa sa mga essential elements.
1: Oh.
0: For example,
1: so, mga elements ba?
0: Earth, wind,
1: fire,
0: like, for example, kanang consent, maybe vitiated ang consent, gipugos ra ka, pagkasal, or kining when you say consent, nabay insanity. Okay, ang insanity may be a ground for annulment of marriage. Mo bitaw dihapon maangkor ng gitawag na tong psychological incapacity kanang sa pinaka-common nga grounds.
1: Yes,
0: no? Pero very very very complicated na kung ato nang i-discuss. Pero kini mga development karon Ate Bay. Naamang ko kaso kani adto kining People versus Manalo. Sakto ba ko? People versus Manalo ba ni nga kaso? Ni declare na kani adto nga a Filipino, 'di ba, married to a foreigner who obtained a decree of divorce in another country. Pananitan, married just a foreigner, 'di ba? Ato silang US, ito sila dito. Naka-obtain siyang divorce dito.
1: Okay.
0: 'Di ba? So pagbalik niya sa Pilipinas, ganahan siya nga ma-absorb po ng divorce para makamarry siyang bago.
1: So kung ma-divorce siya sa US, dito lang to.
0: That was pero ang ginanay ruling kani People versus Manalo, ang gi-allow sa Supreme Court.
1: Okay.
0: Sige, okay na. Divorce na po ka. We will acknowledge your decree of divorce.
1: Mm-mm.
0: Pero in that case, that was a Filipino and a foreigner. Oh, 'di ba?
1: So the Filipino ug Filipino.
0: Yes, so muna ang kaso karon, kining gitawag na tong kaso ni Baluyot versus Baluyot, which is still in the Supreme Court right now, unbank, but pasabot silang tinan ga diskusyon ani, and naa silang ipangkuha ng mga amicus curiae.
1: Unsa na siya? Curiae ra kung hibang curiae.
0: Amicus curiae?
1: Unsa na siya? Curry?
0: Amicus curiae.
1: Oh, ano po ibig sabihin?
0: Friend of the court.
1: Friend of the court.
0: So, para dili lang opinion na mamangita ming mga other experts.
1: Like external.
0: External kuan. To listen to their opinion. So,
1: that's nice.
0: O, yana, muna dito. Dami, yana, kanang amicus curiae. Labi na if panalitan ang kanang judge, wag yun siya expertise, ana.
1: Mm-mm.
0: Pero sa iyahan na butang ang kaso, and he needs to decide on it, then they can call for amicus curiae. Or friend of the court. No, yana, no. So, Republic versus Manalo, okay, allowed naman gud ang Filipino spouse to obtain a foreign divorce decree against a foreigner spouse. Muna yung kaso sa Republic versus Manalo.
1: Mm-mm.
0: Okay? And then, and if we allow a former Filipino, or former, nag-change citizen, who subsequently become an alien, to obtain a divorce decree against a Filipino, kaso na po na, no? Republic versus or vecino. But pasabot, kining Pinoy, nahimo siyang US citizen.
1: Okay.
0: Naminyo siyang Pinoy.
1: Oh.
0: O niya, kay US citizen man siya. Niya, pwede man divorce sa US.
1: Oo.
0: Nag-divorce sila dito. Ginawa din sa Pilipinas. Kaya kinahanglan mag ko ipa-acknowledge ang decree of divorce diri sa Pilipinas. So, pwede na, no? Panalitan, maminyo kang foreigner.
1: Oo.
0: Bato mag US, minyo mo, nag-away mo dito, divorce mo dito, i-acknowledge din. Pinoy ka, nahimok kang US citizen, naanto ka ditong US,
1: naminyo
0: mo, tapos nag-divorce mo, magdiri, single gihapon ka.
1: Wow.
0: Acknowledge ang divorce. Pero ang kining kaso karon nga bago kining Baluyot versus Baluyot Ate May. They are both Filipino.
1: And then,
0: oo, kuan siya ha. They are both Filipino. Okay. Filipino spouse against Filipino spouse obtained a degree of divorce in a foreign country.
1: Pero nagpakasal sila.
0: Nagpakasal sila diri.
1: Diri. Yung mga ato sa lag US just to get divorced.
0: Yeah, no?
1: Is so, that possible?
0: So, again, karon gibatehan na sa Supreme Court. So, wala pa na siya. Ang amicus curiae si Dean Mel Santa Maria, no, kining case of Baluyot versus Baluyot, pending hapon sa Supreme Court. Pero muna yung development, no?
1: Wow.
0: And daghan ka yung mga ni-advocate ani. Si Dean Mel, ni-advocate siya, no? Na this issue is whether or not it's time to abandon the rule that foreign divorce of two Filipinos abroad is not recognizable in the Philippines. So, I advocate for this abandonment. I-abandon na nila. Nga, kanang di na i-recognize ang two Filipinos abroad na nakakuha og foreign decree of divorce in other country. Oh. So, mauna, no? So, para nila strong arguments daw ni. And, you know, let's try to see kung asay padulungan ani.
1: Maog yun.
0: Oo.
1: Ako nung atangan.
0: Oo. Kaya, syempre, kung mo anak ka nga di gihapon dapat mag-divorce, kay, diba, hindi siya mag-ugayo. And again, pwede siyang mahimong pamaagi, pero mo lang, I think other people would say, nga mura na yung i-circumvent ang constitution. Hindi na tayo magkasinabot, ato taglaing nasod, kuha tang divorce dito. Pero ang problema na mahal.
1: Maog yun. Wala nga pa rin sa mga kurta.
0: So yung mga nasod yun na i-divorce?
1: US.
0: US.
1: For sure. Masa ba?
0: May Cornicia. Joke na. I think Japan na, ah. I'm not sure.
1: Diba?
0: In the Asian country. Ano yung US? Kaya mahal ka.
1: Oh, Asian countries.
0: Divorce. Search na.
1: Nakabaka ha? No? Nga mostly kay Kaon, manika ng Christian ba? Asian countries.
0: Dili ah. Kita na may cradle of Christianity here in Southeast Asia.
1: Ang Korea, dili ba diay?
0: Dili.
1: Almost all Asian countries allow divorce legally with a major exception being the Philippines.
0: Oh, diba? Oh. Told you.
1: So South Korea, China, Japan, Indonesia, Thailand, Singapore, Malaysia, Vietnam, and Cambodia fully allow divorce under civil or religious legal systems. Except for the Philippines.
0: Oh, diba? So,
1: ooh.
0: So, mauna. Ikaw, Ate Bey, unsay may take ni mo ani?
1: Well, I cannot say much kay wala pa mang pugo na married, no? Wala pa sag ko sa point sa akong life nga I wanna settle down anytime soon. Pero I am for the peace and the genuine happiness of each and everyone. So kumpara sa ako, I'm not gonna say nga uyon ko, I'm not gonna say nga dili pug ko uyon, pero sakto to imong giingon DJ kay Biat nga I think ni dako manggod ta sa kaninga nasod nga ang atoag yung pagtuo nga ang happy ever after marriage gyud. Mo man gid atong nadak-an, no?
0: Yes.
1: happy ever after marriage gyud. Pero as you grow older, you will realize nga dili ta nang marriage effective. Ang dili ta nang marriage makalipay.
0: Yes.
1: So I would be, if ever man gali mo abot sa point kay daghan baya pod og battered husband, battered wife nga ang uban, mag-antos ko kay kanang naminyo man ko,
0: yes.
1: Naamang ko yung mga anak, di na ko kaya biyaan nasa mga movies, na po yung mga real-life stories about it. So, if maabot sa point nga naanay mga physical violence, emotional, and mental nga kanang inconvenience na or kanang maka-affect na sa imong health, I think we should agree of separating it and doing divorce.
0: So, puno nga na, when you say man good separating it, you can have legal separation. Ang kining divorce man good, it is a complete dissolution of the marriage.
1: Like, wala, yun siya ni-exist.
0: No, lahipod na. From the ceremony, ang kinin divorce, na-married ka, you stop lang ninyo yung marriage
1: na siya.
0: So, it makes the contract of marriage like similar to a simple contract na pwede tang mutawag nga atong mukuha na lang tamo breach siya sa atong contract or atong nilang end atong contract. Di ba? Because again, marriage, as per the civil code, marriage is a special contract.
1: Mm-mm.
0: Because di mo ka pwedeng maingon nga ato na lang i-end of contract ang atong marriage. Di mo ni pwedeng naingitawag nga ka ng
1: 5 years, 2 years na natapos to. Hindi naman kaya ang 5 years.
0: Di ba?
1: Naas na kayo.
0: So, ang that's the idea of divorce. Mm-mm. No? Kanang, niya, pananita, wala mo kasi nabot. Divorce na ta. Simple as that. No? Uh-oh. So, pupunay ginali kaya
1: na. So, is divorce easier than annulment?
0: Yes. At in its sense, easier ang divorce because of the grounds of annulment is very hard.

0: Ah, sorry, sa annulment. Oh, di ba?
1: So, mas barato if we're talking
0: about... If divorce,
1: about...
0: yes, if it's easier because the grounds is a palitan. Lack of love, wa na'y compassion, that's it. Wa na mo nung kasinabot, it's easier to prove that.
1: And I think that's the reason why sa Pilipinas, ang gilig ang ato ang giallow annulment kay kabaw tang alisod siya.
0: Oh, yes. Oo. When you say
1: the
0: annulment,
1: divorce is easier
0: good,
1: way, di ay.
0: Oh, when you say annulment, man good, it's more of... lacking of the requisites sa
1: so
0: marriage.
1: So if maanal mo DJ Kimyat and kuan enlighten me, mawala ang
0: it's as if you were never married. Annulled gani, di ba? When you say annulled,
1: void and
0: annulment of marriage na. Lahi po ng ang tanang kontrata maanal. Di ba? Lahi mo sabot ka. Annulled.
1: Wala ko annul. Okay, wala
0: diba?
1: Ko annul.
0: Oh, di ba? For example, annulment of the contract of sale. Pwede man na. So, kung annulment of the contract of marriage, it's as if it never existed.
1: It never
0: from the
1: happened.
0: Start. Oo.
1: Pero divorce, nakaka-record na.
0: But now, nakasal na ko 2 times. Oh, ikatulo na ako ng kasal. This is my
1: Mag-o
0: third marriage.
1: Ka?
0: Oh, ano. Oh, na. Diba?
1: I
0: am my former wife. Ah, yun na. Di ba? Oh. Ang na-address Pilipinas, legal separation. If wala mo nang kasinabot, you can be separated legally. But you cannot... Remarry. Yun. Diba?
1: Grabe.
0: You cannot remarry.
1: O, sarang yun akong take away. Ano na ito?
0: Pwede rin yun mo mag legal separation. Separation of board and
1: is
0: lodge.
1: Is it easier? Is it
0: legal
1: more
0: separation,
1: expensive?
0: Medyo lighter ang grounds. For example, homosexuality.
1: Na-realize
0: mo nga, hala, bayot, medyo daay ko.
1: Oh, I'm into guys, di ay.
0: Sige, legal separation.
1: That's
0: ka. Oh. So, pwede, kanang even kanang violence or kanang nakakommit siyang crime or napasakitan ka niya, kanang away-away, wala manong kasinabot, kanang pwede na legal separation. Pero, again, separation of board and house na.
1: Technically,
0: tapos ang katong guilty spouse, posible siyang kanang i-forfeit ang iyang share sa ACP. Depende on the violation. So depende na sa court kung unsa nga ang line pang silot.
1: Diba mga ka-vibes, na nagtuogid mo nga ang kaminyuon porting
0: dali. Sayon ra mo, ayaw mong sulod.
1: Oh, digyod!
0: Muna gitawag, sakto nyo naging unila nga, bugkos sa kaminyuon. Kay mabugkosan ka gyod.
1: Bugkos gyod?
0: So, diba?
1: Muna akong take away gyod karon. Kay I think, DJ Kimyat, ang mga tao mangod, wala ko nag-invalidate no sa feeling sa uban niya. After 2 months, ay mag-minyo na kay, feel ako siya nag-yod. Diba naman kita yung mga ingon, ang kaang love mangod, wala mo kita time frame. Nga dapat 2 years, pala na mag-minyo, dapat 5 years, okay na. Wala may mga ingon na. Pero now, ako ang take away good kay, wow, I'm so, na-enlighten ko. Thank you so much, DJ Kimyat.
0: Way problema.
1: Oh. Mugin na, dili, kita dapat magdali sa pagpakasal. Regardless og sure na ka sa imong partner, take your time in deciding yun. Kaya aside sa gasto ang pagpakasal, mas gasto if dili mo work out ang marriage after. No?
0: Yeah, tinood. Nagingon si Chief Justice Marvick Leone, nagingon siya sa usaka argument together with the Solgen, Solicitor General. No? Archoy, would you agree with me that our capacity to love and our choice of who to love and not to love is a human right? Oh, yes, di ba?
1: Yes.
0: Oh, so, actually, interpolation ni siya, ani mangun ni siya, nai judge, siyempre, yung kaling akasog isang sa Supreme Court, ganaan sila i-declare ang foreign decree of divorce. Kay mao ka Ate May, dili po, dili, kinaha, just to add sa LSGs naman dyan, dili mangun, panalitan lang, minyo tang duha. For example lang, ha, tapos, aminado wala tayong kasinabot. Aminado ta ana. So we will have collusion.
1: Collusion.
0: Oh. Sige mo file kog divorce unya. Ipakita jud nato nya. Ipakita jud ako nga buang jud ko maghihimot og fabricate ang mga picking documents ka insane jud ko ana para ma-divorce na ta. Dili pwede na collusion. Naay mo intervene ana, it's the state through the Solicitor General.
1: Kaya if magsabot mo
0: yes,
1: nga,
0: bawal ang collusion.
1: Pero if
0: kahibaw na mong duha nga bu, wala jud mo ikuan and then you file a divorce case, okay ra na siya for as long as walay mga fraudulent activities. Or fraudulent evidence.
1: Oh, again, manipulate ninyo.
0: Pero again, for every degree of divorce or every kanang petition for divorce, for annulment rather, any case for annulment, pirming mo intervene ang Solgen to check if there is collusion.
1: Whoa.
0: Solicitor General is the abogado of the state.
1: Mm-hmm.
0: That is the lawyer of the state.
1: So ilang sila mo yung mag-check kung nagsabot pa nito.
0: Because again, bawal ang divorce. Mm-hmm. So annulment ra, basig divorce yun eh. Ano ba?
1: Mm-hmm.
0: Diba? So umuna nga, yun ang nagsumpaki karon Supreme Court, the Amicus Curiae and the Solgen kung i-approve ba no ang

0: decree of foreign divorce acquired by two Filipinos in another country.
1: In another country.
0: Ayan. Because if ma-allow na ni jurisprudence naman eh, ay katong mga ganahang magbulag, pangita mong nasod nga pwede mag-divorce.
1: Hey, Japan! Pinakaduol, diba? Japan. Oh.
0: So, i-comply sa ninyo ang mga permit dito para pwede mong ma-applicable ang laws nila dito sa inyo, ha?
1: Mm-hmm.
0: O, pag-divorce mo dito.
1: Wow.
0: Pero gastong gihapon.
1: Mm-hmm.
0: In short, pili aog tarong kinsa inyong minyuan.
1: Tour of fire.
0: Because kaisa rin yun ta pwedeng maminyo diri sa Pilipinas.
1: Mm-hmm. True.
0: Okay? Ano ang yun na mga kamibs? Alas G5 na, bumito ako ba? Bongga ang kasal, di ba?
1: Oo.
0: Kaisa raman na pwede maminyo.
1: Bongga ang kasal. May nabongga po ang ilang marriage life after.
0: Oo, oh, hinaut unta.
1: Oo,
0: oh,
1: oh. But ano?
0: Di man bongga. Bunog.
1: Bunog!
0: Alas G5 na ato, May. Nagang salamat. Si May, umana mo.
1: So much, Kwan. Very informative.
0: Adlaw Miyerkules. So, nagtinarong takarong adlaw.
1: Yeah, very informative. And I hope ito ang mga listeners nga nag-naminaw sa ilang panimalay karoon sa mayong gibuhat. At least na mo'y nakatunan sa ginagmay.
0: Oh, ano yung ato? At least na sila kanang itawag nga pulot.
1: Pulot.
0: Oh, pulot of the day, di ba?
1: Pulot of the day. Oh, I like it. Pulot of the day. Diba? Pulot of the day, dili magtakatahag minyo.
0: Tatahag minyo.
1: Kana. Kana kong pulot of the day.
0: Alas G-size na mga ka-vibes. Ito na may kinis si DJ Kim Yarn.
1: Okay na si Ate Bae.
0: Padahal lang sa paminawdre lang sa inyong favorite radio station sa Cebu.
1: 93.1 FM or your favorite music radio.
0: Mga ka-vibes.
1: Mauna ni.
2: Bye-bye. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
3: 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes.
2: Mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
3: 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes. Mauna ni.
2: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Atong oras, alas 8 na.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
5: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sairan. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
3: Mayang buntag mga ka-vibes, itong oras alas 9 na sa kabuntagon o ganitong mga nagunang balita aron mga takna-aalang sa itong FMR Newsbreak. Pagpananom o ginadiling drogas diha sa may Dan Colon na hibawan o nasairan na alang sa mga netizens. Balitatod ka na ito ni CTU Main Intern Jess Ray o Ximar. Jess Ray?
6: Gisaysay sa usa ka netizen nga gisulayan kuno siya og tanom og shabu sa iyang bag samtang naa siya dito sa Colon, Cebu City sayo sa buntag kagahapon Agosto 11, 2026. Matod ni Ray Anthony Castellanes, gisundan siya sa usa ka lalaki nga nagsakay og bisikleta hangtod sa Mayunitap diin giingong miduol ang laing lalaki og nagpaila nga pulis. Gipasanginlan kuno siya nga adunay duha ka sachet sa shabu sa iyang bag apan iyang giingon nga siya mismo ang mag-abli ug magpakita sa sulod niini din make up ug bini photocards lamang ang nakita sulod sa bag. Giingon usab ni abi nga giakusahan siya nga nakipagtransaksyon ug shabu ug gipugos nga magpa-drug test. Kadugayan giingong miangkon ang lalaking nagpaila nga pulis nga dili diay siya tinuod nga pulis ug nangayo ug pasaylo. Tungod sa insidente, nag-file og blatter report si abing sa Police Station 5 ug nagpahimangno sa publiko nga magmatngon ug mahibalo sa ilang mga katungod. Jessri ug si Marcy Main Intern nangalagad aron maghatod sa mga nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
3: Dagang salamat Jessri ug si Mar. Mo kanin naglangkob sa itong mga nagunang balita o mga takna mga ka-vibes alang sa itong FMR Newsbreak at ang ininyo ang lain pang hugna sa itong mga balita karong alas 11 sa udto sa lain pang FMR Newsbreak. Ini si DJ Kimiat nang alagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
5: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: favorito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkaw.

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni?
2: Kabay!
3: Kabay!
4: Kung dispatcher ka, kabibes ka!
5: Vibes, kabibes, kasama sa awanan.
6: Ang kinis na niya?
7: In fairness, nag-glow up!
8: May

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni

0: ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong unto mga ka-vibes, itong oras, alas 11:01 na. O ganito mga nagunang balita aro mga takna-aalang sa atong FMR News Break. Utang sa Pilipinas mga ka-vibes, posibleng musakang adto sa 21.4 trillion pesos sa sunod ang tuig. Balitatot ka na ito ni CITV intern Pearl Quintanilla. Pearl?
2: Posibleng masaka sa record nga 21.4 trillion ang nasudnong utang sa Pilipinas pag-abot sa katapusan sa 2027. Base sa Department of Budget and Management o DBM, mas nitaas kini og 9% kumpara sa gipaabot nga 19.7 trillion nga utang karong 2026. Sa gibanabana nga 21.4 trillion, 14.2 trillion ini ang domestic debt o utang sulod sa nasud, samtang 7.1 trillion ang external debt o utang gikan sa gawas sa nasud. Samtang niadtong June 2026, milapas na sa 19 trillion ang kinatibukang utang sa Pilipinas. Pearl Angeli Quintanilla, CITUcom intern nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
1: Dagang salamat Pearl Quintanilla. Mo rin naglangkob sa itong mga nagunang balita aro mga takna-aalang sa itong FMR News Break. At ang inyong mga ka-vibes ang layang panghugnas ng mga balita sa layang pang FMR News Break sa unyang hapon. Arangkada balita ang matong hook-up sa TV Patrol. Kusunod ng programa ang ka-vibes, sad-sad sa unto. Kauban si DJ Sprocket. Kini si DJ Kimiat nagalagan aron maghatod sa nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Mayong unto mga ka-vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arang

to, mga ka-vibes! Alas 11.16 na sa kaudtohon. Maayong udto may pagpaniod to, maayong pag-andam sa paniod to, mga ka-vibes! Huwag ka muna minaw sa inyuhang paborito na istasyonan sa radio, sa dial sa inyuhang mga radio, 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Ka-vibes mga nani! Welcome sa programa ang Ka-vibes Sad sa Odto with yours truly! DJ's Bracket live on the mix and live on the microphone. Mag-uban-uban ta mga ka-vibes ang tod ala una ngayong adlaw nga Miyerkules, pizza 12 tuig 2026 sa buwan sa Agosto. Oh! Siyempre kung naamoy mga greetings o mga pa-shoutout e text lang sa 0995 472-0802. Unya, live na punta karon sa atoang Facebook page. O karon taon-taon, mag-live punta sa atoang TikTok account, ha? Oo! Pwede rin na ninyo i-drop din.

las 12, 58 na gayon sa kantuhon. Kamu na minaw lang gihapon sa programa ka Vibes Out Sad Sad to sa 93.1 FMR. Favorite Music Radio, Cebu ka Vibes, mao na ni. May pagpaminaw diyan ni, may punta na sa live ni DJ LC. Hello DJ LC, may mga tsoka ni mo. Siyempre may pagpaminaw po sa mga taga HPG Multiplier. Nila ni Roadrunner, Rango, Danny, Vince, Nip, Sunny, Lyles, Janine, Bajon, Gako, Darkling, Basilio, Medes, Gigi, Dario, Ryan, Junji, Shorter, og Adele. Og siyempre na po si Zacarias, Heidi, Sinario. Og sa mga taga Hanjin po. May pagpaminaw nila ni... sa tumakabab sa Nilo, Nip, Sunny, Jerry, Danielle, Sion, Jumel, Kaloy. O sa tanang mga guard ko na diyan sa may Hanji. May pagsayaw-sayaw ni... Niya? ni... Kabab Spill Matrazona. O ba na dyan yung mga kababs, no? Managin na itong 2 oras ka pa nag-uban. Dagan kayo, salamat ninyo tanang mga kababs, ha? Siyempre, ugma na pod, no? Ugma na pod.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Way undang ang kalingaw, katawa o kalipay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes. Mauna ni.
3: Mauna ni.
4: Kabay!
5: Kabay!
6: Maunang dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saat. Mauna ni!

0: kanyang favorito na ate sa kahanginan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkat.

0: Nagbiyahe karon sa tuang mga kadalanan din ha. May nga pagpaminaw ninyo din ha. May nga pagsikay-sikay unya syempre. Sa tuang mga kabayab susab karong naminaw nga naa sila mga tagsa-tagsa ka mga panimalay. Naa sila silang mga tagsa-tagsa ka mga pantawan karon. O baka ha, na busy sila karong panlaba kay day off nila mga kabayab, no? O magyunay ato aragyod nga circle sa tuang kinabuhi. Na og wa gani tay duty kay tinga di wa tay duty kay di off na to mga kabayabs. Ari day ta padong sa palanggana. Ari day ta palanggana padong mga kabayab, magsigi og gani ang kusukuso din ha. Madanhala sa mga naminaw karon ilabi na sa mga kabayabs sa may Lapu-Lapu. Kumusta mga to mga kabayabs sa may Lapu-Lapu, sa may Cordoba. Ani adya hapon sa may Olango Island, ani sa to mga kabayabs sa Bohol. Ayong hapon ninyong tanan, o niya dire sa Dakbayan sa Sugbo, the Queen City of the South Metro, Cebu, mga kabayabs. O niya dire na po sa Dakbayan sa Mandawi, nga nas may Konsolasyon, Compostela, nga nas may Liloan, mga kabayabs. O sa Carmen, nga nas Danaw. O niya dire usap sa South niya bahin, may nga maing hapon, may nga pagsikay-sikay, di nas may Dakbayan sa Talisay, nga nga usap sa may kanaang Minglanilya, nga to Skarkar, mga kabayabs. Nga to sa may San Fernando, onya dias may naga di ay naga San Fernando Karkar Barili mayong hapon ninyong tanan. Okay, onya syempre sa adlong Miyerkules mga kabayabs, lahi na pong kakaagi sa gugma, lahi na pong kakaagi sa kinabuhi ang atong hatagan o pagtagan. Dahil karong hapon na kabahin kini kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Ining atong sender karong nga sikuan, no? Sani, sige karong na lang taon-taon. Ato saning welcome on, dyan na si Uncle Boy. Pasok Uncle Boy.
1: Okay, maing hapon sa itong mga kabayabs. Mayong pagsikay-sikay ninyo, o niya diyan na po be. Uncle Boy, di Jericho Mambo, o niya sa makausap pa, manghinaot niya hapon ko, nga naamo karon sa mayong kapis kay Kalagsiks Panglawas. Manghinaot usap ko nga adlaw nga Merkulis, mamahimo gayon nga malambuon alang kanatong tanan. Okay, di nata maglangan, Miss Iba, di Pamela, paso.
2: Hello, hello, hello, maayong hapon, mga kabayabs. DJ Pamela, Uncle Boy, DJ Rico Mambo.
1: Oy, may hapon, Miss Iba.
0: Kumusta man ang inyong kahaponon, Miss Iba, o DJ Pamela?
2: Okay na kaayo, bisag init.
0: Okay na, pwede intas gawas nun, no? Nananhala. Mabito na ay sa itong mga kabayab, so huwag na ay, o inginani, init po kayo. Nasa gihapon tayo pahimang, no? No? Magdaan na lang mo nagfayong, mga fayong na lang tayo.
2: Fayong.
0: Yan lang magpayong din ang mga kabayabs kay pastay initag yung gawas niya. Mag-jacket po.
2: Oo. Ako ganit di Jericho Mambo kay murag nagpislango ko.
0: Pislango.
2: Oo. Tungod sa kainit. Mauna. Lami man kay iinom mo tubig bugnaw.
1: Mauna. O niya ko ansad ang advice po di basta mag-init. Nindot ko na isulob ka ng sininang puti mas iba.
2: Oo.
1: Aron nga ka na bitaw nga reflect sa init. Malabay ra ba dili bitaw mo ka na ang mo absorb ko.
2: Oo. Oh. Nakabantay ko ana kay kung magsulob ko og ka ng itom.
1: Murag hayahay.
2: Oo. Magsulob ko itom. Musamot ka.
1: Yeah. Oh, murag igang kayo kay ang adlaw murag higupon sa imuhang kolor sa imong sinina. So muna dai kuno ingon sila og mag-init, mas maayo magsulob og sininang puti aron nga murag makuan ra ba makana ang hayahay ra gyud hapon. Kay lahi man sa yung aura kung puti nga sinina kung mag-init mas iba niya.
2: Sulob
1: ka din ang puwa na sinina niya perting inita. So murag sa kag murag gidaoban og samot, no? Mo na siya mga kabayabs na. Okay, onya karong hapon na Miss Iba DJ Pamela, kinsa naman pong kaagis gugma kinabuhi ang atong hatagan ng pagtagad ining atong programang Request 931 Miss Iba.
2: Kuan ni siya, Uncle Boy. Kanang kuan. Usa na po di kabana.
3: Bana. Kagahapon, bana sa.
2: Oo, karon bana na po.
3: Pero sa mga bana rin, oy, mga problemado, mga bana rin, Miss Eva.
2: Pero lain-lain sila og mga problema.
3: Kagahapon, ang kaagi sa tuang sinder nga bana kay iyang asawa.
2: Dili magluto. Dili magluto. Dili maghugas.
3: Nakasawa siya kanang nitukar ang kanang pagkatapulan daw, Miss Eva.
2: Kanya.
3: Onya karon, asa na mapugagi karon ni Sarah.
2: Lahi na pud ning iya ha. Ana problema ni siya sa iyang asawa kay grabe ka suyaon.
3: Dali ay bita.
2: Oo, na jud mga ingon ana, di si Pamela.
3: Realidad ba di ni Sarah?
2: Nga
3: naman pud ang mga asawa no, nga naging mga asawa pud bitaw nga mga suya-suyaon. Kasagaran sa ginmurag mao na gyud siguro ibay makaingon ta murag depende man pud no, pero kasagaran no na ipapil siguro sa mga babae Miss Eva.
2: Oo, maogi na.
3: Nga mura ka nang mahilig kayo nga magsuya-suya, mahilig kayo nga og dai makitain. Hoy, wala gyud ko ana, wala ganung wa mo ko ana, na dapat na ako.
2: Ana. Okay na may

0: Di yun magpalakan si Miss Eva.
1: Okay naman po na DJ Pamela nga usahay mo sa taga makuan ba kanang naasa di mga
0: kasuya.
1: Oh, ingon ana gani like kanang ala nakapalit siyag ingon ana no nya kita sige tag panarbaho wa ta kapalit og ana. Oh.
0: Eh, kuan nimo i-inspire nimo imong kanang kaugalingon aron mapangutana jud
1: mapangutana jud nimo imong kaugalingon nga nganong sige kag panarbaho pero wa kay ingon ana.
0: Mao sa mo, pwede sa.
1: Kanya ngano sad nang uban nga makayon ana bisag way trabaho.
0: Oh, mo na nga imong una-una may pagmondang. Oh, mao mo kadi ana. Pero mo na no, nindot man sa namis iba kay usam po na sa murag mamahagit ka ba?
1: Oh, kaya.
0: Oh, makaingon kasi mo kagalingon. Oy, kinahanglan ko magkugig yun. Kinahanglan ko magkana ang sakripisyo yun. Kinahanglan ko nga di mo absent sa kong trabaho. Aron nga pohon-pohon, ako na po'y na ay mga ingon-ana.
1: Okay na siya, ingon-ana, Uncle Boy.
0: Murag
1: pero
0: silbi mo ni mo inspirasyon.
1: Pero dapat naabot sa lugar.
0: Naas lugar. Di mapot, di lang palabisan.
1: Oo, di isang pasubraan.
0: Makakita kasi mo silingan din aron nga naay ko ang bagong sinilang. Nilas, palit sa gagmuhan crocs po.
1: Ingon ay na.
0: Nauso ang crocs pa. Uso, sunob-sunob sa dahan.
1: Pero kanisya, ang problema ni Ramil, dili man noon ingon ay na ang ihang asawa. Kaya na mura rag magpasumbingay ba?
0: Sumbingay?
1: Oo, pero dili niya, dili daw ni Mangayo. Dili ipugos ba? Oo.
0: Sa man niya.
1: Pasumbingay ra. Mura rag ganin ko ay. Mura rag siya yaw-yawan ba sa iyang asawa? Ingon ay na.
0: Oo mo ba di ay? Say, dige. Di dyan ko mambo.
2: Again, yun mo na mo itong atngan karon mga kabayab. So, itong atangan o kung sa pagkaunsa, yun nga, na problem. Kasi nga na ni Miss Eva,
1: si Ramil.
2: Ramil. Nga, at pila, tari day utso
1: yes,
2: adios, no?
1: Yes,
2: nga, taga Cebu City. Ano siyang Gismar Ronnie Miglanila, Rigumambo request og song, Diary by Breed. So, ito na ang karon, ha? Imong ipangayong awit, sige. O niya, so mga kabayabs karon ang atong numero nga pwedeng i-text, DJ Pamela.
0: Bueno, ang ating numero nga pwede niyo mapadangatan sa mga greetings din ha, request din ha. Pwede nga mo text ato ang number nga 09-95-472-0802 mga ka-vibes. Ay na siya. Ano yan syempre sa mga nag-kuan sa mga cellphone kay cellphone na maroon. Ang atong MB page ka pwedeng mapadangatan sa mga greetings o sub-request. Pwede makalantaw mo din as 93.1 FMR Cebu mo na ang atong FB page mga kabibes. And yeah, syempre, doon na naman tayo mga app karon. Muadto lang mo sa inyong Play Store sa mga Android nga cellphone. I-download din yung ang FMR Philippines mga kabibes na haron. Kao, bisan asa mong lugar, bisan asa mong dapita, makadungog, makapaminaw mo sa ato ang mga programa sa FMR, no, regional. Bisan asa nga FMR, pwede ninyo nga mapaminawan, pinaagi sa ato ang app nga na FMR Philippines, mga kabayes. Mula siya, Uncle Boy.
3: Okay, anya mo na sa itong mga kabayes karon ay mayo nga pagpaniod to di ayoy, no, sa mga wapaka paniod to din ha. Ang sa pamay, gihuwat ninyo din ha, no? Pangaon na mo din ha. Ay mo pag pasulabi ang sigig diet-diet ninyo. Okay, usahay ba kanira bang watay kaon? Mauro ba'y makaguto? Makaguto naman. Usahay, Miss Iba, kaning watay kaon? Mauro'y makadagsapot.
1: Oo, inuoy. Oo,
3: kanabitang gutomon ta, usahay. Mabitaw ng usahay mag-away ni mga pamilya. Mag-away ang managasawa, Miss Iba, kay inigabot sa bana, sama ato si Kuan. Way hinukan. Way ganon. Wa maglungag ka, nagsalig sa order-order. Hindi pa ayaw itong bana niya gahapon, si Kuan. Si nga ito,
1: si Nardeng.
3: Nardeng. Oh, kumusta namang asawa mo, Nardeng? Sige, gapon mong orderan. Oh, may pagmuanhan lang, may anami kaon din na kay murag lami ang sundan firme. Oh, bitaw, oy. Sige, ni ala, una, 38 nas kahaponon, mga kabayfs. Okay, Miss Iba. Oh, napakad na, Miss Iba.
1: Wala
3: hindi
1: na.
3: Hindi pamila.
0: Sa mga kawives karon at hangi ang drama kanong taon-taon kabahin sa kaagi sa gugma kinabuhi sa tong sinder nga si Ramil anak ng Uncle Boy.
3: Okay, nigiri ko mambo.
2: O niya, sa itong mga kabayabs garo, tanaw na ito ni mga nagpadangat diri, ana siyang, okay, ana siyang, good PM, DJ Rico Mambo. Mahilig o padungog-dungog sa iyahang Paris from Iking. O, maulay ginaging, oy. Mauni niyang sinder, mauni ito sinder karon. Kay mahilig yun o padungog-dungog, naagro siya ipapalit, no? Ano na hala, pakos ganyan mga radio di Iking. O, pakos ganyan mga radio, kay karong taon-taon, pagsood sa alas dos, ato na niyang sugdan sa pagkadkad sa kahanginan ang istorya. Sa itong sinder karong hapuna nga maugining si Ramil. Hindi nga itong programang Request 931 mga kabibes diin. Sukan sa alauna hangtod sa alas 4. Matag adlaw nga Lunes, nga rin sa adlaw nga Biyernes. Din hilang sa itong paboritong radio 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Mga kabibes, mauna ni Dutas Tukaroy.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ania ang mga init na balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Mayong hapon, kabayem sa ganila usab ang laing FMR News Break. POG driver hatagan og sanksyon sa LTO human sa nahitabo nga aksidente sa Cebu City. Ang kumpletong detalye hatod sa tong CITO com intern Pearl Quintanilla. Pearl.
6: Giatubang sa Land Transportation Office ang posibleng administrative action batok sa usa ka public utility jeepney nga nalambigit sa aksidente sa Colon Street ug Hungker. Colon Street ug Hungkera Street, Cebu City ni atong Agosto 11. Lima ka tawo ang nakaangkon og minor injuries samtang unom kasakyanan, lima ka motorsiklo ug usa ka sedan ang nadaot. Matod sa driver na wad-an og preno ang POJ apan wala pa matino sa Cebu City Police Office Traffic Enforcement Unit kung mechanical failure ba gyud ang hinungdan. Gi-forward na sa TEU ang lisensya sa driver ang ato sa LTO ug gihangyo ang ahensya nga susihon ang pag-ayo ang POJ. Lakip ang posibilidad nga i-revoke ang rehistro og butangan og alarm. Ang LTO pa ang magbuot sa tukmang action human's evaluation og inspection. Bisan og makabot na ang settlement tali sa driver, operator, mga naangol og mga tag-iya sa nadaot nga sakyanan, ipadayon gihapon sa TEU ang administrative action pinaagi sa LTO. Pearl Angelique Quintanilla, CITU.com intern nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
5: Daghang salamat Pearl Quintanilla. Laing FMR News Break ang inyong mapaminawan karong alas 3 sa hapon. Magpadayon ta sa programang Request 931. Chris Rico Mambo nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Mayong hapon, kabayes.
4: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
7: 93.1. Maanan ni.
8: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.

At oras mga ka-vibes, alas 2:30 na sa kahaponon. O kamuna minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan o Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. O mga ka-vibes, mayong hapon. O kumusta ang tanan na ito mga ka-vibes karon? Ako balikot sa magkausadlaw karon ng Miyerkules o Pizza Dusina sa bulan sa Agosto tuig 2026 mga ka-vibes. O garong hapon na, lahi na po nga kaagi sa gugma, lahi na po nga kaagi sa kinabuhi ang atong hatagan o pagtagad. Diin na usan ni Kabana mga ka-vibes, usan na po ni Kabana karon. Ang ato ang sinder, apan sa dili pa, live na ito sa itong FB page sa 93.1 FMR Cebu. Igon na usap sa ito ang YouTube account mga ka-vibes. O niya, sa mga naglantaw, karon sa ito ang live, on air tas ito mga radio, 93.1, dial sa ito mga radio mga ka-vibes. Okay na sa itong mga ka-vibes, usap karong naminaw, labin naminaw mo sa itong mga radio, ang pwede ninyo nga ma-text nga numero is 0995-472-0802. O niya, sa mga naglantaw sa itong FB page, pwede mo nga mo-comment din na sa ubos mga ka-vibes ha. Pwede mo nga mo padangat sa mga greetings, sa request din ha. Ingon man usap sa inyong mga bulawanong panghuna-huna. Ini nga itong sinder karon nga maugining usag ka lalaki, usag ka bana nga si Ramil mga ka-vibes. O kung sa pagkaunsa, mauni ang istorya sa iyahang gugma o sa iyang kinabuhi, mga ka-vibes. Mayong hapon, mga ka-vibes. Mayong hapon, mga DJ. Ilabi na sa mga maghatag og duwa, nining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Mga ka-vibes, mga DJ, tawaga lang ko og Ramil. 38 anyos og taga Cebu City ra. Minyo ko sulod sa 12 katuig mga ka-vibes. Og aduna ko'y duha ka mga anak. Love kaayo nako ang akong asawa. Pero sobra na gyud ning iyahang ka masinasinahon. Masinasinahon sa uban mga ka-vibes. Kung makakita siya og babae nga nindot og sinina, bag-o og cellphone, naay nindot nga balay og sakyanan. Dayon niyang ikumpara ang among kinabuhi mga ka-vibes. Kung makakita siya og amiga niya nga pirmi lang nga uban o pirming galaag kuyog sa iyahang bana. Mayingon po siya nga ngano kaha sila, kaya man nila, kita dili man. Kung naay silingan nga makapalit og bag-o nga appliances, iyaha kong pangutan-on. O iyahang pangutan-on ang among silingan kung asa kunugikan ang kwarta nga gipalit sa maong appliances mga ka-vibes. Kung naay asawa nga hatagan og regalo sa iyahang bana, mag-uol siya og mangutana nganong ako dili kuno ingon ana. Dili man ko dato mga ka-vibes, pero naningkamot ko para sa akong pamilya. Og ang importante, kumpleto ang among pagkaon. Makabayad sa amo ang mga balayranan o makapaeskwela sa amo ang mga anak. Unsaon ako pagsulti niya nga dili maayong nga mangumpara sa uban. Mga ka-vibes, hatagid ako be sa di mga bulawanong panghuna-huna o manghinaot ko nga mabuhatan og duwa sa kahanginan. Kining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi.

0: Oy, love. Asa man ka? Asa man ito mga anak? Asa man na sila si Goan, Inday?
1: Ha? Oh, wala pa sila ng mata.
0: Maoba?
1: Oh, nga naman di ay.
0: Gana ang maulang kay mo. Lakaw naman ko pa doon naman ko sa trabaho. Mas maayos siguro kay mo natumpo kaon. Kaya ron, pagkakaon na to. Kaya ron maka-adto na sila sa ilang tulunghaan, sa ilang eskwilahan. Kay klase man ron. Masig nalimot ka nga klase ron. Nananala, pagawa na lang siguro to sila. Ito mga anak day, ha? Karing.
1: Oh, sige. Na-shock sila.
0: Ano man. Nahala, kay magdali-dali sa kumulakaw na ko dito sa trabahoan ha. Kay kamulang sa dere. O niya, palihog na lang ko. Ilan na lang mga bata nga. Di ko makakuan ba? Di na ko makahuwat nila. Kay sayo ang mga trabaho rin day ha.
1: Oh, sige dong. Pag-amping
0: sige,
1: dito ha.
0: Palihog na lang kong pukaw ha. Sa mga anak din ha.
1: Uy, mga Inday, pamangon na mo diha kay nigika na inyo ang papa. Busy ka ayo. Sige na kay para maka-eskwela na mo. Oh, paghiwatid.
2: Ay, good morning, ma.
1: Good morning po, anak. Ngano man si Koan, Perlat? Sige manig katawa.
2: Perlat, mata na dira.
3: Ay, good morning, ma.
1: Sige na, pangaligo na mo kay para maka-eskwela na mo.
2: Si una-una dito perlat ka o kayo humot pa man ko.
0: Asar ba ito mga anak nako? May kay uli na ko guest trabaho. Day! Asa mo? Aray, alibi! Sugat mo ni Kuan. Papa kay na ako eh. Ako gidaan ninyo nga Kuan. Manalami ang pagkaon.
1: Nagdaoga ng pan inyuhang papa.
2: Hello, wow! Hi, pa!
0: Oh, kumusta man mo? Kumusta man ninyo pag-eskwela, ha? Mga anak nako din he, ha? Kumusta man mo?
2: Okay ang pag-eskwela, papa. Nanay juice ang pan pa.
1: Ng juice sa wakay labot
0: na. Nani. Nihapit man ko dito kay na may gilubong man, may gilubong niya, sobra man lang juice. Nayo ko dito mga na di ah kahapit ko dito sa naman atong silingan do na mata din ha.
1: Uy, dong, pwede day na nga ang pagkaon sa dito ka gikan sa lubong?
0: Ato silingan ba nga di ha sa silingan barangay gilubong man.
1: Oo nya.
0: Daghan man kay sobra nga mga pagkaon na may mga juice dito taon nga. Nasagol-sagol lang, napoy mga soup drinks.
1: Pwede din ako hapon ni mo, dadon din sa balay.
0: Sayang kay na dayo eh, sayang kay na din na nato dadon. Pagkaon ko na, so may labot patay in town nga. Pagkaon man na, gibayran man na sa pamilya.
1: Kunya, naman ay panultihon nga. Kuhay na magkasakit dayo, eh. O ang kalag magsunod-sunod.
0: Kanapan ay magsunod-sunod. Basta kaya na day. Daghan-daghan niya ako mga anay. Napagani soup drinks, daghan man kong sobra kay. Daghan kay sila, kuanday ba mga snacks, apan. Gamay raman ni hatod kay bati magkinaiya. Linga na to bati man po nagkinaiya. Basta bati kinaiya, gamay ra gina mo hatod.
1: Maoba di ay doon.
0: Kaniya, nagsobra ang snack. Kumana nga. Akong gipangda, daghan din sobra. Diyos rin mag-igo ko no day. Nahala eh. Aliday, pang-snack po kay day daghang daw papa ninyo, ha?
2: Sige pa, thank you.
0: May nagyan po din taon nga, nakahapit ko dito day. Pag-agin ako dito sa kuan, timing man nga maupo nila yung pagpanggawa. Sige kan sa kuan sementeryo, ha niya. Naghan lagi kayong sobra. Akong gidang uban.
1: Maoba di ay.
0: Kaya na lang po. Kaya aron makakaon po din taon, maka-snack-snack to mga anak. Yun na pa. Sama ka din na, muram kag magulaan nun din ha. Sama ka.
1: Kuan manggudo, tanang. Kanang ato ang silingan diha ba? Kana ganing bagong menu?
0: Naabito noon. Ganun man po di ay na. So may kuan nimo ng mga bagong menu.
1: Kuan ka ayo dong. Pinangga ka siya sa iyang bana. Makitaan ako dong bisan mang labag ipayungan.
0: Basin init po nino. Basin init po diyan.
1: Dili man dong. Landong man. Kuan. Pagso dito dong sa ilahang kanang makita raman nato diri kay dako man sa tagbalay niya na ay taas. Pagkita na ko dong kayang gialsa dong.
0: So may gialsa ang nilabhan. So may gialsa.
1: Ang iyang asawa, iyang gialsa gipalingkod niya gihungitan.
0: Mauba ba si bakol na iyang asawa day.
1: Dili man dong
0: kay. Dili na bakol ka kay nga gialsa man.
1: Dili po dong. Mao gani nakapangutan ako sa kung kaugalingon ba nganong ikaw dili ilagi ko nimo inanaon.
0: Ano sa mataong kay?
1: Angay,
0: kana ingon ana ba? Kana imong angay ra na sa mga bagong menu day. Oy, bagong uya ba? Natural magina.
1: Bisa na uy.
0: Pero madugay na. So, anawa na. Sunod.
1: Naduhan na lang ni ato ang anak. Naduhan na lang ni ato ang anak. Pero wajug ko ni mo. Ako kasuway nga kanang pina dun sulweta kanang mga imong
0: sa mantaw ni kong usaway.
1: Ako kasuway ana.
0: Ay na lang gud maulagin ako kay karon ra na bag-o pa mang menu di ba? So, tanawan na sunod tuig di ba mag binatuay nagpinggan na sa ila.
1: Ambot lang ka dong kay tanaw na ko dong pinangga jud kayo siya sa iyang bana.
0: Ay ikaw pinangga man buti ka pon na usa.
1: Lahi man ang imong pangga.
0: Mao gani nga ko na ning kamot ko pag ayo dai kay pinangga ti ka di lang ikaw asta nga tong mga anak naning kamot ko pag ayo aron mahatag na ko ba ang inyong mga kinahanglanon. Importante nga natin ikaw na sa mga magsige pa magkag sila sina
1: na oy adto ako sa gawas dong oy kay tan-aw sa ko ato nila dito
0: kaon dito
1: na natin mga sa ng mga bata diha
0: na pa to man na pa daghang juice dito dai
1: hindi ko ana oy ari ra ko diri sa gawas
0: na sige. Usam to kong asawa eh. Asa mga naging masaya ng mga bagong menu diya sa atbang. Natural magin ang bagong menu. Ana magin na basta bago pa. Sweet pa magin na. Pero madugay na. Pulana na eh. Di na magsigik inana na nahala. Kausa ko na eh.
1: Pare.
0: Kausa ko dito.
1: Hoy pare.
4: Oo mare.
1: Kanang ninduta sa inyong sakyan na no. Bago na.
4: Lagi oh. Pag niaging semana po ko nagipalit sa, para sa kong asawa.
1: Hala, para sa imong asawa? Oh. Asa mo niyo si Mari?
4: Nasun sa balay. Dali diri, babe. Dali sa babe.
1: Mari, na ako diri, Mari. Makichika ko ni mo.
0: Ay, hi, Mari. Sana all, babe, ha?
1: Hi.
0: Nindota, sa titawagan niyo, pre?
1: Babe.
0: Ay, hi, babe.
2: Ay, hi, Mari. Awara good akong sanina. Kabaw ba ka? Gipalitan ko sa akong baby pag...
1: baby.
4: Ano, ginapos ka?
0: Kisam nas baby, asawa? Kisam nas baby, o babe. Kisam na, lahi.
1: Mauna na dong.
0: Oh, mauna na dong.
1: Oh, atuwa dong. Ug inday ra gyud mura tag igsuon.
0: Ah, ana maginaday. Kuan man ana adto pa man.
1: Naa kita diri dong.
0: Oh, di kay na ako gikuha day. Ana kay naghatod ta ko kuan ba sa. Ay, sa man ning inyong gitabian, sa may
1: inyong. Mauna gini dong kani siya ba si pare. Iya gipalitan si Mari ug sakyanan bag-o tan-awa o sinaw kaayo sports car.
0: Oh,
1: yung red.
0: Biliban ni ko nimo pare kanot no.
1: Pero, okay. Pare, di mo sa kagwarta gipalitan na.
0: Ay, nung sa magkaday, umangutaan na pa magkag-asa
1: kwarta. Ay, umangutaan na yun ta. Uy, kay di, para makahibaw po ta.
0: Kaya naman ka na pare, kanot nga naam na yung nagko managsukuan sa mga nadawat. Nung sa magkana, ako nas barangay ng trabaho.
1: Ano na
0: mga friendship na nga mga...
4: Boy.
1: Ha?
2: Ikabaw ba ka, Mari? Kana akong
1: kuan siya man, Mari Tinay.
2: Kana akong baby. Kay, nindot ka na siyang trabaho. Daghan ka na. Ni, kayod ko na siyang mayo para lang matagaan ko sa kung unsa kong gusto. Ikabaw ba ka nga? Ganihan lang itagaan ko nag-flowers. Daghan kayo.
1: Awa mo na, dong.
4: Ring po, ring.
1: Napadyo'y sing-sing.
0: Sa ring, magbuhat, magbaskitan. basit.
1: Awa dong, mao na kung giingon ni mo dong. Nga bag-o silang minyo pero awa, tan-awa. Si Mari pinalitan. Ako kanusa pa ko ni mo na palitan murag wa na magi ko ni mo na palitan underwear.
0: Ilom na lang
1: tawo na dong.
0: Ilom na lang dayo, ilom na lang. Nalay, mula ka sa ko mo adto sa ko pre. Mo na ko ni mo pre kanot ha. Og pre, ay nay pre. Oh, nako ninyo. Okay, napakoy at toon dito sunahan. Kamu lang sa pag-istorya din ha.
2: Sige, sige, pre.
1: Kanang nindutan ni mo, Maritinay, no? Nya, nindut kay kagbani at flawless kaayo.
2: Bura, yes, Mari. Ano, dyan na ba sa pinangga ba
4: nga? Pinangga, man, sige na.
2: Dini na siya, na, masuko na siya ba sa makuha ko kanang... Ito gana, lamok. Masuko na siya. Dahil nadyo ko yung lotion.
1: Sus, may pa ka, Mari. Ako yung taon ani, Mari. Ang akong bana, ambot ba, oy? Murag, dili gani, mangutana na ako kung kuan ba. Nakapang lotion na ba ko? Kay, murag, kontento na siya. Huwag unsa, murag, namaho na tang piot-piot ani. Murag, okay na gihapon para niya.
0: Wa pagyapon mo na human din na balik lang ko sa kongi. Wa pagyapon mo na human sigig tabi niya pre.
2: Mari. Ay, ikaw pa rin ba? Imo sa tanang tagaan o flowers imong asawa. Uy, para dili sa na siya makafeel nga. Dili siya love ba?
0: Nausa mga kamari.
1: Maokya dong.
0: Nausa mga na flower na may daghan din na o. Dahil daghang bumbil di ay gawas
1: ko. Na, mapuyawan ko na niya, Mari. Kay nga no, Mari. Datagang pagkaon, Mari. Pero gikan sa minteryo. Basin sunod, magdag buwak-buwak sa minteryo. Di
0: na ko na, Mari. Tanay, mangulitan na yun. O sa mga
1: ay, magsige. Mag-
2: ah, sige.
1: Pare, mag-chika rin yata balik ninyo.
2: Sige.
0: O sa mga ay.
1: Sus, oy.
0: Sige, magkagpangumpara na nga to silingan din na.
1: Ay, nga naman di ay, oy. Maumasan ni ako nakita na unsa biya ka dong.
0: Tanaw na lang, ugna kay matag.
1: O niya, maugan ina, kung imo pa kong giingon, ana, di unta ako mangumpara sa akong kaugalingon nga to nila.
0: Sa?
1: O, tanawa.
0: Bihasan ni mo, oy.
1: Sus.
0: Og mo ni mga kabibes. O ni nga kong asawa ron. Pero tiging hasula eh. Magsigigid siya pangumpara. Og maoto nga magamong silingan laging bagong menyo. May nga dahil sigingon nga may pa ko ng mong silingan. Og dunay usa kay gayo ni ana mga kabibes. Lalis na gid mi eh. Kay among silingan, kabagong palit og TV ba, mga appliances. O niya, iyag yung giantos balay. Og diin ko nung, nangutana gyud siya, diin ko nung kwarta ko nung kapalit. Og niya, mao ni mga panghitabo mga kabibes. Day, asam to kung asam mas mama ninyo, day? Ha?
3: Work na sa kusina pa.
0: Mao ba? Nagtuon sa nako ha kay maantoon ako. Maantoon sa nako kay Mulacao na ko ron. Maantoon ako sa trabaho. Day!
1: Oo!
0: Aray, asam ka?
1: Okay nang kuain. Mulacao ko ron taod-taod ha. Muadto ko dito ay sa Atbang. Nakitaan ako si... Si Krising, naa dito adto ko sa atbangke, inaa si Krising.
0: Ngano man?
1: Sus dong, ambot lang kaha dong, og diin ka sila ana, daghan makag appliances dong, na ay washing machine, na ay mga TV dong, duha ka buok. Sige na, adto na dito ka, okay, adto na po ko ilang Krising.
0: Sige, na, kay mukhaon sa kukadiyot na.
1: Sige.
0: Okay, na, hala, adto sa dito ha. Sa mataong ka ay manghilabot, pamagigan na to silingan din ha. Magsige, pagyag ka din ha. Paita ni kong asawa eh. Eh, mukhaon sa kong dadali ba kayo mujuti na ko.
1: Muadun ako dong.
0: Sige, day.
1: Krising! Uy, Uy day!
3: Day, nakalagi ka!
1: Day, nakuan di ko day ay. Ala, day. Uy, naghana naman ni mong alahas, day.
3: Ay, so simpre.
1: Grabe, day, burag. Ang imong ipon, day. Yino na.
3: Siyempre, day, uy, kabaw ka, donahan ta ka ng mga kuan ka ng mga pobre. Magkuan na siya, maintainara ng mga tag-50. Kit na kay mga datuon man ta.
1: Day, ang imong ipon niya pinagkuan. Ganun ka. Aisa. Day, ka ng ngipon ni Floji, day. Naalagin na niyo.
0: Sa mga kong asawa, sibag tangsa din ha. Ay, sa kaday, sige magag, nagtangsa mo lang ng naong mo din ha. Sa mga din ha, sa mga katawa din ha.
1: Dong, tanaw ba si Krising Dong? Gold na kay ngipon.
0: Sa mga kaya, na magin na, kuan man na, di man kamunggay ang kinaon na mo na. O kita, kaya kamunggay ang tao na to, aday, green, ganitong ngipon. Kaganang kag-Krising, kay kwartahan man na. Sudana na baboy man na pirme, litsun man na.
1: Oy, ayun, nag-hapit man ka diridong. Tanaw ba si Krising, oh?
0: Nangindot ako ni mo kay Maton ako.
1: Ah, oy, sige
0: Marie na. Krising, oh. May buntag ni mo diha, Marie Krising. Naadi ka diha.
3: May buntag na doon.
0: Ay, aniya, ang saman. Muinahinay.
1: Oh, kung ano, nga, nasa ko'y pangutay na diri ni Krising.
3: Oh, ang saman na, day.
0: Oh.
1: Ay, nasuko ka, day, Krising.
0: Kana
1: ba? Kana ba? Kanang usa ka lugar sa imong ipon, tagpila man ha?
3: Ah, kani, 5 mil ni. Bali, mga 50 mil, ganita na. Kaya 5 man ni akong ipon.
1: Tanan
3: ni
1: mong...
0: Naghana sa ngipon mo rin, no? Ambito. Ano, abot magkana ngipon.
1: Ala, dong, di ba di ka masuya? Dong nga, inignisin niya sidla ka ayo kay gold. Oh, mauna, dong, mauna kung kuan dong o niya tanawa. Ang iyahang mga tudlo dong, puno sa singsing.
3: Mao.
0: Binabuhat maguna good yung ngipon good.
3: Ano man day day? Wala di ka pabuhati gold po? Silver naman na imo alagi.
1: Di, yellowish ni. Yellow na ni.
0: Marper.
3: Ako pa ni mo day, muhang niyo kasi mong vana nga ipagold so na para ingisin ni mo magsidla.
1: Na, murag di yo day kay murag di ka afford ana akong bana day. No?
0: Amtami kwarta good mare. Nay ko an igo ra gid taon ning sildo taon.
1: Sus day, grabe gid day. Na amaze gid good day kay asta ultimo imong buhok day gold. Grabihan na gid day sidla kay kaday.
3: Para manigod kong lusaon di makita.
0: Oh, sakto po na mare. Nay, hila na sa mamu eh, magsige. Ikaw day ba? Ikaw. Naalang yung kandir, may pag niuli ka dito sa
1: tuwan. Haladong, oy, nausap ba yata? Naalang
0: yung kandir,
1: mamutan na pagani ko kung... Day, kinsa man po yung nagasto ni mo, ana?
3: Sus, namungod ko yung afam good lima kabuo.
1: Ay, maudi, ay no.
3: Lain taga-lunis ba mong na-gold? Kay usay, silver man lunis niya. Pobrehon mo itong afama. Pag Martes,
1: mauna na.
3: Mauna ni.
1: Awa, gold. Tanawa dong.
0: Yawa, good day ni mo, Mare. Mauna naging...
3: Kabaw, baka Mare nga. Duhaming na yung afam. Oh, ang sadari. Asa mo ron?
1: Ay, si Kudap niya. Oh, dai, Kordaps.
2: Hi, Marie.
1: Oh, ay, lahi sa lagi iya ha. Ang iyang matagod.
2: Oh, di ba? Lahi oh. Kayo.
0: No, de.
2: Matog na magmata. Gitransplant ba ni?
1: Maa. Ah, tinuod.
2: Sa kuan ba ko, lahi nasod ba ko nagpa-transplant ani?
1: Lahi na gud kami
2: ganun. Yes. Uya, fam na ko, 20.
0: Uy. Eh, hinam na mo eh. Manguli na tanayoy na. Usa man tao gain mo.
1: Awa dong, tanawa. Mga afam ilahang bana dong. Ako, dili afam, pero nindot po dong. Dong, bisag usa na lang kaluga sa buhok dong. Gold, ana ba?
0: Dede, ato na palitag usa galong pintalan mong buhok. Ba? Palitan na pintal na, pintalan ta na buhok ni mo. Aron aron nga ma-okay na ka. Napaita ni mo eh. Nag-lokop naman lang taong kag sinasina eh.
1: Sus dong, oy.

0: Mga kabibes, mga DJ, paita ning akong asawa. Sagbuntag sa iyo pagani, isang kunsang adlawa, mahapon o maudto. Di ginamawai ang pagka masinasinahon. Isang kunsang iyang makitaan sa mong silingan, iyagin ang adtoon dayon. Iya para bagyong pangutanon. Ako na lang yung mauaw mga kabibes. Kay maulagi na, iya man na ikumpara among kaugalingon. Ngadto sa mong silingan kung doon na siya makitaan yung mga bagong mga gamit, bagong butang dito sa mong silingan, ikumpara dayon niya namo sa mo ang kahimtang. Mga kabibes, mga DJ, dili man ko dato, naningkamot ko para sa ko ang pamilya. Ang para man guna ko good, ngayon importante ba, kumplito ang amo ang pagkaon, makakaon misod sa tulo, sa usa ka adlaw, katulo. Dako na kay nakong kalipay, kuyog sa kong mga anak, huwag magkapa-eskwila ko nila. Apan, ang sao man inako mga kabibes, ang sao man ako pagsulti niya, nga dili maayong nga mangumpara sa uban. Ang sao man ako pagmay-may ini kong asawa. Hatagi daw ko besin yung mga bulawanong panghuna-huna, be. Tambagi daw ko ninyo mga kabibes. Daghang salamat sa inyong pagtagad. Ining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Tanin nalang taman, mga kabibes. Kininusuki ang ating paminawan, Ramil. At oras mga kabayam sa las 2.35 na sa kahapunon. Huwag ka mo naminaw sa atong paborito, Radyo Susubo Kabisayan o Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu, mga kabayam. Ay, kumusta ang tanan? Mayang hapon, unya may nga paglantaw sa to ang live karon, no? Sa mga nagtanaw sa to ang FB Live, mayong nga paglantaw ninyo. Paliwag tag-share po mga kabayam, no? Paliwag po tag-like din ha, follow. Huwag sa mga naminaw sa to mga radyo, kisa mo ito nitawag gagawin. Niha. Pwedeng mo tawag o usab ha. Ang atong numero nga pwedeng itawagan, pwedeng i-text is 0995-472-0802. Okay, Miss Eva. Ato nag-auban ka ron ang atong kuan na lang sila. Upat na lang sila, Miss Eva. Si Diferl, si...
1: O si Koan, Michelle,
0: o si Ninia,
1: o si Jessery.
0: O, muna sila. Mauna lang ni mga kabayabs ang ato ang mga intern din, hey. Kaya ang uban, nang lagwang na.
1: Graduate na.
0: Nang lagwang na. Okay, na, so, karong hapon na mga kabayabs, kanaang, unsa may inyong mahatag advice ato ang sender. Problema ninyo, Miss Eva, kay... Na ba igayingon ani
1: Miss Eva? Tinuod yun ba yan ina?
0: Nga, kinibitaw ang asawa nga, masinasinahon.
1: Dili kay asawa ra, mga sa, bisan sa laing tao. Madaga o ma-single?
0: Kana, oh, murag naanag yun na siguro ba? Murag kinaiyan na yun na. Okay, kabibes, Almer, may hapon.
1: Hello, may hapon, Almer.
2: May hapon, DJ Rico Mambo. Okay, Eva.
0: Okay, on sumay mong mahatag advice, kabibes, Almer? Sa atong sender karon, on sumay mong
2: ma... Ang advice, DJ Rico Mambo, Miss Eva nga. Iyan ang ginang istoryahon ng iyang asawa. Kay, kay sa ako manggong obserbasyon, kanang dili ko bisi ba kanang dili kontento ang iyang asawa bitaw sa kang kaimtang.
0: Okay.
2: Murag ingon tang po nga wa pagit siya maanad sa kapobrehon ba nga unta mao na man gid na ang atong atawhan ang katapos di ba?
0: Mao na. Oh.
2: So ang iyang buhaton ana kanang istorya na gina niya iyang asawa nga kanang ay na panghimantayan atong silingan diha dai kung unsay na nila kay kanang sa itong pagpaningkamot, mabot na magkina na ito nga dili na ito damon. Pero ayaw lang sa akong murapin kay murap ito ka nang nasuya ang iyang asawa ito sa kemtang sa uban. Ganang murag ibasihan niyang uban ba nga ning saka na, ina na ba?
0: Murag apong so, palagi ni Miss Ibang Diri, suyaon. Oo, oh, kana. Okay.
2: O, ina na ba?
0: On sa pagyan, so, kabayab sa Almer.
2: Ang iyang buhaton nga, ampo lang itas ginuoday nga, mulang buhaton pagpuyo. Kanang... kayo lang itang mayo para makabot na to ang atong kanang
0: pangandoy ana oh
2: so kanang kung kasuya di chiri kumambo di mo guna mayo so haron nga matuman gina pangandoy mora gina pagpaningkamot ang angay buhatol
0: maningkamot yun okay
1: kaya
2: maningkamot yun
0: unsa pa man kabayab sa Imar
2: kung hindi mo tatagan ninoon sa Ginoo grasya ana kay mura kang upa na mali atong ibantayan niya wata ka bantay sa itong kaugaling itong karan di ba
0: mauna. Okay.
2: Oh. Ya ana na si Lord Jesus mo. Iya na istorya ni asawa kay sa madugay sa madali makasabot ra gid nga dili gid maayo ang iyang gibuhat nga nangimantay siya sa uban. Tinuon na ko na siya kung sa diskarte kira buhi para mo lang buhi lahat pagkuyo.
0: Okay. Sige. Mao na to ka vibes Almero na kay mga greetings din na karon.
2: Ana lang diri ko mambo.
1: Okay.
0: Okay.
2: Na kay mga greetings sa may diri ko mambo.
0: Okay, sige, larga.
2: Ya mo greet ko sa ako ang kuan din, mo greet ko sa ako ang asawa din nga si Amela niya. Mm-hmm. Sa ako din kaugalingon din nga nahubog kagabi.
0: Ah, hubog din kagabi iya. Yeah.
2: Nahubog ko kagabi kay birthday sa kuang ninong. Happy birthday day belated sa kuang ninong kay Pops Choi Mayo. Mm. Hapon ni Bria og kanang belated happy birthday.
0: Ah, okay. Na birthday na dito sa Pops Choi.
2: Kartuhano Mayo. Hapon ni mo diha.
0: Okay.
1: Okay. Thank you, Almer.
0: Mao na to, kabayo sa Almer.
2: Salamat sa iba. Og dicheri ko mambo. Maying hapon.
1: Maying hapon.
0: Okay, bye. Okay. Onya sa to ang mga kabayabs karon, pwede pa mo nga mo text, mo tawag dere sa to ang numero ha. 09954720802. Onya mga kabayabs, ato ang mga interns mm-hmm. iba. Ang so, may mahatag advice ninyo kasi una din
1: okay,
0: ha.
1: Okay, una si Kuan.
0: Kabayab Jisri sa ta.
1: Si Jisri. Yes.
0: Ang so, may mong mahatag kabayab Jisri nga advice ato ang sender karong hapuna.
3: Kung ikahatag lang sa siguro no, same rato nga iyang sultian na iyang asawa nga sa pagkaron di pa kita makapalit ana mm. kay lisod-lisod pang kinabuhi niya. Kuan, maabot na may ginana basta maningkamot lang niya. Kung di siya kahuwat iyang asawa nga kining mapalit na panarbaho.
0: Panarbaho. Oo. Oh. Oh,
3: para mapalit na ginanya. Di na siyang magsiging suya-suya ba kay?
0: Mm.
3: Mm, wala siya.
0: Okay, sige. Arita ni Kuan. Kanaang
1: Ninia.
0: Arinday Ninia.
1: Uh-uh.
0: Okay.
4: Kuan, akong same siguro ang akong ma-advise sa sender kay iyang pasabton gali iyang asawa nga mahimong kontento.
0: Mm.
4: And also na ako'y favorite quote good nga kanang be contented of what you have because what you have is the best gift that you receive from God.
0: Mm.
4: So kanang sa katong ilahang sitwasyon nga
0: pak sa
4: sa okay. Atay lang sitwasyon nga, married life na sila, nanay sila anak, dako mm. na kayo ng blessing sa Ginoo. Mm. So, sa katong mga butang, katong mga material nga mga butang, nga ilang nasuyaan sa iyang asawa kay, mm-hmm. maabot lang gusto sila in the right time, gani nga,
0: kana.
4: Magkugi lang gusto sila. Mm. And sa pagkakaroon kay, kanang makontento lang sila kay, i-bless naman sa sila ni Lord at the right time said.
1: Kaya na, sakto.
0: Okay, sige, niyapan sa dili pa mga kabayabs, Miss Eva. Mag-time mm-hmm. check sa ta. Ngatong oras, alas 2:41 nas kahaponon.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality.
6: ACS! Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: Pakuan ni gud pa ma kana ang imong gig palawman pag sa
1: gig. Sige sir. Oh, ako masorting sir sa ni Ramil kay magkuan sila masinsinan nga tabi sa iyang asawa kay ay nindot sad nga ang ma-appreciate bud sa asawa ang sakripisyo sa iyang bana. Siyempre na ningkamon tutog panguhag Dios dito sa namatyan.
0: Gamot ni taon to.
1: Umo jo dili bay dali nga manguha kag Dios.
0: Mo
1: nang kuan kanang ayop nga magtabi sila para mas ma-appreciate sa babay ang kahago sa lalaki.
0: Mauna, no? Sige, ikaw, Inday, Ferl, Quintanilla.
2: Kay gusto mo dyan ka ng more lavish nga lifestyle, same sa mga silingan, pwede mo po dyan maningkamot og iya ha. Para ka na matabangan niya iyang bana, mapalit niya mga ganahan o ilang ganahan sa pamilya.
0: Maningkamot na lang siya. Aron magkapalit siya sa iyahang gusto. Okay, sa itong page, Miss Eva, unsa yung mga hatag nga advice ito ang mga kabayan din ha?
3: Niingon na si Ma'am Hivam nga sobra kaadunahan na tangipon gold.
0: Okay.
3: Unya, ingon po siya nga pag-inggit ko no, pikit na lang yun.
0: Mauna.
3: Tapos, daghan ko no kay siya katawa sa atua.
0: Hoy, salamat kayo Ma'am Hivam ug maayong hapon ni Marina.
3: Narinog yun siya.
0: Way tambal anadong suyaon. Si Ma'am Almira Hinares, unsay pong ni niya Miss Eva. Again,
3: wait lang.
0: Good afternoon mga kabayabs, 93.1 FMR Cebu. Mauna ni, kana iyahang asawa, dapat iyan ang tambagan nga dili magsigi og panumbalay og marites kung unsay naa sa iyang silingan. Mangita siya paagi nga makatabang sa iyang bana. Mauna, pwede pun. O niya, naapon si Consel Wagas, Miss Eva.
3: Ingon siya nga, dapat iyaning badlungon ihang misis o dili maayong masuya bisa gold na ilahang ngipon.
0: Nga naman po nagpagol-gold na po silingan niya. O, no?
3: Ay, nami ingon ay na DJ Rico Mambo. Mao ganito, kanang si Kuan gani, kanang rapper ba nga si Flo G, gold na iyahang ngipon.
0: Kanina yung kakuan, kabayad ko siya. Bitaw, ana po sa dere, mayong hapon sa tanan di Jericho Mambo. Kung para na ako, dili hatagag kwarta o patrabaho o na lang sa siya o dili jud nato malikayan nga naagay mga tao nga ingitira. Naghan kayong salamat. Bitaw po, tinaan mo po na, no, nga naagay mga tao, mga kabayabs nga kanabitaw, murag digid sila kaagwanta ba, murag digid sila kapugong siguro Miss Eva. Nga ilang yung matabi, kung unsay na silang una-una, kanang murag, kung sagi ilahang, ay, naibago na, ano ba, murag, di ko sila kaagwanta ba nga na, murag, kuan ko siguro, sana, murag magkapong pa sa uban, murag magkatol, yung baong di katabi
3: pero,
0: siguro.
3: Pero, mauna na, DJ Rico Mambo, di hara sila tamain, kay wala may ikapalit. Natural naman siguro na, or normal na siguro ang maingon ana ba, murag masuya, pero, di lang pasubrahan.
0: Di lang pasubrahan.
3: Okay ra kaayo na, kay ang uban, maningkamot man po nga makaingon ana po sila puhon. Ingon ana bitaw. Unya,
0: ang ngayon ni Buhaton, iyan na lang yun siguro ni nga, sige na, ganahan ka, narbaho ng tando ha. Aron nga, kung sa imong gusto, sinina, kung sa to imong ubang bagong palito na, ano yun? Kapalit tayo ka, apan. Maulag gina, iya po mga anak, basig bantayanan pa ba? Basig, wala na yung mubantay. Kay manarbaho na silang duha si Eva.
3: Ingon ay na.
0: Munay, o niya,
3: napoy uban di Jericho Mambo nga, dili pa trabaho on sa ilahang bana.
0: Maupo. Oo,
3: kay dili ganahan nga pabantayan sa lain ang mga anak.
0: Ganahan sila nga ilarg yung asawa nga mubantay sa anak. Okay, sige, sa itong mga kabayabs karon, pwede pa mo muhatag sa mga bulawanong pangunahon na comment lang dala sa ubos, no? Sa itong live karon, sa itong FB page niya. Sa mga naminaw sa mga radio, pwede usap sa ito ang numero nga 0995472-0802. Okay, salamat din niyo, ha?
3: Thank you very much.
0: Michelle Baino.
3: Ninya Toring.
0: Ninya Toring of si kabayabs at Gisari.
3: Yes, kana.
0: Okay, na sa pagbalik karon makaoba na ito mga kabayabs. Ang ito ang kuan, dalaging ding si Uncle Boy, si DJ Pamela. O niya, sa ito ikamis iba na kay madugang din ha, na kay mapuno-puno sa ito ang sender karon nga na problema lagi ni siya kay pastang paita siyang asawa, murag nasubraan ka kanaang kuan, nasubraan ka kanaang dausa ni Miss Eva, gawas nga himantayo ni ang asawa, suya on sad yun. May tanaw na ko nga, gawas nga masuya siya sa kanaang unsay naabot sa uban, gawas nga masuya siya nga mag-sweet-sweet yung mga silingan, manghimantay po siya.
3: Kay, ang uban po, di Jericho Mambo, like kanang ingon ana, normal laman na sa usa ka asawa ka na ganing masuya nga si kuan o pinangga ni kuan, ingon ana. O normal laman na, pero ang katong the rest nga ihang attitude, murag
0: liman ka
3: na nasubrahan.
0: Mangutana, o asa mo mong kwarta, nagpalit ninyo. Asa mo mo ng kwartahan, ang inyong ipalit.

0: pwede naman na siguro mo still ni mo ipangutana sa musilingan. Kapalit lagi mong bagong kuan. Ang sama na, di mo kuwarta.
1: Kanya, no?
0: Kanang ingon ana style, grabe na gini mo ka kanaang himantayon mo sa iba. Murag,
1: kaya maka...
0: Sa may labot ni mo, mamutana, magkapalit may ini.
1: Okay raw ito, DJ Rico Mambo, nga sa iya siyang bana ni Storia, kay ingon ba sila ang ato mga partner, mauna ato ang best nga kachismis, kachika. Muingon siya siyang bana, asa ka sila kwarta ana, dung
0: iya ha, kaya maan toon.
1: Oo, oh, maan toon
0: magigit siya. Balay. Oh. Ay, bago lagi mag-TV, asa mo kwarta di
1: ay. Oo, oh, ana, niya, katungkuan niya. Kanang daghan lagi kay ka gold.
0: Basta pa ito.
1: Oh, daghan lagi kay ka gold. Kinsa may nagpalit ana? Oh. Oh.
0: Ay kanang ipon ni magsanog patao na mga
1: ipon. Oh, kanya.
0: Mauton ingon na ha kung mga pariner. Ita. No, laoy grabe ha.
1: Oh, nya makaana na lang na siya. Ah, magfariner na lang ko. Biyaan na lang ko niya kung bana.
0: Pastilan. Nanhala sa tong pagbalik mga kabayan sa tuning hatagan ug pagtagad ang story sa tuang sender karon nga si Ramel ining ato nga programang Request 931. Sa tong pagbalik magkaoba na to si Uncle Boy ug si DJ Pamela mga kabayan din hilamang sa tong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao 93.1 FMR Cebu mga kabayan. Welcome ang tanan sa tong programang Request 931. Alas 2:49 binang gipangayong awit sa tuang sender, Labanan ang Tukso by G Brothers mga kabayes. Mauna ni mga kabayes. Alas 2:49 binang.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sairan. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Mayong hapon, kabibes. Ani anang nag-unang balita karong mga orasa. Metro Cebu, LGUs, mangayo og mangayo sa DPWH funding alang sa flood control. Ang kumpletong detalye hatod sa tong City Human intern Jessery Ogsimar. Jessery.
6: Nangayo og suporta og pundo sa Department of Public Works and Highways kon DPWH ang mga local government units sa Metro Cebu alang sila mga plano sa pagpakunhod sa grabing mga pagbaha. Kabahin kini sa bagong cluster base nga pamaagi sa flood control diin gibahin ang Metro Cebu ngadto sa northern, southern ug central clusters aron mas ma-coordinate ang mga proyekto sa matag LGU. Matod sa mga opisyal, kinahanglan nga magtinabangay ang mga lokal nga kagamhanan tungod kay ang pagbaha dili mutan-aw sa utlanan sa matag lungsod ug syudad. Gipasiugda usab ang pag-implementar sa mga proyekto sama sa drainage improvements, retention basins, diversion channels ug uban pang flood mitigation measures. Samtang padayon ang pagduso sa mga dagkong proyekto sama sa reservoir dams nga gilauman nga makatabang og dugang panahon sa pagsulbad sa problema sa pagbaha sa Metro Cebu. Jessery Ogsimar, City Humane intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita, gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
5: Daghang salamat, Jessery Ogsimar, alang sa dugang pang mga balita at ang iyang arangkada balita garong alas 5 sa hapon. Magpadayon ta sa programang Request 931. Kini si Rico Mambo, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita, gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Mayong hapon, kabibes.
4: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
7: 93.1. Maanan ni.
8: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
7: ACS.
4: 93.1. Maunan ni.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
1: 93.1. Maana ni.
2: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
3: Imong gibati.
2: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
3: Simpatiko.
2: O romantiko.
3: Romantiko.
2: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ada si Ka Vibes Rico Mambo.
4: Adoras mga kabayan, alas 3:29 na sa kahaponon. Ingon na nagkapaspas ang pagdagan sa oras mga kabayan. So ino, dali araw ay may tiyo. Naman po, alas 3 naman po, no? Ayun, sa mga kabayan, ganun, kumusta man ang inyong kahaponon din ha? Kumusta man mo din ha? Ganun mga kabayan, no? Ano yan, syempre, sa mga nag-snacks ganun, kay karong orasa, maugiri sige nilag, maugiri na pag-usar na. O, mauna na yung, karong orasa, mauna na yung pang-snacks gyan, no? O ba, nangapi din ha mga kabayan? So ba din ha? Oban kana ang nag-snacks og budbud o bagaha kana ang hot cake bagaha no indi kay ang hot cake mga kabayan siya ang uban kana ang snacks moron din hagpan ana na parisan na yun og mga og soft drinks mga kabayan. Okay, Uncle Boy, DJ Pamela, Miss Eva.
5: Yes.
6: All right, unya mo na no, tinuod na DJ Rico Mambo niya. Ah, diresa ko an kaning magian na to dinhi atubangan sa may katedral, wa na aso-aso nang bingkar din ha. Oh, lamian puro ba nakakusahay bitaw, maagi ko din ha. E nag-agi na ko, nag-aso na may bingkahan diya sa may katedral ha. Palit ko na yun. Ay, oh, kay kanilang yung usahay, mura po ta ganahan pong timog-timog bingkasan. Oh, may anindo to ba na bingkahan nila din ha, kay liki isang kayo bigong kumang ko. Oh, maura ba na ganahan pong na sa uban na bingkang liki yung kuno. Oh, kay nindot pa sa nakanon pong liki-liki isang bingkata. Oh, diha sa may gawa sa katedral, no? Gawa sa simbahan diya sa may katedral, na anday magpaaso din ha. Wa na, mao na yun niya, brato, sir, no? O, oh, nindot sa ganaan sa ko din ha, kay medyo ko kanang affordable rapod ang ilaha taon nga baligyang bingka, kay nakapalit magiging ko din ha. Ah, naay gagmay, ay, naay gagmay gangbay bingka, no? Gagmay pugliki mga kabayabs, tag-jis ra. O niya, katusang dako-dako o gliki, Miss Eva. Kuhaan sa to, mura o gani ang...
5: Tag-30.
6: Ah, 30 ba dahil?
5: Ang usa ka buong?
6: De, ang kuan na...
5: Ang putos?
6: Ang 50 ni mo, kuan mang kabuok. Tag-jis mang katong
5: gagmay. Pero
6: gagmay.
5: Katong gagmay.
6: Katong dako-dako kay kuan. Oh,
5: duha ka buok.
6: Duha ka buok ang...
5: 30.
6: 30, no? Oh. Oh, sa to pag 15 na yung usap. Oh. Oh, lami ng bingka di as may kuan sab, no? Sa to mga kabayab din na maligyag bingka, may hapon. Oh,
5: pero, Uncle Boy, kuan, mas lamian kuan ng kanang pinalutaw?
6: Pinalutaw.
5: Oh, oh, kanang ulay tat sa kuan. Oh, kanang ulay tat sa baka ng hamis.
6: Ilakang man sa kuan, pabukalan man siya, Miss Iba.
5: Oh, niya butangan kayo nag-violet-violet sa tunga.
6: Bia, kanang liki yung bingka mo nga dyan. Liga sa nagsirin siya. Kanaging pinakaliki yung bingka ako ah.
5: Oo, oh, niya. Butangan man na, Uncle Boy. Kanang violet sa tunga ba?
6: Oo, oh, muna oh. Siya pasas.
5: Pasas? Oo,
6: kuha na siya pasas. Kanang bingka ang pinalutaw na
5: siya. Naaman na yung kanta, no?
6: Oo, oh, sa, sa tunga, sa imong liki. Muna, muna. Ay, okay. Oo, yun muna. Sa itong mga kabayabs karon din si Pamela.
7: Muna! Grabe, ang tawa ang Sir Edgas liki sa bingka mo sa Evan. Ang liki-lik paliki, Sir Edgas, no?
5: Oo.
7: Ay, karayahan kay kuan po na yaha. Burikat man po ng panang yaha po. Sige po, dagid. Pero, ay, salamat kay Sir Edgas, no? Naadi, ha? Nami, agad ang
5: harap. Pero, may yun ba yan mag-red ang ato ang ipon?
7: Ay, no.
5: Kaya tungkol sa kapilit ba sa pan-burikat?
7: Ingo na, anya, anang mga kabayan. Ang uban, nailahin lang rin mga kuan, Miss Eva. Kana ang style, binagmahapon na ang uban. Mag-display na sila mga baligyang.
5: Oo, kana mga kuan, banana cue. Oo,
7: kana ang kasagaran. Magkana ang barbecue.
5: Katong hotcake na kuan, diya sa atbang sa kuan. Kuan,
7: gani mo itong hotcake lagi daw.
5: Oo, kana ang dagko kaayo.
7: Ubo sa puwinti, anya. Ubo sa matukad o sa kabuok, pero tag-kinsi sa noo. Oo,
5: tag-kinsi.
7: Bitan, ya, karong nga po yun, ha? Ang istorya na to karong nga po niya kaagi sa gugma kato si Ramel, Miss Eva. Nga si Ramel, na problema ron siya kay ang asawa pagkang himantayon, pagkang kanaang asenga
5: ni
7: Suyaon kay Miss Eva. Ana siya. O niya karoon, nasa may mahatag advice ni mo Miss Eva sa atong sender nga si Ramel.
5: Maoy to, DJ Pamela, nga kinahanglan niya istoryahon ang iya.
7: Istoryahon?
5: Asawa nga dili mag-ingon ana.
7: Dili kay... magpalabi, Miss Eva.
5: Normal naman na nga masuya yun ka, like parehaan ng, mura raman nagnahog
7: nga,
5: naglambing kagod sa imuhang bana nga si Kuan nagigiingon ana niya, ana.
8: Ay, no?
5: Oo. Normal na siya pero ang katong uban murag di na gyud normal.
8: Na.
5: Oo.
8: Nga
5: katong musong na lang ka didto nga murag insulto pod kaayo sa imuhang gipangutan-an ko nga ngan diin ka kwarta gipalit ana.
8: Mangutan na. Oo.
5: Wala naman ay wala naman kay labot ana og unsa na ang mga kinabuhi sa imuhang silingan diha. So mas maayo nga iyahalan jud ang istoryahon ang iyang asawa tarungon niya istorya nga kanang dili pod malain ba kanang pinahimutang lang.
8: Kaino.
5: Oo. Iyaha barong ingnon nga kanang ayaw lalag kasuya nila.
8: Pasagdi na lang na sila dahil. Kailangan po na.
5: Oo.
8: Kung na sila yung naabot silang kanabuhi, pasalamat na lang po. Nakaabot po na ito silang nagingon na. No?
5: Ang mahimuan na ni mo, Ramel, nga agnihan na lang na, panimba na lang mo, taga Domingo.
8: May badad o na ni mo sa kuan, pablisingan na ni... Pablisingin na lang ng asawa ni Moramel basta hindi malamdagan pa na nga di lang gyud intawon pud lagi palabian mo lagi na ingon ang kanang ingon ana na, natural kay tao raman sad ta pero di lang sad palabian pa ng murag rabihan sa gyud ka siya on mong tana pagkasumusiling ang asa ka nang gipalit og baby. Parang nasobraan niya makapagag-away man ni Ana Miss Eva. Na
5: sakto.
8: May lagang imong silingan mo, kuan lang ka nang makasabot na. Unya, pero
5: DJ Pamela, naman po yung na. Mga silingan nga, pasuyaon yud ka, kay makatanaw siya ni mo nga, di yun yung makaabot sa ako ang naabot. Naman po yung mga ingon, Ana.
6: Oh, di, gawas po na Miss Eva, delikado mang gunag mo, ingon ka, oy, asa mo gipalit ng TV, ba sinurig malain?
5: Di,
6: maaway na hinoon. Kay, sa may pagtuon ni mo, nagbuhat may di maayo, nakapalit may, ani, kay naningkamot may. Ngano mangutana magkag asya mi kwarta.
5: Na apoy na Uncle Boy nga bisan go ganang walay ikapalit mangutang na lang para mo palit ana.
6: Mao na.
5: Pero mao ganina nga wala na siya ilabot. Oo.
6: Wala tay labot
5: so, kung nangutang man ganito yung mga silingan wala na siya ilabot.
6: Wala oi. Importante din ha nga tan-aw na lang kag naa og mo na gingon ba. Og na kay dunggan paminaw og na kay mata tan-aw.
5: Oo. Pero
6: ayaw na lang og kanaang kuan sagbat-sagbat din ha.
5: Pero iyahang asawa ang Uncle Boy kay moingon raman pud no nga sa iyahang bana nga si Kuan gipalitan og ingon ana moingon raman pud no.
6: Nanala, lisod na bitawan ni na kaniang Ramela at maymayi nang maimong asawa din na niya. Tambagi na nga ligid maayo taon nga muadto ka sa musilingan, mangutana kag sa delikado lagi na ano, inanang masuko yung musilingan, mawayan mo nagdiorasan na hinoon. Diba, di siya kumambo. O yapan sa dilipan, ingon siya, pait ning kada hapon na lang gayod ning mapalong ang kurente, makalaay sa trabaho. Magpaabot anus a musiga pastilan admin sa kurente na unsa naman taani ninyo langay sa trabaho ning dugay kayo musiga ang kurente palihog pag-usab na mo ayaw naming walay tarong serbisyo sa bang bitaw na kabantay bitaw sa kusigi pong burnout Miss Eva gahapon sino kapila to ni burnout kagahapon murag kaduha gul to ni burnout kagahapon no. Oh, kagapastilan bitaw sige burnout ka batikod sa ko. Ngano bitaw na unsa ba ni kana ang kuwang guitar supplies kurente giro kay ngano muraman og sige lag burnout no. Onya dere sa unahan. Good PM DJ, maayo ana kay mangutana sa personal nga mga butang sa laing tao maayong may nang may mayan nga di maa di maagig labot sa laing tao di manghilabot eh. Oh, gikan ni Clifford. Oh, tinood na Clifford. Ay, di kita ang ay manghilabot yun. Kay, na, masuko pa na una na delikado maawayan ka ng dioras. Okay, di jari ka mambo.
4: Okay, na sa ito mga kabayabs ko rin, alas 3 at 38 na sa kahapon, no? Tinood yun. Angay na lang ginani mo, istoryahin ginagmaayo, ay ginaglungig pagpasabot imong asawa, kabayabs, ka na ang Ramel. Nga di yun na maayo yung gibuhat. O kira nang mura siyang masuya, ikaray asultian, pero maingon na ganing manong na dito sa laing balay, kamuad to mangutana na ganon kasi nagpalit na ng ipon nga gold na ikado na yun ano, sultiin na mayo, maymayi na mga arilal tas to, aday magtabi ta, arilal tas to, ay nalang pag-adtog balay kay, na, delikadong mabugnoan ka din haan eh noon. Okay, nagkaroon sa laoy, sa dipanday, salamat sa inyong makanunan nga pagsunod has to mga programa. Sukad gaganin ng buntag, mga kabibes. Hangto nining oras sa kahapon. Ay, on yung gabi ay mo pagbiya. Kaya ito mga naman tayo replace drama. Gawas ba di ana? Naabot tayo mga manindot nga mga sunatang atong ibilin. On yung karong taon-taon, musunod ang service yung kabibes. Kaobans DJ lang ganida. Oni amo sunod usab ang arangkada balita sa hapon kaubad si DJ Lengga ni Dagyapon. Arangkada balita kaubad si Jake Batalyones ug sininya Corpus. Mo sunod usab ang TV Patrol. Wala man tayo oras pa dahon mga kabayabs. Salamat alam taga ganito nakaoban ang atong chief engineer si Sir Virgilio. Karon Sir Edgas, napon si Ma'am Junits o si Sir Gabriel. Itong station managers, DJ Langga Nida. Wala tayo oras, Miss Ibay, kayo na.
5: Sa mga gikapoy na, sa mga nasakitan, sa mga nangita o kasumbungan, sa ilamang sinatian, sa kinabuhi, sa kasakit o kalipay, dili na mo sa atong programang Request 931. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 4 sa hapon, diri sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Kini na lang ang misteryosang inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva Selfie. Bye and good afternoon mga ka-vibes. I'm Ping.
6: Okay, DJ Pamela.
7: Marang, kung nalang sa hapon si DJ Pamela, mag-ingon. Stop, hindi ka nalang start. Doon naging salamat ug may hapon. Kanatag tanahin mga ka-vibes.
6: Alright, ako na lang usab si Uncle Boy ninyo magingon. Di duwang bitaw paniti di bataros.
4: Again, sa ito mga kabahibs, karina minaw, daghang kayong salamat. O niya, syempre, wala man tayong oras mga kabahibs. Ako na lang usab si DJ Rico Mambo magingon lihok na. Mintras sa'yo pa. Mintras sa may panahon na payuras mo mga gustong buhaton, buhatan na mga kabahibs. Alas 3:40 na sa kahapon, sa dipata mo biyas kanginan, magbilin taog mga maanindot ng mga sudata. Dinhi lamang sa itong paborito radio 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Mga ka-vibes, mauna ni. Dagang salamat, ugbayang hapon. Bye-bye! Alas 3:40 na.

0: dito ng ating sakanginan, Ati Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkaya.

0: 93.1 Mauna Ni.
1: Sa mga higayon nga ikaw na balaka, tan-aw nimo ikaw nag-inusara. Ania kami, maminaw, muunong, mga lakad. Serbisyong Kavay.
2: Serbisyong Kavay.
1: Serbisyong Kavay. Serbisyong Kavay.
0: Good vibes nga makapahayag sa imong adlaw. Matinud-anon nga serbisyo. Gikan sa inyong maalagaron nga ka-vibes.
2: Maalagaron nga ka-vibes.
0: Ania na ang pambansang Tamsi, Langgat Neda.
3: Alas 4:08 mayong hapon, Sugbo, Kabisayan o Lukop Kalibutan, Tibuok, Pilipinas nga naminaw sa 93.1 FMR Cebu. Dayon na sa programang Andam nga Muunong, Andam nga Maminaw, Andam nga Mga Lagad. Serbisyong Ka-Vibes. Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda. Maayong hapon, kumusta man ang inyuhang Miyerkules sa hapon. It's a beautiful Wednesday, mga ka-vibes, August 12, 2026. Sa mga ka-vibes na to, nga naa sa ilahang mga opisina, sa ilahang mga trabahoan, asa man mo dapit. Basin ang uban, nasa dalan ka ng padong baron mog meeting, or basin og TNVS driver mo, so nagin mo sa dalan, di ba? Mag-amping mo, mga ka-vibes, sa tinyong bahay. Good afternoon ninyo. Init na ba inyong kape? Or init na inyong ulo? O sa'yo mo nag-init ang kape or ang ulo? Pero ang uban, mas ganahan og iced cold coffee na hala. Bisag unsa, mga ka-vibes, ang importante kay nangapi mo karong hapon na. At usang i-welcome mga tuang campus ka-vibes. Pearl, maing hapon.
4: Maing hapon lang ka, Neda.
3: Kumusta mang ka, Ana, Wednesday hump day as a sweet girl, kayang greetings, no? Namagod siya, cheers.
4: Different squad. Personality niya siya, basta.
3: Basta service yung ka-vibes. Kay maalagaron ba yung midari? So, na-shock yung mga kaubanan. Wala sila ka-dawat. Ha? Si Pearl to? Kumusta naman ka na Wednesday hump day?
4: Excited para sa Serbisyong Ka-Vibes.
3: Diba? Kuan ka, in 1 week, duha ka adlaw kang solo flight with Langga Neda. Diba? Pero, ang uban na itong mga ka-vibes manggod, kung Wednesday, murag maghinam-hinam sila kay tunga-tunga na sa simana, dalawang Wednesday, three, tatlong tulog na lang. Weekend na, di ba? Ang uban nga naigi-paabot nga sweldo, hapit na kunong sweldo kaganina sa programa nila DJ Kimyat and Ate Bay, no? Mo ilahang gipaabot. Kining duha no kanunay gini sila mag-apong og sweldo. Basta padong na gani sweldo or pila ka adlaw before sweldo, ila gyud nang apungan, ila gyud nang atangan, no? Aroing noon, nag-apong sa sweldo silang ganeda.
4: Bisan ako, puhon, mag-apong jugoy. No?
3: Tinuod, labi na na nakigitaganan and then you've worked hard for it. Ikaw, Pearl, syempre, namang yun kay mga plano sa kinabuhi. Pero if ka nang naaba kay gipangandoy or imong gipromise sa imahang self na magkatrabaho na gali ko akong very first sweldo kay akong paliton kay kani, Ana.
4: Ako kay very first sweldo siguro kay koan, alahas.
3: Ah, ganahan ka jewelries, good.
4: Ganahan ko, pero kay dako mong gusto nga investment. Mm. So like, magunahon ako, magkadugay ang panahon, magkamahal baya ang gold.
3: So kung ang yun yung bata, maabilidad. Kaya kung magkinaunsa, adto da yun ka sa, di na to pwede ma-mention.
4: Adto da yung pagwardyahan.
3: Pagwardyahan da yun. Tinuod, no? Bitaw, no? Wala ko nakahuna-huna, Ana. Ang akong gipalit na ko sa kuang unang sweldo kay electric fan.
4: At least useful.
3: Electric fan akong gipalit sa akong unang sweldo. Ang pinakaunang investment nga, mahal nga akong gipalit for my family kay aircon.
4: Books.
3: Diba, dato? Palit gidin kong aircon. Pinakaunang utang nako, kanang utang gali kang mga appliance, mga nana, makina. Kanang sewing machine para sa kong nanay.
4: Wow.
3: Ang aircon para po sa kong nanay. Asa ang sewing machine para sa kong nanay. Para nilang electric
4: fan. Same self, ma'am, wala.
3: Ang akong napalit sa akong self ka talaga, electric fan. Mga first sweldos ni ha,
4: like,
3: mga nanay.
4: Personal man, personal.
3: Personal, akong napalit. No, wala ko think. Di na ako kahinomdom. Di siya murag, so murag kanang because na naka na ko'y daghang na purchase nga mahal nya mas mo initatak na ko, di na ko mahinomdom. So meaning wa ko'y napalit nga mahal for myself nga mahinomdoman ako. Of course recently or katong medyo okay na imong kanang sana kahimtang sa kinabuhi, dako na kag sweldo, dili na ni mga firsts, diba? Na ko'y napalit nga mga mahalon for myself. But katong ato ang topic kay mga first, so for very first utang, o very first napalit sa akong sweldo electric fan, very first mahalon nga butang na napalit for family aircon, very first giutang nako kay makina. A pinakadako po or mahal nga ako napalit for my tatay kay sakyanan. Pero wow. Second hand. At least. Mm. So, nako'y mga mahalon nga napalit pero para gid sa akong pamilya.
4: Kabog, no?
3: Nako'y mga ingon ana. Mao na siguro katong medyo okay na ang kahimtang sa akong family, kanang okay na po akong sweldo, pero may kumupalit og mahalon for myself unknowingly, feeling na ko kanang deprived ko ana. Unknowingly, dili na nimo hunahunaon but wala ko ani, never gyud ko napalitan ani. Wag gyud ko kapalit ani sa una. I will buy this one for me. May nana ba?

0: kay. Doon na gyud intay mga mahinungdanon nga huna-huna on tuition fee. Mga labi na nga sugod na pud ang klase sa colleges, no, sa mga universities. I'm sure mas daghan na pud mog madugangan ang gasto sa family. So yes, spend your money, your sweldo wisely, mga ka-vibes. All right. Pearl, ato ng sugdan ang ato ang ka-vibes advisory karong adlaw Miyerkules.
1: Sa atong ka-vibes advisory, kay posibleng na ay rotational burnout sa pipila ka lugar sa Cebu City. Tungod kini sa critical power supply condition sa Visayas Grid. Ang mga lugar nga posibleng maapektuhan sa rotational burnout mao ang pipila ka bahin sa Cebu City nga Mandaue, Talisay City, Consolacion, Liloan, Minglanilla ug Naga City. Ang VECO nagpagawas og schedule gikan 1 PM hangtod 8 PM nga naglaki

0: Itala, Bangon, Mambaling, Pahina Central, Pahina San Nicolas, Pamutan, Punta Princesa, San Nicolas Proper, Sawang Calero, Tisa, ug Tuong sa Cebu City. 4 to 5pm, Apas, Kasambagan ug Lahog, pipila ka bahin sa Southern Cebu City, Poblacion, sa Konsolasyon, ug pipila ka barangay sa Liluan. Alas 5 hantod alas 6, pipila ka bahin sa Minglanilla ug Talisay City, lakip ang Bulacau ug Tuong bahin sa Cebu City. 6 to 7pm, pipila ka bahin sa Liluan, Konsolasyon, Kamputaw o Capital Site sa Cebu City. 7 to 8pm, pipila ka bahin sa Cebu City, Mandaue, Naga City o Minglanilla. Giauhag ang mga residente sa mga apektadong lugar nga mangandam. Sa posibleng pagkawala sa kuryente o kanunay nga mutanaw sa official nga advisory sa VECO alang sa mga update o kausaban sa schedule.
1: Naagyoy ka ng kailan nako Campus Ka Vibes Pearl nga ning chat nako nangutan na nabakunoy schedule nga rotation brownout sa ilahang lugar. Ni ako dyan isang gitubag. Kaya ba ako naami ana nga segment, no? Pero di na ako memorize. Pwede ka muntan na sa official Facebook page of Echo. Dito siguro mo mga ka-vibes, no? Pero I appreciate it. Meaning, nitultol sila, no? Sakto to si El, katong wala tayo servisyong ka-vibes. Niya nag-brown out sa ilaha, wa siya naka-prepare. Nabiktima siya, kaya wa siya advisory sa iyang kaugalingon. Diba? So sa mga ka-vibes na to, yesterday also, medyo lapad ang bahin sa Lapu-Lapu, Cebu City, Mandaue City,
0: Way Corriente.
1: So medyo apikig yun ang ato ang power supply. So kung gikinahanglan na to, nga magtipid, diligid gikinahanglan, but pasabot ni ini, mangitag-itag pamaagi, aron mas makatipid ta. Kaya I'm sure dako nagtabang ug mangita tag pamaagi nga makatipid ta mga ka vibes no in our own little ways. All right, pangalagad highlights na ta.
0: Sa ato pangalagad highlights na ang Tulong Dunong Scholarship nga nagduol og 240 ka slot para sa mga kabatanunan. Abli ang Tulong Dunong Scholarship Program alang sa mga deserving og financial nga nanginahanglan nga estudyante nga nag-eskwela sa state universities, colleges ug uban pang higher education institution. Kini nga programa usa ka pagkigtambayayong sa mga opisina sa Senators Kiko Pangilinan ug Pia Cayetano og sa Cebu City Government. Adunay 240 ka scholarship slots diin tulo ka estudyante matag barangay ang ma-accommodate. Ilabi na kini para sa mga estudyanteng wala naka-avail sa Cebu City Scholarship Program apan ang inhanglan gihapon og tabang aron makapadayon sa kolehiyo. Mao ni siya ang importante mga ka-vibes ang mga kwalifikasyon. Una, dili kasamtangang nakadawat og laing government funded scholarship sama sa TES or CHED Merit Program. Walay failing grade o kinahanglan adunay passing GWA or GWA nga 3.0 or equivalent sa 75 to 77. So, pasadong grade ra ang kinahanglan. Mga dokumentong kinahanglan isumite, duly accomplished TPD application form gikan sa CHED Unifast Office, Certificate of Registration, Certificate of Indigency og photocopy sa valid ID government og school ID. So ang deadline ani take note mga ka-vibes kay karong August 18, 2026. Para sa inquiries mahimong makonsulta sa Office of the Mayor og mangita kang Lester Archival.
1: Inyon ning pahimuslan mga ka-vibes labi na nga naghan pud kayo tag mga ka-vibes ron nga medyo challenge financially challenged yes. sila. So if makasulod mo ni ini na amo aning ilahang mga qualifications and requirements go
0: avail
1: timan i kanang gipunduhan ni siya, so meaning pwede ni ninyong pahimuslan. All right, so for more pangalagad and advisory kanunaya lamang ang pagtutok dinhi sa serbisyong ka-vibes. Di pa mo lakaw si Campus Ka-Vibes Pearl, naapa siya, mustay pa siya. Tungod kay All-Star Cast ta this afternoon, kauban ng uban pa natong mga Campus Ka-Vibes. Karong hapon, nga naman, doon na tayo tukion nga, nindot kayo to ang topic. No, I'm sure makarelate ni sila. Let us know kung kamupod. O saman ni siya about sa mga kabatanunan because today is International Youth Day. Let's talk about that. Inig balik sa programang andam nga maminaw, andam nga muunong, andam nga mga lagad. Serbisyong ka-vibes. Inyong paborito, 93.1 FMR Cebu.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: Ka-vibes! Ka-vibes! Ka-vibes! Ka-vibes, tiguang na ka?

0: Tretis? Ako na ni. Kabais, kabais,
1: kasama sa wana. Wana ni.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: Sa mga higayon nga ikaw na balaka, tan-aw nimo ikaw nag-inusara. Ania kami, maminaw, muunong, mga lagad. Serbisyong Ka-Vibes.
1: Serbisyong Ka-Vibes.
0: Serbisyong Ka-Vibes. Serbisyong Ka-Vibes.
2: Good vibes nga makapahayag sa imong adlaw. Matinud-anon nga serbisyo. Gikan sa inyong maalagaron nga ka-vibes.
1: Maalagaron nga ka-vibes.
2: Ania na ang pambansang Tamsi,
1: Langgat Neda.
3: Yes, sir! Kinigihapon ang iyong pambansang Tamsi, tambok nga sexy, Langga Neda. Nangalagad sa programa ng andam nga maminaw, andam nga muunong, andam nga mga lagad, serbisyong ka-vibes. Ato nang ilailahon, ang ato mga espesyal nga bisita, espesyal. Special sila mga ka-vibes kay karong hapon na. First time nga, musalang sila o sa serbisyong ka-vibes nga kamudungan. Nasalang ba mo nga tagsa-tagsa, di ba? Or pair by pair?
4: By three.
3: By threes, oh, di ba? Karon kay as one team. Atong ilailahon, akong mga campus ka-vibes, Jessery, Nina, Michelle, and syempre si Pearl. Good afternoon.
5: Good afternoon, Langga.
6: Wala lagi mo yung energy.
3: Oo, lagi.
6: One, two, three, go.
3: Go.
7: Good afternoon, Langga Neda.
3: Man, kay ibuli mo ni L, nagtanaw biya si L, may nga si L, wala mo, ala kayo ka energy
5: stay
3: dyan.
5: Standard mo, good
6: mo. Magdungan ra majud mi.
3: Na, magdungan sila, nasa laykoan, technique. Before tamo pa da yun sa to ang hisgutanan this afternoon, kinahanglan yun ako special mention si Papa Larry de la Peña. Yun siya padayon mo sa paglingaw sa mga tao, pinaagi sa inyong makalingaw ng mga programa. God bless you and the 93.1 FMR Cebu. Basta ka-vibes, okay, good. Oh, napa siya. Continue to grow and glow, ka-vibes. 93.1 FMR Cebu. God bless you. Papa Larry de la Peña, daghan kayong salamat. Nga bisan og nahuman na gyud in town si Shekinah, nakuha gyud nato iyahang loyalty, no? Daghan gyud kayong salamat. Gikan gyud sa kinailagman sa among kasing-kasing. We appreciate you gyud, Papa Larry. Thank you for trusting us gyud, no? Nga anhi ma train si Shekinah and amping mo kanunay. We hope na makabisita mo din hini Shek kamong duha mismo. Amping kanunay, Papa Larry. And syempre, natay mga ka-vibes nga nagsubay nato. We are live sa tong official Facebook page 93.1 FMR Cebu. Almira Henares, maayong hapon to you. Marlon, hello to you, Marlon Albarracin. Good afternoon, Neds. Pag-greet ko og happy birthday ni Cardo Dalisay, dilide. Cardo Perez ug ni James Albarracin gikan diri sa Mount Busay, Cebu City. Hello to you guys. Happy birthday to Cardo Perez. Ganahan mo sa akong ano.
5: Nindot
3: mo ba? Grabe. Kani si Michelle appreciative kay ni siya. And Almira Henares, salamat sa inyong announcement ka vibes. Mag-atang yun sila. Kaya usahay, di sila ka-add to sa Veko. Di sila ka-check sa official Facebook page. Ari yun sila magpaabot.
6: Stick with us.
3: Yes, please. L. Ramos siya. Hello, guys. Ana siya. Sige lang kag-hello, guys, ha?
6: Balik ka na.
3: Bumalik ka bukas. Face the wall ka, ugma. Na ay fan si Kuan, Michelle Baino. Wow. Si Janita Yuson Cañete.
8: Shout out.
6: Hi, uy.
3: Shout out.
8: Shout out, miss.
3: Ana siya, Dre. Hello, na-notice Michelle. Go, oh, di ba? O, ginotice good ka.
8: Yes.
3: Alright, pwede palihog i-share ang amuang live streaming this afternoon. Tungod, ay si Hannah Alusin is also watching. Hello, Hannah! ingon siya diri, bisita lang, asa to, uy, bisita lang ta diri sa live karon sa servisyong kabas. Hi, Hannah Alusin! Amping kanunay, Hannah. I hope to see you again. Puhon. Bisita po diri sa station. But I appreciate si Hannah kanunay ni siya mo-watch atong live.
8: Yes.
3: Daghan kayong salamat.

0: So I hope inyong i-share to ang live streaming because doon na tayo very nindot nga topic this afternoon. Una sa, because today is August 12, kay Baba mo that today is National Middle Child Day. Kasi middle child ninyo, 1, 2, ay, duhata. So, it's National Middle Child Day. So, today, August 12, it's an official holiday nga gi-celebrate to recognize mga middle-born kids or middle-born siblings. Nga naman, number one, kung eldest manggod, kamaragdas ito tanan, no? Ibuhos tanan kay eldest good. Ang uban, ipaningkamutan gyud. Labi na og medyo daladalaon bitaw ang pregnancy. Dugay na pregnant. Giampuan. Unya, finally na ana. Unya, kanang tanan, all the best mahatag. Pagkaduha na, second, mo, good gihapon. Di na to ikuan ang mga ginikanan. Ha, good gihapon na. All out gihapon. But because you've done that before, nahatag na po din yung tanan. Marag, kung sakuan pa, easy-easy na lang pag second, pag third, pag fourth, same, but because that kid is the youngest, pinangga, diba? Ang uban, kuan dayon nga favorite. So nay mga ingon ana nga middle child syndrome. So ang kana ko nung mga middle child mga ka-vibes kay Baba mo kasagaran, unsay ang term, not naman taken for granted, pero ma-feel ba na ni mo, Ninj?
1: Yes, ma'am.
0: Ana, feel na ni mo. So, feeling ni mo na take for granted ka sa family. Pila mo ka buok?
1: 8, ma'am.
0: Wow! Ikapila ka?
1: 5, ma'am.
0: 5. Middle, yun.
1: Yes.
0: Oh. So, unsa may makaligtaan ba yun ka? Unsa man ang mga moments na feeling ni mo, wala mo kuwa din hi, oy?
1: Yes, ma'am. Kanang, actually, kay ma-feel ganun ako. Not always, but siguro mahog siya always kay sa akong mga ate kay murag suod kay sila sa akong mama ba. Do suod bi sa akong mama but it's different good sa ilang kanang closeness and same pud sa akong mga manghod nga mga bata kay pinangga kay tanan niya kanang usay kay mag-post ko sometimes sa akong my day before nga kanang murag invisible ko sa family and then there are sometimes pud na kanang isi ko nila as black sheep of the family like mga middle child daw mga rebelde something like that but kanang dili man siya tinod it's just kanang sometimes I feel manggood nga kanang murag take for granted gani ko or like kanang dili din ako ma-feel ang whole nga love nga na-feel sa akong other siblings especially sa akong mga ate kay grabe gud sila closeness but sa ako kay it's different kun murag kulang siya ba
0: bitaw kisay eldest wala youngest 1, 2 kamon tulo so napa so ano gud mo kanang tinuod ba na nga ang mga youngest pud ko no kay favorite pinangga
2: ako favorite kasi ang papa.
0: Alright. Nya sa mga igso, pila mo abok magsuon?
2: Duha.
0: Imong maguwang
2: favorite sa mama.
0: Oh, pero pinangga pud kaniya.
2: Sa mama?
0: Imong maguwang.
2: Oh.
0: So imong mama nya pinangga kasi imong maguwang. Okay. So murag di ba 2 points siya. Ikaw Michelle. Na feel nimo nga paborito ka?
3: Depende man, may malita mo ko sa imong.
0: Mola.
2: Okay, okay, maldita man. Masag ko sa balay.
3: Kaan, ma'am, kay ang akong papa kay favorite niya ang mga babae. Dahil may kababae din. Akong mama, favorite niya ang mga laki.
0: Ah, alright. Oh, inana po daw ko na na. Kung ang imuhang anak kay babae, it's normally daddy's girl. If imuhang anak kay lalaki, it's normally mommy's girl. Yes. Pero ikaw, ma-feel ba ni mo nga pinangga ka kay youngest ka?
3: Yes, ma'am. Kanang sa labot na ni papa kay. Bisag maldita ko, ma'am, kay sige ka po siya kuan, ma'am.
0: No? Ana, good na. Kanang youngest gani
2: favorite ay kanang first word yun ako papa dili mama
0: alright akong daughter yung first word kay daddy
2: same na feel ato ma'am
0: ala so
3: kaminus
0: so karon ngayon na naman siya buot tana na lang mahitabo mama tana na lang na problema mama
3: say ma'am kay mas spoiled man ma'am marag ma privilege po ang mga kuan kay mas spoiled sa magulang
0: So pila mo ka bang magsuon?
3: 5
0: so spoiled kasi mo mga igsuon.
3: Yes, ma'am.
0: So pinangga. So pila ka points padung nimo 4 plus papa. O 4-5 points ka.
2: Wow.
0: Ikaw Jessery, youngest ka. Pila mo ka bang magsuon?
4: 7.
0: 7.
2: Yes. Ika mananing ka ilang parents, ma'am?
0: Grabe.
3: Oh.
0: Gani. So pila ma-feel nimo nga pinangga ka.
4: Magdepende.

0: Siguro kay kuan manggun permin bunalan niya ingon ba sila
1: mabunalan sa mamuna limang parents or ikaw rang bunalan
0: kumanda ka sige ako
1: give me okay
0: badlong man sigo pagka bata na ko ay kining sige ning suri-suri ing ano ingon ba sila nga kung pinangga ka disiplinahon sa
1: chika yes feeling na ko mauna pinangga ka so permi ka mabunalan pero between mama and papa kasi mas murag ni adore gyud nimo
0: akong mama siguro.
1: Okay. Imo mama. Siguro. Si Benigno wala. Kuana si Benigno ka ng so-so, ana.
0: Oh, di kami close ang papa.
1: Ay, di sila close ng papa. Hi, Papa Benigno.
2: Hello.
1: So, mas mama ang imong dood. Pero tinood, makay lalaki man siya.
0: Ay, din,
1: mas...
0: I feel sana kung naka-dako nga factor mong nga na, no, is si Papa ngun kaysa una, kaya sige, trabaho ba niya? Mag-ulian rin nga na.
1: Ah.
0: So, mostly si mama
1: ang nasa balay. Mm-hmm. O bitaw, nako po na nga factor, no? Kung ang akin say kanunay nga nasa balay. O tinuod. Ako sad, I'm a middle child, second ko, duha mi sa kong manghod, kay upat man mi. So, second ko, but unlike sa kasagaran ninyong experience na taken for granted, it's different. Ako ang nahimong apple of the eye. Growing up, ako ang apple of the eye. Both sa ako ang nanay and tatay. So I think it has something to do also with ang factor kay ako ang kuya ni stay siya for a long time sa iyaha sa side sa akong tatay sa lola, tito, tita. So mas naadid to ang ano po. So ako mo ay nabilin gyud kay nanay katong duha pa lang mi. So mas na close gyud ko niya. Then akong tatay kay kanang sundalo man then nag-police kanang permit po siya wala but every time maabot siya naa siya mas naagid ilang attention nako and then growing up ko anagid ko kanang bida-bida nagid ko so growing up nagid ko ingon ana until nga nanakoy buot until na kanang mo excel man ka sa eskwelahan oh so ikaw na hakuhag scholarship ikaw wala dai pag-asa ng pamilya na ito ana man dito naman din ikaw ang aahon sa atin sa kahirapan ana man so nabutang ang pressure sa ako because of that growing up where I feel obligated to help hangtod nga bisan dili wa nagud nagkalisod like karon okay naman of course may ako ang my late father pagkawala na niya syempre na pension so my nanay is not kanang dependent yun sa amo naa man siya iyaha diba so okay bisagin aron ang panahon nga okay siya I feel obligated ako gyud amo sulbad na ko inaana ang kuan ang middle child na kainana niya. No? Sa mga moments ba nga, feeling na to i-take for granted ta, maningkamot mong utag ato.
3: Yes, ma'am.
1: Ay, paduol
3: na. Yes, ma'am. Yeah. Kanang kanagaling ila sa mukuan kay kasagaran sa mga middle child kay independent gani and mutujod ko ana because kanang I've been living independently gani and then sometimes kanang makaingon jud ko nga rich something kanang word nga taken for granted kay makita kanang
2: sa
3: kanang galing kuan nga taken for granted ma'am kay especially ako kay I'm a working student so daghang gig pressure plus go work ko sa BPO industry and then ang ilang magong pagthink mangod if you're working in a BPO industry kay imong salary is kanang dako and then sometimes kay kanang mo giingon sa akong parents especially sa akong I don't know some parents especially sa akong mama nga kanang mana siya nga kadako ni mong sweldo something ingana ma'am and then I always feel mangod nga mo reach out la sila nako padulong na sweldo ma'am and then after that kay wala ko yung madungog nila nga message especially kanang word nga thank you man lang so kanang sakit jud siya and mausin na ang ako ma-feel good as a middle child kay kanang kwan good siya sa part good but at the same time kay it really helps me a lot man sad to grow pod and mausin na yung nakapa build sa akong self as a strong person gani karon.
1: Yes. Kasagaran ko na sa middle kids, no middle child kay strong independent people or persons na sila. Middle children are often described as independent, flexible, diplomatic, and creative.
3: Yes.
1: Kasagaran sa middle child kay maningkamot gyud ni on our own. Why? Because especially if wala bitaw nila ma-feel, if kulang ilang feeling kulang ang attention nga nahatag sa ilaha. So, sige, kulang man inyong nahatag na attention, I will make sure na inyo kong matagad. So, that child would shine. And then, ni-shine naman siya, so na siya'y maayong kabutang sa kinabuhi. Na niyang maguwang. Maingon na rin nga, may mangka, kaingon, ana, mangka. Maingon ang manghod. So sila, nasuya na dayon ni Monya. Mata ito ang line dayon ni Bea Alonso ba to? Or si... I think that was Bea Alonso's line sa movie na ako nga yung naiinggit sa inyo. Mm-hmm. So murag
2: may kasi Michelle na ma'am.
3: Wedding, ma'am no?
1: Kana because so, di ba kanang yahay na sila pagawasay na sila ko anya wa sila kahibalo nga ang middle child di ay
2: left out
1: ma-left out ug ma-left out gyud siya di gyud siya siguro ma-avoid but I think that's one thing nice no because maningkamot mong taga-tua. So, bisan unsa nga klase siguro nga hagit sa kinabuhi, medyo matayog ta, but we will never break down. Maraginana ba? So, sa tanang middle childs din ha, it's your day, it's our day, so go. Go and shine even brighter, diba? And please know na na-appreciate mo sa kadaghanan. Oo. I'm sure because of social... Nagila ka doon?
4: Wala ka nang ganunawag ko.
1: Tagaig tissue si Michelle Bino. Nihilang si Michelle. Dili lagi ka magpasiog daog. Hila kayo mo. Hila ko.
4: Wala, nihila ka.
1: Please, no, na-appreciate mo. Maybe sa mga panahon, no, na ka nang gikinahanglan ta nga ma-appreciate, basin og ka nang... Kasi ito, gano'n ka ng
2: basin puno. Dili gikan sa family, but friends and other people.
4: Wala yung kumilo. Nangoy ab ko, sir.
1: Ay, naipakit. Ibutang yun mo sa tunga. Diyo na to ang tissue yun. Dinhi lang dapit. Ay, naadi, ay. Duhan na yun ka tissue. Okay, nagabdala na dito. Thank you, Gab. Bitaw, kay nga no, kay nang sakto si Pearl, no? Please no, nga nagyudaghang naka-appreciate ninyo. Without even asking, kim kung middle child mo, na, like ako, nag-ask lang ko na kay Moya itong topic. But please no, na na-appreciate na ako si Michelle. Middle child ka, di ba? Ay, youngest. Ay, wakay labot. Diti ka i-appreciate today. Oo, not today. Not today.
2: Pagbigyan na to sila siya.
1: Yes. Please no, ninya, na na-appreciate ka.
2: Aww.
1: Nihilak
2: ka! Naiiyak siya!
4: Nagamit yun
1: yung tissue. Ko ganahan, kaya muhilaksan ko. Yes, Ninya, please know na na-appreciate yun, tika.
2: MMK episode ni sa kuan, FMR.
4: Bahala ng youth ko,
1: Bahala na ko na itong youth nga topic, kanilang ko, no. Nakahilak ko. Bitaw, go, ay, kanang, na-appreciate yun ako si Ninya. Because, the first time, no, nga, naila-ila, bitaw, tamo, siya yun ang, ka na ihatag ni Junita ni mo. Bitaw, kanang matatak yun ako si Ninya, no? Because I think na kay ina naman, na kay innate bitaw nga ko ang glow in you. Yes. I'm not just saying this because it's middle child day to day, ha? Karon lang, nai tissue day. Karon lang yun ang akong opportunity. Karon lang yun akong
2: nahimong... Maapil ta.
1: Naghilaksan ko. Karon lang yun akong opportunity na masulti. Ako to na i-preserve po sa Friday po, no? Manghawam sila sa Friday, lamang kumbiyaan.
3: Mamabalik ko.
1: Mugaplan siguro, mi, uy. Nanghilak ko. Namaragyan na itong gikinahanglan. Daghan-daghan. Pero bitaw, no? So sa mga ka-vibes na ito din, hanga middle child, no? Like, Ninya, kamo, please know na na-appreciate mo. Sakto si Pearl. Maybe, not sa family, but please, ayaw po ninyo huna-huna ang awa mo Gipanga. Maybe daghan lang yun kaayog gihuna-huna po ang family. Imagine if you're 5, 7, pila mo kabuok magsuon? 8, diba? And if also, no, kanilang also, it's always true that communication is key. So, wala mang yun po'y mawala if you will try to reach out and tell them how you feel. Let us tell them how we feel. So, mauna mga ka-vibes mo na feel, sometimes lang, sometimes. Si Ninya is very much well appreciated here sa 93.1 FMR Cebu. Tanan mo actually, pero si Ninya lang ko special mention. Ayaw nag-selos-selos, Michelle. Ganun siya kay clingy ni siya.
2: Clingy.
4: sininyo.
2: Dapat siya pud.
1: Kanas makita dito ko ang youngest child day.
2: Pangita kita dito. Kita lang day.
4: Kita lang.
1: Oy, suggest ninyo. Samot na gyud siya. All right, so ayan. So it's a warm love para sa tanang middle child. Enjoy, celebrate with your family, with your friends, and sa tanan. Go. Okay na kaninya?
3: Actually, ma'am, kay kanang nakaila ko kay this past months manggood kay kanang bugat kay siya ba? And then nasakit ko kapi nasakit ko ma'am pa niya. Kana galing, of course ako ra isa sa dorm then I always feel nga kana ako ra guys. And then nabot sa point nga ganahan ako mo give up kay ganahan ko mo choose between mo eskwela or mo trabaho kay wala na ko'y tug every day. But iya ka nang na-appreciate na ko kay nasa mga tao nga kana galing like wala ka na i-ask nila nga ma-appreciate ni mo nga ma-proud ni mo because kana galing wala kayo na ko nadungog sa mga tao ma'am especially my family nga proud sila na ako nga ang ila lang makuhan kay kanang dili ko enough nga pagkatao something like that so kanang kung anong siya kanang overwhelming and I'm so happy nga sa akong pagpaningkamot sa akong life kay nagagabay mga tao nga na-proud sa ako because I'm not just doing this for myself man but ganansad ko nga makita galing sa akong family nga kanang I'm doing my best bisag kanang galing wala ko nag-need sa ilang help. So
1: yes, Nina. Uy, labi na yun itong naghilak na yun si Pearl. Hinghilak ang pinakabangis. Oh, si Pearl, ang dyan, pasa na yun. Misa ko, ang tissue din, himurag ka to. Nag yung bulabakara, yun ito yung idun. Ang
4: kada man,
1: labi na yun itong katong sayaw ka. Oh, proud kay ko ni mo, Adto. Diba? Ning ano yun kumuha? Kasi ikaw dyan akong dili malimtan. Ang pagkaigwad yun. Kaan yun ito siya ka ng choreographer. Pearl? Unsa man, Pearl? Okay ta, Pearl. Pearl, ninghilak si Pearl. Taysa, kanang, ganun day ko. Ganun nagpasiog na ko, ani nga, ko, an, topic. So, mauna siya. Oh, ikaw, Pearl. Sunti, Pearl.
4: Pakos gana yung Pearl, pilde ka, Pearl.
1: Bilin ako kay Mau kung makarangkada nila sila kung ako mag-arangkada ka na. Sige na ako na maghilak din, he. Diba? Ingan si Al, nga nga nang hinilakay. Naghinilakay na. Ingan si we love you and proud of you, Ninya. Ana si Hana Dai. Thank you, ni ay, Ninya. Thank you, Hana. Oh, ayan. So, ayan, ha. So, please, do not ever kanang forget, no? Nga na. Kami din rin sa 93.1 FM Cebu will always, always be proud of you, Ninya.
3: Thank you, ma'am.
1: Di ka na mo kalimtan. Tinuod yun na white char. Not just today, ha? Tungod kay middle child day.

0: Siya, your last week ang CTU Maine. Today, this week is your last week of internship. Just Ray, unsa man imong mga tagay ko nakuha ng tissue ninyo bi. Ikaw Just Ray, unsa man ang imong mga unsa na? Kana bang sa mga pag-start wala ni mo nagtuo expectations o na pag-start imong gi-expect na inani ra pero inani di ay among gibuhat na kay manginana
1: pag una gyud is nakuyawan jud ko kung unsa akong buhaton diri gyud kay like makaya baka na ko nino unsa lang ibabuhat ako inana ba and but alam ko way raman sad is natabangan raman sad sa mga DJs po and nakaya ra gyud siya
2: niya
1: was ako nang expect na kini masalang jugo ani ing ana and every time ya masalang ka tumong bago pa ko is grabe gyud ka nervous gyud
0: I remember gyud just ring a kulbaan ka mangurog siya sorry
1: dala,
0: kayo ha
1: dala budot ka tumong
0: sige gyud panarapo sa buluhan din I remember nga nagkurog ka unang salang nimo din ha sa Vmix pag yun on air
1: kulbaan jugo ato kay mahadlok ko masayo ing ana yo so kasampan ko ano ba yana ba
0: na. So murag naasa inyo hang mind no nga basin makasabaan mo kung masayop mo.
1: Oh, yeah, wala para ba yung kaila kay ninyo ma mga ano niya basin pas smiling ana pero nagko na di naglagot na dayon. Batig masayop niya. Ano na ba? Iti lagi mo ba ano?
0: Face the wall gid mo man.
1: Oh, yeah, wala ug explain nga ano. Gitreat kid mi as family gid diri dili kay as interns and we really appreciate it kid ma'am.
0: Bita, I remember gud si Jessery kay kanang magpiginan gyud ko ni Junita. Mag-isalang siya din hati, naglingkod siya, nagkurog yun siya. Nahadlok po ko, mahadlok po tanga magkurog, no? Ikaw, Michelle, ato sa siya pahangoson si Ninya. Pag ginawaon sa nato. Ikaw, Michelle, usay mga unag yun, naka-mindset mo, mag-inani ra siguro ta mo, o siguro ni Diri, ano-ana.
2: Ma'am, boy, pila ko yung ganila, ma'am, para na mataga akong tubig.
0: Oo, oh, kawag kaya apil ang tubig.
2: Yo, hila ko niya, ma'am. Ako kan, ma'am, kaya pa-expect... Murag na tula lang, may magkagay pressure yung minister gab, ma'am. Kaya katong nag-master class ni ma'am ba, kaya naman siya nga taas na siya standard. Matupag uli na mo pa doon si Tio, ma'am. Murag na tula lang ako, ma'am.
0: Namin,
2: yes, ma'am. Pag, oh, pag ano, naurang nag-godo kami, ma'am ba, kung mo, dayan ba, may kayo, ano, masasar gab nga, taas ko na siya standard.
0: Mm.
2: Yeah, na, nakuan man, ma'am nga, nangadong may si Tio, ma'am, nakuan na may endorsement letter. Murag, all the way na lang, John.
0: Oh. All the way.
2: Oh, matupag. Pagdira mi sa kuan ma'am sa gate ma'am katandaran niya nakita mi sa city o barili nga gate serious kay sila ga kuan sa conference ni DJ Kimiat
0: oh
2: nagdudo mi kuan ma'am kanang abli sa protahan nagtudtud pa ming tulo kay basin og unsa ma unsa mi diri ba
0: oh nya taon-taon na unsa man dai mo diri
2: na pressure ma'am nya dako si tabang si Chini ma'am kay di ba sila may nauna si Tio Barili siya mag spoiler nako kung sige buhat siya okay lagi cheer lagi anana along the way ma'am naliper ako ma'am kay warag na hinahinay kay nakop na nako kung unsa ang kanang environment diri niya of course dako sad factor ma'am nga unsa inyong batasan ma'am nga sa intern nga welcoming kayo
0: na bitaw no I remember sad ka nang si Chini pod no sa CTU Barili siya pod to ang medyo kuan ana kayo ba so now you're telling me na siya gahatag og spoiler I would expect that from her to make sure nga di mo manghadlok di mo back out kay siguro si Chini felt na saya nga man po di mo muda yun nga
2: yes.
0: Nindot nin pila na po po sila
2: siya representative ma'am
0: diba sumuoday na siya
2: oko kay lak ma'am sunod na lang ma'am
0: wakay tubig o si Ninya ikaw Nins
3: kuan ma'am actually kay katong wala pa may nag na-endorse diri kay kita gamit may option sa mong ma'am unsa yung ganahan unsa ganang nga company then ako ra jud ang nasa FMR sila LGU ug ang buta siya sa Resia.
0: Ay lang isulti ang station.
4: 1-2-3-go kanya kanya na.
3: Kuan ma'am kanang wala siya ako ra jud ang nag-kuan diri ni sign up diri. And then after ana kay ribo ko sila nana sila then pag aray na mo kay ato ingon ni Sir Gab nga kanang na siya ana siya nga kanang taas yung standard kay katong pag-intern niya sa taas at yung standard. So, kami naglingi, ay, ulam, saan mo nina mo? Niya, na siya garang kikuha na mo mga example. So, pag uli, ma'am, kay siya nagtanga siya. At tulala, tulala dyan siya, ma'am. Niya, kanang, muhawa mata na siya niya. Kanang, mura galig, mawalaan mi og kadag motivation ba. So, na nami nga, Michelle, ayaw lang, kay Fina mo, di na mo kaya, wala ka.
0: Ay!

0: So, Sunshine Jr. Sa'yo,
1: Michelle. Na-happy dyan ko, ma'am, kayo, of course, ginansan ko ba nga nami tolo, then, moto, at first, kay pressured kayo, but, I realize man good nga, kanagaling kaya, di ay kay, dilibya dyan ko hilig, ay, never dyan ako na think good ngay nga ni, kagabaw ko mo news, kagabaw ko mo drama-drama, something like that, but you will never know what you're capable of unless you try it good. Yes. And then, karon kay,
0: Nanasa, ganina, gakot siya sa drama day. Kuya Juan, mantawi.
1: And karon ma'am, kay na-amaze ko ma'am ba kay kanagaling, hasta ako pag-studio kay murag naka-default na nga naka-mag-news ko ma'am.
0: Nga na,
1: and then, and then with the help and guidance po sa inyo, and thankful kayo ko kay kanang wala na ko na-feel nga ga-work ko dire ba. Kay kanagaling welcoming mami, mura lang balay gali. Musod ko dira sa kuwar kay ko, mura na ako nasa balay. Something nga na, and happy kayo ko ma'am. And karon nga, pag surjud sa August kay kanang sad-sad, kay of course, na-attach na ko sa everyone. And kanang, well, sakit-sad siya. Kay of course, na-attach ka sa mga tao, then back to normal na kay in this coming kanang weeks. So, mauna siya, but I'm very grateful, and I don't know if everyone siguro nga kanang mahuman na may dire kay siguro kay nasi siguro yung time nga kanang alimugawan gani ko ma'am. Hinga na kay kay hinga na nindo chud kayo siya ma'am, like as a nice kayo siyang experience dire, and I never thought manggun ngayon nga niya mo ma-experience, and I'm so happy nga nakailamin ninyo mga banggiitan nga mga you know mga bangis of course, and yeah, that I think that's all.
2: Thank you, Gyud. Thank you, Gyud, ninyo, no? Kay you, na-decide mo nga mo pa dayon. Bisan o, gihadlok mo ni Gab. Kanay, Gyud, si Gab.
3: Lagi din si Gab, Gyud.
2: No? But grateful ko nga ning padayon mo. But pasabot, bisag, in reality, Gyud, no? In life, inana mang Gyud. Bisag unsa siguro ang isulti sa lain nga tao, for as long as dili ikaw mismo ang naka-experience, dili po siguro ka basta-basta na lang mo to. Ikaw gyud mismo mo sinati, no? Kay how can you give up if wa pa man day ka kasugod? Oh, susug di sa. 'Di ba? Kay in the middle of it, even if nakapila na kakaadlaw, if dili gyud kaya, gara gyud na. You tell that company or that station or that person that what you're doing is not okay. It's killing us. Or you just walk out. At least ma-realize pud sa kaninga kananga company or whoever na ay kanang lisod kayo mo gibuhat, dili na siya kuan makatao, 'di ba? So at least wala ninyo gipawang inyong tingog. So we're also very grateful nga ni padayon mo ning lahos mo, and we appreciate everyone. So sama sa kong giingon sa uban kanang sama ninyo maklingi pud mi, but because siguro through time, no, sa experience, kapila na mi gibyaan pud, kapila na mi nabiyaa, kapila na mi gibyaan, kapila na pud mi namiya na nasirad-an na mi company. So murag naanad na mi. But because ang silver lining is that bisan og dili na ta everyday magkita, di na ta everyday magkatrabaho dito sa unahan, kanang ginganlan og success, magkita gyud ta didto. Yes. Diba? Who would have thought nga si Gab will be working with his professor, with his kanang mentor.
0: Bangis.
4: Bangis siya,
2: DJ Kimyat. You know what I'm saying? Who would have thought ba nga in ana? So maybe kamo puhon na may mga ingon ana nga stories to tell. Ha, kana sa una mentor ko ana kanang ko ana na mo mentor na ako sa internship sa FMR Cebu, now I'm working with her or with him, whoever that is. You know what I'm saying?
3: Yes.
2: And even if dili ta under the same station or company puhon, mag-abot ug mag-abot ug gitano. Oh, so open ra gyud ni siya. Ari ra gyud mo din hing. Ari mo mag-lunch break. Duol ra ba ya kanyang
1: ulit ni ice cream, ma'am.
2: Oh, ari mo mag-dessert. Vacant period, ari mo dere. Oh, nana ra gud. So inana siya. Basta we appreciate everyone. Ako na lang yun yung i-take ng opportunity nga hatagan mo sa tribute, because until Friday na lang ni sila, yun natin guest tomorrow and Friday. So
0: kamo lang sa Wala pa man
2: sila. Hindi sana to siya kayo. Abi pa lang ako siyang giabog. Looran biya ni. O may ano siya na, may, hola, si Pearl og L na lang siya. Marag, walay ka mali pa, miss. Ana siya. Katuningon ko nga, nag-anticipate ko nga, muhuman na mo, masyag nalain, nga wako mali pa, nga sila na lang ni L.
0: Open akong kwan. Sana, ni mas ninot ng OJT ba? Duha pa naman JT.
2: Ah, oo. Oh, nahuman naman sa usa.
1: Favorite sa
2: nako ni. Oh, kasi syempre, favorite music radio.
0: Best. Wow, what you sa kuga expect ba sa tanan-tanan?
2: Ikaw po di ay sige sige ikaw na lang po di maabog na tikong
0: ay ay next week
2: ayo kay mo sulti na siya ron sa yang feelings ako mag siya ipa-out di na ka mo report yun ni sulti naman kasi mong feelings nag gratitude ko anaman ta di ba muhilak po siya pinakabangis di ba basta mao na mga ka vibes no mga campus ka vibes ay daghan nag kailan ninyo din hio daghan nag mutultol kay bao na sila nga may mo drama si Jessery
0: tanan
2: na lang nga role oh
0: kisa
2: oh, nay mang ad sa Facebook.
1: Yes.
2: Kasi naigoy mo glasses.
0: Wala yung karama.
2: Nanay mang ad niya sa Facebook, si Pearl, maayo na mo,
0: sa
2: VO.
0: Kansa?
2: Ikaw, ha, si Pearl.
0: Sir Gab. Ay, alangan ma'am sa CIT na may Wildcat Radio, diba? So, naakipahimo, may grade promotional plug and kanang own jingle. Mm. Yeah, nakadungog si Sir Gab.
2: Ah, oh, diba? Maka-proud. Sample daw.
0: Ay, ako lang ipapainaw niyo after sa...
2: Yara private, yara ipapadungog na ako. Bitaw, so we're very grateful ninyo. Michelle Baino, Jessery og si Mar, og Ninya Turing. Daghan kayong salamat ninyo. Napatay 2 days. Oo.
1: Balik pa bisit.
2: Mabalik po, mabalik. Ning saad sila. Nalilapag
0: sa ako internship, ma'am. Tungod nila.
2: Yes. Oh, kasi sa good boy mag inana mi dere mga ka vibes no because naman ko yung mga lain-lain yung eskwelahan nagsugod mi nga sige mag cut off ta unom lang na po mo send moingon din si Gab si Junita the water lang nato miss ko luoy pud ano nilo ibas in wala nay mo dawat nila ba
1: kaya ko ba ko ni Sir Gab ma'am
0: nako kasi contribution
1: nako di kay contribution
0: nako contribution pag human nang hadlok
1: lang siya ma'am
2: okay naka realize daghan na din ako i-mentor oy daghan ko i-supervise hadlok ko din para mataktak
1: mo di yang way ma'am nang hadlok siya pag first para gamay na lag mo sulod
2: oh ana okay siya pag first pakitanggila siya nako nga concern siya na siya gustong daghang i-mentor niya kay Dusi naman kabuok siya daghana day sa akong ati manon oy
1: maunig pa nagot to siya pag mag-class
2: iyan na day mong gihadlok aron hinahinay mo ma-back out may gali kay wa mo nagpapildi
1: wala gyud may papildi ma'am
2: nagmadaugon gyud mo bitaw so kana no kanang ang nakanindot because pila ka eskwelahan mag-abot tulo o pat but kamo wa gyud ko naka-experience nga naay sakto no wala pa ta nakasuway nga naay nagkampo-kampo nga sila kanira nga eskwelahan kanira gyud nga eskwelahan magkasinabot jud among Bohol super close with USJR even ang sila si ITU sila Nathaniel kato nga batch close with even if di kay sila magkanang overlap sa schedule ba mag-abot mag-chika sila so yun ana pero day kamo ones. I think kamo ang super close. Mas close
1: na batch day ones CTU main ma'am
2: mo nang maglibog ko pag first unsa nga school so dili day mo classmate nganong close man mo na koy mga ingon ana pag first I had to like really write beside your name unsa mga school kay ma lost man ko kay close man mo so I thought kauban si Ninya og si Michelle og si Pearl inana ba na koy ma disorient
0: okay
2: ko.
0: Pareha mo may humor ni Michelle ma na makatawa dayon inana ba
1: excited man ko
0: di ay
2: di kita mo tuo ana di gyud nakatuhoan
1: yes ipa said ko ma'am nga na meet na mo sa ITU ma'am
2: di ay
1: yes
2: Labaw na
0: plastika.
2: Labaw na si Pearl.
1: Labaw na si Pearl, ma'am. Mm.
2: Hoy, L. Oh, sige lang. Namin moment si L.
1: Si L po di ay.
2: Ayan. So, ayan ako. Katapusang simana sa ako ang mga CITU.
0: CITU.
2: So, ko. CITU. Main intern. So, but of course, taas-taas pa na. Oy, duha ka-adlaw. We will make the most out of the 2 days. And syempre, dili ko mo, hapit na sila mahuman kanang putyo-putyo ilahang performance. Dapat the same, diba? So imagine, morning pa lang naana sila, ni duty na sila. Except sa kuan, super early ni DJ Sprocket o ni Sir Tonton, hindi nila kaya. At to lang sada-sada sa Kalandrakas. So Kalandrakas, to request 931, to servisyong ka-vibes, to news break, to arangkada balita sa hapon, depende og ihatag ang certificate. O ang kuan, final evaluation.
0: Ayun lang.
1: Bully. religious James Reid, no?
2: Og ang final evaluation, di po ta sure. Diba? O ayan, sa katapusang 5 minutos, alright? Today also is International Youth Day, August 12, diba? Para ato na lang ning i-shortened before ta magbabay, unsa sa tan-aw ninyo tinuod mang gyud gihapon na no na ang mga kabataan ang pag-asa ng bayan, all right, ana mang gyud na, but unsa sa tan-aw ninyo ang pinakadako ng challenge or hagit nga giatubang sa mga kabatanunan karon sa digital era, digital age?
0: Pang Miss Universe ang pangutana.
2: Yes. So syempre, as a beauty queen, tubagon sa dinyo as a beauty queen. Ikaw una, Pearl.
3: Lo. Pinakadako siguro nga hagit sa mga kabatanunan karon is the community itself.
2: Why?
3: Because the community itself pa lang chaotic na. Kabaw man ko nga ang youth nay ambag. Pero it needs more nga voice for them to kanang move forward nga mo take part jud sila sa community.
2: So you're saying if chaotic ang community, unsa most probably naay mga along the way no nga makahasol aron mas madunggan
3: yes.
2: yung voice.
3: Aron mas matagaan sila kanang galing way to express themselves and to share ilang thoughts sa mga mas maguwang ba and kanang para mahibawaan nga ang ilang voice matters pod sa komunidad o sa nasod.
2: But ikaw, have you ever felt na wa madunggi imo ang tingog?
3: Wala, because I am very expressive as a person. So kanang tanan ako gusto isulti bisan intrusive thoughts, nasulti na ko. Kanang sa akong friends never ko nalibak because I'm gonna say it in front of your face.
2: All right, okay. So at least no, naiusa diri nga wala niya na feel na gi-shut down ang iyahang voice because she will never stop until madunggan siya.
3: Alright? Puhon.
2: Puhon. And dindot kay mga plano si Pearl, puhon. Magamit yun na nimo ng imuhang pagsiguro nga madunggan ang imuhang tingog as a komentarista puhon.
3: Puhon.
2: Yan. Ikaw, Michelle, unsa sa tanaw nimo ang pinakadakong hagit sa mga kabatanunan karon?
0: Do. Miss Philippines.
1: Para sa ako, ma'am, kay especially in digital era nga ang mga teen dili man tanan but some of teenagers karon, ma'am, kay dali kay siya ma-swayed sa unsay makita nila, dali sa kay sila maapektuhan sa unsay makita nila sa social media on labi na karon nga important kayo nga ang usa ka youth kay politically aware. Okay. Onya daghan kay mga fake news nga mo laganap dira sa social media like Facebook inana. Nya dako siya factor of course kay ang youth kay dako pabayag ang impact daghan og like ang population daghan kay mga youth nya dako kay impact ang youth sa like during election
2: yes.
1: inana nya og magpa og daghan kay mga fake news nya dali kayo sila ma
2: mutuo ana
1: kay dako pud kay mga epekto maapektuhan ang economy ang political nga sector.
2: So tungod kay daghan kaayo ang believer whatever is written, whatever is posted, published sa social media, even if it's fake news, no, crucial para sa decision making sa mga kabatanunan. Yes, tinuod na, no, baga kaayo ang mga voters pod nga mga batanon. So imagine if ang ilahang gisaligan sa ilahang information, gikan nga, mga fake news ba ang sources, and that's why, that's the reason why they will vote for this person. Unsay mahimong itsura sa ato ang nasod, no? At least aware si Michelle ni Ana, so nanatay one batanon din he that will make sure she will never just get easily swayed whatever is written or published online. Ikaw niya,
4: I think, ma'am, isa sa pinakadako nga hagit sa mga youth kay ang kanagaling financial problems or poverty. Kanang daw kay siyag impact good if kanang dili mo stable financially. Kay daghang mga youth nga kanang makastop sila og skwela because wala sila'y kwarta, dili enough, and then mapugos gali kasagaran nga mo trabaho mo kayod para lang ma-finance lang self. And I think that's one of the kanang struggle pod sa ilaha kay at a very young age kay mapugos sila nga mo work, no? And sometimes mas pilion sa uban nga mo trabaho na lang kaysa miskwela. So daghan kay factors sa gun nga dili sila makatarong og kaon 3 times a day ingana. And then yeah, I think isa pud na.
2: So si Ninya believes that poverty is plays a very important role kay kung tinuod no, kung you're financially challenged, kuwang ka sa nutrisyon kay di ka kakaunog insakto og labaw sa tanan, imong mga pangandoy no mas top kay di ka ka eskwela, di ka kalahos og eskwela while mo ingon din ang uban, ah kadaghang wa katiwas og eskwela nikita. Yes, it's true, but

0: tanan maswertian nga makalanding og trabaho even if wa sila nakahuman. Naapoy mo ingon na nagiman nakahuman gali o ang gihapon ni succeed. Oh, tinuod man pud na. But dili pud tanan ingon ni ana. Kumbaga, whatever happens sa kinabuhi, mahinungdanon gihapon ang edukasyon. So mao pud na si niya. At least there is one batan-on here mga ka-vibes who will also make sure no nga karon hapit ta pud ni siya mahuman pag eskwela og siya na pud ang naikaugalingong pamilya. She will make sure na dili man gali sobra-sobra apan pasibo no enough para sa family nga makapaiskwela og mga anak, makapakaon og mga anak. So good job pod ni sa to ang tulo ka batan-on nga girls. Arin na ta sa ato ang naginusarang lalaki
1: pero
0: sa grupo.
1: Just ka Miss Universe.
2: A short wrong answer. So ang siguro no ang mga youth today no is where under a lot of pressure good das kay expectation ang atong family, ang peers, ang society sa ato agani and mo na siya.
0: Do you feel sad about that?
2: Yes, kay especially kanoring i-compare gani sa okay. Sa ilang ni Agi sa karon ano na kayang ginana mo so kanong dili ikaw
0: okay. Ano yeah no so I would kanang ko ana pud ma-feel guilty pud ko kasi sometimes no most of the time naay moments na I would say sa una in ani man gali yes. Mi kay lahi man mi nga generation nya kamo in ani na dayon I think yeah so pwede lang nako i-connect you are also being judged yes. No wrongly no lain-lain gid ang panahon, lain-lain manggod ang ilahang nadak-an, lahi ng environment, lahi nga kind of parenting, lahi na gyud. So, nahimo mong ingon ana because of that. So, dili pud na ninyo sala. Sakto si Jessery. These youth, no, these teenagers, mga batan-on, and you guys are under a lot of pressure. Well, just inhale, exhale, and just make sure you're surrounded with the right people.
2: People, yes.
0: People na, number one, i-allow mo. Yeah, mo lift up ninyo and i-allow mo. I-allow mo nga maging kamo and at the same time, sultian mo if medyo dili na maong na-discard eh. And para kamo, open po mo to listen.
1: Yes.
0: Ayan, ako, nindot ko ayo inyo hang mga gipang sulti about the mga batan-on karong mga panahuna. I'm very happy, no, nga na-meet mo na ko. And we have this conversation and this topic today. And I would love to kanang lang balik-balikan ni siya ba nga episode pohon ug moingon na unsa day ka no unsa jud day ana no dato hisgutan nga mo ni ingon ko ani siya 2026 ni siya maybe 5 years from now unsa na pod di ba nagangging salamat Jessery, Pearl, Aninya and Michelle mobalik ni sila karong tawtod para sa tong arangkada balita sa hapon do na ba shout out Wala ra. Alright, sige, padayon ta sa ato ang arangkada balita karong taod-taod. Hi to Dr. Dr. Linda Rodriguez Mangaya. Hi, Doc. Thank you so much for always tuning in. I'd like to say hi to Lorna Margarita. Good afternoon, Ma'am Langga Neda. And sa tanang mga interns watching from Sambagdo, Cebu City. Very pretty. Ako dyan yung basahon. Very pretty, Ma'am Langga Neda. Ganahan dyan ko ingnon kung very pretty. Di lang pretty, very. Daba mo na. Muna mo invest dito sa red lipstick, ana. Red eye. Charot. Ayan, ako, daghan king salamat. Maginod na mi. Kay magbalita pa mi karong taod-taod. Sa mga ka-vibes na to din ha, mga batan-on, nga mga middle child, sa mga ginikanan, sa tanan, nga nakadungog sa ato ang episode this afternoon, please know that you are appreciated. Alright? Kinainyong ubos nga alagad, langga nada sa programang Andam nga Maminaw, Andam nga Muunong, Andam nga Mangalagad, Servisyong Ka-Vibes. Dinhi lamang sa inyong paborito, 93.1 FMR, Cebu, Amping, Lablab!
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu Ka-Vibes, mauna ni.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu Ka-Vibes, mauna ni.
3: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Mga init ka pang hitabo. Mga nagunang balita. Mga lanog na issue. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa Buntag. Arangkada sa Buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa Buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Maunani! Maunani!
5: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga hikayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
2: This is FM Radio.

0: paborito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes Tonton Alcusantugo.
4: And you're listening to 93.1 FMR!

0: is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Goodbye.
2: Paborito gini nako ang FM Radio Cebu. Pero mas paborito tika mauna ni.
3: Goodbye. Kasama sa wana.
4: Mauna ni.
2: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: August 12, 2026, Miyerkules. Kung gaano kalakas ang ulan sa labas, ganun naman kainit ang debate sa Senate Impeachment Court. Mamaya kumuha tayo ng update tungkol dyan. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadana natin yan. Kaagapay niyo kami sa mausaping hindi dapat panampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
0: Arangkada Balita.
2: During
3: not
2: the direct, Your Honor.
3: Not all questions can be answered by yes.
2: I am on cross, Your Honor, please.
4: I'm counsel, sir.
3: Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination.
5: Defense at prosecution counsels, mainit na nagkasagutan sa 15th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Problema sa basura, critical ayon mismo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bilang ng mga namatay sa habagat at mga bagyo, umakyat na sa 26. DPWH Secretary Manuel Bunoan, pinangalanan sina Senator Bongo at Robin Padilla na nagsumite ng project list sa ahensya. At Pinoy Tennis Ace Alex Iyala, tuloy ang arangkada sa hardcore swing matapos makakuha ng first round bye sa Cincinnati Open.
0: Sa pool sa CCTV ang pag-araro ng isang jeep sa 5 motorsiklo sa Cebu City. Yan ang umarangkadang balita ni Clark Pasuit.
6: Sa CCTV footage na ito, kita ang mga motor sa intersection ng Colon Street sa Cebu City. Maya-maya pa, biglang dumating ang isang kulay green na jeep at inararo ang mga motor sa harapan nito. Nasa 5 motorsiklo ang inararo ng jeep. Ang isa sa mga rider, tumilapon sa kalsada at ang isa pa, naipit sa ilalim ng jeep. Buti na lang at huminto ang jeep kaya't hindi ito tuluyang nasagasaan. Sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, sinasabing nawalan ng preno ang jeep kaya't sumalpok ito sa mga motorsiklo. Agad na isinugod sa ospital ang mga nasaktan habang agad namang nakipag-areglo ang driver ng jeep sa mga biktima. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Nagrumble ang ilang kabataan sa isang pista sa Island Garden City of Samal. Yan ang umarangkadang balita ni Noreen Igonia.
7: Sa video, makikitang pinagtulungan ang grupo ng mga kalalakihang kabataan ang lalaking ito na nakaitim na t-shirt hanggang sa matumba ito. Maya-maya, isang lalaking nakaasul na damit ang tumakbo galing sa likuran at gumanti ng suntok. Nakipagbuno ito sa ilang kalalakihan hanggang sa awatin ng dalawang pulis. Ang video ay kuha ng isang netizen matapos ang kanilang pagdiriwang sa Pangapog Festival madaling araw nitong Agosto 10 sa isang kainan sa Freedom Park, Barangay Peña Plata, Island Garden City of Samal. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad, nagpang-abot ang dalawang grupo ng mga kabataan sa lugar, ngunit nagkaroon ng pagtatalo ang ilan sa mga miyembro sa grupo dahilan ng kaguluhan. Napag-alaman din na ilan sa kanila ay menor de edad at meron ding mga nakainom nung nangyari ang insidente. Nakarating ang pangyayaring ito kay Samal Island Mayor Lemuel Reyes. Ipinatawag ang mga kabataan kasama ang kanilang mga magulang. Animoy maaamong tupa ang mga kabataang sangkot ng kaguluhan ng pagsabihan ng alkalde. Sa halip na ikulong, pinag-community service niya ang mga kabataan dahil sa ginawa nilang kaguluhan. Pinaalalahanan sila ng alkalde na sa susunod na gagawin nila ito, tiyak apapatawan sila ng mabigat na parusa. Mula dito sa Davao, Noreen Igonia na PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Dead on the spot ang 17-anyos na lalaki matapos pumailalim sa isang truck ang minamaneho niyang motor sa San Julian, Eastern Samar. Yan ang umaarangkadang balita ni Jay Barion.
8: Bumibiyahe sa magkaibang direksyon ang motorsiklo at truck sa San Julian sa Eastern Samar kahapon ng umaga. Pero pagdating sa may kurbadang bahagi ng kalsada, dahil sa bilis ng takbo ng motor, nawalan ito ng kontrol, nag-overshoot hanggang sa napunta ito sa kabilang linya. Nagkataon namang paparating ang kasalubong na truck. Dito, pumailalim ang motor at nagulungan pa ang biktima.
9: Kontrol, siguro nag-crash siya. Nesirong naman yung adton kung kaloyong nga. Diyan kaloyong alin. Tuman naman nga truck na agi. Nesirong yung adton.
8: Sa kabila ng malagim na pangyayari, nag-arigluhan na lang ang pamilya ng biktima at ang driver ng truck.
9: So parang nag-agreed man ang kaganak, ang bata, ang other party kung na nag-asip nag-settle hira.
8: Nakaburol na ang labi ng biktima sa isang punerarya sa Borongan City. Ako si Jay Barion ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Samantala, umakyat na sa 26 ang namatay sa Habagat, Bagyong Luis at Bagyong Maymay ayon sa Philippine National Police. 25 rito ay sibilyan at isa ang pulis. Ayon sa pulisya, nakatutok sila ngayon sa post-disaster recovery. Pero sa datos naman ng Office of Civil Defense, bineberipika pa ang 21 nasawi. Pinakamarami rito ang naitala sa Benguet, 14 naman ang sugatan. Sa kabuuan, aabot sa mahigit 3 milyong tao ang apektado ng sama ng panahon sa Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Calabarzon, Car, Metro Manila at Mimaropa.
0: Nasira ang ilang bahagi ng protective dike at slope protection sa Kabangan at San Felipe Zambales dahil sa bahang dulot ng habagat. Yan ang umaarangkadang balita ni Rod Izon.
10: Malaking bahagi ng dike sa bayan ng Kabangan at San Felipe sa Zambales ang nasira ng malakas na agos ng baha na bumaba mula sa Mount Pinatubo. Ito ang lumalabas sa ocular inspection nila Zambales 2nd District Representative Doris Nanay Bing Manikis at DPWH team sa Panguna ng District Engineer Dennis Nasin. Nasira ang Kadmang Bukali Reserva sa Barangay Kadmang, maging ang protection dike sa Barangay Manoabayo na bahagi pa rin ng Kabangan River. Nawasak din ang slow protection ng Barangay Santo Niño na binigyan ng temporary solution sa pamamagitan ng sandbagging emergency operation.
11: Pag wala naman ng ulan, tuyo naman talaga. Pero ano ko, yung main tributary, ang dami niyang dinadaanan na ano tawag dyan, yung maliliit na ilog na yun talaga nagkukos lahat yun.
10: Pinasok na ng baha ang ilang kabahayan sa 3 barangay dahil sa pag-apaw ng baha mula sa Kabangan River. Bumigay din ang porsyon ng paanan ng mahabang dike sa Barangay Makulkol, San Felipe, Zambales. Mula sa FMR Northern Luzon, ako si Rod Izon ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Kritikal na ang problema sa basura sa bansa. Ayon ito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos tumambad ang dagat ng basura sa daluyan ng tubig sa Pasay at Paranaque kasunod ng mga pag-ulan. Yan ang umarangkadang balita ni Lestor Aler.
12: Matapos bisitahin ng Las Piñas kahapon, nag-inspeksyon naman ngayong araw si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Pasay at Paranaque City bilang bahagi ng patuloy na flood mitigation efforts ng pamahalaan. Binisita ng Pangulo ang Jokno Pumping Station sa Pasay at Redemptoris Water Channel sa Baclaran kung saan tumambad rin sa Pangulo ang maladagat na basura matapos ang ilang araw na pag-ulan. Ayon sa Pangulo, hindi pa man maituturing na garbage crisis ang nangyari na sa critical na aniya ang estado ng problema sa basura.
13: Yeah, it certainly is. But just look at it. Does that look critical to you? It does to me. So yes, I wouldn't call it a garbage crisis, but that is the problem that we are facing.
12: Inihalintulad naman ng Pangulo ang Japan pagdating sa maayos na disposal ng mga basura at iginiit na kinakailangan ng bansa ng pasilidad para sa waste disposal.
13: Wala namang gusto ng mamumultahan, pero kailangan bigyan din natin ng facilities na kung saan pwede itapon yung basura.
12: Tulong-tulong na ang mga tauhan ng Department of Public Works and Highways, Metropolitan Manila Development Authority at mga lokal na pamahalaan ng lungsod sa paglilinis ng mga basurang naglulutangan sa mga nabanggit na waterways. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, bagamat patuloy ang pag-agos ng mga basura mula sa Manila Bay papunta sa iba't ibang konektadong waterways, bahagyang nabawasan naman na ang volume ng mga basura simula nung umpisang linisin ng mga ito gaya sa Paranaque.
14: So tuloy-tuloy lang din tayo. Ang problema gan, siyempre habang ginilinis natin, tuloy-tuloy pa rin yung pagdating. Pero Kaya hindi muna tayo magtatanggal ng mga equipment doon tsaka ng mga tao kasi yun nga, pagka isang araw lang, isang mapupuno na naman. So kailangan tuloy-tuloy lang yung pagtatanggal ng basura.
12: Kaugnay nito, isinusulong din ni Pangulong Marcos Jr. ang Waste to Energy Program na naglalayong i-convert ang basura para magamit na kuryente.
13: We are starting to move forward at mag-auction raw doon sa kung saan kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling doon sa waste to energy. Kaya yun ang ninenegotiate nila ngayon.
12: Dagdag pa ng Pangulo na naghahanap na rin ng magiging lokasyon ng itatayong waste to energy plant habang kinukonsidera ang bayarin ng mga LGU sa paghahakot ng mga basura papuntang planta. Patuloy ang sinasagawang estratehiya ng pamahalaan pagdating sa offland kontrabaha gaya ng dredging, desilting, declogging at pati na rin ang pag-improve ng ilang mga daluyan ng tubig sa bansa upang mabawasan ang epekto ng pagbaha hindi lamang sa Metro Manila pati na rin sa ibang parte ng Pilipinas. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Isinusulong ng MMDA ang pagpapatupad ng 5,000 pisong multa para sa mga mahuhuling magtatapon ng basura sa hindi tamang tapunan. Ayon sa MMDA, patuloy silang nagsasagawa ng cleanup operation sa kahabaan ng Redemptorist Water Channel sa Parañaque, kung saan maraming basura ang naipon sa daluyan ng tubig. Pinabubuti naman ng lungsod ng Maynila ang kanilang drainage system sa pangunguna ni Manila Mayor Isko Moreno.
1: Sa ibang balita, ibinunyag ni dating DPWA Secretary Manuel Bonoan sa Sandigan Bayan 3rd Division na nagbigay si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ng listahan ng infrastructure projects para kina Senador Bongo at Senator Robin Padilla para sa 2025. Sinabi ito ni Bonoan sa Sandigan Bayan kaugnay sa malversation case ni dating Senator Bong Revilla. Pero nininaw naman ni Bonoan na lahat ng senador ay binigyan umano ng alokasyon para sa tinatawag na leadership fund at ang pagsusumite ng project list. Pero hindi nanguhulugang sangkot sa anumang anomalya si Go at Padilla.

0: Parliament ngayon.
1: Niinya, nasaksihan nga natin ang mainit na sagutan ng dalawang kampo sa harapan ng Senate Impeachment Court. Doon nga sa cross-examination kinwestiyon ni Defense Counsel Attorney Christine Ferrer ang kahulugan ng surveillance work sa Joint Circular 2015 at kung kailangan bang may mahuli muna bago maibigay ang payment of reward.
2: Your Honor, please.
3: Let the witness answer your Honor, please. Can the counsel be instructed not to stop the witness at mid-sentence, Your Honor? Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Misleading questions are not allowed.
2: They are allowed.
4: Counsels, let's not allow the generational or seeming generational divide increase the tension in the courtroom. Let's keep it a notch lower.
3: Your Honor, please, I am preventing myself from giving her a spanking, Your Honor.
1: Dito na nga pumagitna si Presiding Officer Cheese Escudero at nilinaw na magkaiba ang payment of reward sa purchase of information.
4: Ang payment for reward, yun ang hinahanapan mo ng success.
5: Opo, tama po.
4: Yung payment of information, hindi mo hinahanapan ng success yun.
5: Hindi po.
4: Tama po ba?
5: Opo, tama po.
1: Kinwestiyon naman ni Kapunan ang pagpapakita ng National Internal Revenue Code sa paglilitis gayong walang kinalaman ang usapin ng gross income sa confidential funds. Muli ring iginiit ni Delcampo na para sa pagbili ng supplies, pagkain at mga gamot ay walang ibang tinatanggap ang ahensya bilang patunay sa pagbili dito kundi ang mga official receipts at sales invoice. Bagay na hindi isinumite ng OVP at DepEd. Pasado alas 2 ng hapon nang matapos ang cross-examination ng depensa at sa redirect, tinanong ni Kapunan kung kasama ba sa confidential funds ang pasweldo sa Vice Presidential Security Group.
5: Under the joint circular po, yung confidential fund should only be used dun sa allowable expenses under an item 4.8 of the joint circular po.
3: And your professional judgment, kasama ba sa mandato ng isang vice president ang confidential operations?
5: Kung based po doon sa nakalagay sa mandato nila, hindi po.
1: Matapos dumaan sa recross ng depensa, dumiretso naman sa pagtatanong ang ilang senator judges, kabilang na si Senator Judge Erwin Tulfo.
6: Okay, naibalik ang pundok. Sumagot naman po sila, ang OVP. Nung nag-issue kayo ni Salawa, sumagot ba yung mga kakulangan na dokumento na ibigay ba nila?
5: Ang naging remedy po nila is mag-appeal po sa commission proper.
6: Ano po nangyari doon sa commission proper?
5: Yung sa 2022 transaction po, nagkaroon po ng decision ng commission proper at in-affirm po nila yung notice of disallowance.
6: Okay, so na sinabi nyo kailangan ibalik po yung pondo, tama po ba?
5: Opo.
6: Naibalik po ba?
5: Hindi po, meron po silang final na motion for reconsideration na pending resolution po.
6: Sa kano pong total lahat?
5: Mga 4 million, 400 plus. Opo.
6: Okay.
1: Ninya, bago nga matapos ang paglilitis ay iginiit ng depensa ang pagtutol sa isa sa mga social media posts ng private prosecutor na si Attorney Armando Virgil Ligutan, bagay na nag-udyok sa presiding officer na maglabas ng ruling o ng warning pagdating ng Lunes. Bukod dito, nakatakda namang humarap sa Senate Impeachment Court si HOR Chief of Legislative Archives Marivic Pareha, ex-OVP SDO Gina Acosta at ex-DepEd SDO Edward Fajarda sa susunod na linggo. Ninya,
7: Angela, matanong ko lang kumusta naman ang mood dyan sa Senado pagkatapos noong impeachment trial considering nagkaroon ng mga controversial, quote-unquote bangayan sa panig ng isang millennial lawyer siguro, no, at isang OG lawyer na may mga salita pang nasabi like papaluin daw niya si Attorney Christine Ferrer.
1: Niña Caninano, bago magkaroon ng recess para sa lunch nga ang

0: parehong prosecution at depensa, pati ang Senate Impeachment Court ay ating binantayan kung ano yung magiging demeanor ng dalawang kampo, no? Agad na umalis at lumabas doon sa korte si Attorney Christine Ferrer at naiwan doon si Attorney Lorna Capunan. Si Attorney Lorna Capunan na nakita natin na nakikipag-interact pa rin naman siya sa defense counsel even with lead counsel Attorney Sheila Season at yung iba pang mga parte ng defense counsel ay nakikisalamuha pa rin ang prosecution until kaninang lunch. Pero kanina, no, yung pagkatapos mismo ng paglilitis ay medyo mataas nga yung tension dahil nga medyo hindi okay yung naging pagsasalita din or yung mga naging post nga ni Attorney Ligutan as per Attorney Sheila Season. At nakita natin na hindi nag-usap yung dalawang kampo bago lumabas ng Senate Impeachment Court. Ninya?
1: Oo. At Angela, pwede ba malaman sino yung mga absent na senador dyan ngayon? Nakabalik ba si Senator Loren Legarda? Nandyan ba si Senator Alan Peter Cayetano?
0: Ninya, wala nga ngayong araw noon si Senator Loren Legarda, pati na rin si Senator Alan Peter Cayetano. Si Senator Loren Legarda ay nag-forward na yung kanyang opisina ng extension nga doon sa kanyang medical leave mula pa last week. Si Senator Alan Peter Cayetano, wala tayong formal na information patungkol sa kanyang absence. Pero kahapon, sinabi ni Attorney Reggie Tongol na hindi naman nangangulugan na pag wala dito yung Senator Judge ay hindi na sila nagmo-monitor ng paglilitis dahil may iba't iba silang means kung paano gagawin ito. Ninya?
1: Alright, maraming salamat, Angela Babad.
2: Tambalang Lenny Raffi nakakuha ng pinakamataas na suporta sa hypothetical 2028 election survey ng Okta.
1: Marami pang may init na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes, mauna ni.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
5: My

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Good vibes overload, matagbuntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes, matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas, matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes, sad-sad sa unto, matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite Music Radio.
5: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad, serbisyong kabay.
3: Music Radio.
6: Ani-ana ang arangkada balita, kauban si Jack Batalyones o Ninia Corpus.
7: Report na naglalaman nga ng intelligence at surveillance work ay qualified bilang paggamit nga ng confidential funds, habang naging critical naman kanina ang House Trial Spokesperson pagdating nga doon sa itinakbo ng cross-examination ng depensa doon sa kanilang COA State Auditor Witness.
8: Mukhang hindi yun yung in-expect natin na manner of cross-examining the witness. Medyo adversarial siya. No, kaya nag-i-intervene na yung ating presiding officer.
7: Ito na lamang ang nasabi ni House Trial Spokesperson at Lanao del Sur Congressman Zia Alonto Adjong nang kumustahin tungkol sa nangyaring cross-examination ng defense kay COA State Auditor Sailin Del Campo ngayong Miyerkules. Nakailang beses na kasing pumagitna si Presiding Officer Cheese Escudero para i-rephrase ang mga tanong ni Defense Counsel Attorney Christine Ferrer matapos makakuha ng sunod-sunod na objections mula kay Prosecution Counsel Attorney ni Lorna Kapunan. Naging critical din sina Adjong at House Prosecutor at Bukidnon 2nd District Congressman Kit Flores sa pagkakasama ng expenses ng OVP kagaya ng tree planting, mga Christmas party at iba pang community-related events sa confidential funds. May confidential funds man o wala, ginagawa pa rin ang mga aktibidad na ito ng bise. Ang mga ganitong bagay para sa kanila ang nagpapahina sa argumento ng defense na kailangan ang mga confidential funds para sa seguridad ni VP Sara.
9: Example lang kanina sinabi, no? Road safety going to that particular activity. That is given to a lot of, kahit regional director may road safety minsan, di ba? Senador mayroon. But they don't have confidential funds.
7: Kinwestiyon ni Adjong ang paggasta ng confidential funds ng OVP para sa mga aktibidad na kaya namang gawin ng isang regular government security operations. Sapat naman kasi ang personnel at resources ng mga ito para sa isang regular police work.
8: Kaya nga gustong makita ng COA, ano yung mga nagawa ninyo na outside of the regular police work.
7: Hindi rin sang-ayon ang dalawa sa argumento ng depensa na dapat confidential ang mga pangalan ng mga providers o yung mga butika o caterer na na-source out ng OVP at DepEd sa kanilang confidential activities.
9: It's the office that buys the supply and gives it to that person who gave the information. So paano mo ma-reveal yung identity ng confidential informant, di ba? So there's no need na idaan mo pa sa AR lang.
7: Naging madiin din sila sa mandato na ibinigay sa COA.
8: For God's sake, what you have used there as to buy these supplies are public funds. And the only agency that is constitutionally mandated to audit any transaction, government expenses, na using taxpayers' money is COA.
7: Jack, kanina nga tinawag o itinaas ni Lead Defense Counsel Attorney Sheila Season itong isang post sa social media ni Prosecution Counsel Attorney Amando Ligutan tungkol nga doon sa misleading question exchange ni na Attorney Ferrer at Attorney Kapunan kanina sa punong balitaan nga matapos ang trial. Sinabi ni House Prosecutor at Bicol Saro Congressman Terry Ridon na sa kanyang palagay, hindi babagsak sa sub-judice rule ang naging post ni Ligutan na may paalalang hindi pinapay agan ang misleading questions sa isang trial.
4: Kung naiyak ko yung depensa, kawawa naman sila. Anyway, but it is not within the sub judice rule. So, I think it is out of place. Dapat itabi noong pong presiding officer ito pong pag-iyak ng depensa dito po sa bagay po na ito.
7: Giit pa nga niya, huwag sanang i-gaslight ang mga Pinoy sa kung anong sinabi dahil malinaw aniya sa transcript ang sinabi ni Attorney Ferrer sa mga panahon na iyon. Para kay Ridon, mas dapat pag-usapan ang mga naging komento ni VP Sara sa labas ng trial, kagaya na nga yung alegasyon niyang gawa-gawa lamang ang mga ebidensya laban sa kanya. Para kay Ridon, kine-question na nito ang kredibilidad ng korte. Sa kabila nito, rerespetuhin nila ang magiging desisyon ng Senate Impeachment Court at kung ano ang mga katanggap-tanggap na mga salita para sa dalawang partido. Pero giit niya, importanteng malaman ng mga Pilipino ang itinatakbo ng paglilitis. Jack?
10: Yes, Maring, ganito. No? Na-interview ba si Attorney Ligutan tungkol doon sa sinasabi niyang post? Na-monitor mo ba kung sakaling nagbigay na siya ng pahayag tungkol dito?
7: Jack, kanina matapos nga yung trial, merong ambush na ambush saglit itong si Attorney Ligutan at ayon nga raw sa kanya, wala namang malis ay yung kanyang pag-post na iyon. Ay, yun lamang ang kanyang nasabi kanina, no? Maikli lamang at mukhang sa Lunes pa natin, maririnig talaga yung buong panig ni Attorney Ligutan. Jack?
10: Oo, baka pag pinahaba pa niya, sagot niya, baka lalo siya mapapagalitan sa Lunes. Again, maraming salamat, Mari Ocampo. Pag-usapan nga natin itong impeachment at dahil muling binaha ang maraming lugar sa bansa, pag-usapan na rin natin ang flood control. Makausap natin si Dean Ederson Tapia ng University of Makati. Magandang gabi po, Dean Tapia, at welcome back ulit sa Arangkada Balita.
11: Magandang gabi, Jack, tsaka sa mga tagapakinig natin.
10: Okay, quick recap lang ho. Ano ang assessment nyo dito sa day 15? Or basically siguro yung ano, mula Monday, ano ho ang assessment nyo sa naging impeachment trial po sa takbo nito?
11: Ako, sa tingin ko, naging very reliable yung mga witnesses na pinresenta ng prosecution, no? Alam nila yung kanilang trabaho, alam nila yung kanilang ginagawa, and very clear yung kanilang paninindigan tungkol doon sa mga kakulangan na nakita nila doon sa Office of the Vice President. Siyempre, admittedly, under pressure yung mga yan. Makikita natin na may mga periods na nalilito sila, pinapaulit yung katanungan. But that just goes to show that they're very natural about their responses, no? So pinakinggan natin yan for the whole week, at particularly itong last witness natin na si yung auditor ng COA, si Auditor Sailin, was very firm in her explanations, bagamat pinipilit siyang luminya sa isang klase ng conclusion ng depensa, at maging nung yung mga ibang senator judges, hindi natinag yung witness. And I think she came out as a very credible and reliable witness. Ganun din naman yung previous na mga tumistigo, si Attorney Wamil, ano, Jack.
10: And tingin nyo ito, pag-usapan natin, naging mainit din na topic is of course yung naging demeanor nga ng both ng defense at ng prosecution. Ano po masasabi nyo? Tingin nyo ba na go overboard ang mga lawyers po ngayon?
11: Ako, ang personal na tingin ko dyan is lahat ng mga ginagawa ni Attorney Lorna Capunan is calibrated. Kasi hindi mo na pwedeng gulangan yun eh.
12: Mm-hmm.
11: She's been practicing for the last 48 years. Baka mas matanda pa kaysa dun sa edad natin dalawa, Jack, no? So, alam niya kung ano yung ginagawa niyang diskarte, pati yung mga mm-hmm. pa-side comment dyan.
12: Opo.
11: Alam niya na nakikinig ang taong bayan, and that is her way of making sure that the people continue to watch the impeachment. Kasi mm-hmm. kung mag-re-rely lang tayo sa mga dokumento, eh talagang nakakaantok yan at hindi mm-hmm. masyadong maiintindihan ng mga kababayan natin. So,
12: mm-hmm.
11: Maganda. And on the contrary naman, napanood natin kanina,

0: Medyo obvious yan sa palagay ko, Jack.
1: Pero tama ho ba yung ginawang parang pag-call out na rin ng presiding officer dito nga? Kasi nga daw sa post daw ni Private Prosecutor Armando Ligutan. Kayo po ba nabasa nyo yung post ni Attorney Ligutan?
0: Ba, siyempre, nung nabanggit yun,
1: Pinakita ba kayong mali?
0: Facebook post. No? Mm-hmm. It was couched naman in general terms. Pero alam din naman natin kung ano yung pinatutungkulan doon. Mm-hmm. At okay din naman na magsabi yung ating presiding officer na teka muna, medyo hinay-hinay kayo since you are officially part of the prosecution at kumit din yung mga defense. Kaya nga, but that's all in kumbaga, siguro, sabi nga ni Attorney Ligutan, ang kanyang paliwanag, wala namang mali siya, pero siguro, hindi naman na maghinay-hinay, Jack.
1: Okay, isingit ko lang ho to bago tayo punta sa flood control. Isang tanong lang tungkol din sa impeachment. Ang pinagtataka ko lang ho, na-call out din ho ba or napagsabihan din po ba ng presiding officer? Hindi ko ma-recall, no? Si Senator Pia Cayetano, kasi matatandaan nga natin sa kanyang Facebook page ay naglabas siya ng mga spliced video. Hindi ba basically the same lang yan?
0: Napakagandang tanong yan, but I think it's even worse kasi ang mga partidos dito sa kaso na to, you expect them to take a position. Kung prosecution ka, syempre, ihahain mo or i-advance mo yung position na nakaatang sa'yo. Ganon din naman yung depensa. Pero kung ikaw ay senator judge, dapat merong kang not only impartiality, but the appearance of impartiality. Parang sa tingin ko, mukhang nakalimutan nyo nung ilang senator judges, Jack.
1: So, habol ko lang to, no? Of course, maraming mainit ang ulo ngayon sa mga kababayan natin dahil nga dito sa baha. And of course, naungkat na naman yung mga flood control na anomalies. Pero tingin nyo po ba, dapat ang investigation ng mga flood control projects ay hindi lang nakasentro sa present administration? Dapat po ba mag-backtrack din sa mga previous administration po?
0: Alam mo, Jack, ang importante dyan ay tingnan kung ano yung sinasabi ng ebidensya. Kung ang ebidensya ay nagtuturong ang mga problema ang kaakibat ng flood control project ay matitrace, hindi lamang dito sa administrasyon na to, dapat talaga yan tignan. And in fact, I think, marami na tayong mga preliminary nakitang ebidensya na nagsasabing, ang problema natin sa flood control, hindi lamang nagsimula dito sa administrasyon na to at nagsimula pa nung previous administration. Hindi naman yan dapat maging dahilan na common nangyari in the previous administration, hindi mo na rin yun iimbestigahan. All the more reason, kasi ngayon tayo nakaka-experience ng mga kapalpakan na nangyari nung nakaraang administration. So to me, it's very important that we investigate everything at tignan natin lahat kung saan napupunta yung ebidensya. At yun ang sundan natin, Jack.
1: Okay, nako. Again, maraming salamat sa oras na bigay mo dito sa aming programa. Dean Ederson Tapia. Sir, mag-stay dry at mag-ingat po kayo.
0: Salamat, Jack. Thank you.
1: Nanguna ang tambalang Lenny Robredo at Rafi Tulfo sa hypothetical 2028 presidential at vice presidential tandem matchup result ng tugon ng masa survey ng Okta Research. 45% ang nakuhang boto ng Lenny-Rafi tandem habang 42% naman ang Sara-Aimee tandem. 8% naman ang nagsabing wala silang iboboto sa dalawa at 1% naman ang tumangging sumagot. Ayon sa Okta, ito ang kauna-unahang pagkakataon na nanguna ang Robredo tandem sa Duterte duo. Pinakamataas ang suporta ng Robredo-Tulfo tandem sa Balanced Luzon at NCR sa 61% at 56%, habang 90% naman ang sumuporta sa Mindanao sa Duterte-Marcos tandem. Class A, B at C ang pinakamaraming suporta sa Robredo-Tulfo duo, habang Class E naman ang may pinakamaraming suporta sa Duterte-Marcos tandem.
2: Pag-usapan natin ang katatapos lang na 15 araw ng impeachment trial kasamang lead prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro. Magandang gabi, Ma'am Congresswoman Luistro. Welcome back sa Arangkada Balita.
3: Good evening, Nina. Good evening sa lahat ng viewers and followers. Salamat sa pag-imbita dito sa programang Arangkada Balita.
2: Yes, ma'am, unahin po natin itong ND or Notice of Disallowance. Para po sa kaalaman ng nakararami, ano po bang ibig sabihin ng simpleng salitang Notice of Disallowance ng COA? At ano ang ibig sabihin nito kapag naisyuhan ng isang pampublikong opisyal?

0: Soy Hot Exclusives now na.
1: Bumuhos ang pagmamahal sa ginanap na gala night para sa kanyang unang sabak sa teatro.
2: Nagkamali ka, take 2, take 3. Ew! Ito hindi, dire-direcho eh. So kailangan yung linya mo, yung iba yung disiplina pa rin talaga. Buti na lang magagaling itong mga kasama ko dito na nasasalo nila kanina. Medyo nasalo ko doon. Balik mo doon ako.
1: Last Saturday, kahit na malakas ang buhos ng ulan, dumating ang mga malapit na kaibigan sa industriya ni Pokwang para sumuporta sa tulog na The Musical.
3: Sa lahat po, kahit bumabagyo, maraming salamat. Diyos ko po, Mistin, Sir Julius, I love you, thank you, Jaiho.
1: Hindi napigilan na maging emosyonal ni Pokwang habang kinikwento niya kung saan parte ng kwento siya nakarelate.
2: Yung sa character mo dito, yung nakaka-relate bilang nanay, no? Kay Rex, kasi namatayan po ako ng anak na lalaki na brain tumor. So, pag naririnig ko yung linya niya, ayaw ko munang marinig. Tumala, ayaw ko muna. Ayaw ko muna. Kasi, pinagdasan ko, Lord, dugtungan mo yung buhay ng anak ko.
1: Agad nating kinamusta si Mamang after mismo ng play.
3: Masaya anak, saka syempre paribagong ano to eh, kumbaga pagsubok sa akin bilang artista, bilang kumbaga ibang experience.
0: At yan na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito niyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives, balik sa inyo, Sir Jack and Miss Nia.
4: Maraming salamat, Jai Ho. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nia Corpus.
5: At ako naman si Jack Batalyones para hindi mauli sa usapan. Kapit lang hanggang sa susunod na
4: Arangkada Balita.
6: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
7: Magnapatungong Japan para sa Summer Sonic.

0: mula sa ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol.
1: Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan sa mga kabataang tinangay umano ng malakas na agos ng ilog sa Bulacan. Patuloy na pinaghahanap ang limang teenager na pinaniniwala ang tinangay ng agos habang naliligo sa Marilao River noong Lunes. At live nagpapatrol sa San Jose del Monte, Bulacan, si Michael Delizo. Mike, anong update sa paghahanap?
2: Alvin, yun nga, August 10 pa nawawala itong limang kabataan na tinangay umano ng rumaragas ang tubig dito sa Marilao River noong kasagsagan ng pag-ulan noong Lunes nga. Kaya para sa disaster office, ito na yung pagkakataon para ihinto yung search and rescue operation at nakatutok na ngayon ang mga responder sa search and retrieval operation sa katawan ng mga bata.
3: Nakuhanan ng video ang mga kabataang ito na naliligo sa ilog ng Marilao sa bahagi ng San Jose del Monte, Bulacan. Lakas loob silang tumatalon at nagpapaligsahan sa paglangoy patawid sa kabilang bahagi ng ilog. Nagpapatangay pa sila sa agos, saka tiyempong kakapit sa halaman sa gilid.
4: Ayaw magpasaway ha, malakas yung baha!
3: Kaya naman sinasaway ang mga gumagawa nito, lalo pa at may limang teenager ang napaulat na tinangay ng agos ng ilog. Dalawa ay mula sa San Jose del Monte na sina Ronjin Justin Alseco, 13 anyos, at John Norbert Nipay, 17 anyos. Dalawa naman ay mula sa Caloocan City, sina Raisen Carl de los Reyes, 13 anyos, at Mark Ivan Hirona, 18 anyos. Hindi pa nakikilala ang ikalimang tinangay ng agos. Magkakaiwalay silang nawala habang lumalangoy sa ilog sa kani-kanilang lugar sa magkakaibang oras noong Lunes.
4: Napakaraming bata yung mga naliligo.
2: So marami talaga mga tumatalon.
4: Na inaawat natin kasi nakabantay na kami ng

0: pastor Lance. Okay. Kaya lang, siyempre, pag nasita mo rito, napakaluwang, nung, napakahaba nung area namin. Eh.
1: First time ba ito nangyari, sir?
0: So, meron din, meron din. At hindi lang siguro sa time ko, pero lagi namang may nalulunod dyan. Mm. Napaka-delikado niya.
2: Naikwento ng isang kapitbahay sa isa sa mga kaanak ng biktima ang nangyari bago tangayin sa ilog si Mark Ivan.
3: Malirescue daw siyang kaibigan na 13 years old. Tinulak niya daw yung papunta sa gilid. Tapos pagdating daw po sa gilid, siya naman yung napunta sa gitna. Sumigaw po siya daw sa ano niya, kasama niya. Sabi daw niya na ano, tulungan niyo ako. Pinupulikat po ako.
2: Ang mga magulang ni Ron Jean, hindi tumitigil sa paghahanap sa kanya.
4: Ingop ko lang sana, gusto ko makita yung katawan niya. Para, kasi kawawa, nakababad ko sa tubig. Diba? Siyempre, diba, napakasakit kahit kung ay isip nga ni na magito mangyayari.
2: Nagtulong-tulong na ang mga tauhan ng Coast Guard, DRRMO, pulisya at barangay sa paghahanap sa mga biktima sa kabaan ng ilog. Nakikiusap ang mga kaanak ng biktima sa mga ahensya ng pamahalaan na huwag sumuko sa paghahanap.
5: Unawagan ko po, sana po, magawang po po yung paraan na para masikog po sila doon. Sir, mamahanap na po yung mga bata. Sabi nga po nila, hindi po ganun kadali dahil ang taas po ng tubig, ang lakas po ng alin.
6: Sir, hoping po, sana may nakakita at sana papagaling lang siya ganun.
3: Tumasok po ako na may mga bakit nakaling po. May nakakita, may nakapulot. Ang sakit, magkapag-alam na lang po sa amin, tawag naman po kami.
2: Nakikipag-ugnayan na rin ang San Jose del Monte City LGU sa bayan ng Marilao sa posibilidad na naagos noon ang mga nawawalang kabataan.
7: Alvin, sa ngayon ay muling tumaas ang level ng tubig dito sa Marilao River at nagpapatuloy ang pag-ulan dito sa San Jose del Monte. Kaya delikado para sa mga search and rescue team na ipagpatuloy ang arrest search and retrieval operation team na ipagpatuloy ang kanilang operasyon lalo ngayong madilim na. Sa ngayon ay yung kanilang paghahanap ay nakapwesto dito sa gilid ng ilog o doon sa may river banks at minomonitor kung may lulutang na katawan. Alvin, balik sa'yo.
8: Maraming salamat, Michael Delizo. Pansamantalang itinigil ang paghahakot ng basura sa ilang estero malapit sa Manila Bay dahil sa pag-ulang dulot ng habagat. Ikinadismaya naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na personal na makitang basura. Aniya, kailangan dagdagan ang proper waste disposal facilities sa gitna na isinusulong na dagdag multa sa maling pagtatapo ng basura. Live mula sa Baclaran sa Fire City ng Papatrol, Arlene Delgado. Arlene, nalaman na ba kung bakit naipon ang mga basura dyan?
9: Alvin, pansamantala na nga munang inihinto yung pagkolekta ng basura dito sa Redemptorist Water Channel sa Baclaran habang patuloy itong pag-uulan. At kanina nga, Alvin, ay ininspeksyon nito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ipinaliwanag niya kung bakit ganun karami yung basura rito. Sabi niya, bukod mismo doon sa volume o dami ng mga basura, ay dahil na rin umano ito sa nasirang trash trap at dami ng mga ibinagsak na ulan, dulot ng mga nagdaang bagyo at habagat.
10: Dalawang taon nang nangingisda sa may Manila Bay si Armando. Pero ngayong araw, imbes na isda, basura ang hinahango niya matapos itong maipon sa lugar kasunod ng mga pag-ulang dala ng habagat.
11: Kaya medyo hirap din po kami pangingisda. Dahil nga po sa ganyan, lalaot kami, masasalubong namin yung basura.
10: Ngayong Miyerkules, binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Diok na pumping station sa Pasay City. Ikinadismaya niya ang basura na bumara sa pasilidad na nag-umpisang patakbuhin noon lang isang taon.
12: Dito yung galing sa labas yan, that came from Manila Bay, di ba, ang pumasok dito. Nasa bayan na naman ng high tide at saka yung pagpasok ng flood waters. At kaya yan, naipit, napunta rito at ganyan ang nangyari.
10: Tuloy-tuloy naman ang trabaho ng mga ahensya ng gobyerno para mabawasan ang baha sa iba-ibang lugar sa bansa gaya sa Metro Manila.
9: Ganito ang sitwasyon ngayon dito sa bahaging ito ng Manila Bay, sa tapat ito ng Diokno Pumping Station dito sa Pasay City. At kahit nga panaka-naka yung ulan, may kita nating tuloy-tuloy pa rin yung paghahakot ng sandamakmak na basura. Karamihan sa mga nakita natin ay mga styrofoam, bote ng plastic at meron ding

0: maituturing na ba itong garbage crisis gaya ng pananaw ni Public Works Secretary Vince Dizon, sagot ng Pangulo.
1: Well, just look at it. Does that look critical to you? It does to me. So yes, I wouldn't call it a garbage crisis, but that is the problem that we are facing.
0: Ayon sa MMDA, meron nang inihahandang resolusyon ng Metro Manila Council para taasan ang multa sa maling pagtatapon ng basura mula 500 piso sa 5,000 piso. Pero para sa Pangulo,
1: ang problema ko minsan, walang basurahan. So it's not useful to fine people for not throwing their garbage if there is no place to put their garbage. Wala namang gusto na mamumultahan. Pero kailangan bigyan din natin ng facilities na kung saan pwede itapon yung basura.
0: Isa sa mga nakikitang solusyon ng gobyerno ang pagkakaroon ng waste-to-energy plant.
2: Ang basura ng Metro Manila is about 9,000 tons per day. Sa basura na yan, you can produce about 200 megawatts of power. Now, where does the garbage go? Pupunta yun ng mga landfill, di ba? So marami tayong mga proponents sa mga landfill owners. And so what we did, we said, okay, you produce energy, we'll buy the energy, basta from waste to energy siya.
0: Ayon kay Garin, sisimulan na nila ang auction para sa proyekto sa Oktubre habang inaasahang aabot sa 2 taon ang konstruksyon ng naturang mga planta.
3: Alvin, nangako nga rin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sisiguraduhin may pondo para sa gasolina ng mga pumping station gaya doon sa drop na pumping station at iba pang flood control facilities para matiyak na gumagana ang mga ito. As of 3 p.m. ngayong araw, Alvin, ayon sa MMDA, ay umabot na sa 418 metric tons o katumbas ng 96 garbage trucks yung nakolektang basura dito sa Redemptorist Water Channel mula pa noong Lunes. Ayon naman kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, ay iniimbestigahan na nila kung saan ba talaga mismo nagmumula yung mga basura para na rin magkaroon ng adjustments o pagbabago sa kanilang polisiya. Alvin.
4: Maraming salamat, Harleen Delgado.
5: Kabi-kabila ang pag-uho ng lupa sa Atok Benguet na ikinasawi ng 3 residente. Apektado na rin ang mga taniman ng gulay doon dahil sa magigit 1 linggong pag-ulan. At live mula Atok Benguet, nagpapatuloy si Dennis Dato. Dennis, makakarating ba sa Atok ang mga gustong magdala ng tulong? Ano ang sitwasyon? May mga lugar ba ngayon na impossible, hindi pwedeng daanan?
6: Karen, sa ngayon ay nananatiling bukas itong Halsema Highway mula sa La Trinidad Benguet. Inyo lamang ay dobleng ingat sa pagpunta dito dahil sa napakalakas pa rin ang mga pagkulang nararanasan. May mga pagkuho pa rin ng lupa at pagbagsak ng bato mula sa gilid ng bundok. At isa pa, napakakapal ng fog kaya zero visibility ang daan.
7: Kabi-kabila ang pagguho ng lupa sa Halsema Highway sa bayan ng Atok Benguet. Lumambot na ang lupa sa haba ng panahon na umuulan dulot ng pinagsama-samang epekto ng mga nagdaang bagyo at habagat. 3 na ang naitalang nasawi sa landslide. Abala noon sa paglilinis ng kalsada ang ilang residente ng Barangay Paway dahil sa maliit na gumuhong lupa. Pero hindi nila inaasahan, biglang nagkaroon ng ikalawang mas malaking pagguho. Nalibing ng buhay ang magkapatid na Reynaldo Cabianes at Larry Chikay. Isang araw pa ang lumipas bago nahuhukay ang kanilang katawan.
8: Yung tubig na dumadaan sa kalsa, bumaba sa bahay namin, kaya inaayos nila. Hindi namin inaasahan ito kasi ilang dekada na ganito ang panahon, hindi gumuho yung bundok. Ngayon lang, sir. Kaya masakit na talaga sa amin. Parang hindi namin matanggap.
7: Habang isang binatilyo rin ang nasugatan at 4 ang bahay ang natabunan ng putik. Nasawi rin sa landslide ang isang lalaki sa Barangay Topdak.
4: Isa lamang ang lugar na ito sa highway papasok sa bayan ng Atok Benguet sa napakaraming mga landslide. Dito sa Barangay Paway, napakalalaking mga bato ang bumagsak mula sa kabundukan at marami pa doon sa taas ang nanganganib na bumagsak.
7: Nagkadurog-durog din ang mga farm-to-market roads, kaya pahirapan ang pagbiyahe ng gulay. Kilala ang bayan ng Atok sa malawak na taniman ng iba-ibang gulay na isinusupply hanggang sa Metro Manila. Dinadaing na rin ang mga magsasaka ang pagkasira ng kanilang pananim

0: gaya ng mga repolyo, patatas at carrots, bunsod na walang tigil na pag-ulan.
1: Talagang sira na yun?
2: Oo.
1: Kung dalhin mo sa trading post, wala na, malulusaw. Itong ganito, yung mga tindis na ulan, wala na.
3: Yung iba pang ulam na lang, ayun nga po. Sana naman, konting tulong para sa mga farmers. Ganun. Usually yung mga gamit nila.
2: Okay.
3: Kasi nga yun, mahal na nga yung mga materialis para sa ano sa gulay. Mm-hmm. Tapos ganito pa.
0: Sabi ni Atok Mayor Franklin Smith, kung hindi agad maayos ang mga nasirang daan, malaking problema ito sa mga biyahero ng aning gulay.
4: So nationally, since we are encountering these challenges, sana po after this, pupunta sila dito na mag-validate sa mga farm-to-market rules natin. At the same time, yung sa DSWD natin, itignan nila para yung food security. Number one yun. Yun lang siguro.
0: Apektado rin ang turismo ng Atok sa pagkasira ng mga daan patungo sa ilang pasyalan. Karen, isa itong Atok Benguet sa dinarayo ng mga turista dahil sa malamig na panahon at napakaraming magagandang pasyalan. Pero sabi ni Mayor Smith ay kanilang inaabisuhan ang mga turista na huwag munang magtungo dito sa Atok dahil sa tulad ng sitwasyon ngayon, napakalakas pa rin ang panahon ng ulan at delikado ang pagtungo dito dahil nga sa mga pagguho ng lupa. Sa ngayon ay wala pa rin supply ng kuryente sa malaking bahagi nitong bayan ng Atok at pinag-aaralan din ng lokal na pamahalaan kung magdedeklara sila ng state of calamity. Karen.
5: Dennis, matanong ko lang, no, nagkaroon na ba ng mandatory evacuation? Kasi tandaan po natin, kamakailan, mahigit sa, alam ko ba, 10 ang nasawi sa isang lugar naman, pero landslide rin sa area na yan. Ito, kumbaga delikado ito eh, nag-order na ba ng mandatory evacuation?
0: Yes, Karen, itong bayan ng Atok ay bulubunduking bayan ito. Kaya't napakaraming mga nangyayaring landslide dahil sa ilang araw na nga mga pag-ulan ay saturated na yung lupa. Noong pa man, nung mag-abiso na may habagat at may mga bagyong parating, ay nag-order na ng preemptive evacuation ang local government unit dito sa bayan ng Atok, Karen.
5: Maraming

0: Nagpapatrol, Cassandra Salonga.
1: Humarap sa Sandigan Bayan 3rd Division si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan bilang huling witness ng prosecution sa paglilitis ng kaso malversation ni dating Senador Ramon Bongrevilla Jr. kaugnay ng umanay ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Pinatotohanan ni Bonoan ang naunang testimonya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nagsumita ito sa kanya ng mga listahan ng infrastructure projects para kina Senador Jinggoy Estrada at Revilla. Bukod sa dalawang senador, nagsumite rin umano si Bernardo ng listahan ng mga proyekto noong 2025 para kay Senator Robin Hood Padilla at Senator Bongo sa ilalim ng tinatawag na Leadership Fund o mga ad hoc na alokasyon sa budget ng DPWH. Patuloy na hinihinga ng ABS-CBN News ng bahayag ang kampo ng mga nabanggit na senador. Ayon kay Bonoan, nabuo ang Leadership Fund noong 2024 matapos makaranas ng malaking budget cut ang core items ng DPWH noong 2023 dahil umano sa ipinasok ng mga bagong budget ng mga mambabatas na hindi kasama sa propose ng ahensya. Sa pagdinig, sinabi din ni Bonoan na layunin sana ng pondong ito na maiwasan ang ganitong budget disruptions. Pero giit niya, hindi ito naging epektibo dahil nagpatuloy umano ang mga mambabatas na magdagdag ng mga bagong items sa DPWH budget kahit may Leadership Fund na. 1 bilyong piso ang umano'y alokasyon ni Revilla mula sa pondong ito dahil siya noon ang chairman ng Senate Committee on Public Works ayon kay Bonoan. Hiwalay pa umano ito sa halos 7.4 billion pesos na congressional insertions ni Revilla sa General Appropriations Act ng Fiscal Year 2025. Dagdag ni Bonoan, lahat ng nakaupong senador noong 2024 ay nag-avail umano ng Leadership Fund para sa Fiscal Year 2025 pero iginiit niya na wala namang masama sa pag-avail nito. Nasa 24 billion pesos ang kabuang Leadership Fund kung saan pwedeng umabot sa 1 bilyong piso ang allocation ng mga chairman ng major Senate committees. Depende umano sa diskresyon ng nooy Senate President na si Juan Miguel Zubiri. Pero depensa ni Zubiri,
2: I never handled project lists. All requests were coursed through the Senate Finance Committee. For the record, as Senate President, I never requested, held or handled any list of project requests from senators.
1: Binanggit naman ni Bonoan sina dating Senator Revilla at Senator Amy Marcos nang tanungin siya ng mga maestrado kung sino ang nagpahayag ng pasasalamat sa kanya para sa kanyang umanoy assistance.
3: Magpasalamat saan? Para din naman ako nagpapasalamat sa lahat ng department kung meron silang gagawin sa Ilocos Norte. Kailan o kababayan ko si Secretary Hindi ko alam kung anong pasasalamat ang tinutukoy dyan.
1: Iginit naman ni Bonoan ang kanyang karapatan laban sa self-incrimination nang tanungin ng abogado ni Revilla kung tumanggap siya ng kickback mula sa mga government projects sa hiwalay na plunder case na kinasasangkutan ni Estrada. Sa September 1, itinakda ang presentation of evidence sa mga abogado ni Revilla at iba pa niyang kapwa akusado. Cassandra Salonga, ABS-CBN News.
4: Sinagot naman ng mga senador ang mga sinabi ni dating Public Works Secretary Manuel Bonoan sa kanyang pagharap sa Sandigan Bayan kanina. Live mula sa Senado, nagpapatrol si RG Cruz. RG, anong sabi ng mga senador?
5: Bernadette, matapos na ang impeachment trial ngayong araw, sunod-sunod na nagsalita sa plenaryo ng Senado ang mga senador para sagutin si Bonoan. Sagot ni Senador Bongo, wala siyang sinumiting listahan at mas mainam-anyang depensa na lang niya ang indindihin ng dating kalihim. Maikling sagot ni Senador Robin Padilla, hindi naman napatupad ang mga proyekto. Giit ni dating Senate President at ngayon Senate Majority Leader Miguel Zubiri, wala siyang hinawakang listahan o endorsement ng proyekto at lahat anya dumaan sa Senate Finance Committee. Wala rin anyang masama na magpanukala ng proyekto. Pumalag din si Senador Pia Cayetano sa mga dudang puro insertions lang ang ginagawa nila sa budget. Supang ayon naman si Senador Rafi Tulfo kay Zubiri habang nagsalita na rin si Senador Joel Villanueva.
6: Sigurado po ako na wala naman tayong ipinasang listahan kay Yusek Bernardo. Unang-una po, sa anumang listahan na yan, pakiklaro lang po na napakaraming listahan talaga ng proyekto na dapat aksyonan ng DPWH sa ngayon. Pero hindi ito nangangahulugan na konektado po ito sa flood control o korupsyon.
7: Sana lang po sa susunod pag kami nagsulat ng ganyan, ituloy-tuloy nyo naman kasi nabanggit kami pero hindi nabanggit na FLR yon for later release.

0: Wala po dumaan na proposed budget amendments sa ating tanggapan. Alam na mga senador yan. Because whenever the senators would approach me and say, meron kaming mga request, I always tell them, pass it to the finance chair in the finance committee. Always. Lahat ng request are course to the Senate Committee on Finance na siyang tagapangasiwa ng budget process sa Senado.
1: May nagreklamo po sa akin way back tungkol dun sa problema sa bagong taas Valencia City, Bukidnon. Tungkol dun sa mataas na dike sa tabing ilog na umabot sa kabahayan at kalsada na umaapaw. Kasi ito yung hindi tinapos na project ng DPWH, biglang inabandona kasi nakatiwangwang lang. At maraming residente ang sobrang apektado dun sa problema ngayon. At nang inilapit ko nga po kay Senator Mig Zubiri, at that time, naayos po yung problema.
2: But I also don't tolerate that there are insinuations that we're doing wrong when we make amendments that are called insertion. Tatawagin ng insertion, tapos may mali siya na. Whether that is the news outlets, people out there from within the Senate, I object to that. That is not fair because it is our job.
3: Kulang po yung salitang malisyoso, Mr. President. A couple of days ago, si Senator Robin Hood at si Senator Bongo naman yung face of the day. Ngayon si Senator Miggs, when we are just doing our job. I would like to put on record, Mr. President, that this representation worked very hard para dun sa budget noon.
4: Bernadette Tiniak naman ng Senate Finance Committee Chair J.D. Ejercito na itutuloy niya ang mga reforma sa budget na sinimula nung nakaraang taon. Ni ngayon ay Senate President Sherwin Gatchalian. Tuluyan niya ang transparency at lahat ng datos magiging available online. Git din niya, bukas ang BICAM at walang palulusutin na insertion at amyenda doon dahil lahat kailangan dumaan sa plenaryo. Bernadette?
5: Maraming salamat sa iyo, R.G. Cruz. Patay sa saksak ang isang binatilyong nasangkot sa rumble ng mga kabataan sa Navota City. Yan ang CCTV patrol ni Christopher Sitson. Exclusive!
6: Nagkukumpulan ang mga binatilyong ito sa bahagi ng ilang-ilang street sa barangay NBBS proper na Botas noong Martes ng gabi, August 4, nang bigla na lamang silang nagkagulo. Bagamat matao sa lugar, walang nang lakas loob na umawat sa mga nagsasapakang binatilyo. May nambato pa ng bote. Pero ang ikinagulat ng mga nakakita sa rambulan ay nang biglang dumampot ng patalim ang isang binatilyo at inundayan ng saksak sa likod ang kaaway. Kinilala ang nasaksak na si Pochi, 15 anyos, na nanghihina na nang isugod sa ospital sakay ng tricycle. Napag-alaman ng barangay na tatlo laban sa tatlo ang away.
7: Tumugod kami ron. Pagdating po namin doon, tapos na yung gulo. Andun na yung pulis, may hawak ng isa kasama nung nanaksak. Pero yung nanaksak, nakatakbo.
6: Sa tindi ng saksak, naoperahan at halos isang linggo ginamot sa ospital si Pochi. Pero tuloy ang binawian ng buhay nitong Lunes ng gabi. Desidido ang kanyang kaanak na magsampa ng reklamo laban sa suspect.
8: Hindi lang buhay ang kinuha niya, lahat. Pangarap.
6: Tukoy na ng Navotas Police ang mga minor de edad ring sangkot sa insidente. Hindi na muna sila nagbigay ng karagdagang detalye habang nagpapatuloy ang investigasyon. Pinaigting naman ng barangay ang seguridad sa lugar.
7: Gabi-gabi naman po, iniikot namin yung mga yan eh. Oras-oras, kada dalawang oras, umiikot kami.
6: Tulong ang panawagan ng kaanak para sa burol at pagpapalibing ni Pochi. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
5: Gretchen, maulan ng panahon pero mainit ang takbo ng concert scene sa bansa. Sino-sinong OPM artist ang magpapasiklab?
9: At hindi, pakisabi na lang, tuloy pa rin. Yan ang pagmalakas ang concert ng mga haligi ng OPM na The Company at Neo Colors. Balik concert stage din ang The Sessionistas. Samantala, may bagong milestone si Angeline Quinto sa paghahanda para sa kanyang 15th anniversary concert. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan.
10: Thank you po! Thank you po!

0: pangarap ang natupad para kay Angeline Quinto matapos siyang magtapos ng Bachelor of Business Administration, Major in Marketing Management. Sa Umaygan, ibinunyag ni Angeline na halos 4 na taon niyang inilihim ang pag-aaral.
1: Hindi niya alam, kahit sinunod, hindi niya alam.
0: Ibinahagi din ni Angeline ang pangako niya sa yumaong ina na si Mama Bob na matagal nang nangarap na makapagtapos siya.
1: Malamang kasama ko talaga ang mama habang nasa stage ako na tinatanggap ko yung diploma ko.
0: At mula graduation, tuloy ang celebration para kay Angeline. Sa August 22, gagawin sa Araneta Coliseum ang kanyang 15th anniversary concert na Akinse. Kasama sa mga guests si Eric Santos, Divine Divas at rapper na si Skaz Takli na matagal na niyang gustong makasama sa isang performance.
1: Gusto ko pag nag-collab kaming dalawa, malaking celebration. So ito na yung tamang time, yung okay. 15th anniversary. So,
0: mapapanood ang Umaygan kasama si Angeline Quinto mamaya, 8 p.m. pagkatapos ng TV Patrol sa ABS-CBN News YouTube channel. At Lunes hanggang Biyernes sa Kapamilya channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Samantala, muling magsasama-sama sa isang entablado ang sessionistas para sa kanilang bagong concert na The Playlist. Todo rehearse sina Ay Siguera, Juris Fernandez, Noy Volante, City Navarro, Kian Cipriano at Princess Velasco.
2: Exciting because I want the people to see how we really are when we're hanging out, you know, na hindi kami nag-work. Para siyang jammingan na parang pinalaki namin.
3: Na-excite ako kasi bagong leg to nung Sessionistas concert. May bagong lineup. So, may bago kaming i-offer.
0: Mapapanood ang Sessionistas The Playlist sa August 22 sa Theater at Soler. Sa pakisabi na lang tuloy pa rin, unang beses magsasanipwesa ang The Company at New Colors para sa isang major concert.
4: For me personally, my agenda is to give hope, to fight ageism. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos ang mga kwento namin musically, artistically.
0: The Company. Excited din ang New Colors sa collaboration.
5: They're a vocal group. They have original songs kami. We're instrumentalist, one singer. Pag kinumbayan mo yun, usag yung tunog.
0: Gagawin ang pakisabi na lang tuloy pa rin sa October 8 sa Newport Performing Arts Theater sa Pasay City. Gaino Krishnan, ABS-CBN News.
6: Sa pagpabalik ng TV Patrol, Burger Stand sa Quezon City, hinold up ng delivery rider. Lalaking nagpanggap na customer na nalisi at tumangay ng cellphone. Depensa, kinumpronta si COA Auditor Silene May Del Campo kaugnay sa naging pagsusuri nito sa paggamit ng mga confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
7: This is FM Radio.
8: FM Radio.
7: Favorite Music Radio.
9: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntan.
10: Arangkada sa buntan.
9: Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kabayes, Maunani!
10: Maunani!
7: This is FM Radio.
8: FM Radio.
7: Favorite Music Radio.
11: Ang kinis na niya.
12: In fairness, nag-glow up.
13: May

0: Eat sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. 10, 9, 8, 7. Your favorite artist.
2: You were dancing through the lightning strike.
1: 6, 5, 4. Your favorite hit song. Three, two, one. FM Radio Cebu's weekly countdown. Favorite music rundown. Saturdays, 12 noon, dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1. Kavibes, mauna ni!
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: Siya na nagpa-cash in sa isang tindahan ng sospek kaya natukoy ang kinaroroonan niya. Natunto ng sospek sa birthday party ng kaanak sa Bulacan nitong Martes kung saan may record din siya ng pagnanakaw.
6: Nakuha natin yung number niya nung nag-enquire kami sa tindahan, then in-exploit natin yun. Ang modus niya is lilibot-libot muna kasi nga nagde-deliver siya. Pag talagang parang ano, okay na hold upin, tsaka niya tutuluyan. Bumira na siya sa Silasano, sa Cainta, sa Marikina, sa QC.
5: Bukod sa motorsiklo at peking plaka, nakumpiska rin sa suspect ang replika ng baril na props nito sa panghuhold up.
7: Nagipit lang po ma'am, sa sugal po. Nila po naisip po ma'am na para ano, para makakuha ng pera.
8: Ba't kailangan ng pera?
7: Kung babayad nga po sa utang, sa pambayad sa bayad ng upa.
5: Nakakulong na ang suspect dahil sa mga reklamong robbery at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
9: Isang lalaking nagpanggap na customer ang nanalisi sa isang kainan sa Barangay 155, Caloocan City. Kita sa CCTV na ipinarada ng suspect ang dalang bisikleta bago pumasok sa loob ng kainan noong Sabado ng gabi. Nakatakip ang mukha niya at nagbasid muna habang abala ang may-ari sa pagluluto sa kusina. Nang makita ang isang nakacharge sa cellphone sa lamesa, agad itong ibinulsa ng suspect at mabilis na sumibat sakay ng kanyang bisikleta. Tinangay niya ang cellphone na ginagamit ng rider ng naturang kainan para sa kanyang kabuhayan. Pinaigting na ang seguridad sa nasabing lugar habang patuloy na pinaghahanap ang suspect.
10: Sa ibang balita naman, sumalang sa cross-examination ng depensa si Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office State Auditor Cailin May Del Campo. Kinumpronta ng depensa si Del Campo sa mga tingin nila ay butas sa kanyang pagsusuri sa mga paliwanag ng Office of the Vice President at Department of Education sa paggamit ng confidential funds. At nagpapatrol live mula sa Senado si RG Cruz. RG, ano ang mga pinunto ng depensa sa pagtatanong nila kay Del Campo?
11: Karen, ang punto ng depensa wala sa patakaran o joint circular ng limang ahensya kasama na ang COA ang mga basihan o dahilan ni Del Campo para ibasura ang paliwanag ng Office of the Vice President at Department of Education sa paggamit ng confidential funds ni Vice Presidente Sara Duterte. Ilang beses naman nagkasagutan sa kalakaran ng pagbinig ang mga abogado na magkabilang panig na tinawag naman ang presiding officer na generational divide.
12: Sa cross-examination, inisa-isa ng depensa ang mga nakasulat sa sertifikasyon ni Vice Presidential Security and Protection Group Chief Raymond Dante Lachica na mga pinagkagastusan ng confidential funds para tiyaking ligtas ang vicepresidente at mga event ng kanyang opisina. Gaya ng pagkalap ng impormasyon sa mga banta, pakikipag-ugnayan sa mga intelligence operatives, pagsuri sa seguridad, dadaanan at mga makakasalamuha ng vice. Bagamat kinilala ni Del Campo na intelligence work ang mga ito, nanindigan siyang kulang pa rin sa resi na tagumpay ito dahil wala namang nahuli kahit aminado siyang hindi naman ito nakasulat sa patakaran. Katwira naman ng depensa, wala namang limitasyon ang patakaran. Sa pagtatanong ng presiding officer, niliwanag ni Del Campo na bayad sa pabuya lang ang kanilang sinita, hindi yung bayad sa impormasyon.
4: So, interpretation niyo po yun na dapat may mahuli para maging successful?
13: Based po yun sa aking professional judgment and based on the evaluation po ng documents in na ito is based po sa joint circular.
4: Pero hindi po yun nakalagay sa joint circular na maliwanag?
13: Hindi po.
12: Niliwanag din na pwede namang tanggapin ang acknowledgement receipts bilang katibayan.
14: Pursuant to item 6.2.3.7 of the joint circular may require other supporting documents that we deem necessary for the proper evaluation of liquidation documents submitted. Okay, so in short, gugustuhin nyo na meron talagang official receipts and invoices na nakalakip doon sa submission ng OVP.
13: To ascertain po na talagang na the ability ng supplies and medical and food aid.
4: You can request for other documents, but the joint circular does not say that you should demand and ask for receipts.
13: Apo.
12: Git pa ng depensa, wala rin minamandong paraan ng joint circular kung paano ipapaliwanag na tagumpay ang pinagkagastusan ng confidential funds. Ang punto naman ng COA, hindi naman confidential kung saan binili ang mga supplies.
4: So sa pananaw mo, hindi kailangan maging confidential yung binilan ng supplies?
13: Pag bumibili tayo ng supplies, ng food, ng medicine, standard procedure po yung merong resibo na matatanggap from the establishment kung saan po natin binili itong mga supplies, food. Hindi naman po confidential yung mismong establishment na nagkuan nun eh. Yung ang kinakamit po dito, pinanggamitan. And doon po sa resibo na yon, hindi naman po siya confidential information.
12: Katwira naman ng depensa, hindi naman kasama ang COA sa mga confidential activities ng OVP.
14: Now, si COA Iqbal po ba ay privy sa confidential operations ng agency? Kasali ho ba kayo dun sa mga confidential operations po ng OVP, for example?
13: Hindi po. Based lang po kami sa documents.
12: Punto pa ng depensa, hindi rin binigyan ang pagkakataon ng OVP na magpaliwanag bago sila inisyuhan ng notice of disallowance para magsoli ng pera. Sa pagtatanong, sinabi ni Del Campo na hindi personal na turnover sa kanya ng dating COA Iqbal Auditor Roderick Wamil ang mga dokumento sa audit ng OVP at DepEd dahil dinatnan niya na lang ang mga ito sa opisina ng Mari Assign si Wamil. Sa kalangharan ng paglilitis, ilang beses ring nagkaingitan sila Kapunan at Ferrer dahil sa cross-examination.
15: Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Misleading questions are not allowed.
16: They are allowed.
4: Councils, please. Councils, let's not allow the generational or seeming generational divide increase the tension in the courtroom. Let's keep it a notch lower.
15: Your Honor, please, I am preventing myself from giving her a spanking, Your Honor.
16: I have, you know, high respect for Attorney Kapunan. In fact, she's one of
4: my
16: idols.
4: You can end there, counsel.
15: Let's end here.
4: You can end there.
15: It might sound like a eulogy, Your Honor. I'm still very much alive.
12: Karen, bago nito, nais ni Kapunan na makasama si Del Campo at mga abogado na magkabilang panig para pagpinaghambing ng Clerk of the Impeachment Court ang mga sinumiting dokumento ng depensa sa mga dokumento ng prosekusyon. Desisyon ng presiding officer korte na ang magkukumpara at hahatol sa tamang panahon. Karen?
10: RG, naging mainit nga no ang impeachment trial kanina. At ang daming napansin, una nais kitang tanungin, ang tagal mo na nagko-cover, kapansin-pansin na ang presiding officer nagbibigay siya ng mga clarificatory questions na minsan hindi na itatanong ng abogado ng bawat panig, at kapag naitanong ng presiding officer, doon nagkakaroon ng paglilinaw na ay hindi pala nabanggit yan sa circular, ay hindi pala kailangan yan.
12: Oo Karen, ganyan talaga ang napansin natin, at yun naman talaga ang kasama yan sa mga poder at responsibilidad ng presiding officer para maging mas maliwanag at mas maayos ang daloy ng diskusyon. Bagamat nakita naman natin na si Senator Francis Escudero ay disiplinado siya sa paggamit niya doon sa kanyang kumbaga matatawag na nating kapangyarihan iyon, dahil hindi naman niya masyadong ginagamit yun, pagkakailangan lang talaga at para mapabilis kumbaga ang usapan kapag meron ng punto na medyo nakakabuhol-buhol na ang diskusyon, nakakataasan na ng tension. So para ma-break yung tension, ma-break yung away o yung sagutan, sana yung magtatanong nung tingin niya ay yung intindi niya ay ipinupunto ng magkabilang panig para o nung isang panig para umandar na yung diskusyon at hindi sila magtagal doon sa puntong yon.
10: Karen? Para mas lumalim no yung impormasyon. RG, huling tanong na lang, nabasa ko sa social media kanina, yung sinabi no ni Attorney Lorna Kapunan na parang I want to give her a spanking. I'm rephrasing, no? Pero may mga komento kasi na parang hindi tinanggap yun ng ilan na porket mas bata ang abogado sa kabila ay ang naging reference ay pamamalo. Parang ageist in a reversed way. Yun ang nabasa ko sa social media. Nagkaroon ba ng reaksyon, RG, ang depensa sa presko nila or sa mga interviews matapos nung salitang spanking?
12: Alam mo, bago matapos yung pagdinig o yung paglilitis ngayong araw, napag-usapan, binalikan nila yung puntong yan. At sa totoo lang, Karen, ano, sa kalakaran ng pagdinig, kahit na nung panahong toka na ni Katrina Domingo na mag-cover, naririnig ko pa rin yung paglilitis at talagang bumabalik sila dun sa, kumbaga, pagkakaiba kasi talaga ng estilo yan ang pagtatanong. Kaya nga, palagay ko, ano, hindi ko pa nakakausap sa Senador S. Francis Escudero, pero malamang yun yung tinutukoy niyang generational divide dahil magkaiba ng estilo ng pagtatanong thought process na rin yung dalawang abogado, kaya nga tinutukoy yung generational divide. A very diplomatic way of referencing yung pagkakaiba ng kanilang thought process, ng kanilang diskarte, kumbaga, sa paglilitis. Dahil na rin siguro, dahil nga iba yung henerasyon at iba yung edad nila. Mm-hmm. At dahil nga doon, meron bang may mga nag-react din na ibang abogado, at I think yata si Attorney Ligutan siya ay nag-post sa social media na hindi naman din naging maganda ang dating kay Attorney Sheila, ang lead ng Sheila Season, ang lead ng lead defense counsel, at kinall out niya nga sa pagdinig yung naging post na yon. Mm-hmm. At hahatulan nga ng presiding officer yung naging post ni Attorney Ligutan next week sa pagbabalik ng sesyon, ano, at nagkaroon na rin ng advance na pasabi si presiding officer Escudero na magkakaroon din sila ng ruling tungkol doon sa mga utterances o mga komentaryo, yes, ng mga abogado na nagsasalita sa media. Dahil nga meron nang nakikita silang paglabag dahil kumbaga parang medyo na hindi na magandang implikasyon sa integridad ng korte o kaya naman medyo nagiging sub judice na yung usapan. Dapat ang lahat ng argumento, lalo na kung may kinalaman sa merito ng kaso, doon lang sa loob ng sesyon.
10: Alright, maraming salamat RG Cruz. Umiinit ang pagko-cover sa Senado. Sa ibang balita naman, aabot sa mahigit 6 milyong mga mag-aaral at 8,000 paaralan sa buong bansa ang naapektuhan ng sunod-sunod na bagyo at habagat base sa datos ng Department of Education. Ayon kay DepEd Secretary Sunny Angara, may mga ipinatutupad naman silang hakbang para masiguro na hindi maantala ang pag-aaral ng mga estudyante. Dagdag ng kalihim, pinag-aaralan na rin nila kung papaano pa mas mapabubuti ang kanilang guidelines pagdating sa pagsuspinde ng klase at pagbabalik eskwela ng mga estudyante. Gayun din ang suggestion ng mga guro sa pagtatayo ng evacuation centers para hindi ang paaralan ang nagiging temporary shelters ng mga lumilikas. Ginawa ni Angara ang pahayag sa kanyang pagbisita sa Santolan Elementary School, Pasig City, kung saan personal niyang kinamusta ang kalagayan ng mga estudyante matapos itong magsilbing evacuation center sa halos 800 residente noong August 5 dahil sa patuloy na pag-ulan.
17: The purpose is to not put pressure on the schools actually. Because pag may evacuation centers, hindi schools yung tatakbuhan, di ba? So, papatulong kami sa kanila dito sa construction ng evacuation centers.
18: Alam niyo na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, bukod sa habagat, mayroon pa bang low pressure area o bagyong aasahan?
19: Alam mo, Alvin, nagpapatuloy nga pag-iral ng habagat na mas nagpaulan pa ngayong Miyerkules sa kanlurang bahagi ng Luzon. Kita natin yung mas makakapal na kaulapan dito sa gitna ng dagat at maging dito sa western part ng Luzon. Pero bukod sa habagat, wala namang low pressure area o bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero may mga bagyo sa labas po ng PAR sa ilagang silangan yan ng ating bansa. Bagamat malayo sila sa Pilipinas, may hatak pa rin sila sa habagat. Magtutuloy-tuloy pa ang pag-iral ng habagat sa Luzon, pero sa mga susunod pong araw ay papahina na ang parehong hangin at yung dalang mga pag-ulan. At sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas August 13, Webes sa Luzon, may mga kalat-kalat pang ulan sa kanlurang bahagi, buong araw po iyan. May malalakas na ulan sa madaling araw sa ilang lugar sa may central Luzon at maging dito po sa may western na Pangasinan at Zambales sa umaga. Pagsapit naman ng tanghali, aasahan din yung malalakas na ulan sa may occidental Mindoro at sa hapon, posible na rin ang mga pag-ulan dito sa ibang bahagi rin ng Ilocos Region. At pagsapit ng gabi, aasahan po na medyo mababawasan yung mga pag-ulan bagamat may kalakasan pa dito pag lumalim ang gabi sa may Bataan, Pampanga at Bulacan. Dako naman tayo sa Palawan, may asang kaunting mga pag-ulan sa tanghali at hapon sa may Central at Northern Palawan at masalakas pa ang buhos ng ulan dito sa Northern Palawan. Bahagya lamang po yan pag lumalim ang gabi. Sa Visayas, posibleng magdulot po ang habagat ng kaunting pag-ulan sa umaga sa ilang bahagi dito sa may Western Visayas, pero maaraw, maalinsangan at tuyo naman sa malaking bahagi ng Kabisayaan maghapon, liban lamang sa posibleng pag-ulan sa ilang bahagi pagsapit po yan ng gabi. At dyan naman po sa bahagi ng Mindanao ay aasahan din po ang maaraw at mainit na panahon at may mga kaunting pag-ulan lalo po sa ilang lugar sa may Zamboanga Peninsula maging sa may Sarangani at Davao Region bandang hapon at posible rin po na pagsapit ng oras ng hapunan ay may kaunting pag-ulan dito sa bahagi ng Caraga. Tayo naman sa Metro Manila, aasahan pa rin na magiging maulap ang kalangitan maghapon at pwede po pa rin yung bungso-bungsong mga pag-ulan lalo sa umaga, maging sa hapon at pagsapit ng gabi. Kaya huwag pa rin kalimutan ang inyong mga payong. Patuloy naman ang pagtaas ng water level sa Angat Dam. Tumaas ito ng higit 2 metro at kayo pong umaga ng Miyerkules ay nasa 177.1 meters. Malapit nang maabot ang minimum operating level ng dam na 180 meters. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya!
10: At susunod, sigil sa kuryente sa Visayas at Mindanao, nanganganib na tumaas. At dini magtatanghal sa kanilang dream destination. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
20: Unsay lamhi matag sayo sa buntag? Early morning good vibes.
21: Aron siguradong good ang morning.
20: Morning. Morning. Buntag na vibes.
21: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
20: 93.1.
21: Ka vibes mauna ni.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
22: Ang kinis na niya.
23: In fairness, nag-glow up.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Mga init na panghitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na issue. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, ala una sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite Music Radio.
3: Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog nga issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Mauna ni!
4: Mauna ni!
5: Unsay plano this Sabado? Kami nang bahala nimo. Your Sabado morning vibe, non-stop sa good vibes.
6: Malaki kaagad ang siniba sa presyo ng petrolyo sa unang araw pa lang ng trading sa world market. Samantala, nagbabala na naman ang mga electric cooperatives na nanganganib tumaas ang singil sa kuryente sa Visayas at Mindanao dahil sa serye ng red at yellow alerts dulot ng pagpalya ng sangkaterpang planta ng kuryente.
7: Perwisyo ang dulot ng brownout sa salon ni Mary Jane sa Iloilo. Isa kasi ang panay sa nakaranas ng brownout mula pa noong Lunes dahil kinapos ang supply ng kuryente sa Visayas grid. Dahil walang kuryente noon, maaga silang nagsara.
8: Wala kaming customer pag nag-brownout. Wala kaming benta. Kasi magamit namin mga machine, lansa, hair blower.
7: Ang ordinaryong consumer namang si Kathy sa labas ng bahay muna nagpalipas ng oras habang walang kuryente.
9: Malaki yung epekto, lalo na paggabi. Ang init. Tapos yung mga appliances masisira. Saka maraming lamok, yung mga bata hindi makatulog.
7: Ngayong Miyerkules, na-extend pa ang red alert sa Visayas mula alas 3 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi at yellow alert pa hanggang alas 10 ng gabi. 28 power plants ang bagsak habang 14 pang iba ang bawas naman ang produksyon ng kuryente. Kaya umabot na mahigit 900 megawatts ang nawalang supply sa grid. Sa Mindanao naman, yellow alert o manipis ang reserba mula alauna ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Babala ng mga electric cooperatives, posible na namang tumaas ang singil ng mga taga-Visayas at Mindanao dahil sa serye ng yellow at red alert dahil sa pagmahal ng line rental at pagsipa ng presyo sa Visayas at Mindanao spot market.
10: Ang reklamo talaga ng consumer, every time na mayroong rotational brownout, hindi naman daw bumababa yung rate ng kuryente pag singil. Kasi sigurado naman tayo, una, yung transmission charge, hindi talaga siya bababa pag mayroong brownout.
7: Sa issue naman ng system loss, tinatrabaho na ng Energy Regulatory Commission ang pag-aalis ng value-added tax sa system loss charge. Pero para sa mga electric cooperatives, mas pabor sa mga consumer kung ang aalisin ay yung VAT mismo sa kabuuang bill ng kuryente.
10: Kung ang tubig binigyang konsiderasyon when it comes to tax, bakit ang kuryente hindi? Na pareho lang naman na ang tao kinikilala na ang kuryente at ang tubig are commodities already by this time.
7: para may pakita lang ang pagkakaiba. Kung halimbawa ang bill mo sa Meralco ay aabot ng 10,000 pesos, kung ang VAT lang sa system loss charge ang aalisin, wala pang 100 ang mababawas sa bill mo. Pero kung ang VAT sa kabuuan ng bill ang aalisin, aba, aabot din ang mga 1,000 ang mababawas sa 10,000 peso na bill mo sa kuryente. Dati kasi, wala naman talagang VAT ang kuryente. Pero paliwanag ng ERC, mas mahirap tanggalin ang VAT sa kabuuang bayarin sa kuryente dahil kailangan amyendahan ang Reform Value Added Tax Law. Dito nga sa pag-alis ng VAT sa system loss charge pa lang, kailangan pa ng approval ng Bureau of Internal Revenue dahil bilyong piso rin ang mawawala sa kita ng gobyerno. Kaya sa tansya ng ERC, buwan pa ang abutin bago ito makabenepisyo sa mga consumer.
2: October at the earliest, kung lahat mag-a-align. Yes. Kaya lang, ang dami nun na if, kung meron nga ang resolution ang BIR, kung meron din na agaran na may patutupad na pagbabago sa mga billing system. So, by October.
7: Samantala, malaki na agad ang sipa sa presyo ng petrolyo sa unang araw pa lang ng trading sa world market. Mahigit 5 pesos ang iminahal sa diesel at kerosene, mahigit 3 pesos naman sa gasolina. Ayon sa ilang taga-industriya, nangangamba na naman ang merkado sa posibilidad na maiipit ang supply ng langis sa gitnang silangan dahil wala pa ring linaw ang usapan sa gitna ng Iran at Estados Unidos para magkaroon na ng kapayapaan sa Middle East.

0: lumpiang Shanghai.
1: Pero make it extra special.
0: Ang secret ingredient na hindi na masyadong secret ngayon, sotanghon.
2: Bata pa lang, hilig na ni Chef Odysseus Ferranco ang pagluluto. Pero kahit may winning moment na siya sa pagiging chef and business owner sa Pilipinas at ibang bansa, ang pagiging Pinoy pa rin ang ibinibida niya sa kanyang mga restaurant. Kaya naman ibabahagi niya ang isang recipe na winner sa kanyang mga customer.
3: Teenager pa lang ako, binabayaran na ako ng mga tao para magluto para sa mga piyesta, ganun. Tapos nagtrabaho ako sa maraming mga restaurant sa Amerika. Doon ko na-realize na gusto ko pala talaga magkaroon ng sarili kong restaurant.
2: Bukod sa pork at shrimp, bida rin sa kanyang recipe ang gulay.
3: Ang gagawin natin ngayon ay pork and shrimp spring roll na pwedeng-pwede niyong gawin sa mga bahay niyo because almost lahat naman ng ingredients na mabibili niyo sa mga local na palengke na.
2: Pagsamasamahin ng karne, hipon at mga gulay.
3: So, meron tayo dito ng dalawang tali ng daon ng sibuyas, tsaka dalawang tali ng kinchay, tsaka isang maliit na carrots. Mas pino, mas okay yun.
2: Lagyan ng itlog, oyster sauce, sesame oil. Pero hindi basta-basta lumpiang Shanghai ito ah. Dahil ang winning discarded tip number 1, lagyan nito ng sotanghon. Winning discarded tip number 2, siguruhin mahigpit ang pagkakabalot at walang masyadong air pockets. Iprito sa mainit na mantika sa loob ng 4-5 minuto at ready to serve na ang special pork and shrimp spring roll.
0: Yum!

0: motorsiklo na salpok ng jeep. At tindahan ng cellphone sinalakay ng mga kawatan. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
1: TV Patrol sa DZMM.
2: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay. Liveraid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
5: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
6: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito i-chichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
6: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balitang at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat makatuto kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
6: Balitang kumpirmado! Radio Patrol! Serbisyong sigurado. DZMM TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
10: Nauwi sa pananakit ang pagpigil sa isang nakasibilyang pulis na makalabas sa isang supermarket sa Quezon City. Ang mga suspect, isa ring kapwa pulis at isang gwardiya na pinagdudahan ang umano'y kilos ng biktima sa loob ng pamilihan. Nagpapatrol Karen De Guzman.
11: Pwersahang kinuha ng isang pulis ang bag na lalaking ito sa labas ng isang supermarket sa Barangay Baysa, Quezon City nitong Martes. Hinila at pagkatapos ay kinwelduhan niya papasok ng pamilihan ang lalaki at sa kapilit na ipinadadapa pero hindi sumunod ang lalaki. Maya-maya, hinampas na ng pulis ng baril sa ulo ang biktima. Nakalaunay na pag-alamang pulis din pala na nakasibilyan. Ayon sa Quezon City Police District, nag-ugat ang pagtatalo matapos itahin ng gwardiya ng pamilihan ang umano'y kahinahinalang kilos ng biktima.
12: Yung biktima po natin ay nandun para mamili po sa naturang supermarket. At habang papalabas po siya, nung pinapacheck niya yung resibo bilang part ng protocol ng supermarket po, ay dun po siya sinita nung duty po na guard.
11: Base sa investigasyon, una na nagpakilalang pulis ang biktima sa gwardiya pero nagduda pa rin ito. Nagkataon namang namimili rin doon ang isa pang pulis na pumigil sa pag-alis ng biktima.
13: Excessive naman yung force na ginamit doon. Makita naman natin na wala nang resistance. Si Sanz was already enraged na ayaw na nang mag-resist.
12: Malito po na mali sapagkat po nagpakilala din pong pulis yung ating biktima. Sa kabila po noon ay gumamit pa rin po ng dahas yung ating suspect.
11: Agad inaresto ang nanakit na pulis at ang sumitang gwardiya. Paliwanag naman na sa Q, may nakita siyang baril sa loob ng bag ng biktimang pulis. Hiningan niya ito ng ID pero hindi umano nakapagpakita ng katunayan na siya ay isang pulis.
14: Pinabahan ako lalo. Akala ko, siyempre, may mga case na hindi mo alam, nagpapanggap lang ng pulis. Yung sa akin naman, ma'am, ginawa ko naman yung tungkulin ko.
11: Sinampahan siya na reklamong grave coercion. Tumanggi namang mabigay ng pahayag ang nanakit na pulis na nahaharap sa mga reklamong grave threats, physical injuries at grave coercion. Napag-alaman din na dati na siyang may kaparehong kaso ng pananakit. Binigyan din ng Quezon City Police District na hindi dapat gamitin ang otoridad ng pulis para manakot, magbanta o manakit na sinuman. Tiniyak ng pulisya na hindi nila kukonsintihin ang mga pulis na lalabag sa kanilang hanay. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
15: Dalawang patay habang isang sugatan matapos pagbabarilin ng isang police corporal sa loob ng isang resort sa Barangay San Miguel A, Maragondon, Cavite. Dalawa sa kanyang biktima ay kapwa pulis din habang isa naman dito ay sibilyan. Nangyaring enkwentro sa parking lot mismo ng isang resort sa Barangay San Miguel sa Maragondon, Cavite, Miyerkules na madaling araw. Ayon sa staff ng resort, bigla na lamang silang nakarinig ng putukan habang nagkakaroon ng kasiyahan. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, galing ang mga biktima at suspect na pulis sa birthday party ng hepe ng Maragondon Municipal Police Station at lahat sila ay nakainom na at dala ang kanilang service firearms. Nakuha sa lugar ang issued firearm ng suspect na isang 9mm pistol. Nasa kustudiya na ng Maragondon Municipal Police Station ang nasabing suspect at nakatakdang isa ilalim sa inquest proceedings. Sa ospital o sa opisyal na pahayag mula sa Police Provincial Office ng Cavite, inalis na sa kanyang pwesto ang Chief of Police ng Maragondon Municipal Police Station. Limang motorcycle riders ang sugatan matapos masalpok ng jeepney ang sinasakyan nilang motorsiklo sa Culon Street sa Cebu City nitong Martes ng hapon. Kita sa CCTV na nakahinto sa intersection ng mga rider nang mabangga sila ng jeep. Bagsak ang ilan sa mga biktima habang napailalim pa sa jeep ang isa sa kanila. Base sa paunang investigasyon ng Traffic Enforcement Unit ng Cebu City Police Office, posibleng nawalan ang kontrol ang driver ng jeep kaya hindi nakahinto. Dinala sa ospital ang mga nasugat ng biktima na nagtamo ng mga galo sa katawan. Posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting in physical injuries and damage to property ang driver ng jeep.
0: Sa poll sa CCTV ang pagpasok ng apat na kawatan sa isang cellphone shop sa Bambang, Nueva Vizcaya. Kita sa video na sinira ng mga suspect ang padlock at binasag ang salamin ng pinto bago hinalughog ang mga display na paninda. Nilapitan pa ng isa ang CCTV kung kaya't natukoy ang kanyang pagkakakilanlan. Ayon kay Police Major Michael Gobway, hepe ng Bambang PNP, hindi residente ng Nueva Vizcaya ang mga suspect base sa pagkakakilanlan ng isa sa kanila. Wala rin humanong natangay na cellphone o pera dahil naitago ito sa vault. Tanging accessories lamang ang nakuha na umabot sa 5,000 piso ang halaga. Matapos ito, tumakas sa mga suspect patungong Pangasinan. Patuloy na tinutugis ang mga suspect. North American Hardcore Swing ni Pinay Tennis Star Alex Ayala sa paglahok niya sa Cincinnati Open sa Mason, Ohio. Seeded number 17 sa torneo ang world number 20 na nabigyan ng first round bye. Makakaharap niya sa round of 64 ang mananalo sa laban ni Magdalenet ng Poland at Elena Gabriela Ruse ng Romania. Dahil sa nakuhang bye, magkakaroon ng dagdag na panahon si Ayala para makarecover matapos sumabak at magkampiyon sa DC Open at umabot sa round of 16 ng Canadian Open sa nakalipas sa dalawang linggo. Magsisimula ang Cincinnati Open sa Huwebes at magtatapos sa August 23, sakto sa pagsisimula ng US Open, ang pinakahuling Grand Slam event ng taon.
16: Isang 2.2 billion peso investment ang ilalagay po ng tatlong sangay ng pamilya Lopez sa ABS-CBN. Sa isang pahayag, sinabi ni Eugenio Gabe Lopez III, ABS-CBN has been part of this family for generations. The mission our family set out to pursue remains the heartbeat of this family, to be in the service of the Filipino. We are putting our own money behind this conviction. Dagdag po ni Lopez, maglalagay ang Lopez Family Majority na binubuo ng Krem Investment Corporation, Mantis Corporation at Presta Holdings Company Incorporated ng higit sa 2 bilyong piso sa media company para masuportahan ang recovery plan ng ABS-CBN at maibigay ang mga obligasyon sa mga empleyado. Samantala, sinabi naman ng ABS-CBN Corporation na maglilikom ito ng 6 na bilyong piso sa bagong equity. Ito ay sa pamamagitan ng 2.2 billion pesos mula sa tatlong pamilya ng Lopez Majority. Ang INC Holdings Corporation naman ay magsasubscribe sa 3.5 billion pesos na shares ng ABS-CBN. Ang INC ay isang 100% Philippine-owned private investment holding company. Magsasubscribe din ng 300 million pesos na ABS-CBN shares ang Lopez Inc. Ayon kay ABS-CBN Chairman Mark Lopez, "This substantial investment is a vote of confidence in ABS-CBN. It tells us that there are people who continue to believe in the company and in our mission of being in the service of the Filipino." Ang 6 billion peso capital raising na ito ay naglalayong palakasin ang balance sheet ng ABS-CBN at bigyang kapasidad ang kumpanya para ipagpatuloy ang transformation nito sa isang content-led media and entertainment business.
15: Susunod, BD, umalis na para sa Summer Sonic Music Festival sa Japan. Yan, ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
17: TTTZMM, numero uno sa aksyon!
18: Ang oras, 4:04 bago mag alas 8 ng gabi.
19: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
17: TV Patrol!

0: ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitatapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. DZMM, numero uno sa aksyon.
1: Ang oras, 13 minuto bago mag-alas 8 ng gabi.
2: Oras sa tinsan nyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
0: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito i-chichika kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol sa East 30. DZMM, numero uno sa aksyon.
1: Ang oras, 10 minuto bago mag-alas 8 ng gabi.
2: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
0: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Ang ikalimang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, inireklamo po ng depensa ang social media post ni Counsel to Prosecution Attorney Amando Virgil Ligutan na nagsasabing bawal ang misleading questions sa cross-examination. Pero nanindigan si Ligutan na walang mali dito. Live mula sa Senado, nagpapatuloy sa Pilipino. Katrina, ano naman ang sagot ni Attorney Ligutan sa banat ng depensa?
1: Bernadette, nanindigan si Attorney Amando Virgil Ligutan na hindi niya buburahin ang naturang post na nagsasabi na misleading questions are not allowed even on cross-examination. Matapos siyang tawagin ni Lead Defense Counsel Sheila Siso na nakababahala ang naturang post at tila pasaring laban kay Defense Counsel Christine Ferrer na nakipagbalitaktakan kay Private Prosecutor Lorna Capunan sa gitna ng cross-examination kay COA Auditor Sailine del Campo.

0: Bernadette, kung atin kasing matatandaan, ay nagkaroon sila ng pagtatalo bago magtapos yung sesyon gaya nga nung iyong nabanggit. Ayon kasi, base kasi ito sa isang social media post na pinag-ugatan ng reklamo ng depensa laban kay Ligutan. Giit ni Sison sa Senate Impeachment Court, walang puwang ang mga ganitong pahayag mula sa mga abogado sa kasagsagan ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte.
1: I find it troubling that a private prosecutor would do this in the middle of a courtroom hearing. One may argue that this isn't about the merits of the case, that he probably was just commenting about what ought or ought not to do in a cross-examination, but we, you know, we're not naive. What the private prosecutor is talking about. And as officers of the court, we owe each other respect, you know, politeness or even kindness.
0: Bago nito, nagkasagutan sina Ferrer at Kapunan sa paglilitis.
1: Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Misleading questions are not allowed.
2: They are allowed.
3: Counsel, please.
0: Giit naman ni Ligutan, panuntunan sa korte ang binanggit niya sa kanyang post at wala siyang pinatatamaan.
4: No misleading question is allowed, is as true as the sun rising from the east and setting at the west. 1 + 1 = 2. Did I mention a name? Did I mention what case? 0. Nothing. Nada. So yung reaction, if they felt alluded to, sa kanila na po yun.
0: Pumagi na si Presiding Officer Francis Escudero at sinabing matagal nang inoobserbahan ng korte ang mga nagiging pahayag ng magkabilang kampo sa publiko. Sa ilalim kasi ng Rule 18 o ang sub judice rule ng Senate Impeachment Court, nililimitahan ang lahat ng partido kabilang ang mga senator, judge at abogado na talakayin ang mga issue sa labas ng korte.
5: One side has been crossing the line many times. The presiding officer is already in the process of drafting a ruling. The court is constrained to make a decision and ruling on that. But we will do that on Monday.
0: Ayon kay Escudero, bibigyan si Ligutan ng pagkakataon sa Lunes para sagutin ang mga paratang ni Sison. Sa ngayon, ani Ligutan, wala siyang balak na burahin ang kanyang post.
4: Pwede ako mag-post anytime. 24 hours a day, I think that is part of my right as a human being to post something na sa tingin ko ano yung nasusulat sa rules of courts. Walang bad faith, walang malice.
0: Matapos naman ang balitaktakan ni Nakapunan at Ferrer, hiniling ng depensa na ipaalala sa prosekusyon na walang puwang ang ilang pahayag ng veteranang abogada laban sa mas batang tagapagtanggol ni Duterte.
6: I would like to ask this court to not allow side comments like I was about to spank her, I was about to lecture her, kasi yung mga ganun ho, Your Honor. Wala ho yung lugar dito sa courtroom because we are all lawyers here.
5: Although you are correct, it was already heard since we're on TV. Attorney Kapunan withdrew that statement earlier, if I remember correctly.
7: Yes, Your Honor. And in fact, I hope it was also part of the records that I promised to behave.
0: Sa pagpapatuloy ng cross-examination, iginiit ng depensa na hindi basehan ang pagiging katawa-tawa ng ilang pangalan sa mga resibo para sabihing peke na ang mga ito. Buwelta ng prosekusyon, hindi lang ito ang issue nila sa mga acknowledgement receipts o AR na isinumite ng opsina ni Duterte. Pinagdebatihan din kung nagamit ba ang confidential funds para sa surveillance at iba pang gawain ng Vice Presidential Security and Protection Group o VPSPG.
1: The office of the Vice President has no less than 400 security guards. Are you aware of that? Public knowledge.
8: Narinig ko po sa news.
1: Yes. And if
7: these security guards are being paid salaries. Should these salaries be debited or reimbursed from confidential funds?
2: Isa po, yung salaries po, eh, hindi po siya pwedeng i-charge sa confidential fund.
6: The liquidation report does not state that this were paid to the VPSPG.
0: Kinumpirma naman ni Del Campo na pinag-aaralan na ng COA kung dapat na bang isailalim sa isang fraud audit ang mga AR na inilakip ng OVP sa liquidation ng kanilang confidential funds.
8: Pag may mga kakaibang pangalan, the COA can trigger an investigation because of fraud.
2: Yung documents po, yung transactions involving the OBP and DepEd po, contains voluminous documents na with sensitive information na pag naibigay po sa ibang opisina, baka po magiging exposed siya. Pinag-aaralan pa lang po at kung kinakailangan po, pwede pong mag-fraud audit po. Okay.
0: Ayon kay Del Campo, sa ngayon kasi ay compliance lamang ng mga ahensya sa pagsusumite ng kumpleto at wastong liquidation reports ang sinusuri ng COA. Natanong din siya sa issue ng hindi paglalakip ng resibo sa mga binili gamit ang confidential funds.
9: Meron po ba kayong nakitang illegal, improper o irregular sa paggamit at sa pagliquidate ng perang iyan?
2: Irregular po yung paggamit nila kasi po hindi po ito compliant with the joint circular. Dahil po ngayon sa payment of rewards were not supported with documents evidencing success.
0: Sa huli, sumang-ayon si Del Campo sa mga senador na kailangan ng amyendahan ang mga patakaran ng COA dahil tila marami itong butas na maaaring maabuso. Bernadette, sa susunod na linggo, Lunes, ay alas 10 pa rin ng umaga magsisimula yung paglilitis at inaasahan na ipatatawag na bilang witness yung opisyal ng House of Representatives na in charge doon sa kanilang archives at gayon din yung mga dating special disbursing officer ng OVP at DepEd. Bernadette.
10: Maraming salamat, Katrina Domingo. Kabado, pero mas nangingibabaw ang excitement ng Bini para sa kanilang historic performance sa Summer Sonic Music Festival sa Japan sa darating na Biyernes. Excited na rin ang grupo na makagala sa mga sikat na pasyalan sa kanilang dream destination. Mula Los Angeles, California, nagpapatrol, MJ Felipe.
11: All bags are packed and they are ready to go. Maagang pumunta ng Los Angeles Airport ang Bini, kasama ang kanilang production at management team, ang Besties, para sa kanilang flight to Japan ngayong araw.
12: I'm so excited because it's my first time and ang dami nag-hype sa akin na mababaliw raw ako doon. I'm so excited na akong mabaliw.
11: Nag-practice ka na ba ng mga Japanese?
12: Yeah, hi!
11: Ano pa?
12: Arigato gozaimasu. Maloy sanyo.
11: Wow! Pero aminado ang ilan na may halong kaba.
12: I know Japan is one of the hardest markets to really
13: penetrate.
12: And I just hope we do well.
14: Stamina ulit yung ano namin, need talaga namin for this. Kasi pasyo Coachella, yung parang sunod-sunod na performance na silang songs.
11: Special treat para sa Nippon Blooms o mga Japanese fans ang special setlist at areglo.
15: Kasi nakailang performance na kami sa tour, diba? So talagang in-game kami, yung stamina namin, mas nabibuild siya in the long run.
16: So pagdating namin guys, we will rehearse for Summer Sonic. Kasi hindi pa namin ulit nararan yun kasi puro world tour kami. So right. We will prepare.
11: Pero bukod sa kanilang two-day performance sa festival, looking forward na rin ang walo na makapag-ikot-ikot at makagala sa kanilang dream destination.
17: We only have one day na rest day, so I hope I get to visit. May mga ano eh, like yung mga sumo wrestling, ganun.
18: First time namin lahat, most of us first time sa Japan. And meron kaming rest day, so gusto kong pumunta sa DisneySea.
11: Ay talaga? Okay. Ilalaban mo yun?
18: Ilalaban ko yun, baka lang.
11: Nag-practice ka na ba ng mga Japanese phrases?
18: I don't need to practice, it's natural.
11: Ay, wow!
18: So when I go there, feeling ko I will just blend.
11: 1:40 ng hapon o 1:40 PM oras sa Pilipinas, 2:40 PM naman ng hapon oras sa Osaka, Japan, ang schedule ng Bini sa mountain stage ng festival sa Biyernes, August 14. Tanging sa Wawaw On Demand lang mapapanood ang festival at available lang ito sa Japan. MJ Felipe, ABS-CBN News, Los Angeles, California.
13: Bo, mag-ingat po kayo ha. Malakas ang ulan. Diba? Mag-ingat po lagi kayo.
19: Lagi dyan, Abibi. Anong palalaman?
13: Ingat. Yan na. Ingat po, ingat. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
19: Ito pa nga sabihin si Ate B. Ano ka mo, Ate B? Reminder mo, naglalaro.
20: Oo, wag maglalaro. Pag sinabing bawal-bawal ha.
19: That's true.
20: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Ano bang hamon, ano bang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
19: Napapanood po ng live ang TV Patrol at replay ng iba nyo pang paboritong palabas sa iWan. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, Bayan.
21: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
22: Kabay!
23: Kabay!
24: Maunang wala patay uyab, kay nahutda na ta. Ang uban, gaduha-duha man. Mauwi na ni.

0: paborito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neta.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: favorito ng ating sakahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong

0: naman ni.
1: Mayong gabi mga ka-vibes. So wa makaabot ka ganina sa tunga programang Request 931. Kabahin sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi sa tong sinder nga si Ramil. Ania ang replay sa iyang istorya sa tunga programang Request 931. Mauna ni
2: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio
0: 93.1. Mauna ni
3: tambag nga makapagaan sa imong gibati.
4: Imong gibati
3: gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
4: Simpatiko
3: og romantiko.
4: Romantiko
3: plus good vibes gikan sa inyong kwatsinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.
2: Request 931.
5: Request 931.

0: Ito oras mga ka-vibes, alauna 28 na sa kahaponon. Og kamo na minaw sa atong favorito radio sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, 93.1 FMR Cebu, your favorite music radio Cebu mga ka-vibes. Mayong hapon og mayong pagsikay-sikay sa atong mga ka-vibes garong adlaw nga Miyerkules mga ka-vibes. Di alatas tunga-tunga sa semana, no? Paskag dali argyon sa pagdagan sa panahon mga ka-vibes. Di alatas tunga-tunga sa semana adlaw nga Miyerkules og pizza dosi na. Pizza dosi inig bulan sa Agosto tuig 2020 size mga ka-vibes. O niya syempre sa mga naminaw, mayong hapon. Ilang minas to mga taxi drivers karong hapon na, kumusta? Suman perting initas gawas mga ka-vibes, no? Perting inita, ni mo na, sa ahay lagi, makaingunta nga, paita sa inita sa doy. Unang mag-uwan, mag-gulbol sa takay, uwan sa kaayo. Ano mo na, sa ito mga ka-vibes garoon, mayong hapon sa ito mga taxi drivers, sa ito mga Grab drivers, sa mga pick-up drivers garoon, sa mga e-bike drivers, sa mga tricycad, ano may pick-up, ano? O niya, sa mga bus drivers, ingon man usab sa mga jeepney drivers o sa mga konduktor dahil karon. Ayaw nga pagpaminaw sa mga nagbiyahe karon sa tuang mga kadalanan din ha. Mayaw nga pagpaminaw ninyo din ha. Mayaw nga pagsikay-sikay o niya, syempre, sa ito mga kabayab, usab karon na minaw nga naa sila mga tagsa-tagsa ka mga panimalay. Naa sila silang mga tagsa-tagsa ka mga pantawan karon. O baka ha, na busy sila karong panlaba kay day off nila mga kabayab, no? O magyunay ato argued nga circles ato ang kinabuhi. Na og wa gani tay duty kay tinga di wa tay duty kay di off na to mga ka-vibes. Ari day tapadong sa palanggana. Ari day tapalanggana padong mga ka-vibes magsigi og gani ang kusukuso din ha. Padanhala sa mga naminaw karon ilabi na sa mga ka-vibes sa may Lapu-Lapu. Kumusta mga to mga ka-vibes sa may Lapu-Lapu, sa may Cordoba. O niya diha po sa may Olango Island. O niya sa to mga ka-vibes sa Bohol. Ayong hapon ninyong tanan, o niya dire sa Dakbayan sa Sugbo, the Queen City of the South Metro, Cebu, mga ka-vibes. O niya dire na po sa Dakbayan sa Mandawi, ngana sa may Consolacion, Compostela, ngana sa may Liloan, mga ka-vibes. O sa Carmen, ngana sa Danao. O niya dire usap sa South nga bahin, maing hapon, maing pagsikay-sikay, dina sa may Dakbayan sa Talisay, ngana usap sa may kanaang Minglanilya, ngadto sa Kargar, mga ka-vibes. Ngadto sa may San Fernando, oh, onya dias may naga di ay naga San Fernando Karkar Marili. Mayong hapon ninyong tanan. Okay. Onya syempre sa adlong Miyerkules mga ka-vibes, lahi na pud kakaagi sa gugma. Lahi na pud kakaagi sa kinabuhi ang atong hatagan ug pagtagan. Dayon karong hapuna kabahin kini kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Ining atong sender karong nga si Kuan, no? Sani, sige karon na lang taon-taon. Ato saning welcome dan na si Uncle Boy, pasok Uncle Boy. Okay, maing hapon sa ito mga ka-vibes. Mayong pagsikay-sikay ninyo, o niya Diana Porbe, Uncle Boy, DJ Rico Mambo, o niya sa makausap pa, manghinaot gihapon ko, nga naamo karon sa mayong kapis kay Kalagsik Panglawa, manghinaot usap ko nga adlaw nga Miyerkules, mamahimo gayon nga malambuon alang kanatong tanan. Okay, din na tamaglangan, Miss Iba, DJ Pamela, pasok.
1: Kabayan,
0: DJ
1: Pamela, Uncle
0: hapon.
1: Boy, DJ Rico Mambo.
0: Oh, may hapon, Miss Iba. Kumusta man ang inyong kahaponon, Miss Iba o DJ Pamela?
1: Okay na kaayo, bisag init.
0: Okay na, pero tingintas gawas nun, no? Nananhala. Ito na ay sa ito mga kabayan. So, huwag na ay, huwag na ay, init po kayo. Nasa gihapon tayo pahimang, no? No? Magkana lang mo nagfayong, mga fayong na lang tayo.
1: Fayong.
0: Nalala mo payong din ang mga ka-vibes kay Pastay initagis gawas niya. Mag-jacket po.
1: Oo. Ako ganit, DJ Rico Mambo, kay murag nagpislango ko.
0: Pislango.
1: Oo. Tungod sa kainit. Lami man kay iinom og tubig bugnaw.
2: Mauna, niya ko ansad. Ang advice po, di basta mag-init, nindot ko no, isulob ka ng sininang puti, mas iba.
1: Oo.
2: Aron nga, kana bitaw nga reflect sa init, malabay ra ba, dili bitaw mo, kana ang mo absorb ko.
1: Oo. Nakabantay ko, anak. Kay kung magsulob ko og ka ng itom.
2: Murag hayahay.
1: Oo. Magsulob ko og itom. Samot ka.
2: Oh, murag igang kayo kay ang adlaw, murag higupon sa imuhang kolor sa imong sinina. So muna, dahil kung ingon sila mag-init, mas mayo magsulob og sininang puti aron nga murang makuan ra ba makanaang hayahay ra gid hapon. Kay lahi man sa yung aura kung puti nga sinina kung mag-init mi si Ibania.
1: Oo, tinuod
2: ka din ang puwa na sinina niya perting inita. Sus, mura sa kag mura kag gidaoban ng samot no. Mo na siya mga kabibes. Okay, onya karong hapon na mi si Iba di pamilya. Kinsa naman pong kagisgugma kinabuhi. Ang atong hatagan ng pagtagad, ining atong programang Request 931, Miss Iba.
1: Kuan ni siya, Uncle Boy. Kanang kuan. Usa na po di ka bana.
3: Bana. Kagahapon, bana siya.
1: Oo, karon bana na po.
3: Ayun, sa mga bana rin. Uy, mga problemado, mga bana rin, Miss Iba.
1: Pero, lain-lain sila og mga problema.
3: Kanang, kagahapon, ang kaagi sa to ang sinder nga bana kay iyang asawa.
1: Dili magluto. Dili
3: Oh, nag-asawa siya kanaang nitukar ang kanang pagkatapulan daw, Miss Eva.
1: Kaya
3: na. Kaya na. Karoon. Siya naman po
1: karoon na. Karoon, Miss Eva. Lahi na po niya iya, ha? Na problema ni siya sa iyang asawa kay grabe kasuyaon.
3: Ay, Bita.
1: Oo, nadyo yung mga ingon, Ana. Di si Pamela.
3: Realidad, di Miss Eva. Nga naman po ng mga asawa, no? Nga naging mga asawa po, Bita, nga mga suya-suyaon. Kasagaran sa ginmurag, mauna ginoon siguro yung makaingon ta, murag, depende, mampod, no? Pero kasagaran, no? Ipapila siguro sa mga babae, Miss Eva.
1: Oo, maugin na. Nga,
3: murag ka ng, mahilig kayo nga magsuya-suya, mahilig kayo nga, o gaya makitain, hoy, walagi ko, Ana. Ganun nga mo ko, Ana, na dapat na ako. Ana.
1: Okay naman po na. O
3: sa kuan pong sa uban, di yun magpalakan si Miss Eva.
1: Okay naman po na, DJ Pamela, nga, usahay, mura sa taga makuan ba? Kanang, naasad yung mga...
3: Kasuya.
1: Ingon ano gani like kanang ala nakapalit siyag ingon ana no nya kita sige tag panarbaho wa takapalit og ingon ana oh
3: eh, kuan ni mo inspire ni mo imong kanaang kaugalingon aron mapangutana jud
1: nimo imong kaugalingon nga nganong sige kag panarbaho pero wa kay ingon ana
2: mao sa mo pwede sa
1: nya ngano sad nang uban nga makaingon ana bisag way trabaho
2: oh mo na nga imong hunaw-naw may pagmondang oh mao mo kadi ana pero mo na no nindot man sa namis iba kay usam po na sa murag mahagit ka ba
1: oh
2: kasi mo kagalingon. Oy, kinahanglan ko magkugigyan. Kinahanglan ko magkanaang sakripisyo gyan. Kinahanglan ko nga di mo absent sa kong trabaho. Aron nga pohon-pohon, ako na po'y naay mga ingon-ana.
1: Okay na siya ingon-ana, Uncle Boy.
2: Murad
1: pero
2: silbi mo ni mo inspirasyon.
1: Pero dapat naabot sa lugar.
2: Naas lugar. Di mapot, di lang palabi sa'yo.
1: Di sa pasubraan.
2: Makakita kasi muslingan din aron nga naay ko ang bagong chinilas. Pandit sa gagmuhang crookspot.
1: Ingon-ana.
2: Nauso ang crocs pa, uso, sunob-sunob sa dana.
1: Oh. Pero kani siya, ang problema ni Ramil, dili man noon ingon ana, ang iyang asawa. Kaya nga, mura lang magpasumbingay ba?
2: Sumbingay?
1: Oo, pero dili niya, dili daw ni Mangayo, dili ipugos ba? Oo.
2: Sir man niya.
1: Pasumbingay ra, mura lang ganin ko, mura lang, siya yaw-yawan ba sa iyang asawa, ingon ana?
2: Oo, mo ba di ay? Say, dige, di dyan ko mambo.
0: Again, yun muna, may atong atngan karon mga kabayab. So, may atong atangan o kung sa pagkaunsa, agyon eh, nga, na problem. Kasi nga, na ni Miss Eva,
1: si Ramil.
0: Ramil. Na, pila, taray, dayotso, anyos,
1: yes,
0: no?
1: Yes,
0: nga, taga, Cebu City.
1: Dirira, oo.
0: Ano siya nga, Gismar Ronnie Miglanila, Rigumambo request og song, Diary by Breed. So, ito na ang karon, ha? Imong ipangayong awit, sige. O niya, so mga kabayabs karon ang atong numero nga pwedeng i-text, DJ Pamela.
3: Ang ating numero nga pwede niyo mapadangatan sa mga greetings din ha, request din ha, pwede nga mo text ato ang number nga 09-95-472-0802 mga kabimes. Ay na siya. Ano yan syempre sa mga nang kuan sa mga cellphone kay cellphone na maroon. Ang atong MB page ka pwedeng mapadangatan sa mga greetings o sub request pwede makalantaw mo din as 93.1 FMRC bomo na ang atong FB page mga kabimes. And yeah, syempre doon na naman tayo mga app karon mo ato lang mo sa inyong Play Store dyan yung mga Android nga cellphone i-download din yung ang FMR Philippines mga kabimes na haron. Kung bisan asa mong lugar, bisan asa mong dapita, makadungog, makapaminaw mo sa ato ang mga programa sa FMR, no, regional. Bisan asa nga FMR, pwede ninyo nga mapaminawan, pinaagi sa ato ang app nga na FMR Philippines, mga kabay. No, like, ha, Uncle Boy.
2: Okay, onya mo na sa itong mga kabayabs karon ay mayo nga pagpaniod to day, oy, no, sa mga wapaka paniod to din ha. Unsa pa may gihuwat ninyo din ha, no? Pangaon na mo din ha. Ay mo pag pasulabi anang sigig diet-diet ninyo. Okay, usahir ba kanira bang watay kaon? Mora ba'y makaguto? Makaguto naman. Usahir, Miss Iba, kaning watay kaon? Mora'y makadagsapon.
1: Oo,
2: inuoy. Oo, kanabitang gutomon ta, usahir. Mabitaw nang usahir mag-away ni mga pamilya. Mag-away ang manang kasawa, Miss Iba, kay inigabot sa bana, sama ato si Kuan. Way hinukan. Way ganon. Wa maglungag ka, nagsalig sa order-order. Hindi pa ayaw itong bana niya gahapon, oh, si Kuan. Si nga ito,
1: si Narding.
2: Narding. Oh, kumusta naman asawa mo, Narding? Sige, gapon mong orderan. Oh, may pagmuanhan lang, may anami kaon din ha. Kayo murag lami ang sundan firme. Oh, bitaw, oy. Sige, ni ala una, 38 nas kahaponon, mga kabaibs. Okay, Miss Iba. Oh, napakad na, Miss Iba.
1: Wala na. Hindi
2: pamilang.
3: Sa mga kawives karon at ang iyan drama kanong taon-taon kabahin sa kaagi sa gugma kinabuhi sa itong sinder nga si Ramel anak ang pagboy.
2: Okay, nigil ko mambo.
0: O niya, sa itong mga kawives karon tanaw na ito ni mga nagpadangat diri anak siyang okay, anak siyang good PM di Jericho Mambo. Mahilig o padungog-dungog sa iyahang Paris from Iking. Ang maulay ginaging, oy. Mauni niyang sinder, mauni ito sinder karon. Kay mahilig yun o padungog-dungog. Naagro siya ipapalit, no? Ano na hala? Pakos ganyan mga radio di Iking. O, pakos ganyan mga radio. Kay karong taon-taon, pagsuod sa alas dos, ato na ning sugdan sa pagkadkad sa kahanginan ang istorya. Sa atong sinder karong hapon na nga maugining si Ramil. Hindi nga itong programang Request 931 mga kabibes diin, sukan sa alauna hangtod sa alas 4. Matag adlaw nga Lunes, nga res adlaw nga Biyernes, din hilang sa itong paborito radio. 93.1 FMR, your favorite music radio. Cebu, mga kabibes, mauna ni, inutas to karoy.
4: FM Radio, favorite music radio.
5: FM Radio 93.1 Mauna ni Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
6: Imong gibati
5: gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
6: Simpatiko
5: og romantiko.
6: Romantiko
5: plus good vibes gikan sa inyong kwatsi nanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.
4: Request 931.
7: Request 931.

Ato oras mga kabayab sila sa Dos Tres Sina sa kahaponon. O kamuna minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan o Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. O mga kabayab, mayong hapon. O kumusta ang tanan ato mga kabayab karon? Ako balikot sa magkausadlaw karon ng Miyerkules o Pizza Dusina sa bulan sa Agosto tuig 2026 mga kabayab. O garong hapon na, lahin na po nga kaagi sa gugma, lahin na po nga kaagi sa kinabuhi ang atong hatagan o pagtagad. Diin na usan ni Kabana mga kabayabs, usan na po ni Kabana karon. Ang ato ang sinder, apan sa dili pa, live na ito sa itong FB page sa 93.1 FMR Cebu. Igon na rusap sa ito ang YouTube account mga kabayabs. O niya, sa mga naglantaw karon sa ito ang live, on air tas mga radio, 93.1 dial sa ito mga radio mga kabayabs. Okay na sa itong mga kabayan, usap karong naminaw, labing naminaw mo sa itong mga radio, pwede ninyo nga ma-text nga numero is 0995-472-0802. O niya, sa mga naglantaw sa itong FB page, pwede mo nga mo-comment din na sa ubos mga kabayan, ha? Pwede mo nga mo padangat sinong mga greetings, request din ha? Ingon man usap sinong mga bulawanong panghuna-huna. Ini nga itong sinder karon nga maugining usag ka lalaki, usag ka ba nang si Ramil mga kabayan. O kung sa pagkaunsa, mauni ang istorya sa iyang ka, iyang gugma o sa iyang kinabuhi, mga kabayabs. Mayong hapon, mga kabayabs. Mayong hapon, mga DJ. Ilabi na sa mga maghatag og duwa, nining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Mga kabayabs, mga DJ, tawaga lang ko og Ramil. 38 anyos og taga Cebu City ra. Minyo ko sulod sa 12 katuig mga kabayabs. O gadon ako'y duha ka mga anak. Love kaayo na ko ang akong asawa. Pero sobra na yun ning iyahang ka masinasinahon. Masinasinahon sa uban mga kabayabs. Kun makakita siya og babae nga nindot og sinina, bago og cellphone, naay nindot nga balay og sakyanan, Dayon niyang ikumpara ang among kinabuhi mga kabayabs. Kung makakita siya og amiga niya nga pirmi lang nga uban o pirming galaag kuyog sa iyahang bana. Mayon po siya nga ngano kaha sila, kaya man nila, kita dili man. Kung naisilingan nga makapalit og bag-o nga appliances, iyaha kong pangutan-on. O iyahang pangutan-on ang among silingan kung asa kunugikan ang kwarta nga gipalit sa maong appliances mga kabayabs. Kung naay asawa nga hatagan og regalo sa iyahang bana, mag-uol siya o mangutana nganong ako dili kuno ingon ana. Dili man ko dato mga kabayabs, pero naningkamot ko para sa akong pamilya. O ang importante, kumplito ang among pagkaon, makabayad sa amo ang mga balayranan o makapaeskwela sa amo ang mga anak. Unsaon ako pagsulti niya nga dili maayong nga mangumpara sa uban. Mga kabayabs, hatagid ako be sini mga bulawanong panghuna-huna o manghinaot ko na mabuhatan og duwa sa kahanginan, kining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi.

0: Uy, love. Asa man ka? Asa man ito mga anak? Asa man na sila si Goan, Inday?
1: Ha? Oh, wala pa sila ng mata.
0: Maoba?
1: Oo, nga naman di ay.
0: Gana ang maulang kay mo. Lakaw naman ko pa doon na magkustrabaho. Mas maayos siguro kayo mo na itong pukahon. Kaya ron, pagkakaon na ito. Kaya ron maka-adto na sila sa ilang tulunghaan, silang eskwilahan. Kay klase man ron. Mas nalimot ka nga klase ron. Nananala. Pagawa na lang siguro ito sila. Ito mga anak day, ha? Karing.
1: Oh, sige, sige. Na-shock sila.
0: Ano man. Nahala. Kay mag-dali-dali sa kumula. Kaw na ko dito sa trabahoan, ha? Kay kamulang sa adere. O niya, palihog na lang ko. Ilan na lang mga bata nga. Di ko magkakuan ba? Di na ko magkahuwat nila. Kay sayo ang mga trabaho rin day, ha?
1: Oh, sige dong. Pag-amping dito, ha?
0: Palihog na lang kong pukaw, ha? Sa mga anak din, ha?
1: Uy, mga Inday, pamangon na mo diha kay nigika na inyo ang papa. Busy ka ayo. Sige na kay para maka-eskwela na mo. Oh, paghiwatid.
2: Ay, good morning, ma.
1: Good morning po, anak. Ngano man si Koan, Perlat? Sige man igkatawa.
2: Perlat, mata na dira.
3: Ay, good morning, ma.
1: Sige na, pangaligo na mo kay para maka-eskwela na mo.
2: Si una-una dito perlat ka o kaya humot pa man ko.
0: Asar ba ito mga anak ako? May kay uli na ko guest trabaho. Day, asa mo? Aray, alibi. Sugat mo ni Kuan. Papa kay na ako eh. Ako gidaan ninyo nga Kuan. Manalami ang pagkaon.
1: Nagdaugan ang pan inyuhang papa.
2: Hello, wow. Hi, pa.
0: Oh, kumusta man mo? Kumusta man ninyo ang pag-eskwela, ha? Mga anak na ko din, he, ha? Kumusta man mo?
2: Okay ang pag-eskwela, papa. Nanay, juice ang pan, pa.
1: Ako ng juice, sawa kay labot.
0: Nani. Nihapit man ko dito, kaya may gilubong man. May gilubong niya, sobra man ng juice. Ngayo ko dito mga, na, di ah. Nakahapit ko dito sa, naman, atong siling doon na mata din, ha?
1: Uy, dong, apoy diday na nga ang pagkaon sa, dito kagikan sa lubong?
0: Ato silingan ba nga diha sa isang barangay gilubong man.
1: Oo niya.
0: Daghan man kay sobrang mga pagkaon na may mga juice dito taon nga nasagol-sagol lang na po yung mga soup drinks.
1: Pwede din ako haon ni mo dadun rin sa balay.
0: Sayang kay na dayo eh. Sayang kay na din na to dadun. O niya, pagkaon ko na ang may labot patay in town nga pagkaon man na gibayran man na sa pamilya.
1: O niya, naman panultihon nga. O baga na panultihon dayo eh. Magkasakit o ang kalag magsunod-sunod.
0: Ha? Kanapan ay magsunod-sunod. Basta kaya nanay, daghan-daghan niya ako mga nanay, na pagani soup drinks, daghan man ko sobra kay, daghan kay sila, kuanday ba, mga snacks, apan, gamay raman ni hatod kay, bati magkinaiya, linga na to, bati man po nagkinaiya, basta bati kinaiya, gamay rin na mo hatod.
1: Maubadi ay
0: ito. Niya, nagsobra ang snack, kumana nga, akong ipangda, daghan din sobra. Diyos rin, mag-igo ko no day. Nahala eh. Oh, aliday, pag-snack po kayo, day daghang daw papa ninyo, ha?
2: Sige pa, thank you.
0: May nagyan po din taon nga, nakahapit ko dito day. Pag-agin ako dito sa kuan, timing man nga maupo nila yung pagpanggawa, sige kan sa kuan sementeryo, ha niya. Naghan lagi kayong sobra, akong gidang uban.
1: Ah, mauba di ay.
0: Kaya na lang po, no, kaya aron makakaon po din taon, maka-snack-snack to mga anak. Yan na pa. Sama ka din na, muram kag magulaan nun din na, sama ka.
1: Kuan, manggudong, tanang... kanang ato ang silingan diha ba kana ganing bagong menu?
0: Oo, naabito noon. Ngano man pud ay na so may kuan nimo nang mga bagong menu.
1: Kuan ka ayo dong, pinangga kay siya sa iyang bana. Makita na ko dong bisan mang labag ipayungan.
0: Basin init pud hino, basig init pud iyang
1: pamahan. Dili man dong, landong man no ya. Kuan pagso dito dong sa ilahang kanang makita raman nato diri kay dako man sa tagbalay niya na ay taas. Pagkita na ko dong kayang gialsa dong.
0: Ah, so may gialsa ang nilabhan. So may gialsa.
1: Ang iyang asawa, iyang gialsa gipalingkod, iyang gihungitan.
0: Ah, mao ba ba si bakol na iyang asawa day?
1: Dili man dong.
0: Di ko na bakol ka kay nga
1: gialsa man. Dili ko dong. Mao gani nakapangutan ako sa kung kaugalingon ba nga nung ikaw, dili lagi ko nimo inanaon.
0: Ano, samantaong kay?
1: Angay,
0: kana ingon ana ba? Kana imong angay ra na sa mga bagong menu day, bagong uya ba natural.
1: Bisa na oi.
0: Pero madugay na so, anawa na sunod sa sunod.
1: Naduhan na lang ni ato ang anak. Naduhan na lang ni ato ang anak pero wajug ko ni mo. Wa ko kasuway nga kanang pina dun sulweta, kanang mga ingon anak.
0: Samantaw ni kong usaway.
1: Ako kasuway anak.
0: Ay na lang, maulagin akong karang, karon rana, bago pa mang minyo, diba? So, tanawa na sunong tuig, diba? Magbinato ay nagpinggan na sa ilang.
1: Ay na, amot lang ka doon. Kay, tanaw na ko doon, pinangga, jud kayo siya sa iyahang bana.
0: Ay, ikaw pinangga, mabuti ka po.
1: Lahi man ang imuhang pangga.
0: Maugunin ako na ningkamot ko pag-ayo, day. Kay pinangga ti ka, di lang ikaw. Asta nga itong mga anak na ningkamot ko pag-ayo. Aron mahatag na ko ba ang inyong mga kinahanglanon? Importante nga natin ikaw na sa mga magsigipang magkasinasina.
1: Ay, sus na. Mahala ka niya, oy. Gusto ko sa gawas dong, oy. Kaya tanaw sa kuato nila dito.
0: Kaon dito.
1: Opa, pakuha na siya ng mga bata, di ha?
0: Dapat naman, napay daghang juice dito, day.
1: Hindi ko, ana, oy. Aril ako dali sa gawas.
0: Hala. Sige. Usam to kong asawa eh. Asa man managing masaya ng mga bagong menu diya sa atbang. Natural magin ang bagong menu. Ana magin na basta bago pa. Sweet pa magin na. Pero madugay na. Pulana na eh. Hinana magsigig inana. Nanahala. Kaos ako na eh.
1: Pare.
0: Kaos ako dito.
1: Uy, pare.
4: Oo, mare.
1: Kanang ninduta sa inyong sakyan na no. Bago na?
4: Lagi oh. Pag niaging semana po ko lagi palit sa, para sa kong asawa.
1: Hala, para sa imo asawa? Oh. Asa mo niyo si Mari?
4: Nasus balay. Dali din eh. Babe, dali sa babe.
1: Mari, na ako din Mari. Makichika ko ni mo.
0: Ay, hi, pre, Mari. Sana all babe, ha?
1: Hi.
0: Ay. Nindota, sa tituwagan niyo, pre?
1: Babe.
0: Ay, hi, babe.
2: Ay, hi, Mari. Awar agad akong sanina. Tabo, no. Baka, gipalitan ko sa akong bibi pag,
1: bibi.
4: Ano, ginapos ka na?
0: Kisam na bibi, lawa? Kisam na bibi, o babe? Kisam na, lahi ko.
1: Ay, dili. Mauna na doon.
0: Parehan na. Mauna na doon.
1: Ato, adong, uginday na yun. Mura, tagigsuuan.
0: Ano ba ginaday? Kuan man na, kanyanto pa man na.
1: Naalagin na rin doon.
0: Oh, di, kaya ako yung gikuha, day. Kaya kayo, naghatod ta kung kuan ba sa... Ay, sa man na inyong gitabian? Sa may
1: kuan,
0: sikahan din.
1: Maulag ini dong, kanisiya ba, si pare, iyang ipalitan si Mari og sakyanan, bago, tanawa, sinaw kaayo, sports car. Yung red.
0: Bili ba ni ko, ni mo pare kanot, no?
1: Pero, pare, di mo sa kagwarta gipalitan na.
0: Ay, nung sa magkaday, mangutan na pa magkagasa kwarta.
1: Ay, mangutan na yun ta. Uy, kay para makahibaw po ta.
0: Kaya naman ka na pare, kanot nga na amnay, nagko managsukuan sa mga nadawat. Nung sa magkana, agunas barangay yung trabaho.
1: Amnay
0: mga friendship na nga mga...
2: Ha? Ikaw ba ka, Mari? Kana akong
1: kwan na. Kana
2: akong baby. Kay, nindot ka na siyang trabaho. Dagan ka na. Ni kayod ko na siyang mayo para lang matagaan ko sa kung unsa kong gusto. Ikaw ba ka nga? Ganiha lang itagaan ko yung flowers. Dagan kayo.
1: Awa mo na, dong.
4: Ring po, ring.
1: Napadyo'y sing-sing.
0: Sa ring, magbuhat mo basketan. Basit.
1: Awa dong, mauna kong giingon ni mo dong. Nga bago silang minyo, pero awa, tanawa. Si Mari, pinalitan. Ako, kanusap ako ni mo na palitan. Murag, huwag na magay ko ni mo na palitan underwear.
0: Ilom na lang,
1: tao na dong,
0: ilom na lang, dayo, ilom na lang. Inhalay, mula ka usok ko, ato usok ko pre. Muna ko ni mo pre kanot ha. Pre, ay nay, pre. Oh, nako ninyo. Okay, napakoy ato dito sunahan. Kamo lang sa pag-istorya din ha.
1: Sige, sige, pre. Kanang ninduta ni mo Maritinay no. Nya, nindut kay kag bunny at flawless kaayo.
2: Yes, Mari. Ana jud na basa pinangga
4: banga. Pinangga man jud kanang.
2: Dili na siya. Na masuko na siya basa makuha na kog kanang toga na lamok. Masuko na siya dap na jud kay lotion.
1: Sus, may pa ka Mari. Ako in town ani Mari ang akong bana ambot ba oy. Murag dili gani mangutana na ako kung kuan ba, nakapang lotion na ba ko. Kay, murag kontento na siya, o unsa, murag namaho na tang piot-piot ani. Murag okay na gihapon para niya.
0: Wapag yapon mo na human din, nabalik na lago sa kongi. Wapag yapon mo na human, sige tabi niya pre.
2: Mari. Ay, ikaw pa rin ba, imo sa tanang tagaan o flowers imong asawa. Uy, para dili sa na siya makafeel nga, dili siya love ba?
0: Nausa mo ka, Maria.
1: Mauhi dong.
0: Nausa mo ka na, flower na may daghan din na ona, dahil daghang bumbil di ay gawas ko.
1: Yawan ko na niya, Mari. Kay nga no, Mari, datagang pagkaon, Mari, pero gikan sminteryo. Basin sunod, magdag buwak sminteryo.
0: Di na lang ko,
1: anak, Mari.
0: Narao na, nahalay tanay, manguli tanay yun. Usa magkaon,
1: uli sa mga, Mari, oi.
2: Sige,
1: Mari, magchika rin niya, tagbalik ninyo.
0: Sige, ayun. Usa magkaday, oi.
1: Sus, oi.
0: Sige, magkagpangumpara na nga to silingan din na.
1: Ay nga no, Mandi, ay, oi. Maumasa ni ako nakita, naunsa biya ka dong.
0: Tanaw na lang, ug naa kay mata.
1: Unya, maugani na, kung imo pa kong giingon, ana, di unta ako mangumpara sa akong kaugalingon ng Tonila.
0: Sa?
1: Tanawa.
0: Grabiha sa ni mo, oi.
1: Sus.
0: mo ni mga kabibes. O ni nga kong asawa ron. Pero tiging hasula eh. Magsigigid siya pangumpara. O ga, maoto. Nga mag-among silingan laging bagong menyo. May nga dahil sigingon nga, may pa ko ng mong silingan. O ga na yun sa kay gayo ni ana mga kabibes. Lalis na gid mi eh. Kaya nga mong silingan, kabagong palit o TV ba, mga appliances. O niya, iyag yung giantos balay. O diin ko nung, nangutana gil siya, diin ko nung kwarta ko nung kapalit. O niya, mauni mga panghitabo, mga kabibes. Day, asam to kung, asam mas mama ninyo, Day? Ha?
3: Work na sa kusina pa.
0: Mao ba? Doonsan ako ha kay... Maantoon ako. Maantoonsan ako kay Mulacaw na ko ron. Maantoon ako sa trabaho. Day!
1: Oo.
0: Aray, asama ka?
1: Okay nang kuain. Mula ko kurang taod-taod ha. Muadto ko dito ay sa Atbangke. Nakitaan ako si Krising. Naa dito, adto ko sa Atbangke. Inaa si Krising.
0: Nga naman.
1: Sus, dong. Ambot lang kaha, dong. O diin ka sila, ana. Daghan makag-appliances, dong. Na ay washing machine, na ay mga... TV dong, duha ka buok. Sige na, ato na dito ka, okay. Ato na po ko ilang krising.
0: Sige, na, kay mukhaon sa kukadiyot na.
1: Sige.
0: Okay, anahala, ato sa dito ha. Sa mataong ka ay manghilabot pa magigan na to silingan din ha. Magsige, pagyan ka din ha. Paitanin kong asawa eh. Mukhaon sa kukadidali, ba kay mujuti na ko.
1: Muato na ko dong.
0: Sige na eh.
1: Krising! Uy, Day!
3: Day, nalagi ka!
1: Day, nakuan dyan ko, Day. Ay, ala, Day. Uy, daghana naman imog alahas, Day.
3: Ay, so simpre.
1: Gabi, Day, murag ang imong ipon, Day. Yito na.
3: Siyempre, Day, uy, kabaw ka, donahan ta ka ng mga kuan ka ng mga pobre, magkuan na sa mentinara ng mga tag-singkwinta. Kit na kay mga datuon man ta.
1: Day, ang imong ipon, Day, pinagkuan. Aisa. Day, kanang ngipon ni Floji, Day. Naalagin na niyo.
0: Sa mali kong asawa, sige magtangsa din ha. Ay, sa ka, Day. Sige magtangsa mo lang nangawin mo din ha. Sa mo din ha, sa mong katawa din ha.
1: Dong, tanawa si Krising Dong. Gold na ng ngipon.
0: Sa magkaaya na magina kuan man na di man kamunggay ang kinaon na mo na huwag kita kaya kamunggay naman tao na to aday green ganitong ngipon kaganang kagresing kay kurtahan man na so ano na baboy man na pirme litsun man na
1: oy ayun nagkakapit mga deridong tanawa si Krising o
0: nanginood ako ni mo kay maato na ko
1: ay sige na
0: Marie Krising may buntag ni mo diha Marie Krising na adik ka diha
3: may buntag na doon.
0: Ay, ano ya? Saman? Mga hinahinay.
1: Oo, kung ano nga, nasa ko'y pangutay na din rin ni Krising.
3: Oo, saman na, Day!
0: Oo.
1: Nasuko ka, Day, Krising?
0: Kana ba?
1: Kanang usa ka lugar sa imong ipon, tagpila man ha?
3: Kanina, 5 mil ni. Bali, mga 50 mil ganita na gabi. 5 man akong ipon.
1: Tanan ni mo.
0: Naghanan sa ngipon mo rin, no? Ambito. Ano, abot magkana ngipon.
1: Ano, dong. Di ba di ka masuya, dong nga. Inignisin niya sidla ka ayo kay gold. Oh, mauna, dong. Mauna kung kuandong o niya tanawa. Ang iyahang mga tudlo, dong. Puno sa sing-sing.
3: Mao.
0: Pinabuhay. Buhat mag-una, good. Yung ngipon, good.
3: Ano man, Day? Wala di ka pabuhati gold po. Silver man ay mo lagi.
1: Yellowish ni. Yellow na ni.
0: Marper.
3: Ako pa ni mo, Day. Muhangyo kasi mong banang. Ipag-gold, so na. Para ingisin ni mo magsidla.
1: Na, murag di yun, Day. Kay murag di ka afford ang akong bana, Day. No?
0: Amta may kwarta, good, Mare. Naikuan, igor agi taon yung sildo taon.
1: Sus, Day. Grabe yun, Day. Na-amaze good, Day. Kay hasta ultimo imo buhok, Day, gold. Grabihan, ako na yung sidla, kay ka, Day.
3: Para manigod kong lusao, di makita.
0: Sakto po na, Mare. Nay, hila na sa mamuhi. Magsige, ikaw, Day, ba? Ikaw. Naalan kayo ka din, may pag niuli ka dito sa
1: tuwan. Haladong, oy, nausap ba yaka?
0: Naalan ka din,
1: ano, mamutana pa gani ko kung... Day, kinsa man po yung nagasto ni mo, ana?
3: Sus, namungod ko yung afam, good lima ka buo.
1: Ay, maudi, ay, no.
3: Nainain, taga-lunis ba mong na-gold? Kay usay, silver man lunis niya. Pobrehon mo itong afam, mapag-martis.
1: Pag-martis, mauna na.
3: Mauna ni.
1: Awa, gold, tanawa dong.
0: Yawa, good day ni mo, Mare. Mauna na
3: gini nga. Baka Mare nga. Duhaming na yung afam. Oh, usay, asa ron?
1: Ay, si Kuan. Oh, dai kordax.
2: Hi, Marie.
1: Oh, ay lahi sa lagi iya ha. Ang iyang mata gold.
5: Oh, di ba? Lahi oh. Kayo.
0: No, de.
5: Matog na mag-mata. Gitransplant ba yan eh?
1: Maon. Oh. Ah, tinuod.
5: Sa kuan pa ko lahi. Nasod pa ko nagpa-transplant ani.
1: Alam, lahi pa dito kami
5: ganun. Yes. Uya, pam na ko. 20.
0: Uy. Manguli na tala yun, sa mataw gain
1: mo. Awa dong, tanawa. Mga afam ilahang bana dong. Ako, dili afam, pero nindot po dong, tanong bisag usa na lang kaluga sa buhok dong.
0: Ano ba? Ato na palitag usag galong pintalan ng buhok. Palitan ng pintal na, pintalan ta ng buhok ni mo. Aron aron nga ma okay na ka. Napaita ni mo, nag-lokop naman lang taong kag sinasinaw.
1: Sus dong, oy.

0: Mga kabaib, mga DJ, paita ning akong asawa. Sagbuntag sa'yo pag ani, isang kunsang adlawa, mahapon o maudto. Di ginamawa iyang pagka masinasinahon. Isang kunsang iyang makitaan sa mong silingan, iyagin ang adtoon dayon. Iya para bagyong pangutanon. Ako na lang yung mauaw mga kabaibs. Kay maulagi na, iya man na ikumpara among kaugalingon. Ngadto sa mong silingan kung doon na siya makitaan yung mga bagong mga gamit, bagong butang dito sa mong silingan, ikumpara dayon na, niya namo. Sa mo ang kahimtang. Mga kabaibs, mga DJ, dili man ko dato, naning kamot ko para sa ko ang pamilya. Ang para man guna ko good, ngayon importante ba, kumplito ang amuang pagkaon, makakaon misod sa tulo, sa usa ka adlaw, katulo. Dako na kayo na kong kalipay, kuyog sa kong mga anak. Huwag magkapa-eskwila ko nila. Apan, usaw mo nina ko mga kabahibs. Usaw mo na ko pagsulti niya, nga dili maayo nga mangumpara sa uban. Usaw mo na ko pagmay-may ini kong asawa. Hatagi daw ko besin yung mga bulawanong panghuna-huna, be. Tambagi daw ko ninyo mga kabaibs. Daghang salamat sa inyong pagtagad. Ining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Tanin na lang taman, mga kabaibs. Kininusuki ang ating paminawan, Ramil. At oras mga kumain sa las 2.35 na sa kahapunon. Huwag ka mo naminaw sa atong paborito radio sa Subo, Kabisayan ng Mindanao. 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu, mga kumain. Ay, kumusta ang tanan? Mayang hapon, o niya may nga paglantaw sa to ang live karon, no? Sa mga nagtanaw sa to ang FB Live, mayong nga paglantaw ninyo. Palihog tag-share po mga kabahibs, no? Palihog po tag-like din ha, follow. Ang sa mga naminaw sa to mga radio, kisa mo ito nitawag gaganiha. Pwedeng mo tawag o usab ha. Ang atong numero nga pwedeng itawagan, pwedeng i-text is 0995-472-0802. Okay, Miss Eva. Ato nag-auban ka ron ang atong kuan na lang sila. Upat na lang sila, Miss Eva. Si Difel, si...
1: Og si Koan, Michelle, og si Ninia, og si Jessery.
0: Muna sila. Muna lang ni mga kabayabs ang ato ang mga intern din. Kaya ang uban, nang lagwang na.
1: May graduate na.
0: Okay na, so, karong hapon na mga kabayabs, kanaang, unsa may inyong mahatag advice ato ang sender. Problema ni Miss Eva, kay naabay gayong ano, Miss Eva.
1: Tinood yun ba yan na?
0: Nga, tinibitaw ang asawa nga, masinasinang.
1: Dili kay asawa ra, mga, sa, bisan sa laing tao. Madaga o ma-single?
0: Kana, oh. Murag, naanagyan na siguro ba? Murag, kinaiya na yun na. Okay, kabayab, si Almer, may hapon.
1: Hello, may hapon, Almer.
2: May hapon, DJ Rico Mambo, o Miss Eva.
0: Okay, on sumay mong mahatag advice, kabayab, si Almer. Sa atong sender karon, on sumay mong
2: ma... Ang advice, DJ Rico Mambo, Miss Eva nga. Iyan ang ginang istoryahon ng iyang asawa. Kay, kay, sa ako manggong obserbasyon, kanang di jerikong bisi ba kanang dili kontento ang iyang asawa bitaw sa kang kahimtang.
0: Okay,
2: murag ingon tang po nga wa gid siya maanad sa kapobrehon ba nga unta mao namang gidaan ang atong nga tawhan ang katapos di ba
0: mao na. Oh,
2: so ang iyang buhaton ana kanang istorya nga ginani iyang asawa nga kanang ay labang himantayan atong silingan diha dai kung unsay na nila kay kanang sa itong pagpaningkamot, mabot na magkina na ito nga dili na ito damon. Pero ayaw lang sa ako muna pin kay mura bitaw ka nang nasuya ang iyang asawa bitaw sa kemtang sa uban. Ganang mura gibasihan iyang uban ba nga ning saka na, ina na ba?
0: Mura gapong so, palagi ni Miss Ibang dili, suyaon. Kana. Okay.
2: O, ina na ba?
0: O, sa pagyan, so, kabayab sa Almer.
2: Ang iyang buhaton nga, ang po lang itas ginuoday nga, mulang buhaton pagpuyo, nalang... kayo lang itang maayo para makapot na to ang atong kanang
0: pangandoy ana.
2: So kanang kung magkasuya di tiri kumambo di mo guna maayo. So haron nga matuman gina pangandoy mora gina pagpaningkamot ang ngayon buhatol
0: maningkamot yun. Okay,
1: kaya
2: maningkamot yun.
0: Unsa pa man kabay sa ima
2: kundi di matahatagan ni nun sa Ginoo grasya ana kay mura kang upa na mula itong ibantayan niya. Wata ka bantay sa itong kaugaling itong karan di ba
0: mauna. Okay.
2: Oh. Ya ana na si Lord Bishop mo. Iya na istorya ni asawa kay sa madugay sa madali makasabot ra gid na nga dili gid maayo ang iyang gibuhat nga nahimantay siya sa uban. Hinuon na ko na siya kung sa diskarpis kira buhay para mo lang buhay lahat pagkuyo.
0: Okay. Sige. Mao na to, kabayab sa Almero, na kay mga greetings din na
2: karo. Ano lang ni
1: okay.
0: Okay.
2: Na kay... Ano lang ni Chiri Kumampo?
0: Okay, sige. Larga.
2: Yeah, mag-grade ko sa ako ang kuwan din, mag-grade ko sa ako ang asawa din si Amila niya.
1: Mm-hmm.
2: Sa ako din, kagaling ulit niya, nahubog kagabi.
0: Ah, hubog din kagabi. Yeah. Hmm.
2: Well, nahubog kagabi kay birthday sa ako ang ninong. Happy birthday day. Belated sa ako ang ninong kay Pops Choy, Mayo.
1: Mm-hmm.
2: Hapon ni Maria, kanang belated, happy birthday.
0: Ah, okay. Na birthday din ito sa Pops
2: Choy. Ano, Mayo, hapon ni Maria.
0: Okay.
1: Okay. Thank you, Almer. Oh.
0: Mau na to, kabayan sa Almer.
2: Salamat sa iba, huwag dicharik ko mambo, maying hapon.
1: Maying hapon.
0: Okay, bye. Okay. O niya, sa to ang mga kabayabs ka ron, pwede pa mo nga mo text, mo tawag din sa to ang numero, ha? 09954720802. O niya, mga kabayabs, ato ang mga intern ni mm-hmm. iba. O sa may mahatag advice ninyo, kasi una din
1: okay,
0: natin.
1: Una si Kuana.
0: Kabayab Jusri sa ta.
1: Si Jusri, yes.
0: O sa may mong mahatag kabayab Jusri nga advice, ato ang sender karong hapuna.
3: Kung ikahatag lang sa siguro, no, same rato nga, iyang sultian na iyang asawa nga, sa pagkaroon, di pa kita makapalit, ana,
0: mm.
3: kay... Lisod-lisod pang kinabuhi niya. Kuan, maabot na may ginana, basta maningkamot lang niya. Kung di siya kahuwat, iyang asawa nga, kining mapalit na panarbaho.
0: Panarbaho, oo. Oh. Oh,
3: para mapalit na gina niya, di na siyang magsiging suya-suya ba kay?
0: Hmm.
3: Hmm, wala siya.
0: Okay, sige. Arita ni Kuan, kanaang
1: Ninia.
0: Arinday Ninia. Okay.
4: Kuan, akong same siguro ang akong ma-advise sa sender kay iyang pasabton gali iyang asawa nga mahimong kontento.
0: Mm.
4: And also na ako'y favorite quote good nga kanang be contented of what you have because what you have is the best gift that you receive from God.
0: Mm.
4: So kanang sa katong ilahang sitwasyon nga
0: pakpak
4: sa okay. tayo ng sitwasyon nga, married life na sila, nanay sila anak, dako mm. na kayo ng blessing sa Ginoo. Mm. So, sa katong mga butang, katong mga material nga mga butang, ilang nasuyaan sa iyang asawa kay, mm-hmm. maabot lang gusto sila in the right time, gani nga,
0: kana.
4: Magkugi lang gusto sila.
1: Mm.
4: And sa pagkakaroon kay, kanang makontento lang sila kay, i-bless naman sa sila ni Lord at the right time. Sad.
1: Kaya na, kana. Sakto.
0: Okay, sige.
5: Request 931.
0: Adora sa alas 2:43 mga kabayabs, padayon ta niya muna to ha ang sa to mga kabayabs karon kaysa pa maywa to kaya hatag advice si Kuan Michelle Biden. So may mahatag ni mo advice inday Michelle sa to ang sender nga si Ramil.
6: Ako as sir, kayo sa favorite po nila sir. Like,
0: ah, sa favorite niya. Okay.
6: Ayun na sa
0: favorite. Sa favorite
6: man sir.
0: May tawag na sa mag-iwag kuan.
6: Kuan sir.
0: Mas palaumi ko no ilahang gihatag advice, ana.
6: Da.
0: Pakuan ni Gun pa. Kana ang imuging palauman pag yun sa
6: Gun. Sige sir. Ako masultig sir sa ni Ramil. Kay mag-kuan sila masinsinan nga tabi sa iyang asawa. Kay, ay, nindot sad nga ang ma-appreciate po sa asawa ang sakripisyo sa iyang bana. Siyempre, naninkamon to itong panguhag Diyos dito sa namatyan.
0: Gamot ni taon to.
6: Umo, Diyo. Dili ba'y dali nga manguha ka Diyos?
0: Dili.
6: Kung nang kuan, kanang ayop nga magtabi sila para mas ma-appreciate sa babay ang
0: okay.
6: kahago sa lalaki.
0: Mauna, no? Sige, ikaw, Inday, Ferl, Quintanilla.
7: Kay gusto mo dyan ka ng more lavish nga lifestyle, same sa mga silingan, pili mo po dyan maningkamot og iya ha.
0: Mm.
7: Para ka na matabangan niya iyang bana nga mapalit niya yung mga ganahan o ilang ganahan sa pamilya.
1: Mm.
0: Maningkamot na lang siya.
7: Mm.
0: Aron magkapalit siya sa iyahang gusto. Okay, sa itong page, Miss Eva, unsay mga hatag nga advice ito ang mga kabayan din ha.
1: Niingon na si Ma'am Hivam nga, sobra kaadunahan na sa ngipon gold.
0: Okay.
1: Ana. Unya, ingon ko siya nga, pag-inggit ko no, pikit na lang yun.
0: Mauna.
1: Tapos, daghan ko no kasiyag katawa sa atua.
0: Oy, salamat kayo, Ma'am Hibam. Ug mayong hapon.
1: And nalingaw yun siya.
0: Way tambal, anadong suyaon. Si Ma'am Almira Hinares, unsay po ang aninya, Miss Eva. Okay,
1: wait lang.
0: Good afternoon, mga kabayabs. 93.1 FMR Cebu. Mauna ni, kanaiyahang asawa, dapat iya ng taat. Tambagan nga dili magsigi og panumbalay og marites kung unsay naa sa iyang silingan mangita siyag paagi nga makatabang sa iyang bana. Mao na, pwede pun. O niya, naapon si Consul Wagas, Miss Eva.
1: Ingon siya nga, dapat iyaning badlungon iyang misis oy. Dili maayong masuya, bisa gold na ilahang ipon.
0: O, oh, nga naman po nagpaday gold, mapagsilingan niya, oy no?
1: Ay, nami ingon ay na, di Jericho Mambo. Mao ganito, o, kanang si Kuan gani, kanang rapper ba nga si Flo G, gold na iyang ipon. Oo.
0: Kanin na yung kakuan, kabayos ko. Bitaw, anak po sa dere, mayong hapon sa tanan di Jericho Mambo, kung para na ako, dili hataga kwarta o patrabaho o na lang sa siya o dili jud nato malikayan nga naagi mga tao nga ingitira. Naghan kayong salamat. Bitaw po, tinawad mo po na, no, nga naagi mga tao, mga kabayos nga, kanabitang murag digod sila kaagwanta ba, murag digod sila kapugong siguro, Miss Eva, nga ilang yung matabi, kung kunsay na silang una-una, kanang murag, kung sa ilahang, ay, naibago na, ano ba, murag, di ko sila kaagwanta ba nga na, murag, kuan ko siguro, sana, murag magkapong pasoban, murag magkatol yung baong ni katabi.
1: Pero, siguro. Mauna na, di Jericho Mambo, di hara sila tamain, kaya wala may ikapalit. Oo. O, natural naman siguro na, or normal na siguro ang maingon ana ba, murag masuya, pero, dili lang pasubrahan.
0: Di lang
1: o,
0: pasubrahan.
1: O, okay ra kaayo na, kaya ang uban, maningkamot man po nga makaingon ana po sila puhon. Ingon ana, na. Bitaw. O niya, o.
0: Ang ngayon ni Nibuhaton, iyan na lang siguro ni nga, sige dahi, ganahan ka, narbahon ng tanduha. Aron nga, kung sa imong gusto, sinina, kung sa to imong ubang bagong palito na, ano yun? Kapalit tayo ka, apan, maulagi na, iya po mga anak, basig bantayanan pa ba? Basig, wala na nang imubantay kay manarbaho na silang duha sa iba.
1: Ingon ay na.
0: Munay ang
1: niya, napoy nga, uban di Jericho Mambo nga dili pa trabahoon sa ilang bayna.
0: Mao po.
1: Oo, kay dili ganahan nga pabantayan sa lain ang mga anak.
0: Ganahan sila nga ilarg yung asawa
1: nga
0: mubantay sa
1: anak. Mine. Oo.
0: Okay, sige, sa to mga kabayabs karon pwede pa mo muhatag sa mga bulawan og panguna-una. Comment lang dira sa ubos no sa tong live karon sa tong FB page niya. Sa mga naminaw sa mga radio pwede usab sa to ang numero nga 0995472 0802. Okay, salamat din niyo ha.
1: Thank you very much.
0: Michelle Baino.
1: Ninia Toring.
0: Ninia Toring of Siga Vibes at Gisari.
1: Yes, kana.
0: Okay, na sa pagbalik karon makaoba na ito mga ka-vibes. Ang ito ang kuan, dalaging ding si Uncle Boy of DJ Pamela. O niya, sa ito ikaw, Miss Eva, na kay madugang din ha, na kay mapuno-puno sa ito ang sender karon nga na problema lagi ni siya kay pastang paita siyang asawa, murag nasubraan ka ka na ang kuan, nasubraan ka ka na. O saan ni Miss Eva, gawas nga himantayo ni ang asawa, so yaon sa gyon. May tanaw na ko nga, gawas nga masuya siya sa kanang na naabot sa uban, gawas nga masuya siya nga mag-sweet-sweet yung mga silingan, manghimantay po siya.
1: Okay. Ang uban po, di Jericho Mambo, like, kanang ingon ana, normal naman na sa usa ka asawa, kanang ganing masuya nga si Kuan, o pinangga ni Kuan, ingon ana. O, normal naman na, pero ang katong the rest nga ihang attitude, murag na nasubrahan.
0: Mangutana, o asama mo kwarta, nagpalit din yun. Asama mo ng kwartahan, ngayon yung ipalit. Hindi naman na siguro mo still, mo ipangutana sa musilingan, kapalit lagi mong bagong Kuan, ang sama na ano mo kwarta.
1: Kaya no?
0: Kanang ingon ana style, grabe, naginim mo ka kanang ang himantayon mo sa iba. Murag,
1: kaya maka...
0: Sa may labot mo, mamumutan na magkapalit may ini.
1: Okay na, unta to, di Jericho Mambo nga, sa iya siyang bana ni Storia, kay ingon ba sila ang ato mga partner, mauna ato ang best nga

0: si Uncle Boy, si DJ Pamela, mga ka-vibes din hilamang sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, 93.1 FMR Cebu, mga ka-vibes. Welcome ang danan sa itong programang Request 931.
1: M-Radio, favorite music radio.
2: 93.1, maanan ni!
3: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
4: Imong gibati.
3: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
4: Simpatiko.
3: O romantiko.
4: Romantiko.
3: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani-ana si Ka-Vibes Rico Mambo.
0: At oras mga kabayan, sa stress 29 na sa kahaponon. Ngunit na nagkapaspo sa pagdagan sa oras mga kabayan. So ino, nali araw ay 21 naman po, alas 3 naman po, no? Ayun, sa mga kabayan, ganun, kumusta man ang inyohang kahaponon din, ha? Kumusta man mo din, ha? Ganun mga kabayan, no? Ano yan, syempre, sa mga nag-snacks ganun, kay karong oras, ha? Maugiro, sige, nilag, maugiro na yung pag-usar na. O, mauna na yung, karong oras, ha? Mauna na yung pang-snacks, gyan, no? Oban, ang api din ha mga kabayan. So ba din ha? Oban, kana ang nag-snacks o budbud o bagkaha, kana ang hotcake bagkaha. No? Hindi kayong hotcake mga kabayan. So, niya. Ang uban, kana ang snacks mo rin din hagpan. Ano, naparisan na yun o mga o soup drinks mga kabayan. Okay, Uncle Boy, DJ Pamela, Miss Eva. Alright, onya muna, no? Tinood na DJ Rico Mambo, onya. Ah, diresa ko, an, kaning magian ato din niya atubangan sa may katedral. Wa na, aso-aso ng bingkar din ha. Oh, lamian puro ba na ka? Kusahay bitaw, maagi ko din ha. E nag-agi na ko, nag-aso na may bingkahan di sa may katedral ha. Malit ko na yun ay. Oh, kay kanilang yung usahay, mura po ta ganahan pong timog-timog bingkasan. Oh, onya, nindot ba na bingka nila din ha? Kay liki isang kayo ni DJ Rico Mambo. No? Maurban na ganahan po na sa uban na bingkang liki yung kuno. Okay, nindot pa sa nakanon pong liki-liki sa bingkata. No? Yes, may gawa sa katedral, no? Gawa sa simbahan, yes, may katedral, na anday magpaaso din ha. Wa na, maudayon niya, brato, sir, no? Oh, nindot sa ganaan sa kunin ha, kay medyo ko kanang affordable rapod ang ilaha taon nga baligyang bingka, kay nakapalit maging kunin ha. Ah, naay gagmay bingka, no? Gagmay pog liki mga kabayabs, tag-jays ra. O niya, katusang dako-dako og liki, Miss Eva. Kuhaan sa to, mura o gani ang...
5: Tag-30.
0: Ah, 30 ba dahil?
5: Ang usa ka buo?
0: Di, ang kuhaan na...
5: Ang putos?
0: Ang 50 ni mo, kuhaan mang kabuok. Tag-jays man,
5: katong pero gagmay. Katong gagmay.
0: Katong dako-dako
5: kay kuhaan. O, duha ka buok.
0: Duha ka buok ang...
5: 30.
0: 30, no? Oh, sa to, pag-kinsi na yung usap. Oh. Oh, lami ng bingka di as may kuansab, no? Sa to, mga kabayab sila na maligyag bingka, mayang hapon. Oh,
5: pero, Uncle Boy, kuan, mas lamian kuan ng kanang pinalutaw?
0: Pinalutaw.
5: Oh, oh, kanang ulay tat, oh, kanang ulay tat sa baka ng hamis.
0: Ilakang man at sa kuan, pabukalan man at siya mas iba.
5: Oh, niya butangan kayo ng violet-violet sa tunga.
0: Bia, kanang liki yung bingka mo nga dyan. Liga sa nagsirin siya. Kanagin pinakaliki yung bingka ako ang.
5: Oo, oh, niya. Butangan man na, Uncle Boy. Kanang violet sa tunga ba?
0: Oo, oh, muna oh. Siya pasas.
5: Pasas?
0: Oo, oh, kuana siya pasas kanang bingka ang pinalutaw
5: na. Naaman ay kanta, no?
0: Oo, oh, sa, sa tunga, sa imong liki. Okay. Oo, yun muna. Sa itong mga ka-vibes karon DJ Pamela.
6: Wala! Sabi ang tawaan si Red Cass liki sa bingka mo sa Evan. Liki na palike si Red Cass, no?
5: Oo.
6: Ay, karayahan kay kuan po na yung haburikat mo po ng panang yahan po sige po dagid. Pero, ay, salamat kay si Red Cass, no? Naadi ha?
5: Oo.
6: Lami agad ang
5: arabang buri. Pero, yun ba yan ang mag-red ang ato ang ipon?
6: Ay, no.
5: Kaya tungkol sa kapilit ba sa panburikat?
6: Ingan na nga na mga kabahan. Sa uban, nailahan ilang rog mga kuan Miss Eva. Kana ang style, binagmahapon na ang uban. Mag-display na sila mga baligyang.
5: Oo, kana mga kuan, banana cue. Oo,
6: kana ang kasagaran. Magkana ang barbecue.
5: Katong hotcake na kuan diya sa atbang sa kuan. Kuan,
6: gani mo itong hotcake lagi daw.
5: Oo, kaya ng dagko kaayo. Ubo
6: sa puwente. Ano, masag matukad daw sa kabuo ko na tag-kinsi sa noon. Oo,
5: tag-kinsi.
6: Bitaan, karong nga po na ang istorya na to karong nga po na kaagi sa gugma ka to si Ramel, Miss Eva. Nga si Ramel, na problema rin siya kay ang asawa. Pagkang himantayon, pagkang kana ang asingan
5: niya. Suyaon.
6: Suyaon kay Miss Eva. Ana siya. O niya karoon, isa may mahatag advice ni mo Miss Eva sa atong sender nga si Ramel.
5: Maoy to, DJ Pamela, nga kinahanglan niya istoryahon ang iya.
6: Istoryahon.
5: Asawa nga dili mag-ingon ana.
6: Dili kay... magpalabi, oh, Miss Eva.
5: Oh, normal naman na nga masuya yun ka, like parehaan ng, mura naman nag-nahog
6: nga.

0: Oh, naglambing kagod sa imuhang banang si Kuan lagi giingon ana niya ana
1: oo
0: oh, oh. Normal na siya pero ang katong uban murag di na gyud to normal oo oh, oh. Na katong musong to. Na lang ka dito nya murag insulto pud kaayo sa imuhang gipangutan-an ko nga diin ka kwarta gipalit ana
1: kan oo oh,
0: oh. Wala naman ay no? Wala naman kay labot ana og unsa na ang mga kinabuhi sa imuhang silingan diha so mas maayo nga iyahalan jud ang istoryahon ang iyang asawa tarong ngon yag istorya nga kanang dili pod malain ba kanang pinahimutang lang
1: kanang
0: oo iya barong ingnon nga kanang ayo lang kasuya nila ingon ana
1: na lang
0: oh
1: pasagdi na lang kay mapo na
0: oo
1: na sila naabot silang kanang buhi pasalamat ta lang pod nga nakaabot pod nato siling nga ingon ana no
0: ang mahimo ana nimo Ramel nga agniha na lang na panimba na lang mo taga Domingo
1: may padad una nimo sa kuan pablisingan ani tama pa blessing na lang ng asawa ni Moramel basin na malamdagan pa na nga di lang gyud din taon pud lagi palabian mo lagi na ingon ang kanang ingon ana na, natural kay tao man sad ta pero di lang sad palabian pud nang murag rabihan sa
0: gyud ka
1: siya on mo sana pagka sumisili nga asa kanang gipalit og tedyo parang na sobraan yung makapagag-away man ni Ana Miss Eva na
0: sakto.
1: May lagang yung silingan mo kuan lang ka ng makasabot na pero
0: DJ Pamela naman po yung na. Mga silingan nga pasuyaon yun ka kay makatanaw siya ni mo nga di yun yung makaabot sa ako ang naabot naman po yung mga ingon Ana
2: gawas po na Miss Eva delikado man kung nagmuingon ka oy asa mo gipalit ng TV ba sinurig malain maaway na yun sa may pagtuon ni mo nagbuhat may di mayo nakapalit me ani kay naningkamot me ano mangutana mangkag asa
0: na apoy na Uncle Boy nga bisan go ganang walay ikapalit mangutang na lang para mo palit ana
2: mao na
0: pero mao gani na nga wala na siya ilabot
2: so kung
0: nangutang
2: man gani
0: ito yung mga silingan wala na siya ilabot
2: wala oy importante din ha nga tanaw na lang kag naa og mo na gingon ba og na kay dunggan paminaw og na kay mata tanaw
0: oo pero
2: ayaw na lang og kanaang kuan sag batsagbat din ha
0: pero ang iyahang asawa Uncle Boy kay moingon raman pud no nga sa iyahang bana nga si Kuan gipalitan og ingon ana moingon raman pud no
2: nanala lisod na bitawan ni nang kani ang Ramela at maymay nang maimong asawa din niya tambagi na nga digid maayo taon nga muadto ka sa muslingan mangutana kag delikado lagi na ano ginanang masukoy mo silingan mawayan mo nagdi oras na hinoon diba di ko mambo ay apan sa dili pa niingon siya pait pait ning kada hapon na lang gayod ning mapalong ang kurente makalaay sa trabaho magpaabot anos a musiga pastilan admin sa kurente na unsa naman taani ninyo langay sa trabaho ning dugay kayo musiga ang kurente palihog pag-usab na mo ayaw naming walay tarong serbisyo sa bang bitaw na mausad na kabantay bitaw sa kusigi pong burnout Miss Eva gahapon sa ino kapila to ni burnout kagahapon murag kaduha guro to ni burnout kagahapon no kagapastilan bitaw sige burnout at kabatikod sa ko nga no bitaw na unsa ba ni ka na ang kuwang guitar supplies kurente giro kay nga no muraman o gasigilag burnout no o niya diri sa unahan good PMDG maayo ana kay mangutana sa personal nga mga butang sa laing tao mayong may nang may mayan nga di maa di maagig labot sa laing tao di manghilabot eh gikan ni Clifford tinood na Clifford digit taangay manghilabot yun kay na masuko panuuna na delikado maawayan sa nang di oras okay di jari ko mambo.
3: Okay, yun, sa ito mga kabayabs ko rin, alas 3:37 na sa kahapon, no? Tinood yun. Angay na lang ginani mo, istoryahin ginagmaayo, ay ginaglungig pagpasabot imong asawa, kabayabs, ka na ang Ramel, nga di yun na maayo yung gibuhat. Okay na nang muras yung masuya, ikaray asultian, pero mayingon na ganing manong na dito sa laing balay, kamuad to, mangutana na ganun, kasi nagpalitan ng ipon nga gold na ikabo na yun na, no? Sultiin na maayo, maymayin na mga arilang tasto, aday, magtabi ta, arilang tasto, ay nalang pag-antong balay kay na delikadong mabugnoan ka din ha ano yun noon Okay, nakarong salamat sa inyong makanunan nga pagsunod has to mga programa. So kagaganin ang buntag mga kabibes. Hangtod nining oras sa kahapon. O niyang gabi ay mo pagbiya. Kaya ito mga yan, naman tayo replace drama. Gawas ba di ana? Naabuntay mga manindot nga mga sunatang atong ibilin. O niyang karong taon-taon, musunod ang service yung kabibes ka obans DJ lang ganida. O niyang musunod usap ang arangkada balita sa hapon ka obans DJ lang ganida gihapon. Arangkada balita ka obans Jake Batalyones o sininya Corpus. Musunod usap ang TV Patrol. Wala naman tayo oras panahon mga kabayabs. Salamat talang tagagani ito. Nakaoban ang itong chief engineer si Sir Virgilio. Karon Sir Edgas. Napos si Ma'am Junitz. O si Sir Gabriel. Ang station managers. DJ Langganida. Wala tayo oras. Miss Ibay kayo na.
0: Sa mga gikapoy na. Sa mga nasakitan. Sa mga nangita o kasumbungan. Sa ilamang sinatian. Sa kinabuhi. Sa kasakit o galipay. Dili na mo sa atong programang Request 931. Lunes hangtod Biyernes. Alauna hangtod alas 4 sa hapon. Diri sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Kini na lang ang misteryosang Inday ninyo sa kahaponon. Inday Eva, selfie. Bye and good afternoon mga ka-vibes. I'm Ping.
2: Okay, DJ Pamela.
1: Marang, kung nalang sam sa DJ Pamela, mag-ingon. Stop, take a little start. Doon naging salamat ug may hapon. Kanatag tanan mga ka-vibes.
2: Alright, ako na lang usab si Uncle Boy ninyo magingon. Duwang bitaw paniti di bataron.
3: Okay na sa ito mga kabahibs, karoon na minaw, daghang kayong salamat. Onya, syempre, wala naman tayong oras mga kabahibs. Ako na lang usab si DJ Rico Mambo magingon lihok na. Mintras sa iyo pa. Mintras sa may panahon na payuras mga gustong buhaton, buhatan ng mga kabahibs. Alas 3:40 na sa kahapon at sa nipata mo biyas kanginan magbilin taog mga maanindot ng mga sunata. Din hilamang sa ito paboritong radio 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Mga kabibes, mauna ni. Dagang salamat ug maayong hapon. Bye-bye.
4: Request 931. Request 931.

0: favorito nga ate sa kahanginan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkaya.

0: kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes Tonton Alcusantugo.
4: And you're listening to 93.1 FMR, your favorite music.

0: favorito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong aral.

0: 3.1. Maana ni.
1: Untag na ka vibes. Sugdan taw sa iyo ang good vibes. Bangon, bangon na. Kay ania na ang alarm clock nga makabungog sa iyo sa buntag. Buntag na vibes. Buntag na vibes.
2: DJ Sprocket on the mix.

0: Siyempre, ikaw ba na yung ubos nga lagad sa kahanginan? Wanay lain. Okay sa madiay ko? O, kaobi ko? Mauneng inyong DJ nga kanunay mamukaw ninyo. Kugihan kay mamukaw ninyo mga ka-fans. DJ's Bracket Gunato aka Nyor. Kana, may lain pa. Why lain DJ diri nga sabaan sa iska buntagon? Igay, tusahay. Buutan, kanunay. Oglabaw sa tanay. Lamioin.
1: Lamioin.
0: Kana! Mago ba nubang tahanto na lang sa is mga ka-vibes sa og syempre. Adlaw karon nga Huwebes. Sana po tayo pangutana. Or pakutana nga may nahanglan sa inyo ang pagtubag. Naroon na ninyo kumutubag mo or daily. Ang importante walay balibaray. Mauna ni. Ito ang pangutana sa iyo sa kabuntagon. Kung ikaw usa ka buwak, aha? Unsa man kaog nga no? Akong usbon, kung ikaw usa ka buwak or usa ka flower, unsa man kaog nga no? Ah, sige, sige. E-text atong text line mga ka-vibes. Ang inyong tubag 0995-472-0802. Akong osbon 0995-472-0802. Kung ikaw sa kabuwak, unsa man ka og ngano? Alright, sige, unya totod, mag-live puta sa TikTok na to, ha? For the meantime, hala, sige. Volume yung radio niya, volume aron makamatay niyo mga silingan, makamatay niyo ang mga kauban sa balay. Sabi na itong naay eskwela, alas 5 or alas 5:30. Ay mga trabaho, hala sige! Volume, volume, volume! O niya, andama na inyo ang mga baso, tasa, o kung sa panadya. Hala sige, pangapi, pangapi, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape! Pamainit na mga kapatid, pamainit, pamainit, pamainit, alas 4:23 na!

oras na ito mga ka-vibes, alas 4.49 na sa Kabuntagon! Bye morning, bye puntag mga ka-vibes, kumusta na mainit na ba mo? Good morning sa mga nangapiri ha, good morning sa mga naminaw niya, good morning! Kamu na minaw lang yapan, sa inyo ang paborito nga sasara sa radio sa dial sa inyo mga radio 93.1 FMR, favorite music radio, Cebu ka vibes. Mauna ni. Bye morning, bye buta mga kababs. Ato ang pangutan na karong buntaga. O asa naman to me, ato ang pangutan na karong buntaga. Kung ikaw usa ka buwak, unsa man ka og ngano? Kung ikaw usa ka flower or kung ikaw isay isang bulaklak, ano ka at bakit? Justone Remo Rosa, good morning. Ma'am Mitchell Paraiso, good morning. Buenas tardes, mi amiga, mi amigo. Ah, kung ikaw usa ka buwak, unsa man ka og ngano? Ngano? Mayang puntang DJ, mayang puntang satellite staff sa 93.1 FM. Ang hari sa kahit saan mag-uban kaninyo kanunay. Kanimo o lamion nga DJ. Oh DJ, kung ako sa kabuhak, nindot kayo ang akong color. Huwag ang akong kahumot, akong ipakuyanap ang kaalimyon sa tanang binuhat aron mo batog sa akong pithal. Huwag mo dimdim sa akong usan eh. Duga sa katamis. Ha, grabe ha. Oo. Gikan sa mo ang regular nga listener Marlon Inot Archival sa may sitio Tagaytap, Barangay Adlaon. Good morning! Good morning, Jim! Good morning, Jim! Good morning!

para humot ang amo panag-uban sa akong pamilya kana. Na si Sir Virgil ang gipangutana ganina. Sir Virgil, kung ikaw may mong buwak unsa man ka, ang iyang ito mag-chicharon bulaklak ko no. Pwede niya na chicharon bulaklak yan. Okay. O, pahumot ko na sa tuhod. Sa to. Oh, kung ikaw mahimong buwak kung samang ka, o nga no, bobo ka ang bulaklak, DJ. O, mauna diyan.

mo buhak, DJ. Oh, gusto, oh, okay, bon. Gusto ko ba rose? At murag dumadaog yun yung rose gron ba? Kay gawas nga humot na special pagyod para sa akoang para sa akoang juwa. O na, katumang walay juwa di ay. Para na sa mga nai juwa. Sunflower DJ, dahil parang taong may warmth at positive energy yung presence mo, nakakapagpasaya. Oy! Mau ba? Pag-greet me be, oh. I-greet ka, kinsaman ka. Wolverine, ha? Si Wolverine ka? May buntag ni mga Wolverine!

makalingaw o makapukaw, ha? O niya, Toton, manayaw na punta. O, alas 5 media, Anton, alas 6, atong pazumba. At ang iginan ninyo kanunay. Kung ikaw ay isang bulaklak, ano ka at bakit?

Klak-klak DJ kay Kalachuchi. Oh, ngano man, ngano Kalachuchi man. Good morning, Nikim Vlog. Good morning to Ma'am Teodola Makas. And hello sa mga taga Isabel Leyte sa Pelfos Pop Operations. Oy, maayong morning niyo tanan diha. My morning niyo tanan diha. O, kaning Isabel Leyte, kanang naay kuan diha Pelfos kay kuan sa kanang atbang ginadre sa kamotis no, makita gina ninyo diha ang kuan. O, kung namos kamotis, makita ninyo diha. Dai magputi diha mo na, Pelfos na. Shout out DJ sa akong bana na sa Malangas, Kigay. Oh, morning, hi, Ma'am Inday, good morning. And hello ni Carmicot Sisa. Hello ni Milay Mabano. So shout out from Pinamungahan, Cebu City. Sunflower DJ, warmth, hopeful, at my quiet strength. Wow. Kung ikaw ay

bugimbilya. Ano ang bugimbilya? Sinaw nga na. Or bum, sa mga magod, no? Kanang murag ang bugimbilya. Kaya murag masunang bumbil. Kanang bumbil nga bungak. Usa na siya sa mga, sa panahon gani sa kanang kuhan.

panahon gani ka ng tinghuaw o ka ng tinginit ba? O labi na ka ng mga kuhan. Mano sa mga suki sa Flores de Mayo nga buwak. O mubloom gina sa Mayo. Oo. Hello to Sarah. Hi, Sarah. How are you, Sarah? And shout out doon sa akong mga kauban na sa trabaho dire sa Kawayan, Isabela, Manila. Good morning. And good morning, DJ watching from Kambara, Mabini, Bohol. And good morning sa mga taga Iligan City. Hello to Miss Lynn Ilunga. Good morning. Oo. Bumbel. Ah, bumbel. Oh. Di ba ka ng bumbel? Usa na siya sa... Basta usa na siya sa mga suki, gyod. Ng mga buwak panahon sa Flores de Mayo. Kaya ka ng Flores de Mayo, mga ting huwaw na, ting init. Muna usa sa mga kuan ka ng mamuwak o ting init. May pagpaminaw, Elizabeth Lubas Biloso. Ah. Oh, kanuna yung present na siya. Good morning, Nimudia! Oh, good morning po ni Kwan. Kisa mo to si... sa to, Papa Emilio. Luba, Papa Emilio, namainit na ka, Papa Emilio. Ah, namainit na ka?

Kung ikaw mahimong buwak unsa mang kaog ngano? O mana, o mayo hinon. Mamay noon pa pamilyo ha, mayo hinon. Sumay mo gi pa mainit be. Hello ni Nels, good morning Nels. Good morning to Mr. Jacob, good morning. Hi, good morning, good morning sa tumakugian diya karon nga mga vendors. Sa mga merkado, dere kung aso matanabot ano pagsibiya, no? Good morning, good morning, good morning, natong tanan, good morning! Nakakaroon dyan sa may Carbon Public Market, sa may Tabuan Public Market, dyan sa may Puzzle Fish Market, Puzzle Fish Port. Good morning niyo tanay. And syempre ato mga porter karoon sa mga tagsa-tagsa ka mga pantalan. Good morning! O niya, syempre ato mga kugyan po nga mga drivers karoon. Grab drivers, taxi drivers, Maxim riders. Mga nagbiyay ka nga naminaw na to. Good morning, good morning, good morning! O, coffee stick, Radio Town, parisag bahaw ka na! E, importante na kapamainit na. Onto pala 5 na gyud sa kabuntagon. Mata na tong naay at klase karong alas 5 e media. Or naay trabaho ha. Sige, mata na mo. Bangon na mo niya. Bala magpitok-pitok ninyong mata niya. Bangon na mo. Good morning po diay sa mga

Samtang nagluto, o, nagkitoy-kitoy ang mga til ni Gawas ang Steeping. Kung ikaw ay magiging bulaklak, ano ka at bakit?

O, DJ Rose nga pula. Kay ko na ay mamisita sa dalaga, maunay ilang dalhon ihatag sa dalaga. Oy! Mau ba? Hello to Ayon Vesra, mayong buntag DJ Sprag watching from San Francisco, Camotes Island. Pag-greet, happy birthday. Oy, happy birthday ni mo! Happy birthday ni mo, Ayon Vesra. Happy birthday. Hello to Key Heart. Hello! Hello to Mangtas. Oh, Mantas. Mantas ba ni? Good morning, DJ. Pa-shoutout watching from Zamboanga del Sur Medical Center, Pagdaan City. Hi! Good morning! Good morning, good morning, good morning yung mga ka-vibes, ha? Good morning! Good morning, DJ. Mag-greet ko sa akong apo nga mag-birthday karong adlawa. Si Dodong Ranran. O palihog, DJ Patukarang, hawak ko ang beat. O, ako na siya patukaron niya, tawad-tawad, ha? Kanang Lola Ashley. Oo. Atong usmo na pizza 3 si karon sa buwan sa Agosto tuig 2026. So sa tanang mga nag-birthday karon, happy happy birthday! Wala may ni-greet ninyo, ako na lang mo-greet ninyo, ha? Why line lang yun nga mo-greet ninyo, happy birthday, ako na. Oh, happy birthday! Alright! Sige, kung ikaw may mong buwak or kung ikaw buwak unsa man ka og ngano. Ako DJ, ganahan ko usanay bouquet. O para wanay dagang pilion. Tinod! Ayon buntag DJ, greet na ko si Vina Katrina Saday from Kaiden Saday of Kabantao, Rosario Agusan del Sur. Good morning! Oh, may pa ni siya kay bouquet siya. O punta kay Bao, basin usara pagkabuak ang suit sa bouquet. Dili daghan.

Alas 5.20 na gayon sa Kabuntagon and kamo na minaw lang yapon sa programang Buntag na Vibe. Oh, kumusta man mo diyan, ala? Sige! Latos mo diyan, latos! Kung ikaw, usa ka buwak, unsa man ka og ngano? Kung ikaw ay isang bulaklak, ano ka at bakit? Ako DJ Kair Orcage. Dugay, ah? Ako DJ Kair Orcage, dugay, tuod, mubulak. Apan, kung mubulak man gani, puwerte pod, guwapa ha? Ah, guwapa, buyag. Oo, buyag, buyag. Guwapa. Ako DJ, maski unsa nga buwak, basta ka nang ikaw man mahimong prutas. Oh. Ako DJ kay Rose. Kay Rose man ang pangan. Mo na diya. Main class eh. May morning, may buntag sa mga kugyan o mga walang tulugan ng mga Marshall sa Lapu-Lapu City Hall. Mga kaubanan diha ni Papa Alfonso Basalo Puerte na Minaw. Ato na silang suking tigpaminawain. May good morning diha ni Ronald Pantonial, Gary Binse, Carlito Rodrigo, Jay Casio, Jeffrey Daitol, Jonas Lozano, Richard Alicer, Jude Vilhumansing, o si Felix Boy Buok. Siyempre, si Sir Angelo. Nga nag-drive di siya sa una sa Onsiminga van. Karon kay lain ako nag drive ban. Good morning mo Sir Angelo, kay bako tigpaminawan gyapon kadiya. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning mo diya. Siyempre akong amigo niya Peter Dinopol sa Katarman Liluan, may pagpaminaw. O siyempre si Boss John John Hubay o si Gigi Hubay sa may Liyong Alang-Alang Mandaw. Good morning! Good morning mga ka-vibes! Good morning, good morning, good morning, good morning! Good morning ni Tio Eli Gunato, Tio Edgar Gonzalez o Tia Julita Gonzalez sa Maysiti ko pasaran barangay San Jose Porro Camotes. Siyempre akong amano ginahan sa Maysiti ko mga sang barangay Adela Hermine Hildo Medo Gunato o akong ginahan Lolita Lita Gunato. Si Itunog si Yanyan sa may merkado sa barangay Adela. Good morning si Tio Ibero, si Tia Island. Good morning. Kung ikaw isang bulaklak, ano ka at bakit? Good morning, watching from Pagadian City, Zamboanga del Sur. Hello ni Hell Vlog.

Dalanog-lanog ta direpre sa may sayaw si Bunga. May buntag sa mga Mangyaw family diha. Paring DJ Lambert, good morning. O pre, paring DJ Lambert, kung ikaw sa kabuwak unsa man ka. O nga no. Hell vlog, hello taga Pagadian, o siling

92 na sa kabuntagon. And you're still tuning in sa programang Buntag na Vibes. Ang programang Lingawon ka. Programang Pukawon ka. O programa Pasayawon ka. Andam na ba yung mga skipping diha? Good morning ni Benito Lumbra, sa mga Lumbra family diha, Ginisio family, sa may sayaw si Bunga nga always ko na minaw. O sa live. O nagtanaw sa radio. Sipa kayo sa kabuntagon. Good morning! And syempre, may pagpaminaw ni Lolo. O asa man ni Lolo El Mundo Protasio. Good morning, Lolo El Mundo. O diya sa may Capitol side. Good morning yung tanan diha, mga taga Capitol side. Good morning! And, good morning to Ma'am Mary Grace. Og ni si Gino pod na minaw. Wild God Duty. Good morning, good morning, good morning. And syempre, mauna gid ne. Andam na ba inyo mga steeping diha? Andam na ba inyo mga steeping? Ing nako kung andam na ba? Ing nako kung andam na.

0: Andam na ba yung mga stepping di? Andam na. Hello to Feliciano Kadiwitan. And kinsa pa na dire? O sa tanan mga naminaw diya karon ha, ayaw yung mo kaulaw mga ka-vibes ha. Kung naminaw man gani mo ron, ayaw mo kaulaw pag-greet or pag-send sa inyong greetings dire ha. O i-text lang sa 0995-472-0802. Hello to Mami D. Good morning Mami D. Abungos mo na inyong mga greetings, yung mga pa-shoutout. I-text sa 0995-472-0802. Kinidi ay ang inyong paboritong estasyon sa radio 93.1 FMR. Favorite Music Radio Cebu Ka Vibes, mauna ni. Good morning! Shout out ni Wilnar. Wey, good morning! Sana sa iyang asawa nga si Geraldine Pulbira. Naglanog-lanog ka mo dire sa sityo Kamanggahan, Guyong Borbon. Good morning! Good morning ni Ramel Peras. Good morning! Andam na ba yung mga stepping mga ka-vibes? Andam na, andam na, andam na. Okay, andam naman. Hala, sige. Bunal!
1: The Vibes, Pazumba!

0: toma la café. A las 5:59 na ngayon. Kakabunta ko nang kamuna mino lang yapon sa programa ng Buntag na Vibes. Humanamanta na muka, humanata ng hatag o kalingawan. Karon, padaw na po mahuman na ito ang paghatag o pagpasayaw niya niya. Wala mo musayaw? Bahala, bahala mo niya. bahala mo niya, di mo panington, di mo may mong healthy ha. Oh, di ba? Inyuhang stepping, ako'y bahala sa inyuhang sayawuno na background music mga ka-vibes. 30 minutes lagi ni siya nga sayaw-sayaw. 30 minutes nga ka ng workout. Para panington ta diya, para healthy ta, no? Alright, syempre, padong naman ko magpatighulog. Oo, mabalik ko on niya alas 11 para sa programa Ka-Vibes Sad sa Udto. And musunod ang programa Arangkada sa Buntag with Ka-Vibes Tonton. This has been your DJ mga Ka-Vibes, DJ's Bracket Gunato. Tano! Ang DJ nga sa bain. Iga! Buutan og labaw sa tinan. Lamion! Adto na ko mga Ka-Vibes. Amping-amping mo ha. Padahal lagi mo sa pagpaminaw. Di rin lang sinong paborito ng sasyonan sa radio. Sa dial sinong mga radio 93.1 FMR. Favorite music radio Cebu Ka-Vibes. Maunan eh! Amping-amping mo tanan diyan mga Ka-Vibes kay ano man. Kay Love Love ko kamong tanan.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes, alas 6 na gayon sa Kabuntagon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality. ACS!
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu Ka-Vibes, mauna ni.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu Ka-Vibes, mauna ni.
3: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1, mauna ni.

0: ito nga ating sakahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada.

0: Siarotong pagpaka para ni Atty. Virgil Egutan. Tungod lang ini sa pulong misleading question, mga kababs. And yan, no? Akong gi-aninaw yung maayo ng isiuha ba? What good be a sipiat sa Atty. Virgil Egutan, mga kababs. Kay klaro og tataw man sa kininiang rules of court, mga kababs. Ha? Nga ang misleading question, mga kababs, di ginatugtan kung ipahigayon ang kananaang cross-examination ngadto sa usa ka testigo. Ha? Sumala pa ni sa revised rules on evidence, mga kababs.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Nahimo lang kong kontrobersyal ni kay ang abogada manggod sa depensa nga si Attorney Christine Ferrer, mga kababs. Ha? Kanabang, you know, ako ba, mayingon lagi ko, doon ay mga abogada nga mapalusot yun gabisag hagipot. Kanabang dili ibutang sa sakto nga context ng isyuha, mga kababs. You know why I am taking this up? Because this is very important. Kay kagabi sa dihang ni tumaw ni ni-attend ko usa ka mahinungdanon kayong event, mga kababs. Kesturya kog at least duha ka mga abogado. Kibaw kag unsa ilang sulti nako nga yes kababs ton. Tinuod gina nga naana sa rules of court, sa rules of kinini ang revised rules of evidence nga when you do cross examination sa usa ka testigo, mga kababs, dili gina tugtan ang gitawag og misleading question sa iyo ba ni ining ganabang sa iyo ba ni ining troll sa mga DDS oi. Kaskas ng kuno 25 milyones kuno kada adlaw ang gastos gobyerno pag sure good kaka koy. Ikaw pila may nakas ni mo nga tuyang ko malang. Mga kababs, kay niingon magod si kininiabang nagkanayon si Prosecution Counsel Attorney Lorna Kapunan that misleading question is not allowed during cross-examination. Kay bawag kag unsay gitawag ni ining bagito pa nga abogada gikas Dabaw, mga kababs. Anyway, akong tanaw, dili gyud in the strictest sense of the word nga bagito kay niya pa, she has 15 years of experience. Pag ingon ni Attorney Lorna Kapunan nga dili allowed ang kining misleading question, kay bawo kag unsay gitubag ni Attorney Christine Ferrer, ningon siya nga it is allowed pagkatuito sa tong abagadaha oi. Kita gani diri nga kana na ang MA murag abogado makasubay manggaling niini, mga kababs, nga di gyud allowed in town ang di gyud allowed ang misleading question, mga kababs. Unya naimong controversial kay si Attorney Ligutan, mga kababs, may post manggo ni siya social media nga na controversial kay ing nangano. Matod pa ni Attorney Ligutan, mga kababs, nga gikuhaan siya ni siya og habig sa mga sakop sa media dito sa kinini ang Quezon City, nga dito mismo or rather dito sa Senado, kanang ningon siya dinhi, a principle all lawyers and law students know by heart. Period. Misleading questions are not allowed even on cross-examination. Kaklaro, ana. O niya, ana bang, doon na ginibasihanan si Attorney Ligutan na kay kini si Attorney Sheila Season ang lead counsel sa defense panel, mga kababs. Ni sagbat man eh. And in fact, dito yung mismo sa kininiabang Senate floor, mga kabibes, nga iyag yung gi-manifest nga wa sila kauyon sa gi-post ni Attorney Ligutan, mga kabibes. Pero kaklaro man nga sipyat ang inyong abogada, oy. Ha? Mula gina nga maingon ko doon nag yung mga abogado o abogada nga mulusot bisan gyud og hagipot.
2: Pinawa!
0: Good morning ato ni Kabibes 5598. Kabibes Tonton, maayong buntag. Kamusta? Minaw na pud ko sa imong programa. Di butaga kaoba ni Dainaning nga nag pulong og talong. God bless Kabibes Marlon Archibal sa Barangay Adlawon. Kumusta Kabibes Marlon? Unya ka kanindot nga nagpulong og talong. Sa so, umanan ninyo inyo nang iomelet o unsa man? Inyo bang i chanay nga ana kanang tamatisan iya butangan og sibuyas Mumbai ug uban pang sagol Kabibes. Sana kinilaw ba na ang sitawag anak Kabibes nang ingon ni anak nga luto. So kalami sa inyong sudan diha Kabibes Marlon Archibal sa kinini ang Barangay Adlawon sa Dakbayan sa Sugbo.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So mao na nahitabo mga Kabibes ba nga kana bang subo bitaw palandungon nga nahimo to siyang sidelines sa mao nga 15th day sa impeachment trial pero nasintro kay nagkatinubagay gud ha ang duha ka mga hapig. But then again mga kabibes, take note of this. Ang nabutyag ni State Auditor Shailene May Del Campo iyang gibutyag nga hapita ng 500 million pesos nga gahin sa Confidential o Intelligence Funds alang sa Office of the Vice President. Kaya ba ang bunga, no? Gidisallow kini sa Commission on Audit, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So, unsa may implikasyon ni ini buot pasabot. Kinahanglan i-restitute. Unsa may buot pasabot sa restitute. Ulian, iuli ni Vice President Sara Duterte sa gobyerno ang maong kantidad sa kwarta, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Og mao, mapurdoy si Vice President Sara Duterte. Ha? Kaya nga no, mga kabibes, kung imong sa taon, ang ilaging gideklarar niya sa Statement of Assets, Liabilities and Network niya was only 98 million. O niya, ang kining tanang kinitimok ang 448 million ang ipauli nga ito niya. Iparestitute nga ito niya. Asam sa kwarta nga. Ang iyang kwarta nga gideklara o kabtangan, 98 million raman. So, spilapay, ha? Negative 200 million kapin pa taon si, or rather 300 million kapin si Vice President Sara Duterte, mga kabibes, kaluoy po taon. Tungod, mga kabibes, ang notice of disallowances, daghan kayo basihanan? Unang bahin, laliman ka, asago ka na. Nga gi-appeal pa nilang justify sa Confidential o Intelligence Funds ang pagpahigayon o kanang security sweep sa ato pa ilang gi-secure, ilang gibantayan ang Vice Presidente. Nga nung gi-disallow ni mga kabibes tungod kay taliwala sa maong Confidential o Intelligence Funds sa Office of the Vice President nga mukabat sa 500 million pesos, mga kabibes, doon na manggoy gimugna nga Vice President's Protection and Security Group, BPSPG, mga kabibes. Or rather, Vice President Security and Protection Group. Unya, kana sila mga sundalo na manangdaan, mga sako pa na sa armadong kusog sa Pilipinas. Ang terminor ba tao ni Attorney Kapunan, security guard? I beg to disagree. Wa po'y ambot chad. Habi man nakughait ang mga naa sa kananaang defense team. Wa may nakabuyag nga gikurihian si Attorney Kapunan. Nga di man taong to mga yano nga mga security guard. Mga sakop ang taong to sa Armed Forces of the Philippines ang mga ang ginsakpa ni Anang BPSPG, mga kabibes. Ha? Good morning ito ni kinini ang kabibes Edward, aka kabibes Mr. Webster sa kining Cats Taxi Black Mamba. Good morning kabibes Idol Tonton. Greet ko sa ako iyaya Merna Iwayan. Tua sa Lamintak Norte, Medellin, pra Mr. Webster sa Cebu Holiday Taxi. Salamat kayo, kabibes, aka Mr. Webster.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So, kanabang yan ang bahin na ba? Sa ato pa na dubli ang gastos, gobyerno? Muna nga, ang COA, sigon sa ilang gipahigayon nga kining pag-audit kung giyon sa paggamit ang confidential o intelligence funds sa buhatan sa presidente or rather vice-presidente. Ningon sila nga i-restitute ning kapin sa 448 milyones ka pesos. Sa ato pa, almost all of the 500 billion mga kabibes. Nga kung inyong mahinumduman, gi-withdraw ni sa upat ka mga higayon. Sa kining Landmark Show Boulevard Brands, ipauli ni sa Commission on Audit kay klaro kayo nga wa na subay sa lagda kung giun sa paggamit ang naasoy nga pundo mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Bikamo kuno danay gisuldoan daan unya imo pag yung ipalabas imo pag yung buot ipatun sa publiko nga ikaw mo ay muswildo sa mga inani mangig. Normal man na mga kabibes nga ugdo na gani mga pagbisita sa usa ka dapit adunay event ang vice presidente o presidente do na ginaigingon nga security sweep. Ha? Kada bang siksikon daan ba? Ana tanan diha, ultimo i-audit team tanan nga tanawon nga secure ang usa ka dapit mga kabibes. The same protocol, security protocol, kabuhaton nga to sa presidente sa Pilipinas because these two are the top officials of the Republic of the Philippines. They deserve that. Apanunsaon man animo mga kabibes nga gihimo pa man gyud nga justification kung giun sa ang maong kwarta nga 500 million pesos. Di ba klaro naging kaayo mga kabibes. Kay ngano, unaan naman kay imong mga sakop sa Vice President Protection and Security Group. Nganong kinahanglan pa man nga mugamit ka pa, mugawi ka pa og laing kwarta mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Gikan ni kabibes 9354, gabrihan na lang katoy-toy kabibes. Sa mga nagpadayon og support sa kawatan nga BP, tinuod gyud na ha. Di na gyud minarites, sige pataan ni DDS. pagka sakita ginimo musulti ka vibes 9354 bitaw. Klaro man gyud kayo ba? Saom na nimo nga gihimong justification ganaan man sila tanan. Nya may rebag sinsiyo ni. Kadaghan na nila diha. Ha? Usara na ka spito ha. Saktan pag mga pangalan ng mga forgive me for the term, tinuanggol nga pangaan ba?
2: Pinawa!
0: Asangon ka mga pangaan o chichirya, pangaan o ista, pangaan o apelido prutas, tinunto kayo. Ibutang lagi ta maingon sila nga ang confidential man. Bing, anong pirmahan man? Unya ang pangutana, naaman sa lagda. Nga kinahanglan, imo ginang ipahibaw ngadto sa kanang special disbursing officer nga kini si Pulano umaoni siya si Juan de la Cruz ni ibutang nimo na og envelope isilyo na nimo taguon sa kanana ang SDO aron ba nga maklaro kung giunsa paggamit ang kwarta sa katawhang Pilipinon di man taw ni kwarta ni Sara Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Shoutout ko to ni Kabibes Altea Batumalaki Puntillas. May buntag, Kabibes Sir Tonton. Happy Thursday to all. And God bless you always. Praying emoji. Watching from Negros Oriental. Salamat yung kaayo ni mo, Kabibes Altea Batumalaki Puntillas. So niya, basig kaya ra ni Kakak for sale. Ipinsaan si Lustay kung kinsa man ka Kakak for sale. Matod pa ni 9354. Tambaloslos ka. Kanambang tanawar ko ni ilang trolo, makakon ka sa imong kaugalingon sa matong gipamakaktaon din eh. Nga nastablisar man ikagahapon sa gipahigayon nga Senate impeachment trial. Mga kabayob, sa alasays imedia naman mo post lang ko makadiyot niya humani ini atong ipadayo ni pagtuki atong analisahon ang nahitabo nga 15th day sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Palihog, standby mga kabayob.

0: Music Radio. Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag butag nga arangkada. Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada. Aniha si ka-vibes tonton.
1: Arangkada sa butag.
2: Bueno, salamat kay Alasay 34 na mga ka-vibes. Let's tone down kay na. Na but heart man ni tao ng ilang kanoy. Ang ilang kananaang trolls. Matod pa ni ka-vibes sa Benjamin Hildore. Good morning ka-vibes tone. Makauli man si Sarah kay bilyonaryo man siya pero paugat yun siya. Paugat good siya kay kung restitute good to confirm nga gibul sa gyud. Mauna, ani nato masairan pohon kabayab sa Benji kung tukion na ang Article 2 kalabot sa unexplained wealth. At to gito medyo tanaw ko kanang kabayab sa Benji. Paksit gyud yana si kining Vice President Sara Duterte. Inani mga ka-vibes, adaghan kayo ba o mga questionable kayo? Pananglit, ang kanang giingon nilang rental sa mga safe houses. Spoko na nimo, nigasto og 16 milyones ang gobyerno just for 11 days. Sa ato pa, nigasto og kanang kapin sa 1 million? Ha? Dulaan sa 1.5 million matag-adlaw just for the safe houses. Utsa man ang mga balaya ang gipapuy-an in town sa mga maingon ta ilang mga informants sa kining intelligence information. Asa man ani lagi papuyo? Nga gi-point out kani kagahapon ni Senator Rafi Tulpo mga ka-vibes nga ang labing mahal dito sa kinini ang Forbes Park is just about 450,000 a month. Unya kining na buhat sa Office of the Vice President alang sa lang sa ilang mga informants igunini ang kandidat nga kapin sa 1 million. Sa good town tong balaya sa tong bulawan tong gipapuy-an nila. Anyang kapait mga ka-vibes sa kwarta ni natong mga tao? Tini kwarta ni Sara Duterte tao, no? This is the bottom line ni ining issue, ha? Kwarta ni sa katawang Pilipinon, ha? Good morning, og pagtimbaya nga ito ni ka-vibes sa Kalumba Silva Gerson. Good morning, ka-vibes. Hashtag mauna ni salamat kayo kanimo ka-vibes sa Kalumba Silva Gerson. Gikan ni ka-vibes 4664. May butag, sir, ka-vibes tonton. Iampo na lang nato ang mga DDS. Bisag giunay sila og tuloy sa ila idolo. Bitaw mga ka-vibes ba? Kitang tanan unta nga mga Pilipino ang angayan mo palag din ni kay grabe man ni asa baguna nimo nga kadto lang sa DepEd lagi nga ningon si Attorney Kapunan nga kinsa man ang inyong tinghatag ba o kwarta ba superma na siya nga sa usa ka adlaw halos tuyo kon man ang tibuok Pilipinas. Unya dili man ni tumutubo, dili man ni minarites lang. Very competent ang mga testigo. Ha? Si State Auditor Sailin, matod pa ni Attorney Ferrer, kaingon siya kung Attorney Ferrer ba nga, hait magkaunta itong yung kobataa kay medyo linghod pa man git siya pagka-abugada. Ha? Ultimo pagbasa sa pangaan sa tao, di murabag, unsa ba? Ha? Pag-uaw mo ng taong ito siya, diin ito siya, nag-graduar siyang college of law, oy.
3: Pinawa!
2: You know, mga kabay,

0: natural na natong mga tao nga kana ganing masipyat og pronoun sa imong pangan o sa imong apelyido, di ba? Medyo mo-react ka gyud. Katupa nga kaklaro nga kapila na gibalik-balik sa kananaang presiding judge nga si Silin. Magsige gihapog Silin sa taon to nga muram to galutaw ang abogada sa depensa nga si Attorney Christine Ferrer, mga ka-vibes. Eh, buong mo lang po ko, napoy mga abogado sa nga mulaban. Klaro, magkayo. Nga, siya may nitubag sa ingo ni Attorney Lorna Kapunan, ka-vibes, nga, dili, mahimo ang misleading question. Ningon, mahinoon siya nga, it is allowed. Pagkatoy-toy klaseng abogada.
1: Pinoa!
0: O niya, nidako ang istorya because kani si Attorney Amando Bergiligutan nga ang law office di agad sa Cebu, mga kabayabs, kaning ilang, unsa ni, sa legal law mga kani, ha? Kana naabang ni-post man sa social media. O niya, klaro mo to. Kaya nga no, manggod, I understand on leave ni karon sa iyang pagtudlo og kinini ang law courses dinhi sa Sugbo si Attorney Ligutan kay nag-focus siya ron sa impeachment trial. Klaro man na. Ha? Professor of law si Attorney Ligutan. Unya mao gina basic matud pa niya. Ngadto sa mga law students nga nakahibaw ni sila nga dili gyud tugtan kanang giingon nga misleading question, mga ka-vibes.
2: Arangkada sa Butan.
0: Timbaya og shoutout ko to ni ka-vibes sa Alvis Kumaling. May buta ka-vibes, Sir Tonton. Naanasal ko nagtanaw og nagpaminaw sa imong programa Adlaw-Adlaw. Salamat yun ni mo diha, ka-vibes Alvis Kumaling. Amping yun kanunay, ka-vibes Alvis.
2: Arangkada sa Butan.
0: So, ingon ni ini ba nga, ah, klaro na bitaw nga muragi, ha? Nag-gisayunan ra man itaw. Inani mo good, mga ka-vibes. Mura pag gibyuangan na lang itaw ni ang maong opisyal na itong mga Pilipino ba? Ha? Laliman ka, ka-vibes nga, inanarak ka sayon. Daw nahanaw nga murag bula ang 16 million in just a matter of 11 days. Kay kuno gibayad og abangan, ha? Sa mga balaya, ilang gipapuyan sa ilang mga informants. Sosyal na ilang mga informants. Sabi, mag-hiskot ko ta, dili sa pagunsa, mag-hiskot ko ta, og mga NPA, mga ka-vibes. Ang atong ma-picture out sa mga NPA, sa mga New People's Army Rebels. Di ba to ang mga sila sa kabukiran? O niya, papuyo na hinoon, imog mahalon ng mga safe house, mga ka-vibes, pagkatoy-toy istorya, ha?
1: Ayaw!
0: I mean, you know, in English, yung tanong hinahot, magkaapas na is kakak for sale. Ah? It defies logic ba? Ah? Why logic? Why sense? Nga, ang imong source of information, mga rebuilding NPA, unya papuyuni mo, o mga safe houses nga, mahalon ang renta, mga kabayos, mahalon ang abangan. Kananiya ng mga bahina, lagi nga mo. Ingon, lagi ko, if you will just be analytical, imong analista, hunog maayo, lisod kay ni Dawaton, mga ka-vibes. Eh. Kita na gitinuntuhan ni ini, unya kwarta lagi ni nato ng mga Pilipino, kita nga mga bagbubuhis. Mauni ang kanang natingban sa mga singot ug dugo sa mga magbubuhis ng mga Pilipino. Kita! Kayo no, ugway buhis gikan sa mga tao, mga ka-vibes, dili makasugakod, dili makadagan sa iyang inadlaw-adlaw ang atong gobyerno sa Republika sa Pilipinas, mga ka-vibes.
2: Arangkada sa Butan!
0: Matod pang ka-vibes, Binje, ila magod gihurot ang 125 million sa last quarter of 2022. Kay kung na sobra ibalik man sa National Treasury. Doon na kay punto diha, ka-vibes sa Benji. Pero ang punto, ka-vibes ba, kanauntang tarungon po tao nila. Laliman ka, ultimo lagi ang pagwardyas dan. ha? Nga kita hay dunay lakaw si Vice President Sara Duterte, ultimo ka na. Nga kanata daan ang mga sakop sa Armed Forces of the Philippines, saga dila na as Philippine Army. Soldado na mga taon sa ilang pagkasakop sa armadong kusog, oy. Ang ano man, nganong ato pa man gastuhan? Ha? So sa ato pa, ha? Ugwa man galing ni gibulsa ni Vice President Sara Duterte, maingon ta nga giwaldas niya ang kwarta, mga ka-vibes. Sumona ang resulta sa kananaang pagtistigo ni State Auditor Sailin May Del Campo, nga ang siya mismo ang nidrop sa kining notice of disallowance, kay ultimo mupalit kang pagkaon, mupalit kang bidisina. Ingon siya, ha? Pastilan, nga nung wak man i-resibo? Dili naman ni maglambigit o kananaabang intelligence gathering information? O niya, usap pa. Bisan tuod o wagi relasyon ang pagpalit o pagkaon o bidisina sa intelligence gathering information, mga ka-vibes. Ang ngayon taon imong resibuhan, oy. Ha? Ibutang malahinoon ng mga acknowledgement receipt ka, wak dito, wak din ni ngans prutas, ngans sa isda. Sus. Paita, bitaw. Ika mo ko, no? Ha? Unya ba, ako yung nakita, mga ka-vibes, kasi piyat kahapon siya to ni Christine Ferrer kagahapon. I don't know, og ma, kanang malkontra ba ni Puhon sa kanang prosecution? Nga niingon si Attorney Ferrer kagahapon nga dili bisan og katawan ng tuod paminaw ng pangan, laliman kag si Andy Lim, syot kadako ngit-ngit aron. O niya, si Patiting kadakong pating aron. O niya, pagkapinan pa ni Miggy Mango. Kadakong manggaron og uban pa. Ningon siya nga bisan to og katawanan paminawon, buabot dilibot pasabot ka fictitious na. Sumao na diha, mura bag naunay siya sa iyang argumento, and I just do not know, ha? Honestly, I'm not a lawyer. Nga nung wa man to ma point out kagahapon ni Attorney Lorna Kapunan, ha? Mabitaw na mga ka-vibes ba nga pastilan? Okay, magung sabayo, no? Ha? Maluaw niya lang kung Vice President Sara Duterte kay ang iyang mga abogado ba gawas lang usaha? Sus, mga banga pastadyaw tao, no? Pinawa! Matod pa ni ka-vibes 0792, kanang logic og sensor di na uso sa mga DDS. Tanawag gun ng guding mga tao nga nag-idolize aning mga Duterte. Utro po mga tikasan na ako'y kanilang di... Kailang DDS truck drivers nga mga manuyo pa ya mauron. ikaw ginahibaw diha ka-vibes 0792 because you are always on the ground. So mauni ka kanabang kaingon ko, this is the sad commentary of how the Confidential and Intelligence Fund has been used. Kanabang moingon lagi tabi sa diha sa atong pamilya ba? Ha? Pananglit ikaw amahan karon na minaw. Ang imong anak nga ningon gud nimo nga pa, ma kana na ang bayad ko tuition bi. Oh, ikaw pod nga mosali ka dito sa imong anak, mahatag kag para bayad tuition. Sus karon kay ha? Dis pag-unsa ba? Ha? Imong nasayran nga imbes nga ibayad tuition, iya man nung gigasto para sa iyang personal nga luho. Ha? Di, dako kayong kalapasan. Sa ato pa, gibinuangan ka. Motong nigamit og termino si Attorney Lorna Kapunan nga na-scam ka, nabudol ka. Kining hitabua karon maurasan ni. Kaya ang katuyuan, Confidential and Intelligence Funds. Unya, in the strictest sense of the word, mga ka-vibes, dili magyud gani ang maong buhatan ang angayan tagaan nini. Kay naa man ta sa ang atong gobyerno na may gitawag og naa sa security sector. Unsay buot pasabot niya na nangarbadong kusog sa Pilipinas na ang Philippine National Police na ang National Bureau of Investigation ug uban pa nga naa sa law enforcement agencies. Kini sila ang angayan, hatagan sa confidential ug intelligence funds. Nganong ang Department of Education man, nganong ang Office of the Vice President man.
2: Arangkada sa kabutan.
0: Gikan ni ka-vibes 9354 kung makapamahid ang mga DDS sa mga NPA ngadto sa mga pingklawan ni atong mga nangagigbuan, murag yun og mga basura. Unya ngadto di ay sila sa mga DDS, gipapuyo di ay og grass house nga minilyon ang abang pagkatoy-toy nga naratibo. Confirm na gyud wa giutok ning mga okay atong confirm na gyud wa gini utok ning mga tawhan. Gikan ni ka-vibes 9354. Dili sa kanabang by objectively saying kanang ka-vibes 9354 ba. Kana magong matud palagi nila kana na ang intelligence information gikan sa habig sa mga NPA. Maingunta na lang. Kay mao man ni kana na ang kontra sa atong seguridad, ha? Mga anaa sa walong pundok. Ang atong nahibawan ng mga NPA, tuas kalasangan, tuas kabukiran. Unya agna magaling sila diri sa kanana ang unsay nga ni ananas mama. Di gina sila mo puyo ni anang mga 5-star hotel oy. NPA ko na kasagaran ni anak taon. Naa sa mga informal settler sa itong mga kababs niya. Papuyo ni mo mahalon kayo nga unsay nga anak. Ha? Matod pa nila safe house mga ka-vibes. Pagkatoy-toy ang istorya ha.
1: Pinawa!
0: Gika ni ka-vibes sa 0792 gihapon. Asabay sensor nga si BBM na gani ang nipaimbestiga sa flood control. Unya ang mindset ay ang mga idiot DDS is that BBM, is that si BBM ang dakong gikawat. Pero kaning mga Duterte nga klaro kayong nangawat, inusinti gahapon para nila. Ingon ana, kayabag ang pangutok ani nila. Matod pa ni ka-vibes, 0792.
1: Pinawa!
0: Atong pakapinan o pakatawa ka-vibes, gikan ni ka-vibes sa Benjamin Hildore, ilang mang good, okay, I'm done with that. So, inana ba mga ka-vibes ang nahitabo ba? Ha? So, nangatribukar na ni labi na sa sunod semana po, natanginin ninyo kay thrilling kay ni ang mga special disbursing officer, katong lakip na ang gitawag nga Superman. Si Edward Paharda, kay spoko na ni mo, so, sa kadlaw, ang unang adlaw ni atong Pebrero sa tuig 2023, mga ka-vibes, kay mga mugiyon sa Agiano, laras niya ang 18 ka mga dapits Pilipinas oy. Ang labing minus sa to katong 7 ka mga destinasyon, pero you could not physically do that at the same time in one day. Mao bitong ingon lagi sa atong

na, kaibaw mo. Inana ka stricto. Mo na nga dili, sayon kayo ang pagpalupad o eroplano mga kabibes. Ha? Mo na nga, bisan pa to, lagi yung ngilngig kang eroplano gigamit. Unya, gawas ni anak mga kabibes. Ha? Kaibaw mo gunsa, ang mga dapit gigipang lista dito, wa man tao yung mga airport mga kabibes, giyon sa man pag-antoy tao ni gininiang Edward Pajarda, nisakay sa silig. O na, aningon ko nga, o mapalupad kag eroplano, makomersyal man o ma-private, kinahanglan ka sa imong flight plan, mananggit ka pa sa kininiang kaap sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Pananglit nga, diha kagikan sa kanang atong Mactan Cebu International Airport, ang kanang mga commercial flights diha. Of course, doon na sila'y flight plan asa ang kananaang ang ilang ETA mga kabibes. Kung unsa ilang ETA, expected time of arrival, unya asa sila nga airport butog pa. Mausa na ang naadiha sa kananaang mga private chopper diha. Mananghid gikas kaap. So dili, ni mo masayon lang ang paggamit ang agos sa eroplano. And you know, og tingali si Pajarda mo lawig pa og tag duha lang ka lugar sa Pilipinas matag-adlaw kana. Ha? Reasonable na pero mulupad ka sa 18 ka mga lugar sa Pilipinas sa usa ka adlaw unsa man ka duna kay pako. Na makaingon ko unsa man ang mananapa nga makalupad siya sa 18 ka mga dapit sa Pilipinas sa usa ka adlaw susama pizza. So klaro nagikaayo ba nga makaingon lagi ko. Ha? Kinumdum ko sa mga kalambitaong ato ubang kaigsuunan nga colorful sa kaig language. Murag giluko na magitaon taani, oy. Kaya saan lagi na nimo in town? So, mauni ang tipik sa mga gibutyag ni State Auditor Shailene Del Campo, mga kabibes. Nahumana, na-cross-examine na siya. Niya, ha? Ang nabutyag nga kinahanglan i-restitute ulian ni Vice President Sara Duterte og 448 million pesos ang gobyerno. In other words, most of the 500 million nga kinini ang girelease gadto kaniya, ha, in 4 instances, upat man ni katag 125 million mga kabibes, kinahanglan iuli ni Vice President Sara Duterte. Bisan pagwaanan ni siya sa puder, kinahanglan gini, paninglon gini siya. Because this is a notice of disallowance. Bisan pagmaato sa Korte Suprema. Ang Korte Suprema, kana, muhukom lang na, og dunay pag-abuso ang Commission on Audit. But at its face, mga kabayos, may pag-abuso. Klaro man nga, questionably kayo kung giunsa niya paggasto ang maong 500 million pesos, mga kabayos. Unya wa pa ilabot na sa katong 112.5 milyon pesos, dili pa man final ang notice of disallowance, therefore, it is still hanging, ha? Kabibes gikan ni 2597 ingon sa dinhi, Kabibes Tonton, good morning, keep up the good work, we are always behind you all the way, kanang mga DDS. Mao na yung mga tapulan mag-research, mukonclude lang dayon in favor of the Dutertes without checking the veracity of facts presented. Parehas report anang mga, okay, I'm sorry, kabayob sa kanang 2597. Nindot kayo, no? I really appreciate your kanang your good words towards your story. Pero mga ilang ko na mag-dispensa kanang ato lang pong respetaran ako mismo, mo-respetar lang ko sa ako mga kaubanas buhat ila sa nang estilo nga ako lang gyud nga nanginaod ko nga kitang katawang Pilipinhon kana bang ato gining tulitimbang timbang tanan atong analisahon pag-ayo ang mga panghitabo. Do not take it hook, line and sinker.

0: kanyang paborito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes, Tonton Alcusantugo.
4: And you're listening to 93.1 FMR, your favorite music.

0: Naguna sa ato ang balita karong buntaga mga ka-vibes, duha ka kusog nga linog natala sa nasud karong adlawa. Gitay og ang laing-laing bahin sa nasud og duha ka linog karong adlawa ang nga nagdala og kabalaka sa katawhan. Unang natala ang magnitude 4.1 nga linog sa baho di Masinloc, Zambales, alas 2:04 sa sayo sa kadlawon nga adunay gilawmon nga 10 kilometros. Samtang humani ini, natala usab ang ikaduhang kusog nga pagtayog nga niabot sa 4.5 nga magnitude sa Baganga, Davao Oriental nga adunay gilawmon nga 546 nga kilometros. Sumala sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, CONFIVOLCS, walay pangalang tawa nga adunay mutumaw nga aftershocks human sa maong mga linog. Bisan pa sa kalit nga pag-uyog, nagpabilin nga malinawon ang kahimtang ug walay natala nga danyos o maong casualty. Ug karon mga ka-vibes, ato ang liliyon ang dagan sa panahon gikan mismo sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST atong mahinabi Sir Jomar Eclarino. Sir Jomar, good morning.
1: Yes, ma'am. Good morning sa tanan. Sa atong tanan, pagpaminaw, kinitong latest weather update. Padayon tama kasi natin General Lisa Redder o maayong tempo na panahon dili sa Central Visayas, lakit na ang probinsya sa Cebu. Gawas ini ng mga patak-patak ng mga pag-uwan at kinimalocalized thunderstorms. Hining ito na sa kasarangan na hangin na sinati sa Visayas at kadagatan, malinawin ito na sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu, 28-33 degrees Celsius. Haring ablamusal at alas 6-3 sa hapon. Dagat mo tao, alas 11-8 karambuntag, muhunas, alas 6-9 sa hapon. Philippines Panel Time, alas 7-12 sa buntag, ikan dali sa Mactan, pagka sa Visayas, DOST, Jomar Eclarino.
0: Daghang salamat gikan sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST Sir Jomar Eclarino. Samtang padayon ta sa ato ang mga balita mga ka-vibes, Senador Mig Zubiri gihimakak nga naay niagi nga budget amendment sa iyang opisina sa katong Senate President Pasiya. Gimakak ni Senate Majority Leader Mig Zubiri nga wala siya sukad na ngayo o nagkupot og bisan unsang listahan sa project request sa mga senador atol sa iyang pagka-Senate President. Kinihuman sa alegasyon ni kanhi Public Works Secretary Manuel Bunuan nga adunay diskresyon umano ni Mig Zubiri sa pagbayad sa gitawag nga leadership funds alang sa mga senador. Matod pa ni Senador Zubiri, ang mga proposed budget amendments dili moagi sa iyang opisina kundili sa Senate Committee on Finance. Gidugang pa niya nga walay sayop sa mga institutional amendments basta husto nga pag-implement ang mga proyekto. Dili ghost projects o substandard o walay impluensya sa bisan o gikan sa mga proponent legislators nga mahimong mo sangput sa korupsyon. Iyang gipunting nga ang tanang proseso sa budget amendment kinahanglan nga transparent ug lig-on aron malikayan nga ang mga anomalya ug masigurado nga ang pondo sa gobyerno magamit sa hustong pamaagi. Samtang Supreme Court gibasura ang hangyo nga ipagawa sa publiko ang draft report sa Senate Blue Ribbon Committee. Gibasura sa Korte Suprema ang petisyon nga naghangyo nga mamanduan ang Senate Blue Ribbon Committee sa pagpagawa sa publiko sa giingong draft report kabahin sa investigasyon sa anomalous flood control projects. Matod pa sa Korte Suprema, wala kini nakakita og constitutional o legal obligation aron ipagawa sa komite ang kompleto og unredacted nga draft committee report. Ang maong dokumento giingong naglakip og mga rekomendasyon sa pagpasak o kriminal o administrative cases, lakip na ang plunder batok sa pipila ka senador o guban pang public officials. Gipasiog na usab sa Korte Suprema ang prinsipyo sa separation of powers tali sa legislative of judicial branches subay sa konstitusyon. Wala usab giila sa korte ang adunay legal nga basihanan aron pugson ang Senate Blue Ribbon Committee sa pagpagawa sa maong draft report.

0: Samtang balita nga maka good vibes mga ka-vibes, mga nasunugan sa Barangay Tisa natabangan ni Senador Bongo pinaagi sa Malasakit Team. Si Senator Bongo nipadala sa iyang Malasakit Team sa Barangay Tisa, Dakbayan sa Sugbo aron mahatagan dayon og hinabang ang mga pamilyang naapektuhan sa sunog. Gihatagan og gibug-aton ni Senador Bongo ang kamahinungdanong sa pagpabilin nga lig-on sa serbisyo nga nagpasabot nga ang pagtubag sa dinalian nga panginahanglan sa komunidad kinahanglang magpabilin nga prioridad bisan pa sa klima sa politika. Ang pagbanghatag gihimo sa Tisa Barangay Hall diin nakigtambayayong ang Malasakit Team sa mga lokal nga opisyal aron masigurado ang hapsay nga paghatod sa hinabang. Namulong si Senador Bongo sa mga pamilya pinaagi sa usa ka video call ug nagdasig nga dili sila mawad-an og paglaom. Gipahinumduman usab niya ang iyang papel sa Republic Act number 11589 kon BFP Modernization Act of 2021 nga naglatid og napulo ka tuig nga modernization plan alang sa Bureau of Fire Protection. Lakip niini ang mas lig-on nga training, dugang ipiko ug kampanya sa fire prevention sa tibuok nasod. Dugang pa, gipasiog daw usab ni Senador Bongo ang RA 12076 kung Ligtas Pinoy Centers Act nga nagmando sa pagtukod og disaster resilient evacuation centers sa matag syudad ug lungsod. Gipuntang niya nga ang mao mga istruktura kinahanglang lig-on ug adunay batakang pasilidad alang sa panglawas, sanitasyon ug kaluwasan. Ang 28 ka pamilya nakadawat og pinansyal nga tabang, grocery packs, sudlanan sa tubig, snacks, t-shirt, bitamina, bag, basketball ug volleyball. Ang ubang nakadawat usab og sapatos. Nagpahigayon pa og assessment ang gobyerno alang sa posibleng tabang sa pabalay. Giila usab ni Senador Bongo ang suporta ni Mayor Nestor Archival, Vice Mayor Tommy Osmeña, Barangay Tisa Captain Bernardo Lapinia Jr. ug Barangay Kagawad Sonia Cal sa pagtabang sa mga biktima. Og karon mga ka-vibes, ato ang lilion ang dagan sa trapiko sa Maymandawi area gikan mismo sa ato ang fresh nga ka-vibes on the road, Miss RC Dalaget. Miss RC, good morning.
1: Hello, good morning. At itayog sa atong mga ka-vibes nga takaroon din sa boundary sa Lungsod sa Consolacion o sa Mandawi City. At unahon din sa highway sa Consolacion, pinatumasin natin ang flowing rangadagan sa trafiko, gikan din sa may iskina lamat, padung na sa may tungod sa boundary sa Mandawi City. Pero ang build-up lang o medyo hinay ang irog sa mga sakyanan, kinigyong tungod sa may elementary school sa Lungsod sa Consolacion tungod na sa may boundary sa Mandawi. Ang rason ini atipi kay until now, one lane manggod ni ang kining direction going to Cebu City tungod aning elementary school kay doon nagihapoy gitrabaho nga bahin sa daan. So medyo maglisod, muhinay ang irog sa mga sakyanan. Once makalabang na hinuon ka, anak nga portion, lahos na din sa may boundary gate sa may Mandawi City o Consolacion tungod yun ining may skywalk, lahos na ang mga sakyanan hangtod na ikabot ni mo din sa may hapik sa Hagubyao, Mandawi City. Doon na tayo gamay build-up sa may traffic lights sa may iskina sa Kanduman, pero flowing ra hinoon so far karong mga oras na lain gina sitwasyon natin bay bisan sa susamang oras magdepende yun na as long as wala lang yung mga kasulian sa dalan especially sa nang vehicular accident. But so far karong buntaga hapsay ang kahimtang din sa may Mandawi area. Ana na sa pagsugod ang build-up, igabot nimo sa may highway pagsabungan sa Mandawi City. Kuna sa slow moving ang mga sakyanan. Walay problema sa hapik din sa may lane going to north as of karong orasa, slowing o hapsay para sa mga motorista. Doon na pa'y gagawang mga pasahero at ibay ato nakitaan sa kadalanan in town na nagpaabot sa ilang masakyan, mga estudyante o padong pamutrabaho karong mga oras. Sa busa amping sa atong mga ka-vibes. Back to you, Ate Bay.
0: Daghang salamat gikan sa atong fresh nga ka-vibes on the road, Miss RC Dalaget. Mo na mga ka-vibes, amping gyud kanuna ilabi na rush hour no ang ato ang mga trabahante ug estudyante mag-abot gyud sa kadalanan. Ilabi na og naay magipang-ayo nga mga dalan dira mga ka-vibes, medyo mahinay gyud ang dagan sa mga sakyanan. Maong mas maayo gyud nga mugikan ta og sayo, ilabi na nga traffic ug sakay kaayo kay nag-abot gyud. Tungod kaya nagsugod na pud ang klase sa mga estudyante. Ug mao kadto mga ka-vibes, ang mga naglangkob sa ato mga nag-unang balita karong buntaga. At tangi ang mga dugang pangbalita sa atong FMR News Break, arangkada balita sa hapon. Kauban si Neda Avignante Isguera, ingon man sa itong hookup program sa arangkada balita with Jack Batalyones ug Ninia Carpuz ug TV Patrol. Masunod na si Kvives Tonton alang sa pagpadayon sa iyang arangkada sa buntag. Kini si Juvie Balneg, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio, Cebu. Check your time mga Kvives, it's 7:32 a.m.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: May buntag pagbalik mga kabaybs, welcome na sab sa tong arangkada sa buntag. Sa gihapon ako inyong kabaybs, si Tonton Alcosantugob. Sa mga gusto nga musalmot ining atong programa, welcome gayud kamong tanan nga makapadayag sa inyong mga opinion. Pinagi sa atong official text line ang 0995-472-0802. Usbo na ko, 0995-472-0802. Unya ang atong official Facebook page, ang 93.1 FMR Cebu. Usbon ko ang atong official Facebook page, 93.1 FMR Cebu, mga kabaybs. Bueno mga kabaybs, atong ipadayon ang pagtuki kalabot sa 15th day sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kaghapon. Kay bao mo mga kabaybs, on the sideline sad. Uy. Asa magkagibutang si Ginoo in town si kani Senate President, ha? Alan Peter Cayetano mga kabaybs.
1: Arangkada sa butang.
0: No show kagahapon si kininiang matod pa nila Reclamation King. Mauna ni Ron, gitawag na siya Reclamation King tungod kay doon ay expose si Senator Panpiloping Lacson mga kabaybs nga kananaang sub-sub di ay ang paghimo o reclamation project ito sa Taguig. Kundin ang pamilya Cayetano, mauna ang ilang balwarte sa politika mga kabaybs. Ang kapikas ni Senator Alan Peter Cayetano nga si Mayor Lani Cayetano, unya siyasad kaniadto na himong congressman din he, gani

0: ba, kabites?
1: Arangkada sa Butang.
0: Naimo ning controversial kay why pagtugot ang maong mga reclamation project? Unya, kay bawo mo mga kabibes, ha? Ang gigasto nga pundo ni ini matud pa gikan sa flood control projects nga mailang unta gigasto tanan, ha? Makaingon ta nga medyo dili kayo grabe ang sa ni Senator Cayetano because it can always be kanabang murabag administrative in nature ba? Ha? Pero kanang pasangilan ka mga kawais nga imo pagyang gikikik ang at least 25% sa mga kwarta niya di raba ni Tiaw kay this is at least 6 billion pesos mga kabayos niya. By the way ha, so di pa ko malimot. Ha? Under investigation sad karon ang iyang iyang ate nga si Senator Pia Cayetano because according to Senator Lacson mukabat sad sa 4.7 billion pesos ang matud pa ang budget insertion for 2025 nga na-release ang maong pundo pinaagi sa maingon nato diskarte ni Senator Pia Cayetano mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: So kagahapon no show si Senator Alan Peter and I think this is already the second day hay magkato. And kini ba nganong ato ning gisgutan dinhi on the sideline sa nagpadayon nga Senate impeachment trial kay mura man og allergic ni sila basta mo tumaw na ilang mga pangalan lagis kontrobersiya. Pareharag si Senator Lorin Legarda. Senator Lorin Legarda ngayog extension sa iyang medical leave. Niyamot og unsang sakita gigha kang Lorin mga kabayebs nga waragwa may salig sa mga doktors Pilipinas. May patos Gloria makapagal arroyo ni adto kay ang atong kanhi presidente nga karon congresswoman dito sa Pampanga. Nagpanik brace tood dire raman to nagpatambal sa Pilipinas kani si unsa kaning sakita kaha ang nataptan si kinini ang senator Lorin Legarda mga kabibes dito mga its nasod sa France nagpatambaloy. So kagahapon, wa sab si Senator Alan Peter Cayetano. O niya, sila nang duha ni Senator Lorin Legarda mga kabibes. Looy tahang kaayos Ruben Padilla og si Manang Aimee. Kay puros gitaon mga mga kibaw na mo. Mabita nung umidya ko nga kini si Ruben Padilla mo ni angayan og tagaan og intelligence funds mga kabayb. kamo na lay sabot na nang maong komedya nga nung kinanglag intelligence funds si Ruben Padilla bitaw sa on gitaon ni paita ma may moot lang kita babisag asa gini mo ipagis Ruben Padilla in town wagay hanaw sa mga gipangisgutan dito mga kabayb siya. Kada bang wa kita kay hanaw di na lang taon-taon ta ka mo barog ba pero mo barog bang gid siya oy. Good morning at Tony Kabibes Francis Yanyan Huerte ningon siya din hey good morning Kabibes wala si Alanita Cayetano busy pa siya karon kay nanako pa og Pokemon. Ikaw gid ba be ato katawan be. ayon kay Kabibes Ted Bedes, good morning Sir Ton, di ko mapigilang tumawa sa sinabi ni Attorney Ferrer na misleading. They can be CPA at abogado pa at ba't ganun ang pag-iisip? Pagkasinungalingan kasi yung mapapala, naalala ko tuloy, yung sinabi mong toy-toy ba yun? Roger on that, affirmative on that, Kabibes Ted Medes. You know, kananaabang while I'm having my break sa dihan.

0: Nagbalita pa si Juby Balneg. Tanang mga abogado, mga post nga akong gibasa, mga kabibes. Puros gyud niingon nga misleading question is never allowed on cross-examination. Usa niini, ako lang ni ibutyag disclosure si Attorney Jordan Pizarras diha sa Bohol. Kuan man po ni siya, kanang ilado nga abogado diha sa Bohol. Niingon gyud, o niya diri sa Cebu, mga kabibes, si Attorney Elaine Batan. Niingon gyud nga, di gyud, it's a no-no kining misleading question under cross-examination lagi. Pero ang but, og asa ni graduar, pagka-uwaw raman ni ako manggitanaw, in fairness sa iyang alma mater, Ateneo de Davao University, tarong man ang mga produkto sa Ateneo de Davao. Pero ang but lang to si Christine Ferrer kagahapon, kuwang tingalitog ka to, ka-vibes.
1: Pinawa!
0: Nya nasa ubang mga abogado nga takaalang sagbat, mayingon po nga, dili man ko no misleading, no, the premise is this, to put this in a proper context ba? It is not about whether she asked misleading question or not. Kanang, ang premise ni Attorney Lorna Kapunan, nga nung mangutana ka misleading question, it is not allowed. Uniingon man na, hinuo na, si kananaang attorney Christine Ferrer, yes, it is allowed. Pagkatuy-toy bayana. Pagkatuy-toy gang mga bagado ha. Unya, gipadako. Nila kay nilaban ang ilang maingonta ilang busing si attorney Sheila Season, mga kabibes, kay ayang gi komentaryuhan sad ang kanang mubo rin kay nga post ni Attorney Amando Virgili Gutan. Klaro man to niya, kibaw ka mga kabibes, karong panahon na basta kugihan lang ka mo research, imo mang mahibawaan o tinuod ba o di. Naagyod tuod sa kananaang rules of court. Kining sa rules of evidence sila mga kabibes nga, dili gyud pwede ka ng misleading questions. Nga ang butog nga no to unsa to nakao ni Attorney Christine Ferrer, mga kabibes, nga nalimo talaga tingali siya sa Rule 132 Section 10 sa Revised Rules on Evidence, mga kabibes. Kagabi palagi duha na ka mga abogado akong istorya sa diha ko'y event nga giadtuan. By the way, again, salamat kay sa invitation ni Ate Press Sheila May Baliente, kanana ang pakibot diha sa kanang pagutlan Maribago sa Mimi's Birthing Home. Unya, may butag sa tanang mga kabayos na to diha sa Mimi's Birthing Home. Salamat kay sa invitation, ate, ha. I was really touched nga imo paday kong itagag sorpresa gabi eh. So anyway, while there, doon ako yung istorya nga mga abogado. Nya, mo to ilang istorya nga rin ako because I really asked them, nga fraternity brother man me, ningon ko nga, unsa man ni kuya, unsa man ginang misleading question, is it allowed? Kung panahon sa cross-examination, ingon sa dilyo eh. Basic na kuya sa among college of law. Mao na nga ambot si Christine Ferrer, wa ba ka na amnesia tong bayhana? okay, kinini ang gika ni Kabibes sa Ace Ginaldo. Good morning, Sir Tonsus. Kita raba ko comment sa SMI, sir. Bright raba kayo kuno questioning method si Robin, sir. Kinsa mang gitunto ani nila. Pasagdi lang na sila ka vibes is Ronaldo yan po tan lang na kay nanganabuhi ipo tao na sila dito oi. No oil po ta mga kuan man pod mga kuwang magtahal. Gika ni Kabibes sa Francis Chenyan Huerte, never ever good pwede Kabibes sama raka moingon nga pwede ang unsa na perjury. Yes, tinuod Kabibes ba? It nga kana man gong postag misleading question bitaw. Pero bang atong isaag ba atong bang i-confuse ang usa ka testigo? Wa man ni tumong.

sa ila client Sir Ton, magkatuy-toy good ang context. Hihi. Bitoy, ambot lang ngano ka punta sila. But you know ba, it's all about the quality of the lawyer. I would say that. In fact, naipunto dito si Attorney Christine Ferrer kagahapon mga kabayos, kapara na ako ba? Wa lang ni ma kanaabang ma-explore og maayo, ma-exploit ni Attorney Lorna Kapunan. Kanang niingon siya nga, kung katawanan ko no paminahon ang pangahan, if a name sounds funny, that doesn't follow ko no nga alias to. Sa ato pa, was she admitting nga kadtong mga pangahan nila ni Mary Grace Piatos, nila ni Miggy Mango, nila ni Andy Lim, ha? And so on and so forth, si Fernando Pikit, og uban pa, ha? Daghan kayong mga katawanan ng mga pangaan. Ito pa di ito alias. Ha? Is she insisting nga real person to? Gara ba previously sa hearing sa Ubos Bible Auranan mga kawives nga ningon man ang akining Philippine Statistics Authority nga kadto sila wagi mga record sa PSA and therefore if they don't have birth certificate, if they don't have a death certificate, unya waasad sila'y record nga nangaminyo sila, sa ato pa, non-existent ang maong mga tao. Agoy laing pinong punto ni Attorney Christine Ferrer gahapon mga kabay. Ayaw! Kana na ang sumapa ni Kabibes Francis Yanyan Huerte, never ever yun na pwede Kabibes, sama raka mo ingon, pwede ang forgery and falsification, mo na giingon sa Bisaya, tumo-tumo. Alright, I got you there Kabibes Francis Yanyan Huerte. Gika ni Kabibes, way tao Kabibes, palain ko, si Marcoleta ba wala kaha tutabangi og lusi iyang dunggan nila ni Depensor og Drak nga naapil og kapreso sa kasong plunder. Paminaw ko Kabibes oy tao, sobra pas lusi Kabibes oy. Ayaw! Gika ni Kabibes sa 5598, crush manta nako si Loren L. Kay guapa apan mauaw mangko madahi ko kakurakot, discourage ko sa Kabibes kay kawatan akong crush na weak ang akong kasing-kasing di na kumuador niya. Uy, pag sure niya Kabibes, uy, crush na ini mo si Kwan, Loren Ligarda. Ayaw! Unsa man Kabibes, may asim pa. Gika ni Kabibes Alvis Kumaling, Kabibes Sirton, si Petra Caldero Basin, Nelayas Taputo kay Lasaw Rabatog Utok. Well, bitaw, angay ning subayon Kabibes kay wa pagani ni sunod semana. Alams na nila pa Kabibes. Bitaw ba kana na ang og magtan-aw bitaw ka og telenovela kaning atong Senate impeachment trial rundabaw pa ni telenovela and drama ni sa tinuod nga kinabuhi. And you know, I cannot understand kanang uban bitaw nga mag di sa pag-unsa kanang mga pinamay kay mga istorya ba. Unya imo ra bang analisa pertig yung mabawa. Ha? Kanang layan ko, di ko kay gano man di ka kaapa sa istorya. Ay nalagutan ang magpinamay tagon. Unya mo depensa pa nga allowed ko no ang kanang misleading question during the cross examination kamay yung tamparuson bitaw sa kanang mabasa nimo nga sa kanana abang nga takdo nga balaod ba. Kanang ambot magli ako lagi mahimuot lang ko mga Kabibes kay mailang mga vlogger og insa pa na nila diha taka lang pug yawit ba ha unya raba nagid sila yung mga justification nga wa lagi gyud ko no kawata sa opisina ni Vice President Sara Duterte og ingon man sa dihang nahimo sang DepEd secretary ang confidential og intelligence funds kay ba mo mga Kabibes ang latest ni ini nga wa kay madakop sa media. Importante ka itong pangutana kagahapon ni Senate President Sherwin Gatchalian. Nga iyang gipos sa pangutana og maong manggaling na nga ang maong kwarta dito ra gipanghatag sa duha ka mga opisyal sa militar and the person of kininiang Colonel Raymond Dantila Chica og si Colonel Dennis Nolasco
pwede ba nga i-

0: Alaw gyud ang kinatibukan nga 612.5 million nya kay bawo mag-unsay tubag ni State Auditor Shailene May Del Campo, mga ka-vibes. Yes, Your Honor. Sa ito pa, pwede kayo nga kanabang bawion sa gobyerno. So, pataplan o pabayaran sa gobyerno ni Vice President Sara Duterte o sa uban pang mga accountable officers. Sa buhatan sa Vice Presidente o sa Department of Education ang maong kwarta, mga ka-vibes, nga kwarta natong mga Pilipino. Kwarta nato nga kita isip mga magbubuhis nining atong pidalanga nga Republika sa Pilipinas, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: So, interesting kay ni mga ka-vibes, ha? Gika ni ka-vibes 4664, ako po Cherton, crash na ko piya kawatano, pero makalingaw ang diwati nila ni Senator Rafi. Mga bitaw, inigbalik na ko ka-vibes, kay mo post lang ko, mag-alas 8 naman, ato na yung kunis-kunison si piya kay Tano, kay Otro, sa ding nagpinamay kay ning bayhana ka-vibes. Ka-vibes, alas 8 naman, mapost lang ko makariot apan humaniini mo. Balik tayo ta, alang sa pagparayon sa atong arangkada sa buntag. Palihog, standby.
1: Arangkada!